0: sa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sikreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at Tagad Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, di liko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan, kamo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusugay ko minum og kape, 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og gatalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Pag nangita akong kape nga herbal, pag akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili na kuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Unsa man ito?
8: Tulis ni lang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
7: Ito ang kagilog. Ano?
8: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
7: dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong. Nas ubus dong. Naichiki niya. Ayaw!
9: Exciting!
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Mapalit na sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Katropang Philip, alas 8.13 na mga katropa. Kining mong time check, itong gini ka na to sa Santhone Plus Coffee Mix.
2: Alright.
1: Ang kape, nga wala'y sagol caffeine. Kape nga makabusog, katropang Philip. Kape baga katropa, nga ko ganin tabang na to. Gumikan kay gawas nga makawagtang sa to ang duka, katropang Philip. Mm. Uy, walay mga negatibong epektos tong lawas. Gamit kinis, baga kaigsauna na to nga mga drivers, sayod ta, katropang Philip, nga struggle you get around. Nining nagsigig saka or kanang dito matag-an nga pagsakas precious crudo gasolina. Ah, crisis katropang Philip. Unay tiwasan pa in town simbako og do na tay mga sakit-sakit lawas. Kakibaw ka kaning driver seroan, prone kay ni sakit. Obserba rin na ninyo, high blood. Ah, ang kasagaran katropang Philip, ang common jud kayo kaning ulcer. Umikan kay di nila makontrol ang oras kaon katropang Philip. Yes, di man gyud ka regular gyud nga makadumdum kas kaon. Gumikan kay mag-agad ka mas pasahero, mag-agad ka sa traffic, mga katropa. Dagang factors. Nga posibleng makabaldas imong panginabuhi. Di ay nindot kaayo nga investment ay. Total, mga pima kita katropang Philip. Kaya di masa pwede nga driver ka magduka-duka ka, napatay ka niya. Kinanglan, alertog yung cash done. Kasagaran, if not all, mga pigod o baga drivers. Now, kanang imong kape nga partners panginabuhi, oy ay kopyansa. Basin mo na hinungdan nga muubos-ubos ang imong kinabuhi, mga mata ay magitang tanan, pero ayala sa pagdali. Di ay kape mga katropang nga maka-extend-extend gamay sa itong kinabuhi. Unya, gawas niya na katropang Philip, walay mga negatibong epekto sa tuwang lawas. Ah, katropang Philip, dako, kaning tabang, Santhone Plus Coffee Mix, bangil-bangil ni Destian. Ah, di man maghila bang imong tiyanan ni unya makabusog pag yun. So temporary nga mukot ni di katropang Philip in kaso mga piki kag oras kaon plus ma-energize ang imong lawas. Santhone Plus Coffee Mix kape na gamot pa.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon gabugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dios, libertas, data popole, necesse nun esse. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga naabot nining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pagkumanuba nining atong tulumano ng Bullseye! Nining adlaw kita karon nga Miyerkules! Pizza 13 baga katropa sa buwan sa Mayo tuig 2026! Bullseye! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan! Inyo nga mga anchorman! Ako di ay katropang John Lay Menchavez by King.
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi es. Sid itcham ios udinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayog buntag gani yung tanan, inyong certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
2: Bullseye! Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning! Magandang umaga, Pilipinas!
1: Buenos dias, world!
0: Maupay na agasugmok, Kabisayan, o pipila ka mga lugar, getos, Mindanao!
1: Mga katropa, kumusta ka to mga sukintig paminaw?
0: Ay, kumusta?
1: Nakashare na bang talan?
0: Good morning!
1: May buntag! Ito mga katropa din ha sa Tabuan.
0: Good morning.
1: Katropang Listat Adino, good morning.
0: Oy, salamat kayo.
1: Danog-danog ta di ha sa Tabuan, katropa Jan Lee.
0: May buntag.
1: Mga katropa, thank you so much.
0: Oh, sige.
1: Ato sa nintimbayahon ang ato mga katropa. Sa di pata mo padayugdog mga katropa.
0: Isa mo na padayugdog.
1: Isa mo na padayugdog.
0: Isa mo na padayugdog. Babi.
1: Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako.
0: Bisaya. Bilidom na.
1: Oo.
0: Dagan mo na doon sa ito.
1: Dagan mo lang Bisaya.
0: Matay, tulo ra kabok gabiyo na ito sa Facebook.
1: Ay, tulo. Ang tulo.
0: Ay, ano.
1: Kasa naman dahil sila.
0: Diretso kong cellphone. Tulo ra kabok. Eh, klaro.
1: Ay, dipiktoso na yung cellphone. Dipiktoso na yung cellphone.
0: Kisa may nag...
1: Nagtanaw ko. Ah, dira. Niloading.
0: Gamay o sa gatos pa man.
1: Niloading.
0: Gatos kapin.
1: Gatos, kanya. Kilaliman ka ng gatos kapin.
0: Hoy, gamay.
1: Mapuhay pag-ambli na to.
0: Gamay pa kayo na. Hoy, asan mo ko pa na eh?
1: Kanyawa pa kayo ni Musier, mga katropa, si former Cebu City Councilor Jerry Cuardo.
0: Hoy, may buntag yan.
1: Asan mo ka ni Musier?
0: Bisita na siya ni katropang ato ni Regular. Of course, may buntag yan.
1: Kauban si... Katropang Kunsel Manis Barangay Kisa before.
0: Yes.
1: Even Carlum siguro si Kunsel Jason Guardo. Guardo
0: Brothers. Ang address atong si Biana ng katropang Philip. Nag-chika-chikas lang Attorney Ray.
1: Good morning. The return of their comeback.
0: Good morning ni Rosavelia Villamor. Good morning po. Oy, katropang Rebox si Casiesto.
1: Hey!
0: Game 5, ugma.
1: Sa Lakers?
0: Pindinusan ka! Trap! Inig humas programa mo, gawas galimunduha, sunod na yung ka.
1: Oh?
0: Pindin mo saan eh! Pindin mo saan! Saan na yung tagapon? O saan na yung tagapon Lakers mo ka?
1: Sa Game 5?
0: Wala! Game 4, pindin ka gapon eh! No? Sa limot na ka-play ko, balik ka Facebook Live gapon!
1: Isa may nidaog?
0: Of course, ako!
1: Adiog ka?
0: Of course!
1: Adiog!
0: Adiog yung belly, andam na saan natin dyan niya! Saan? Saan ay sa daro? Nasaan ka sugal?
1: Ano ba mo libre nga ikaw may nakadaog hapon?
0: Di ba?
1: Naroon tali!
0: Di ba? Nagsugal ay mata dire sa...
1: Dire!
0: On air! Ay! Nagsugal ay rap wala!
1: Pataka ka malang kabanda kasi gisuloob na kong hapon?
0: Oo!
1: Ha? Lakers so!
0: Ay! Lakers lagi! La... Lakers lagi! Nipusta ka Lakers! Ningong kong mapildi! Mao gani na Gin 5. Mao gani na sweep man gapon. So daw ko. Wala na. Sorry daw ko.
1: Oh, abi yo bilang dama.
0: Andama dia. Gapon ang akong gi-order o sara kasudan.
1: Sa kasudan.
0: Sutangan kag usab.
1: Pero daog ka man sa per game.
0: Asa?
1: Kastin ka man.
0: Iyapon ka.
1: Ilam-ilam ka raman.
0: Gumidja na kang ako. Wan ako ni Sokol.
1: Sige, midja. Series man ang imo sa walan.
0: Ako, fighting spirit. Plus to ko, series. Hindi eh. Daog ko spare game gapon.
1: So, kinsa na may magkontrol ng Oklahoma.
0: Di ba? Daog ko spare game gapon. Pildi ko series. Mas na kong pildi. Daog ko kaya. Plus 10 man ko niya. Plus 2 games pagayon ka tropang Philip. Grabing partida ha. Pildi ka po.
1: May gani mo. Plus 2 games. Ika tropang John Salde. Plus 3 games. Yeah, pildi pa.
0: Grabe na siya na. Wala na siya mo sukol. Tingay na.
1: Plus 3 games yung championship.
0: Pihasa din ang plus 3 games. Sinanggaw mo siya ng... Matay, binuang mo sa rin mo, ha?
1: Kaya, kataon sige sila, ha? Pungkol na gin ang LLA.
0: Binuang ng partida, ha?
1: Ay, greetings na makadali. Ay, kamadlangan ta ng Lakers Lakers. Kapilde na. Jovet Arisgado, good morning. JR Atome Maing Buntag. Si Mantis Ray Rose sa Zapatera National High School. Manamina na itong mga katropa, si Ray Waki. Good morning. Si Bay Jeff Erronico Maing Buntag. Katropa ang Jesus Cañete Celestial. Good morning. Anya Rodrigo at Depuesto Inopia may buntag. Si No Tarts na minaw na to mga katropa. Matod pa niya Matay Sir Philip Mora man kag porma og si aning Bobby Nalsaro.
0: Ay! Sa mga porma? Porma sa una o porma ka na? Ay!
1: Rohel!
0: Ator ba itong idol ka tropa Philip? Higala po ito na ito. Okay. Usatos mga haligi in town ka tropang Philip sa
1: industriya sa Malipa.
0: Pagpanibya, dresugbo. Dando ka tropang Philip. Good morning, Bonnie. Gakaya na gumabags pagkataga Aper Suran Association. Ano yan? Si Jesus Cañete Celestial. Good morning. O ba mong comment ron? O pa man nagmatatiling among silingan?
1: Pero matat pang Bonnie ba? Taga parang Miss Bonnie. Wala niya butay ang address. Butay ka na ang address, Ima Bonnie.
0: Pero taga parang laman na ang taga-diha mo nang yate.
1: Asa?
0: Pardo.
1: Dilo yung naalatanawa. Yung address. Yung address na yung kaperte dito. Bonnie, kakayan gumapak matod pa niya. Good morning, katropa. Exciting. Ang atong first episode, ang Bulatik Style.
0: Ingon si Katrop, Pildi, Katrop ang Raybacks. Lo, yeah, Katrop ang Raybacks. Pero wa man mo pusta. Pero ang hard, ba? Si Kasim ba? Ang hard pa nga, ba? Pero ang balita, gapo, na-sweep mag yung Lakers.
1: Sweep, good day.
0: Pero ang balita, sa kanang ESPN, sa nga doon, asa mo balin ni Lebron? Wa man isgot yung mga nga doon? Tayo, labi, tanawa. Observe, tanawa ang page sa NBA.
1: Ade.
0: Why balita sa mga nga doon?
1: Kabantay ka? Oh. Huna-huna naman ang daan niya. Huwag gini pag-asang Lakers.
0: Kasi, given man nga, huwag gini chance. Huwag napas ang kuluka.
1: Huwag
0: sa'yo muhatag itong mga
1: plan. Makauno.
0: Di ba?
1: Posible nga. Makauno.
0: Posible nga dosad. Pero di ka pa sila kadaog. Kumplito ba yan ang Oklahoma City? Pero dili. Ina to, napas luka gapon. Pilaro, kung ito'y labaw.
1: Daog
0: sila.
1: Daog sila.
0: Atong
1: si Luka, mapuntos man nag-binting, 25 katos 30.
0: At tong game to, 30 average niya, 35 average niya season. Ang game to, was siguro daog sila to, napaluka. Kaya daog sila to.
1: Ranting na lang, daog sa pero, two games.
0: Sa itong unahuna lang.
1: Uy, katropang CCTM, good morning.
0: Good morning, brother Jesse.
1: Ang sa LC boys, mga katropa. Ay, katropang Dr. Michael Jones, sa
0: Tiliyan. Brother Jesse, ako na i-refer ang muda sa akong lawas, ini ka Bernes. Si katropang Rafael Baring. Aga na. Uy, ako na dito man akong fan. Kaya itong bata-bata pa ko, mamaomig layat sa layat lang.
1: Di, mamaomog moves yun.
0: Atas taas pa kong layat niya, itong bata pa ko. Pero moves, wala para ako sa akong moves. Arira mo ko sa mga rubo-rubo. Manirap-rap ko. Ano mo ni, ganang graceful. Maganda mo doon. Ako wala mo ni. Maglibog pita ko. Diba? Sukat sa una ba? Maglibog yun ko. Nga nung akong picture, pirmi mo mag-ana.
1: Kaya ganyan ka man mulutaw.
0: Maglibog yun magkaga. Kaya mo di mulutaw. Nalimot ka. Pero hindi, nagita mulutaw. Kaya porti naman tapong
1: ka. Ina ka mura mo kang tingga.
0: Karon, di naman yung madahay. Di nagit, eh. Duwa ako gabi, nalisa lang ko sa ko ang akong paglakaw lang.
1: Imo move? Saan ang kabog at
0: Lisa, saan ang lawas? Lisa, mo bitaw nga, karong adawa, wako ka sulubog sa patos.
1: Ipakita ka na, binale. Tinonto na imo, nagsapatos kayo, ipakita ka na.
0: Wala ko ng sapatos, gasandal ko, pero gamidjas ko.
1: Ipakita ka na, binale. Isa ka na, binale.
0: Porte pasakita sa tuntil. Kanong sabag ko kakadungog, nga wako ka sapatos?
1: Diba, masing nangilan na ka ba, para makita ka itong mga katropa.
0: Ano mangilad man ko?
1: Amo yung kaka.
0: Samay ako makuha.
1: Sandal ra ka.
0: Sandal
1: ra ko. Patuhon siya kay patos ka. Isa ka na ba? Ya pero te, ila la ba.
0: Sakit ako dere, sakit wala gumidya. Aga sandal ra
1: ko. Ako kita ni. Dinhira man ko kabugal-bugal sa manager mga katropa.
0: Sa offer
1: rigi ko pwede.
0: No ako.
1: Rigi ko pwede. License ba ko sa owner? Pero off air di pwede kay.
0: Mariya. Ay, mayamo na ko sa gawas. Dere tingali sa sud sa istasyon ako
1: abang ah, dai arena ta sa tuis ko tanan ay librehan lang ite karon kay pilling like
0: pilli makawa makaingon nga ayaw di ba ayaw isipa nga nakautang ko kabubuton nimo pilli kas pusta
1: pilli
0: librehan
1: pilli
0: ay nang librehan na
1: mutahan ko ron kanahan ko ron
0: kamis rap rap
1: away problema na
0: apil man rap rap
1: sana ramen dai
0: okay kana pantay. Diobel, ang dama niya. Gahapon, wagi ko. Tulog ka hiwa ko rin.
1: Tulog ka?
0: Oo, oh, usara may kong
1: inorder pag... Anya, basit nga tulsig ka. Labi eh.
0: Ako lang hatang niyo mo usarap. Ay, nako.
1: Alex Gumendador. Alex, good morning.
0: Alex, katropang join on yes, may munta. Happy ay. Ng fiesta lang, Alex Gumendador.
1: Ay, happy ta.
0: July, napos na July. July ilaha, katropang Philip.
1: Tang Sifo, Les Maksan Island, good morning.
0: Amo ah, karong first week of, first Sunday of June. May fiesta sa mo, pero wow. Di ko mag-imbitan.
1: Kaya na lang, advance happy fiesta dito sa City of Lutak.
0: City of Kalagaman.
1: Barangay Lutak, mga katropas na fiesta ka.
0: Oh, pero biya ako, eh, prangka-prangka rin ato.
1: Asama kang bakasyon na lang?
0: Harong mo bakasyon mo?
1: Ah, kinagay mo ato sinyo, niya wakay hike, di ka mauwaw.
0: May magway hike lang, mama. Nga, ang ka ng ilang mama, ubos mas amo.
1: Ama, di. Oh, hindi nag-usar na diha ka
0: compound. Usar ka compound rin naman, hindi ka trabang
1: fit. Huwag mag-aso din na pitch inyo. Ito silang mama liberty na dito.
0: Wak, pag yun ko may tabo nga, basta fiesta maghikay. Ito ilang mama rin. Ilang mama kayo.
1: Ito ang magtipunog talaga.
0: Dako man dito.
1: Sa imo mga supporters dito, ato mga on.
0: Huwag mo kong supporters.
1: Si Wakay! Kinagahanin mo diagting.
0: Hindi, ako na nag-isabot.
1: Paluyo niya sa
0: ako na nag-isabot ang mga supporters daan ano nga. Pista-pista, ganun mo. Balihin kong tinuhuan. Karong Domingo, may baptism, no?
1: Baptism, baptism.
0: Sa
1: Domingo.
0: Church of the Holy Hole.
1: Oh, Si Pastor na si Pastor
0: GCP. Pastor Regalon.
1: Pastor Regalon. Assistant to si Juan, assistant.
0: Tawag ko na rin siya PRG. Iglesia
1: Ronnie Carinto Day, good morning. This is the Magna Cos, the Quayas Mandawi, good morning.
0: Good morning!
1: Pasaway Vlog Driver, good morning.
0: Salamat
1: Elgirara B. Biharasco, good morning.
0: Siyaga, nagana kay komento. Sa'yo, pagkakaispunta ka, nagana kay komento.
1: Si Architect Jolivin Bayogo, ang ato ang Master Plumber po, the
0: minute.
1: Mausa na siya. The Turbo Certified User.
0: Ngayon si Alex Comendador, napildi ko na siya 5,000 kapon. Mudua. Mubiyaan lang ko na yung slickers. Spurs na ko siya. Oy, ay, kumpiyansa. Kumpiyansa kang Anthony Edwards.
1: Toto.
0: Iguales. Asam ka mapusta. Kaya pagpustaan na yung resulta. Kaya para at least.
1: Spurs ko.
0: Asa?
1: Spurs.
0: Spurs ka.
1: Spurs ko.
0: Pili plus na ko na.
1: Si plus. Oy, plus.
0: Ay, down shot. Ay,
1: pungkol na. Tuto.
0: Number two. Ang
1: first.
0: Number six.
1: Oy, ako timan.
0: Kanos aba ko ni Dawa.
1: Ang record sa elimination kay playoffs na ta.
0: Oy.
1: Oy. Oy.
0: Korte sa Spurs.
1: Abisan pa.
0: So, pustahan na ito. Para ugma.
1: Woo!
0: Karon, ikay, ikimo ni Rontanan.
1: Ako ni.
0: Numpa ka dire.
1: Numpa ko.
0: Okay, asa ka Spurs.
1: Spurs go.
0: Timberwolves go.
1: Timberwolves go.
0: Si Wimby, purting rubuha.
1: Ay, sagdi lang. Ni Dao, Gramulo. Kay na-eject si Wimby.
0: And down, Dao, kay na-eject. Ang ngayon sa itong eject, may magitong isuspinso.
1: Ayos, han, ayos, han.
0: May magitong isuspinso. Iyan na, si World Peace.
1: Gamay sa siko ni Wimby. Niya oh. Inanao ni mo.
0: Gamay sa siko.
1: Urang kay naglipak.
0: Si Ben Potter na. Gamay, piro taas. Gamay, piro taas. Si Nasrid Luya
1: Maluoy ka no. Kamuram ka naglipak esiko
0: ito. Ay lipak ay, ay, lipak na na ang kaporti man taasa. Pero ka nang lipak ka mura sa nag-abaga na ko.
1: Ayaw tayo suspenso.
0: Sila tiga-tiga okay, chance okay, at least ba abi pa lang okay, abi pa lang produkto in taong ko sa mga pinakaon.
1: Ayaw nalilip na
0: tahan ni tahan
1: pusta mo na. Okay, ato yung laro og ba? Okay, labo trap. Okay, labo trap. Laro, apil ka na ba? Apil ka na, ay! Apil yun yung trap.
3: Apil, apil.
1: Kaya mo, apil,
3: basta makaabot.
1: Oh, basta makaabot. Pagkandagan yung grabe. Kaan ka, tropang. So, sa ato pa, Spurs ka.
3: Spurs, go.
1: Okay, let's go, Timberwolves.
3: Let's go, Spurs!
1: Tanaan ako, Wimby.
3: Wimby!
1: Diba?
3: Wimby! Wimby!
1: Tanaan ako, Wimby ni Amaron. Murag balian eh, first quarter.
3: Ay, why, league on ka na.
1: Gisogo!
3: Ang gukog, anak ni Wimby ni Yama, mga katropa, magbog-bog lang.
1: Mag-e, siguro, gisuspinsor?
3: Wala ay!
1: Portiro po agad!
3: Matod pang beso.
1: Ogni! Ogni, mag-renubo! Matay
3: ka na ako! Ay, sama na ba? Nabata pa ng Wimby, di na ako marubo.
1: Di ba marubo?
3: Nagambata ro ka rin, hirap na po. Bata pa, magkana porti mo ng rubuha.
1: Maguang mo na ni Wimby. Maguang mo ni Wimby.
3: Sana ang anay! Bata pa
1: ka na! Si Besma, katong photographer, magingig kayo. Matod pa niya, Spurs ang gano'n siya.
3: Spurs! Be, come on, di ang mga katropa na
1: minoro. Tingo ko ng mga Timberwolves, be!
3: Laban mo na ako, laban mo ang manager.
1: Team Timberwolves, tingo ko na tabi. Pabor mo yung mustapad.
3: Spursta, Spursta.
1: Diba, pabor yung mustapad. Kaya inyo man yung korte.
3: Spursta, dele. May isan pa.
1: Tanaw na ito, basta kay.
3: Oo.
1: First quarter pa lang, ako nang gisogo si Rudy Gobert.
3: Rudy Gobert.
1: Naong giiga.
3: Ay, suspenso na. Suspenso.
1: Oh, suspenso. Basta din na. Oh, suspenso. Basta din na sa nakaduha.
3: Dili, makaduha. Rake, gahe ka na. Unicorn ko na.
1: Asa?
3: Pagbog-bog lang ko. Ano na?
1: Bagbog. Tanawa ron. Timing nga na ron. Tanawa ron. Kamal lang ko ang.
3: Lies.
1: Pero di tamang lang. Katropa. Onya na ta. Mahon ng mga... Common eh, Katropa Philip. Trending man po ni ron. Good vibes sa Tagamay. Kaya nagkang kitag problemas na ron.
3: Pero ba't na ba ka Alex yung Mindaro? Pamilaw ha? Ako ni Masahon. Kanila ko sa... Elzap, naliwat pa na si Wimby ni Mokods. Maniko.
1: Napakam! Diba? Ako... Katropang Philip, dawat na kayo nako nga si Sarah na impeach.
3: Na impeach.
1: Ang di na ko madawat, ganong na sweep ang likos.
3: Ita. Hello sa sana libre mo biya.
4: No, no, no.
1: Tan-ano ko mo biya gat. Ayaw na di abron kay.
3: Wa na, wala kay pagkakataon.
1: Si Gapon Ningos Luka Gapon. Siya nga ina siya si Rob, siya nga Rob. Kay ang
3: Rampiling ka?
1: Rampiling ka.
3: Okay.
1: Kay GM na sa Lakers Katropang Philip. Giingnan niya si Rampiling ka nga. Ayaw i-trade yun ni si Ribs para ni Yanis. Di magandiya po yan. O niya, og mag-abot ni si Luka o si Ribs, may mo score. Wa mas na dipinsa tanawa rin. Bukwata mo duwas, Ribs. Ito ay siguro magka-us-uno sila. Ay. Kay, tanawa tong backup sa Spurs, ha? Ano na namin, Oklahoma? Si Mitchell. Ha?
3: Okay.
1: Pag regular season, wag ito manimaho. Karos playoff. Basta magkakupos mula. At tong Ribs punta. Kung nga may minuwa si Ribs, pangita ni dog player nga, mukomplement ni Luka. Di ko sila...
3: Di na sila kuhan. Gamay mangon si Ribs.
1: Gamay. O niya, wasay di pizza. Dagan mang gamay nga may mo di pizza.
3: Correct. O, ang style pala ni kuhan...
1: Para Jiro Holiday, o.
3: O, Jiro Holiday.
1: Pilar may lahat ng Jiro Holiday.
3: O,
1: mubo. Pero, kayo, pero itaas pa si Ribs. 6-3 yan si Ribs. Di na gamay kayo.
3: Mag-6-1 na si
1: Jiro. Si Drew, mga 6-1 naman na. Pero tanawang dipinsa.
3: Wala.
1: Si Ribs, wa man noon sa mga bimbay.
3: Mas may pang wana na lang si Yanis o tinood na.
1: Ako'y pabuton?
3: Ribs o Yanis? Two-time MVP versus...
1: Wa pa?
3: No proof? No sa?
1: Ribs, hindi ka abot sa playoff. Doa ka playoff na mawagtang.
3: Wala. Di.
1: Last zero, sa'yo na itabok.
3: Katropang Zanli, ang saliga ni Ribs, ang iyang shooting. Ang yung shooting og mo off, nasan siya mga drive, pero drive kay nana imong height, dali bang ang dipinsa.
1: Lahi kay Yanis, o niya si Yanis, og di malason sa opinsa.
3: Naa may dipinsa niya.
1: Mo dipinsa man.
3: Arisad sa paint, sa shaded lane, di mapugna si Yanis.
1: Di mapugna.
3: Di mapugna.
1: Imagine na Yanis og Lebron Diaz tungod.
3: Wala eh.
1: Saan
3: na niya? Yanis Luka.
1: Mo ako, og ako, ana. Mo retire ko pa ka NBA. Ready na ta, ana. Ari na ta. Ari na ta mga katropa. Ari na ta sa pagka-seryosong iskutanan. Kaya di man ni sports yung itong topic kung makarelate matagod kay kita mga fan mabutagan sa mga trending anyways dito maglangay katropang Philip arita sa itong mga hisgutanan Bullseye naguna karon sa itong mga hisgutanan mga congressman sa Sugbo bagay katropa nga ni pirma pabor sa impeachment ni VP Sara
3: Aldo?
1: Wa ko isumpay no.
3: Wala pa. Wala pa.
1: Kay porte man hiluma.
3: Adi ay. Moneto ni ana ka. Atong paminawon
1: ang tanong.
3: Tanong ala.
4: tinood nga nakadawat mo 20 million?
5: That's the question.
4: Oh, mao may pangutana na ros kadaghanan.
5: Although, that's not a claim. That's a question.
4: Pangutana na kay valid man, legit mga pangutana kay ang niingon, Exoos Presidente.
5: Ay, may
4: ang nangutana rito, kauban ninyong congressman.
5: Ah, Leandro Leviste.
4: Si Leandro Leviste, nagpakita mga chiki siyang kauban nga po si Mo eh.
5: Wow.
4: Masama na eh, appeal mo at to. Pangutana ko rin
5: ang kalarabang ilang mga benefits ka tropang Janli?
4: Ha?
5: Throw him o ibiala!
4: Ha?
5: Biyala?
4: Sus!
5: Ay, nako.
4: Mangutana tang congressman ah! Pero era mo ka! Kung di ako itambag mga congressman, dagandaghan magi mo, daba kay lista ini ka tropang rap-rap? Di ba na ata itong mga congressman ka tropang Philip?
5: Asa nga congressman? Congressman nga ni Butar?
4: Oh, katong namatay graphic himo sa katropang Jairo Baiking kagahapong adlawa about sa mga
5: congressman dres ato.
4: Oh,
5: hindi na lang kinahanglan pa.
4: Ay, ato
5: naman ta nila tanan.
4: Kaila ta nilang tanan. Oh. Atog yung ipakita.
5: Kita gyud.
4: Atog yung ipakita ka tropang
5: so, kinsa maning na Butar?
4: Kinsa maning?
5: Ay, hanglan na lang ito hinahinay.
4: Ay, ade. Hanglan. Di na ta. Kapoy kitig tagsa-tagsa. Namo ko ko'y tambag nila.
5: Ah, okay.
4: Na ako'y golden advice.
5: Ang mga punto. Saludo.
4: Basta mga tambag-tambag.
5: Saludo
4: ko
5: ni mo.
4: Oh.
5: Dua kamot.
4: Dua kamot.
5: Oh.
4: Ipakita sa mga naong atong tutukan mga katropang posible nga naka 20M ni. Way labot ha sa...
5: Wamang ginan, di ba? Kabante, kaya abay ni-refute sa 20 million claim?
4: O agad.
5: Wala no.
4: Si Dilima ra.
6: Dilima na maangkon. Do game na mo ang konti.
4: Hello, okay. Kapakita pala. Kare. Good morning ni Mayor Hong Cha.
5: Yor, morning ni Yor. Ay, Kong. Ang gibog mo tanay gun. Yor, Kong. Ano lang? Yor, Kong.
4: Di ang yung trabaho rin mo rin gibog mayor gun. Kung mamausap. Sindi. Buwak-buwak.
5: Family affairs ginadeas lapu-lapu.
4: Sige. Isa pa man, diya. Tabangay kong basa. Duha man tang gibayran.
5: Asa man tadi. Kung ano na di gom.
4: Ah, kanina lang tanan. Kapoy kitag sa tagsaon.
5: Yata, hana na lang. De, ato i-mention. Ahong. Kapulapo. Mandawi. Lulipop o ano. Bison. Sixth district. Nera, Duldul. Daphne Lagoon.
4: Yes.
5: Paingon dito sa fourth district. Wa man tong Butar.
4: Wa man Butar.
5: No man to si Congressman Sanchimura.
4: Wala.
5: So, balik ta. Balik ta. First district.
4: Okay.
5: Imong kongresista.
4: Congressman. Ria Migulias.
5: Second Sunod. District. Congressman Edsel Galios.
4: Balik ta siyudad.
5: Idorama. Cebu City.
4: Sunod,
5: district.
4: Ang silingan niya.
5: Silingan.
4: Doc Frasco.
5: Bibingka.
4: Bibingka. Frasco.
5: Apil sukaan dito.
4: Now, di ako itambag niyo.
5: Ayaw sa.
4: Saman.
5: Paman, ang...
4: Wala na eh.
5: Ang 6th, 7th district niya.
4: Calderon. Si Patricia Calderon.
5: So those are the guys.
4: Ako di man ko kuingon nga kanang hugaw gunahona.
5: Kay si Congressman Garcia wa mo butar.
4: Wala.
5: He voted no.
4: Opat man diri sa to.
5: Congressman Gurney sa Malasakit.
4: Sa district. Diri sa si Cutie Dilmar wala gid siya butar. Last year, wa siya kabutar kay wa mo ato. Wala siya mato.
5: Matawa ni Butar.
4: Wala.
5: Pero di
4: karon, iya yung gibarugan nga. Dili ko.
5: Wala siya Butar.
4: Kay, iya man ko nung giagad ang mga tao ko nung snorte. Iyo man siya nga, sa akong wako katuyog man. Kaya ingon man siya, ang tingin ko nung sa taga-norte, di wagi siya nadunggan, wama siya diri.
5: So, why singgit sa panawagan nga i-impeach si Sara Duterte?
4: Mama siya nga, mo ko nung gusto sa iyang mga tao.
5: Oo.
4: Kasi iya patutuyok. Wama siya katuyok, di wagi kayo madunggan.
5: Alagi ko ka kita kayo, congressman. Sorry kay kong ha, kay pero wadyo ko kita. Kanagahan akong amigo sa North District, polos-polos ako na amigo mga kapitan.
4: Kita ka nung sa kalas, kita kiyote Desti Hall.
5: Last ko nakakita.
4: Tsaga, og mudaog ko,
6: Dige ko mo buto na. Iyagin gito man. Ko saludar ko sa Simora.
5: Akong. Salud sa ta wala lang wala.
6: Itsaba pag uli oy. Nagpose ba isawa? Kay nalagi mga istorya nga og mo ka hutdon jud ka kaso. Iyang asawa nga bahala na ni mga kaso. Total pero pa na kong lingkod ni.
5: De bahala na kaso ako nang tumagon kay og mingo. Wa makay kapasikaran.
6: Sunod katropang Philip.
5: Sunod.
6: Dire kang PJ.
5: PJ.
6: Asawa ni kong PJ.
5: Si Karen Hope Garcia.
6: Sukad pa kani adto. Wa kini mo buto.
5: Wala mo.
6: Si iyang bana PJ wa good.
5: Wala.
6: Ang iyang asawa karon Tomas.
5: Samot wa mo buto.
6: Wala mo buto. Pero kong Philip. Kay wa di mo sila pregbarugan ng gubwin. Gaway mo sila.
5: Gaway sila.
6: PJ di ta kasigurong DDS. Pero
5: di sara gid siya.
6: Sara
5: gid siya. DDS pero sara.
6: Sara siya. Si Gwen, di amin siya sa kang BBM
5: niya. BBM.
6: Now, di ako tambag, katropang tambag. Philip.
5: Okay.
6: Simple
5: paminaw mo mga isa ako siya.
6: Karon,
5: mga katropa, ablihi ang inyong mga dunggan o paminawa si Nostradamus. Masailo ako, tawagun din yung Nostradamus. Kay Imo naman
6: ako naman na panagkan.
5: Itagaan ang tanan.
6: Wapakabot din ha?
5: Sa House of
6: Representatives. Wapakatingog dito na. Ibao anan ako.
5: Oh,
6: imagina na.
5: Duha ka kamot. Saludo rin ko ni mo.
6: Grabe
5: duha,
6: ako.
5: Duha.
6: Di ako tambag.
5: Gina.
6: Katropag Philip, di ako tambag mga katropa. Alang sa itong pinalangga in taong mga kaigsaunan ng mga congressman. Simple ra kay gibas mo moron.
5: Pero
6: believe kasagaran ko ninyo, ano man?
5: Believe ko nimo ba kay imo mga igsuon congressman?
6: Ay! Ditawgon mo sa tanilang mga igsuon, tara wala ning sabi. Di atol sang bawsan.
5: Bawsan iya.
6: Kay imo sa kay ko mga igagaw, di sabi igagaw. Ay! Ditawag mo kong igsuon. So ako na sang igsuon. Now, mga igsuon.
5: Kada.
6: Layer ba mignaw? Guwapo rom sa Guinness Ido.
5: Ayun san.
6: Og si ahong sad bro, wasag mi mahal.
5: Kamatay ka pag NBA Director Melvin Matibag. Kini ana mas matibag, they will honor and respect the Senate custody, the resolution passed by the Senate. Siya nga, kamatay ka rin yung comment dito? So, kaabi na mong si Mayor Ahong sa Matibag.
6: Awa na ko idea. Da, pero may mong si Mayor Ahong.
5: Si Mayor Ahong ni bata.
6: Rizal Rizal ba? Now, katropang Philip.
5: Sige, panayo na!
6: Simple ra kayo. Yeah. Ang inyong buhaton ron.
5: Paminaw mo!
6: Aron malipat ang mga tao, magpa-concert rata. Wa, mali, wa, na, tanawa. Ibas mamoron. Gakuan mamo, kanang deactivate comment section.
5: Mo pa?
6: Deactivate sa karan.
5: Pwede ta maka-comment dito sa mga pages.
6: Igor ta makahaha. Katropang Philip, ang inyong buhaton ron, simple kayo. Bawi-bawi ba? Kadawat na project 20 million.
5: Bahin ni Bahin ni Elias.
6: Moy pasangil ni manang Aime.
5: Ali kang manang Aime mala.
6: Ang atong buhaton magpa-concert ta.
5: Okay. Ana na po na si Kong Ahong.
6: Ayaw na.
5: Minsa inyong ganahan nga mukanta.
6: Oo na. Nakibaw na baka nga ang mga sugbuan nun humo kay lipaton. Ay naong, the pagkig naong.
5: Ay, sa naginanang atong mga butante.
6: O, bitaw na yung rason paglas. Dali kita masip makuhan, malipat.
5: Pero kaibaw man.
6: Ay, maayo.
5: Kaibaw man kong imo nang ikomentaryo ang inyo na kay para mahigmata ka itong mga
6: kaibaw. Ayaw. Ay na mo pang mata, pangatawag mo na sa baka.
5: Lipat na po na sila.
6: Simple kayo, milipaton. Ang kanyang mga sugbuan nun, pa-concert mo diya. Ang front act na to, Elias GTB.
5: Ay na! Walis-walis, sige na si Elias.
6: Mami na si Elias. Pero karon mo level up ta.
5: Level up ta?
6: Dili ta pure local, front act ra na. Suway ko no, pa-concert ko no, may bunjubi.
5: Agay! Mahal na na din. Mudawin ka nag 10 million?
6: Pila man nila kabuk.
5: Hindi ba 10
6: million ba? Magtampo-tampo, tag 20 million. Bisag sa tampo-tampo, lamok 5-5.
5: Ang tibok, Sibo.
6: Oh!
5: So, pila ka kongresista na kadawat?
6: To,
5: maton pa ni Manang Aime?
6: 2, 4, 6, 8!
5: 8?
6: 5 million, 20, di na pa mo 15.
5: 15, onya. Sa to pa, 40 million ang iba.
6: 40 million, bunjubi. Sa bunjubi lang. Ayaw lang ng Elias kay Kumon. Man na, mamuha ng pag-eleksyon.
5: So,
6: Elias Ron.
5: Muniumi.
6: Di naman sa kayo. Grabe kainit sa Elias Ron. Tuwa na mas inkantad ya.
5: Down yan eh.
6: Da, tuwa na mas inkantad ya si Elias.
5: Ano sa'yo role ito?
6: Inkanto.
5: Ay, ah!
6: Diba? Kaya para at least humo krabe kini lipaton palya palitin ninyo og juice og tong pancham. O niya, libre na ang tariya. Kaya para ma kuan ba balipat ang mga sugbuanon. Ano ka mga sugbuanon? Niya ni kanto rito libreng beer. Ba na ba ka? Kaysa magsige nagdagino tanang kulapo. Pa-concerta. Sa may inyong gustong banda, guys, para at least mamawagtang wag na kita na.
4: Munyumi, munyumi, munyumi.
6: Magpa-concert, rata. Ano ba? Si Bon Jovi ron gongguang naman sa
4: kay... Pero, uy, wala eh. Never dying na si Bon Jovi. Munyumi.
6: Pero mo, like, eh, never dying but gets old.
4: Aya,
6: wala naman ko dalang gitarista si Richie Sambora. Wala naman. Wala, namatay. Nag-rehab man. Suyop sad.
4: Suyop sad.
6: Dugay naman. Usa may banda, sa inyong tanaw ka, guys. Usa may banda nga maka...
4: International band.
6: International. Bahuway itang local. Pool na kaya na silang bambo.
4: Sweet note.
6: Sige naman, ato din na. Tanawa man daw yun. Pagdaya yung pinotaray. Nitukar niya silang Muira. Ano si Muira? Si Kizzy Tandingan. Og ang iyahang pinalangga nga bana nga gakanta atong sa huli. Palagi. Si Jis, sa pangalan ng bana mo ira? Adili mo ira? Buwag naman sila. Si Kizzy Tandingan.
4: Kizzy Tandingan.
6: Og si, sa pangalan na dong bana ni Kizzy Tandingan dong? Kanang gakantas palagi ba si? TJ Monterde, tanawa. Kabantay mo, Dias Mandawi. Tanata ka Mandawi, yun, ipirma mo na. Sudah kan tahu? Putin de gana. Mapasaylo na mo. Ana, ingna ko mo ista, mo teknik na to dia
4: ogan. Pero by sir, ka pro pan suwi ko niya SD kina siya. Di na siya mapa, di na niya mapasaylo.
6: Si.
4: Suwi no niya SD na siya mapasaylo sa mga kongresista nila.
6: Ma. Wa gud ta kasiguro.
4: Alay, maton pan suwi no niya SD.
6: Panalita air supply. Air supply, buta. Pero sige na magbalik ang air supply.
4: Wala na. Matan pa niya. Naong ron na lapulapo kongres. Mura na naong malita. Tanawa yung buhok.
6: Ayaw! Yor, di na ginimada o kuan lang. TikTok. Wa si Habibi. Wa naman diya mo na si Habibi.
4: Jan and Roses. Matan pa niya.
6: Wala.
4: Bonnie niya kayan.
6: Wala naman nag-concert rong. Sa may banda kang inyong masuggest nga para at least ba atong mapasaylo ba? O sa managuyab ba? Natay gitawag og peace offering. Dewa man maningog ron. Observa rin ninyo. Mo maningog. Kasagaran ga off sa comment section. Now, okay ba man ko nga? Nabay panultion ka tropang Philip nga time heals. Now, sa mas babae ba og makasagali ka? Imo nang panguyabag balik.
4: Di.
6: Karon,
4: pila ang mga panguyabag ka tigalik.
6: Ayaw! Wala ka na daw. Katropang Philip, ang premier na itong lakang, kay ni-click mo na itong eleksyon. Kabantay mo atong eleksyon. Kada lugar, diresugbo, kada syudad, kada lungsod, dunay concert. Ayaw na ng lokal, kay di na may malipat ang lokal banda. At kumitaw, di na makikumutanaw ng lokal.
4: Kalibil naman po na niyo mga lokal.
6: Ayaw! Adis, sa kaingon. Kay, pero, kanang mga once in a lifetime ba? Kaya katong impeachment.
4: Once in a lifetime sa ito?
6: 20 million.
4: Although it comes twice.
6: Kanang 20 million, once in a lifetime na. Next same iga, may paralimi mo malak. Kaya mana, inigdayang election sunod. Saka, ipirma man to siya sa impeachment. Pero nagpa-concert.
4: Madara.
6: Maman, niya, manghatag, sundon niyo, kamuntanan, atong i-replicate ang style ni Ahong Chan. Manghatag tag Gcash. Oh, itong style rin. Okay. Kirintos-kirintos lang. Kirintos-kirintos lang.
4: Lipat-lipat niya pala.
6: Ali man. Muya ba ya ka? Mugasag yung kasi mong ipanguyaban. Nakasago ka. Peace offering ni. Ayaw. Ba, nakasugbuan nun nga. Dapag lagi kayo naong. Dali kayo ating lipaton.
4: Kay labig. Para.
6: Kaya manaog mang ipunay sunod. So, mo niya yung style aron. Kay kumpiyansa mo, matay. O muda ka na spa siya. Niya, magpahi... O ako mo eh.
4: Former congressman. Diba? Former mayor.
6: Although, dagan sa mga kao yung pass. Pero na yung bagong pangan. Diba yung pamba. O ako mo oy congressman, sunod eleksyon. Gamiton ko niyo.
4: Tambag yung punin mo, tambag.
6: Tambag niyo. O ako, sa mga naglaraw ng mudagan, pag-ampo mong way concert. Huwag na i-concert pag niya ang kwente.
4: Ang fios, ikabos.
6: Ang nindot kayo nga political strategy, sunod election, gamito na ninyo, kaya kibawa biya mo, whether we like it or not, dagang sakita na di akong isulti. Pero, og tagasugbo gali katropag Philip, kasagaran diya, dinis kita. kasagaran pagkaplangka pagistorya.
3: Mga uplookers gina.
6: Mga uplookers gina. Mayoriya gud na to. Labi na nga.
3: Ginaog man sila dire.
6: Oh, labi na nga digong nay roots dire sa Danao.
3: Danao. Oh. District.
6: Ang mga Duterte tanawa tong rage.
3: Mayor sa Cebu City before was Duterte. Mayor sa Cebu City, Duterte before.
6: Now, katropang Philip, kung mudangan kag-congressman pohon, maugali imong makabangga ni, paghimo yung tarpulin, nga giisa silang Romualdez o BBM, maya kumbatan, kadali, anak.
3: Okay. Osa man ay edited o saman?
6: Pwede na edited o sa or naa og naa ni sila mga dango di ba ka? Tanawa Rosmir ahong. Katong iyang message ni Sara ni adto nga.
7: Sa aking ibigan Sara Duterte.
6: Hinumdum ka? Tanawa ka tropang Philip. Maoy mi kataproon sa social media.
3: Oh.
6: Ang picture ni Mir ahong.
3: Congressman Ahong.
6: Sorry, naanad bang
3: gusto. Okay na. Okay
6: naanad. Pasinsa sa'yo kayo.
3: Ahong, ana. Mayawa, congressman.
6: Tanawa mo ni trending karon di social media. Paminawag maayo, ha?
3: Bebe?
8: Inday Sara, mabuhay po kayo. Ako po si Mayor Ahong Chan ng Lapu-Lapu City na taos pusong sumusuporta sa inyo bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas.
6: Patalawa! Tanawa na! Usapan! Saan mo i-gamiton yun is kontra?
3: Di ka na mo i-gamiton sa Ahong in 2028?
6: Ayaw! Ningo naman pinipinga, di pwede mo jump ship.
3: Adi, pwede. I-blacklist na nila.
6: Blacklist naman eh. Blacklist naman eh.
3: Kinsa tong congressman nga mo botar batok or for impeachment
6: blacklist moy moy moy hulga gis PDP o di timan ini adtong nga Duterte dia sa ila tubangan halabutar mo sa kontra
3: sudi na ni kasulod sila
6: moy taktika so aron ato ning mapugngan nga taktika pamawi na mong daan ron pagbook na mo kwan mo kanang nga i-coordinate nyo kanang EKG Productions mao na sige pa-concert mga taga-gawas
3: EKG
6: coordinate mo diha onya ilibre lang ilibre lang sa bagay tao. Kaya karon ang makatanaw ng waterfront, katurumang doon ay kwarta. Di makahilig.
3: Di si hilig mo. Pwede makikumutan.
6: Pwede, pwede kahilig. Mas hilig ni mo ang laog. Ang imong hilig, laog baboy. Kaya magunoon na maka, ang akong ipalit na ng tiket, ipalit na lang kong laog baboy. Kaya ako, sa may palito na kong laog baboy, kasi may kong pakanon, huwa mo ko yung baboy.
3: Laog ka ba? Ang hinatag ang tiket, fix ko gamay.
6: Hinatag! Hinatag ka trupang Philip! Hinatag nako! Now, ang inyong buhaton, simple ra kayo be, sa mga listener na to. Kinsang
3: banda! Aminaw mo! Ay, isa! Ako introhan. Karon magkatropa, ang laing hugna sa ato ang magdatambag.
6: Magana kayo,
3: Manager okay. John Lee Baiki.
6: Diba, kinsamang ingon si Jamay San Suantiago nga pausbon ko no si Brian McKnight.
3: Jamay.
6: Saka, katong kagalda sa One Last Cry ba?
3: Wala.
6: Sama na to, Brian McKnight Jr. or Senior?
3: Kaya
6: naman Junior. Katong kraan, tiguang na, si Brian McKnight Senior.
3: Senior daw.
6: May kaganda na One Last Cry. Pero katong kaganda si Mary Your Daughter. Iyan tong anak.
3: Iyan anak.
6: Nakakita na ko na nila doha.
3: So McKnight, yapa to?
6: 2000, of course, iya kong anak.
3: Ay, anak. Okay.
6: Kita ko anak, 2011.
3: Mm.
6: Oh, girigiluhan ko pag kuan padong na ko graduate ba.
3: Okay.
6: Tanaw ko na nila. O gato nang ilibre, murag di kayo, kaya di man tananoy, kaila na. Diyan ka itong mga guwang-guwang. Wam, nakaila itong Brian McKnight. Kaning Guns N' Roses,
3: wala naman ka na nag-concert.
6: Pwede ba kag Metallica? You're a home, Metallica. Wala pa na nag-concert sa Pilipinas.
3: Mahal na.
6: Ano eh, naisas na unsa.
3: Ang jet fuel lang, mahal.
6: Hinaginot mga ita. Tanawa ha, kung mag-concert diya sa waterfront, ang pinakabarat, kasagaran ticket katrobang Philip, ang after ng normal lang concert, average ng mga 3,000 to 7,000.
3: Okay.
6: Kanang, pilago ni, 20 million. Ang 5 million, pila na lang katao. Tatagtag 3,000.
3: Hay labi katropang John Lee o ane, 255 man to sila kabok. O niya, kuha sila mga 5 kabok international band. Kumbuya silang 255.
6: O niya, lalahe manig lugar.
3: Ani mo, ani, mag-ana ba?
6: Mga pagaw, di saan ang sugot yung taon. Mga pagaw.
3: Mga pagaw.
9: Oh no!
7: No.
6: Di sana mo sagot. Kung ako, katropang Philip, example ha. Kung ako, taga Cebu City North.
0: Kaman, 200 ka-concert sa kanasan.
6: Simple. Prangkahan lang tamo. Simple.
5: Hindi mo kakanta ka na ba? Na, pradig ay mapagaw.
6: Di sa tama ka-enjoy. Sayang ang kwarta. Sayang.
5: Pero, huwag na po ka banda. 20 sa nagkakanta.
6: Kaya so, balik doon ka-adlaw concert. Balik sa kapagkaon. Kaya magreklamo naman sa concert lagi pero huwag may libreng kaon.
0: Negative ya po.
6: Oh, negative ya po. Bawang nabiyak ka sa mga Pilipino. Team mo bito, mabito ako di ko magkikahikay mapista. Kaya ganto ta rito. May mga, ah, gahim to ilang humba.
5: Wala yung giling kayo.
6: Wala nga. Bawang naka mga Pilipino. Pilipino, bita. Saan mo? Tanay sugbuano, hinawayon kayo. So, sabi to ko yung classmate sa una, katropang Philip, dito sa Musbay. Unang kibawa ka, mama na ko niya ito, hilig yung luto.

0: 2025? Pila ko na ka oras.
1: Ang mo speech kasagarang gagmay. Katong mga no, proud ba katong mga no?
2: Ah, lagi. Ah.
1: Now, kisa kay banda tong pa-concerton kay maura man niyo. Sa may lain niya, may ilot may kay o kayo da, di na matangali.
2: Di na matangali. Di na radai, 5 kilos bugas. Yes.
1: Kumo kanya, ang katong mga dato-dato, katropang Philip, mga middle class, di mo kapil.
2: Pero concert, manalaw kita sila.
1: Sa concert, na! Ing na kong baka kong daog mundaan. Ako'y hukong. Kinsa may mayo na tong pa-concerton dire, baby. Baby, tabang yung ginaw na.
2: Ako'y pamataan na, magpailad pa ba mo?
1: Ayaw! Dili lagi, mailad lagi. Ayaw, dili na na-question. Kamantay ka, Marcos, ang iyang papa pinakakurakot sa tibuok kalibutan na Guinness pa. Pero ni kinaog, ni daog. Ha? Irap Estrada. Gihukman skorting sa dance pagpangaw ko. Mayroon akong mayor sa ila. Mailan yun ta, humukit ang ilaron. Humukit ang ilaron.
2: Kay,
1: ang mga Pilipino mapasayloon. Katropag Philip.
2: So, usbo na lang itong kinaiya.
1: Ayaw, usba. Pasayloon, pero matanawa at ang concert. Kanya, pili di ako katong mga...
2: Kanya, mapili di, magmahay.
1: Di lagi na mapili, toho ko.
2: Kanya, may sila ka. Mina, may konsyal dyan li. Pildi mo yapon?
1: Ayaw! Puni ko siya. Butang na to, back-to-back concert. Katong mga kara, ayun ang bago. Okay.
2: Di kasakay.
1: Karo, di man kasakay niya. Ang mga ginikanan may tingog. Man, ang mga puwan may tingog na.
2: So ato kita sa mga 90s nga band.
1: O ka na, mga anam. 90s, 80s. Yeah. Ayun ang bago. Ay, mag-concert ka din ron og kanang... kanang mga Korean.
2: Adi,
1: kapag sinabi, mga bataan-on rin makarelate na. Mag-concert diri ang BTS. Adi, ang silbi. Hindi, ang silbi na.
2: Ayaw, pad.
1: O ang mag-concert din noon, katropang Philip, tanaw na ko, kana, Guns N' Roses, pero laya naman sa Axl Rose. Laya, regyon.
2: Laya na.
1: Kanang sikat-sikat nga okay parang kinantahan, with life ka, no?
2: With life.
1: Pero, paman, mga, sige naman nagbalik diri sa ato. Metallica kaya ko tanaw.
2: Metallica, wapa ko kudong Metallica.
1: Wapa nagka-concert ng Pilip. Oh, Beatles, at least sa kayo buhiyon na to, patay naman sila.
2: Ali, si kong Miss Malvin mo itong mga taon.
1: Ayaw!
2: Asa? Beatles na siya.
1: Samot mo ka-pindi niya. Kaya rin mga sabuanon. Mga Pilip, malipat raman tag-concert. Kaya ba, na may atandaan. O niya, tigaanan mo diag beer. Wanay, dali na ka nalipat ito. Butaanan na kong Luis Mano.
2: Oh, mahatag naman.
1: Nipirma sa impeachment. Pero nagpa-concert. Oh, at last!
2: No.
1: Isa mag-ay maayo, no?
2: Ayan na lang sa dahil. Sunod na ito na noun.
1: Di mga tanah, tas mga tao. Kisa ba'y maayo ka dari? Tanahan mo. Okay, humok naman tang
2: lipo. Rolling Stones ka, no?
1: Wala naman ang Rolling Stones. Wala naman. Ano nang buhay? Kanasang buhay pa? Kanang kuhan ka, katropang Philip?
2: Habit, ini Rolling Stones, habit mga Rolling Hills.
1: Kaya ramdang lao. Pabon pa, born is cute eh. Kaya cute. Ay, nagpag-concert. Ay,
2: okay na ka-cute.
1: Ay, nagpakita. Ay, mabito ka ni Botar.
2: Ay, nagpakita.
1: Mga didis, lunod patay na nalim mo. Basta kuha rin mong didis mo daw, mong yuka.
2: Daw ka.
1: So, ang diha, ang problema ho na to, karikang mayorahong. Kaya inis ba yung politika sa Lapu-Lapu?
2: Yeah, ang South District, Cebu City.
1: Wapapatake ba ako kay Cebu Daog, sad?
2: Mao gani.
1: Mag-ilaw na poros na magiging po na rama.
2: Dili na, mas bibot yan po. Di mong kuris man ba
1: yan? Di ba na, di na bibot?
2: Asa?
1: Pinklawan man na.
2: Oh, sige na ako ba siguro? Bali-bali na man ang bibot.
1: Wapatake ba ako, sad? Wapatake ba ako? Wapatake ba ako? Agawas, kung mingos bibot, kadalo niyang Beatles. Dog said, yeah.
2: No.
1: Wala na yung BJs. Wala na. Ang, pwede na. Nagpatay na Sister Binnington. Daloon gina ni mo Linkin Park, di rin.
2: Alo, no?
1: Na.
2: Kisa pa na doon mo? Bibot?
1: Bisag kinsa aning walo. Pwede gali mo mag...
2: O yan, si Bibot mo na. Pildis, ido.
1: Pildi mo. Pildi ka daw. Ikaw doon. Pinamara ba ka doon? Niya. Di na magkakasakay-sakay, Ross DWD.
2: Wala. So, ali.
1: Matay, basta.
2: But, Congressman Bibot.
1: Bisag na yung mudag Linkin Park.
2: Piti.
1: Di ba?
2: Piti.
1: Simple plan.
2: Ah!
1: Inikanta dito nga ako, so we lost it all.
2: No.
1: Daog mga katong Elias TV, kanya namang simple plan.
2: No.
1: Besoay ko no. Di ba ka, aritas mga, katong mga binag-o gamay nga. Daghan mga yung batang 90s or 80s. Ano? Para more. Pwede.
2: Para more, oh.
1: Pero ang klaro dyan kayo mo daog ka, no? Taylor Swift. Basta kay.
2: Bisa
1: budagan pagkatong 90s. kaya mga ni BBM pa konsensya duran-duran. Dito ra silang tukaran duran-duran. Imagine na pila

0: 10 million to.
1: Gamay na kayo nanaw.
2: Say ko an, Kevin na na.
1: Dile, Duran. Duran, Duran, bakit ang karang mga kanta ba?
2: Ah, okay.
1: Oh. Kaya mong gani.
2: Kaya. Oh. Dito, nataran sa Forbes Park.
1: Oh, dito sa Forbes Park. Katong yung i-driven drive ba nito? Katong ipapitsura ni Iro ba? Ni Mabanta ba?
2: Ito laging iyang i-definuhan sa birthday Mabanta.
1: Dito, Dura. Duran, Duran.
3: Ngigil.
1: Kayo buhi pas Michael Jackson ka na, daog ka. So ay karong kontak abi ang hilig yung kay ni sa atong ranking ni mga congressman
2: ang hilig.
1: Ang hilig yung kay pa concert mirahong.
2: Mirahong.
1: Si congressman na hong chan. Imagine mo kalit na kanang bujubi na shot to the heart. When you're to blame ahong yugi blub. A bad name. Matay, bisan pang ngatig magdag playing butter si Pastor Dasa
2: din kinakalaw.
1: Hey, what nang gila eh. Okay. Osama Vidal, oh, you muna kang iyo dahil.
2: Concert tayo.
1: Matrending ba yun ka? Musamot ka na gani mong followers. Monetize pa ka.
2: Monetize pa.
1: Ah! Nga, doble man. Diba, son, tanirong tatawad, kumerasyalo na tas. Itong pagbalik, atong hatagan po gigong pagtagad. Katropang Philip, gumikan kay Dries Atos Customs. Doon na yung isyo. Agoy. Atong pagbalik, atangin ninyo. Gumikan kay di ay mipadag suwat nga to sa ombudsman. Katropang Philip, may labot na ako na yung mga palusot.
2: Ooh!
1: May standby sa pagbalik.
4: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9:08.
5: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong bumiyong piling gasiyok. Nang buha ko babimog. Binom lang kong Santone Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Okay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong iba pa akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi hindi na akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
11: Tayo sa day in English, unggoy tay.
12: Ay, kasayo na naano.
11: Amo. Pataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
12: Kung laki.
11: Nge.
12: Ay,
13: Exciting!
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
0: Available sa mga butika.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
0: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
0: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako di ay si Jack. O saka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic.
27: Dinhi lang sa may sapat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 9.14 na, katropa ka Philip. Kinig mong time check, mga katropa. Getod kiri ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione o collagen. Kape nga magkapaputi. Mm. Protection po ni sa atog atay katropag Philip, atong kidney mga katropa. Huniya gawas ni Ana katropag Philip. Stevia ang gigamit nga matang sa pampatamis mga katropa.
3: So nga doon mga diabetesan, di mo angay mabalaka.
2: Di mo angay mabalaka. Ini unya lami pagyug kaayog timpla. Santhone Gold Coffee Mix.
0: Bullseye.
2: Now, sa lain atong hiskutanan, lakbitan ta lang ni katropang Philip. Although dili pa kumpleto ang mga ebidensyang gisumiter.
4: About sa unsa man ni?
2: Palihog ko pakita katropang rap-rap. Aning gipada sa kuan?
4: Ombudsman.
2: Palihog ko kaning suwat katropang rap-rap. Gipadani nga dos ombudsman. Gikan sa usa ka kuan ni?
4: Stakeholder
2: diha sa Bureau of Customs. Padanig suwat mga katropa ngadtos buwatan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla
4: through Ombudsman Bisayas.
2: Yes, dere sa ato ni gipada katropang Philip. Mailabot sa posible, ha? Katropang Philip nga iunta
4: mo nga pasangil ni sa
2: possible administrative violations. Kay matod pa di ako ni mga hinanggaw sa cigarette manufacturing operations.
4: Oh.
2: Diha sa MEPS. Baga katropa.
0: Bullseye.
2: Isom lagamay palihog katropa grap-rap. Arita sa preliminary statement. Isom lang katropa grap-rap. Ha? Matod pa katropang Philip, this pertains to alleged acts of district collector sa Bureau of Customs.
4: Uy.
2: Ha?
4: Karong bago ni.
2: Kaya bago pa man ang date katropang
4: so,
2: Philip.
4: So, ano sa amin i-submit
2: niya? Ni Antoning hinapos sa Abril, o niya, ilawang sa balaod, ang ombudsman, obligado nga mo reply, karon. Kay kinanglaman na 15 days, na matay balaod na katropang Philip.
4: From tanang, submission.
2: Tanang mga government agencies, naagali mo padaan ninyo suwat.
4: Kinanglan tubagon.
2: Kinanglan ilan ng tubagon, kay obligado man sila na ilawang sa RA 6713. Under Section 5, Article 8A niya ng mong balaod, ganyang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, kinanglan, ilan ang replyan. Mandatory ni Katropang Philip.
4: Correct.
2: Now, pasangil pa niya. Pasangil lang ni. Wasay gi-attach ng mga ebidensya sa pagkakaroon. Kuan man igong kapasigaran, aron imbestigaran, no? Kung siya katinood.
4: Correct.
2: Kay
4: ang tuyoan ni maura ang pagpaimbestigar.
2: Yes.
4: Because there was an allegation ngadto sa to ang District Collector des Bureau of Customs. Wa may laing nga District Collector. Si Attorney Alexandra Lumuntad. Mao may nagdaron. Kay ang previous gihuli pa naman. Nga bag-o man nga gi-submit.
2: Yes.
4: So now, unsa
2: na kunoy alleged pasangil ha? Acts in permitting irregularities. Gitugutan ang irregularidad.
4: So, illegal.
2: Sa cigarette manufacturing operations, Dias MEPS, Mactan Export Processing Zone. Specifically, ang focus ko no katropag Philip, na sa unauthorized use or the alleged pasangil nga forgery of seals, stamps, o mga pirma diha sa clearance documents.
4: Maura ba ni uso katropang ganli?
2: Di, gihingusgan maguniron.
4: Sagad, mauma ni ang mga violation. Kamantay ka itong mga operation dito sa kauluhan. Ang atong Philippine National Police, kapina sa 2 bilyones pesos, ang kantidad sa mga produkto sa sigarilyo, apil ang mga makina, na may gamit ni ining mga official seal, nga mga pike.
2: Now, karong si Manaha, katropang Philip, mag-expect ta o reply ini, gikan sa ombudsman, o statement po, gikan sa Bureau of Customs. Kasi man eh, tinood eh. Pasangil pa man eh.
4: Pasangil na.
2: Katropang Philip.
4: So, ang ombudsman, mo investigar,
2: kay, akong gitanaw, di ba, taas man yung papila, katropang Philip, wala gi-attach pa.
4: Wala.
2: Nga evidence.
4: Wala attachment.
2: But kinahanglan ng investigaran, katropang Philip. O unsa ka tinood, gana ako na mga palusot, mga binuang kono, mga pagpamiki, mga katropa sa official seal stamps o mga pirma, mga clearance documents, diya, kunos MEPS.
4: Ang factual antecedents, katropang Janli, maon eh, ang nahitabo. ang district collector allegedly
2: mitugot
4: sa maong mga panghitabo. Unsa man ni? Ang use of falsified and forged official seals or stamps on clearance documents for cigarette products.
2: Mm.
4: Kailangan mo na niya. Kumplito mo na. Oh, ibutang nila dito.
2: Appeal nila niya ka ng mga government warning.
4: Kailangan mga picture nila appeal sa ta. The falsification of commercial documents used in trade within the economic zone. So din ha, sa LEPS. Facilitation of trade operations despite the presence of manufactured or spurious or forged tax or custom stamps. Din ha na misulod ang pagtugot sa custom. So karon ang stakeholder din as Bureau of Custom. Kay anonymous man yung katropang dyan, yes. May pangan.
2: Pero naagin eh. Naagin na. Ang reklamo, good sila. Kay common eh, ka ng notaryado mga katropang
4: Filipino
2: na receive na po dyan.
4: Kuan eh, gipanumpaan eh.
2: Yes.
4: E notarize man. So karon un sa may gusto sa may pasaka mga katropa. Ang ikaduhang page, katropang Rafael. Na
2: kita
4: dito.
2: Palayo, katropang Rafael.
4: Ang ilang recommendation or prayer, hindi man na mahimo nga
2: masamay mong gusto. Masamay mong gusto di eh.
4: Oo, masamay may tabo.
2: Oh, yes.
4: So, ang ilang recommendation mga katropa, maone. Ha? A formal preliminary investigation be initiated to determine the extent of the district collector's involvement.
2: Tinood ba ang pasangil katropang Philip nga kay baong taga customs kawila lang gialaw.
4: Kana.
2: Now, imo galing nang gialaw o pananglitan ha tinood ba? Tapaging ha tinood. Pasangil ni.
4: May pasangil man.
2: Pero imo nagaling gialaw katropang Philip.
4: Aka na.
2: O sa may bugti. O sa may bugti.
4: Saan sa bugti?
2: Kaya di mang kamo. Ingor
4: ka nga. Sa imong reaksyon. Wala ka nga.
2: May ka nga. Lip. Papiyong nila di alip.
4: Hindi na po.
2: Nakuha mo kumupiyong.
4: Hindi na po. Hindi.
2: Huwag ibutang mata.
4: Sampo.
2: Sampo lang ni. Huwag patakay ba o kay pasangil pa ni.
4: Pasangil na.
2: Now, nangindahay po ang stakeholder dia sa Bureau of Customs nga adunay ipatuman nga preventive suspension ka tropang Philip aron ma-prevent mapugngan
4: di mao man ginay purpose
2: yes
4: kay para di makamaniobra kay og gipasakaan kag kaso onya na ang yapon gas imong opisina maka-maneuver gyapon kon sa imong gustong buhaton dinas imuhang buhatan.
2: Katapusan nilang gusto
4: aha
2: yang BIR be tanawa ko don ninyo
4: BIR
2: unsa ka tinuod. Unsa ka authentic kanang mga syntax stamps kanang bigit ini. Klaro ko noon na ninyo diha.
4: Katropang Janli, ang nindot maguda. Kaya ang ganahan ko ros paagis gobyerno kay nako kay naog mga taxes supposedly para sa gobyerno. Pero kung gigamit mga katropa ang mga piki nga mga stamps in which mausab na ang nakitaan didtos mga pagpangrunda didtos kauluhan katropang Janli nahikawan ang atong gobyerno og millions and millions and millions of pesos of taxes from this katropang Janli.
2: Pwede man eh katropang Philip kinirabang Bureau of Customs pirmi gini maapil ranking sa pinagkakurap
4: sus
2: nga buhatan sa gobyerno diris atong nasod
4: ang naagod na ato katropang Janli import export mong gobyerno agi din ha
2: yes
4: o niya og makalusot na mga katropa because of this kinini ang mga bugos nga mga seal stamps. Wala na. Gihikawan ang ato ang gobyerno.
2: Nga
4: ni tinood niya.
2: Pero kinahanglan ninyo ito bagon. Hatagi ni katinawan. Tugod sa ni katinood niya BIR, check kung na may tinood ba nila ang mga stamps niya.
4: Ombudsman Crispin Rimulya. Kaya kani si di so, kayo wapong Rimulya.
2: Nawasa ko mag-ingon na.
4: Ali ba, dili kayo.
2: Og dili ni nila. Og dili nila i-check katropang Philip. Wala, ang may tabo ang mga katropa. Makaingon tanga. Murag appeal tingali.
4: Appeal. Kunya. Mingang ka imurang dito ni Ray.
2: Yes. So,
4: Moni nga. Unsa may pung sab, kung ikaw reklamante, og dili tag dun, ang imuhang reklamo. So at least, kani mao ni, kata actually katropang dyan, mas tingot ni. Kano man.
2: At least bahataga katinawan.
4: Og ako'y attorney Alexandra Lumunta.
2: Yes.
4: I have the given avenue para mo prove sa ako ang kagalingon sa opisina nga gipasanginlan nga kani dili tinuod.
2: Ika na expected man eh human naman ang letter sa ombudsman.
4: Manana.
2: Ang sunod na rin manggawas ng mga ebidensya.
4: Ebidensya na. Kaya ang ombudsman mo ano naman eh. Oy, ikaw din na reklamante.
2: Pakita ako na may sumay mong probar. Kaya di masyad po hindi ka tropang Philip nga. Mag-preventive suspension dito ang ombudsman. O niya, magiging probar gata.
4: Correct.
2: Pwede ka ag-probar.
4: Akaim eh. Nga nung nahitabo man eh. O niya, unsa man ni katinuod sa dina district collector. Kay og magpakahilom ang district collector di sa motubag ani. Kinahanglan tubagon sab ni sa district collector. Manginaot ta nga one of these days Nga nga tong district collector sa Bureau of Customs katropang dyanli. Mopagawas usab og official statement with regards nining reklamo nga gilodge dito sa ombudsman mga katropa.
2: Gikan sa usas baga stakeholder nga sakop po ninyo diha.
0: Bulsa!
4: Okay, katarama din ha. Wala bagay asong makumkom.
2: Na. Manailabi na nga ang publiko. Sa tinuod lang, wag nyo kayo sa Alex Bureau of Customs. Kani mga drogas ka daw pang Philip?
4: Ano makagawas?
2: Anong makagawas o makasood ba ni sa itong nasod?
4: Dili lang kanagan kayo nga mga... Oh. Di, kanang mga illegal. Mahog man ang illegal kung dili ka mo suwes proseso.
2: O kanang mga hot cars. Kanang mo suod man na.
4: Bugas! Kanang sige malik suod ang bugas! Ha? Kasi hunong man ni Presidente Bongbong Marcos ang importation. Anong kagahan man kayo ng mga imported rice karong ng gawas? Di manigikan.
2: Aka na, mo'y nagkong pangutana.
4: Bureau of Customs! Yan ang nakagawas mo.
2: Yun sa mga basag yung helicopter sa.
4: Helicopter na. So, yun na mo aging
2: hulo. Oo, wani mo aging.
4: Ang airport dami, Bureau of Customs, Japon.
2: Na, ang aeroplano, mara medyo lisod, kaglose to the aeroplano.
4: Bugat masigyan ni
2: Bugas. Ang dako, dak posibilidad ka tropang Philip. Barko. Barko. Kayo, Bugas rin mong karga, niya mag-aeroplano ka, costly kayo.
4: Costly kayo.
2: Mahal kayo. So, negosyo bine.
4: Oo.
2: Huwag mo ko kabantay aeroplano sa nga gada o kung tinirba.
4: Standby.
2: Statement sa Bureau of Customs. Kaya okay. Naman yung suwa to.
4: Para matubag din ninyo. Hindi man yung mahimo din ha, Attorney Alexandra Lumuntad, yung magpakahilom na saan mo din ha, kadunay pasangil. Mas maayon eh, inyong tubagon. Although, ano sila, we will... answer this in the proper forum. Saan nila, makuha ramang Japon ng ato dito.
2: Saka na, tribukar naman ikon.
4: Tribukar naman ikon. Ha? Kinahanglan ato na yung susiyon. Kaya di ta makatugot katropang dyan.
2: Diba na ingon nga,
4: proper forum. Mga...
2: Katropang Philip, di madag proper forum. Naman mo sa gobyerno.
4: Lagi.
2: O private pa mo di, ala, tubaga na ninyo nga to. Pero gobyerno gani, kinahanglan, atong ipahibaos mga tao. Kumikan kay kwartas mga tao ang gibayad ninyo di, ha?
4: Para malinis. Ba, makatabang mo sa imahe sa Bureau of Customs.
2: Kaya porti naman ginagubaan mo.
4: Eh, guba naman yung kayo.
2: Guba naman yung kayo ng Bureau of Customs.
4: Kamu diha, o di man ganit, tinuod ang mong pasangil, inyong makurihan.
2: Magkwako agamay.
4: At least nga, magwapo-gwapong Bureau of Customs.
2: Tagsarang magiging matuog. Tanawag, ranking na. Mga survey, tanawag ninyo.
4: Di, ang tao katropan dyan.
2: Sa una, kabaka ko, kaniya to, pagbuto ko sa flood control ng biruan ng DPWH,
4: pinakakurap.
2: Sus, karon giluping na sa Bureau of Customs.
4: Mahal lagi na mga katropa.
2: Yan, DPWH, limpiyuhan man.
4: Limpiyuhan.
2: Although, kurap Japon. Kurap Japon. Pero ang pundo, ikuhaan man.
4: At least, naghanang na uli. Pila, 300 million na kapin.
2: Ambota.
4: 300 million na. Ano, sa Bureau of Customs, sa mga, o pa man uli.
2: O pa man diya, maghingusog sa investigasyon.
4: Ay, Commissioner.
2: This is step one.
4: Kana. Commissioner Ariel ni Pumosino. Kaysa may Commissioner Katropa Janli. Siya may alpha dog din na sa Bureau of Customs. Palihog susiha o gadunay mga pasangil. Kay para ang pagsalig sa katawhan, mabalik mga katropa dinha sa ato ang bureaucracy. Labi na Bureau of Customs. Kay naaman din na, musulod o mugawas ng mga produkto katropang Janli sa ato ang nasun, muagi sa Bureau of Customs. At least naman lang mga katropa, nga malimpiyuhan ang imahe sa Bureau of Customs kung adunay mga pasangil o niya maproyba nga dili tinuod. So at least, kani, at least nindot na yung avenue, nga malimpiyuhan mga katropa, kung dili tinood, at least nga inyong mapakita, nga dili tinood. Kaya di, saan ta makatugot katropa ang Janli? Nga ang atong Bureau of Customs, hugaw-hugawan lang, saan? At least mga katropa, nga maproyba sa to ang mga tagtungod na gumala sa maong buhatan. Nga kung adunay mga aligasyon, labi na niining giingong pagtugot, pag-involve, nga way gihimo ang atong buhatan, proof nga adunay gihimo. Kaya kung wala, makaduda ta.
2: Si Miipit na niya.
4: Si Miipit ang kapita ng mga katropa.
2: May atangin ninyo ang update o niya nini mga katropa samtang sa pikas kabahin. Katropang Philip, matay gahapong adlaw, murag sa lida eh.
4: Nga naman.
2: Kay, siningkahay, gahapong adlaw. Diha sa Senado. Kay, position magbalik. Oh. Resume.
4: So mura sa kita, usahay, mningka.
2: Para magkay ko ingon nga. Praga-prangka lang ako, mga ikog pasaylo ni mo, kaya pasang makayong kagmaning ka. Mao gini kuting. Okay, malawa tara sa sala na. No.
4: Ang masagbahan na tadre.
2: Sa tinood lang, di man ko hining kagad. Di mo kay ka. Di man kay ko hinga saba. Kanu sa kay duog nang saba ko.
4: Tina tina tina. Saludo ko limo.
2: Ako galing ka saba, ipaagi man ni kumidya pero sakit ng kumidya ha. Kaya ako sa prangka-prangka sa tinood nga pagka-istorya, di ko hinga saba, hinapat hinoon. Ayun. Ayun. Ayun.
4: Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun.
2: Pero katropang Philip gahapon, sus, abi na kog nabalik ta sa katong mga time sa maalaala mo kaya
4: ba? Ay.
2: Nag-away?
4: Oo.
2: X versus present.
4: X versus present.
2: Ha?
4: Asa mo na? Dede na sa kwan?
2: Sinado.
4: Asinado.
2: Robin Padilla, oh? Ang ex ni Xiaoy at Xiaoy.
4: Ha? Huh?
2: Nag-away siyang bana.
4: Alay!
2: Sa kagkaguliang sinado. Ambot na kago siya may rason. Pero ang makasitol lagi si at Xiaoy raga. Pero katropang Philip, gapong adlaw na bulabog na. Mitugot di ekono matod pa. Ni-explain man good gapon si Tito Soto.
4: Oh!
2: Okay,
4: Tets,
2: Ni-explain si Tito Soto kay ni pagawas man og SWAT.
4: Mm.
2: Ah? Ang Office of the Sergeant at Arms di Senado. Nga nisugot di ay nitugot di ay matod pas Tito Soto baga katropa. Nga manood to kakunchabo ko no.
4: Oo. Oh.
2: Ni Tito Soto mga taga NBI. Kay at that time katropang Philip ang naglingkod nga Senate President Tito Soto pa man. Blay ng mga senador.
4: Huh?
2: Si Tito Soto ko no, katropang Philip, mitugot. Ah, nga.
4: So well coordinated.
2: Well coordinated ni Tito Soto nga dakpons bato.
4: Mm.
2: Palihog ko, pakita o sa video katropang rap-rap ni Tito Soto. Palihog ko rap. Iyang explanation ko nga no to. Palihog rap.
1: Sige. Baka ang iniisip kasi ang narinig ko sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagang ko lang lahat siya nangyari na yan. Saan sinasabi ganun eh?
5: It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. In the report kasi po sir ni Sergeant Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media...
1: May I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Let the records, well, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with USA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, little did I know that, you know, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the USA. You know? So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat siya nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Ganun lang sana, Mr. President. I would be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice.
5: Now, as Senator Pia...
2: Nahuman na ito, katulong rap-rap. Taas pa. Sige, tiwas rap.
5: Room with me, it was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Kami ba iiikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said... Kung pinayagan man kayo, there may witnesses, just President. So, ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag, makipaghabulan kayo, di ba? So, yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, sir, nakita niyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na naming hinabol. So, sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? So, Senator Pia. You were there, so please feel free to speak.
6: For full disclosure, I asked him after it was established na nakipaghabulan hanggang dito. So sabi ko, sabi niya ni NBI Director, sabi ko sa kanila, huwag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions niyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin niyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. So that's what is the logical conclusion na hanggang tumungtong sa session hall, habulin nyo, gawin nyo, because I asked, what is your objective na i-serve yung warrant? Yes. So may kasamang habulan. And basically, the answer seems to be yes. He did say yes, but
5: and Major General Samonte said that at 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of
2: Allah.
5: But consistent with the Senate President said earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report, kasi po sir ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session.
2: Explain.
1: Put that to rest. Baka ang iniisip kasi ang narinig ko sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan ang nangyari na yan. Kung saan sila sabi.
2: Diba, bitaw ka, alas duso. Tanawa o. Bulsa. Angko na lang kay, tanaw na to ang sunod na sirkumstansya. Now, kay, ipakita ko tagbalik ang video nga ginukuray katropang Philip. Halil ko katropang rapper, diba na kay video atong ginukuray ha? Dagantor. So, dali, Senado, ha? Huwag mo sila kabantay nga si Bato mo atin sa sesyon. Tanaw ang CCTV.
3: Na-surprise mo na sila.
2: Tanaw. Mga taga-NBI, si Bato, nasamdan kitong kamot. Bantay ka?
4: Dali, duha ka tudlo.
2: Tanaw, dinaganay katropang Philip. Hantod, naabot dali. Now, gapong adlaw, kay si Soto ba? Soto! Pero kung mag-ibarugana na.
4: Tits. Mas nito tits?
2: Lahe, may kumaluma na ng tits. Angko na lang niya. Kay na may dokumento nga. Magbuntag, ipahibaw ka. Pagka alas 2 sa hapon, ipakita sa gini mong warrant. Huwag yung ka magsabasaba. Basin, okay ba? Silang Rizal Ontiveros. Kay, of course, given. Kay, kontra man sila sa partido. Yun. Now,
4: si Antonio Trillanes, si may nagkupot, Risa, automatic lang kay Bao.
2: Kay, di man kumuto o katropang Philip, gawa sila kay Bao. Di ba, so tog na kay Bao ka, angkuna na lang. Angkuna, para mahuman. Para mahuman, taning istorya, ano lang pagpamutbot. Kay, tanawa ang isunod niya gimo. Para kaprang ka pag-istorya, gusto gimong madakpo, madakpo si Bato. Now, gusto mong madakpo, buwa man ay problema. Pero, parugi na, di kay.
4: Ayaw ninyo og tago-tago eh.
2: Parugi na, gusto ka madakop, why problema na? Katropang Philip, gahapong adlaw, ipakita ang naong sa baga senador. Paggawa sila resolusyon, kanang SWAT. Nawagan sila nga, Bato mangika. Sulindi na lang. So mauning ang mga senador, mga katropa, biato ipakita, ang nanawagan. Nga, pasurindiro na lang kuno si Senator Bato.
4: So, ipadaan na lang si Hank.
2: Padaan na lang. Gusto sila. Kaning lima, si Kiko Pangilinan, of course. Kaaman na siya.
4: Si Kisa? Kiko.
2: Kiko pa na lang. Gilang ko. Mag-iskot matanin mo karuntong tawag.
4: Karuntong tawag. Dapat ang oras ko.
2: Na ako na'y possible ethics complaint against Kiko Pangilinan kanining ka naghapon
4: against the present and the ex.
2: Ako duda ko di lang ni pure politika pero may pinaghuhugutan yun eh.
4: Watakabaon
2: lang. Una man yung nakahawak sa Robin.
4: Wahi naman na si Kiko.
2: Wahi na kayo si Kiko.
4: Last touch si Kiko.
2: Putingki sa unang Sharon o Grubin.
4: Last touch si Kiko. Ang una, kasi may una nila ni Gabi.
2: No. Kana mo iwa na ko ka, Trace. Pero una gini si Robin kaysang Kiko.
4: Una.
2: Wa pa ni mailin.
4: Awahe ka ko, kay last touch ka ko.
2: Una gini ka. Pero kabaw ka si Robin o si Timpla. Una mas. Habang nagkakanang doon, naman isagol nga pinaghugutan ng buwan ba?
4: Pinaghugutan ng lakas.
2: Kining mga senadora katropag Philip, kining lima, may pada, pagawas ng resolusyon nga. Nanawagan sila pagkakatropa. Nga si Senator Bato, sama kunos nakalabay ng mga senador nga og na warrant ni surrender, pasurrenderon lang.
4: Oy!
2: Kaning lima na surrender nanawagan ni katropa ka Philip.
4: Pero ang tubag ni Bato katropa ang
2: Janli. Tubag si Bato siya nga. Masurrender.
4: Surrender ko.
2: Una, ang unang gingon ni Bato katropa. Sila nga ito. Andama ang video. Ina kong nanarap. Asa. Ang unang gingon ni Bato, hapong at lawan siya nga. Lahi ang among sitwasyon ni Dilima og ni ang ma-example ni Trillanes. Dahil senador pa gipang dakop. Surrender sila voluntarily. Matod pang Bato. Musurrender ko. Pero kinanglan makuha na ko tanang legal remedy sama ni Dilima Trillanes. Sunod kinanglan Cortes Pilipinas.
4: Cortes Pilipinas. Mo
2: muhusay. Kuha na ko mupagawas og waran. Dili ng Cortes mga banyaga.
4: O matay lambot dito.
2: Now ni sen bagi silag suwat katropang Philip pagawas man silag hinuusang statement. Ni tingog Bato karong buntag. Palayago ipadungog katropang rapra. O say pong ni Bato.
4: Si Senator Bato ni.
2: Palayago rapa. Na may resolusyon.
7: Yung pinaglalaban namin, ni Senator Lacson, in particular, siya, pumirma siya, right?
8: Yes, sir.
7: Asama siya sa liwan?
8: Pero sir, can we not advise, sir, nga, na to proper authorities, walang mention na ang surrender is sa ICC?
7: With the present government, saan ka papapunta niyan at the proper authorities? Di ba? With the present government, yung kay President Duterte nga, hindi nga dumaan ng proper authorities, diretso sa ICC.
8: So ngayon, sir, at this point, hindi option.
7: At kung gawin yung option yan, kung gawin mga option na bilangon. Self-preservation, always. Pero nga tayong tao, yung tayong mapastikan, sila rin yung lima na yan. Kapag sila ang nalagay sa aking sitwasyon, I don't know how they will feel.
2: Okay, Lacson, itago ko sa isa una.
4: Oh, pwede itago, Lacson.
2: Itago ni Lacson. Puno ni Lacson.
4: Hindi na mo-versible, Lacson, itago.
2: Boss na katropang rap-rap. Ay, kayo mag-ingon-ingon sa Lacson na.
4: Ato!
2: Render
4: ka.
2: Ronald, Bray.
4: Nal.
2: Saan may angga ni General Bato? Di kayo sure?
4: Bato siguro. Bato.
2: Di, plido mo na.
4: Di, delarusa mo na iyang kuhan. Plido.
2: Oo, no, sakto.
4: Ay, ay, mo na, Ronald Bato.
2: Bato.
4: Bato.
2: Render. Ay, sunod na ko. Ako rin gilas. Ano rin Lacson?
4: Kaya siya nga,
2: ilalaging ikumparar ko nung kang Trillanes o Dilima.
4: Sakto ang tubag ni Bato.
2: Saka,
4: lahi ang ilang sitwasyon.
2: Diba? Mga ka diba? Muingon-ingon sila. Ingon pag gusto nga kanang lahi ko nung iyang desisyon o okay, kibawa siya mga dos Bato. Kaning daan, nga sunod ni mong gibuhat, sunod ka sirkumstansyang nalawagan kang pasurindiron,
4: well,
2: is a clear indication nga ikaw gusto niyo ka ma-prison in tawana. Katingali, gumikan kay doon na sa personal interest. O mabalik niya ang katropang Philip, mabalik niya ang Senate Presidency, di madayon ang mga insertion sila
4: ng Timiro. Kanya, katropang Janli, ano ni siya? Kung kining arrest warrant, kung gi-issue pa ni sa local court sa Pilipinas.
2: Matod pang bato, surrender ko!
4: Humana!
2: Surrender ko!
4: Humana ang baksing!
2: Humana ang baksing! Basta Cortes, Pilipinas!
4: Pero kanang
9: man ang boxing.
4: Be, may ilan man ni nato kay naa man sila mga
9: may abang ta na bing ano si Senator Lax tago siya.
4: Ikaw lagi Lax, pwede ba nimong tagua sa una?
9: Kanya wa wala siya mo balik og tunga og wa mag-ilis.
4: Kani man god
9: administrasyon.
4: Kaning issue ha man god, tinod extrajudicial killings, okay. Pero nasagulan mag og politika. Posible man ning political prosecution. Posible man ning prosecution. Katropang Philip, posible man ni?
9: Posible.
4: Kay, ang ipandakop ang mga kontrar mas politika.
3: Wala may isang kaso niya, do. Nade ay.
4: Wala, wala mong kapantay. Martin Romualdez, bitaw, wala pa man ay siyong iya.
9: Kaso.
4: Hagbayra mo diya.
9: Kana, kung dakpo na si Martin,
4: kani, ko. Kani, ingon rabas, ingon rabas utog hapon nga, Tracy, matigam mayar na.
9: Tracy? Okay. Pero nabay duhang abstain.
4: Abstain, so, lalisun na ito. Posibleng mo 12 ito nila.
9: Dili, posibleng mo 15.
4: Ayaw! Di, sa takay ba? Kay,
9: ana man abstain gani katropang
4: kay, ganli. Oh, pananglitan katropang Philip, prangka-prangka pa kay istorya. Mabalik gali ni kaning mga naong di Senado, sila kay mudas majority. Kanis ba to priso gani? Da, kanis
9: sa heg. Da, na.
4: Rasantang
9: kay pa mausap.
4: Ako, ko amang kanang, naduha man ko katropang Philip, although maglagot yun ta, pero at least na ikaw yung statay di kong.
9: Pwede,
4: pero katropang Philip, nilaat magod nga.
9: Makurihian katropang Janli.
4: O doon na sila isa manggani, aris ato na sila.
9: Dire man na sila nakasahas Pilipinas.
4: Dire sila taralon.
9: Dito na sila nakasahas ICC. The incident happened in the Philippine land.
4: Una, wapam,
9: the incident happened to the Filipino land.
4: Wa may ni kaso nila nga biktima dire.
9: Oh.
4: Wa man. Wala. Wa man sa Pilipinas kaso sa local code.
9: Ano man dire rin ninyo?
4: Una, ang kadakong hinanggaw ani ako, ICC di ingos pagunsa. Samot na gyud kawa ang respeto sa mga wala, tao ninyo. Wala. Dili lang sa Pilipinas. But ang inyong brand internationally.
9: Wala, wala.
4: Kinsa man Australianes, nganong naa man na siya kapis warrant? Egon sa man din na ninyo, Australianes.
9: Parinti.
4: Ha? Si Australianes, si Billy, ana. Una, mauna nagpaluyos ka, so of course, bias, gina siya. Katropang Philip. Nganong siya may tigaan ninyo kopya? Nganong dili man ang nasod? Kadaghan naman, ang DOJ may deny, nga wa pa may kopya, ana. Ang DILJ may ngon, nga wa may, ana. Mabitang wa may mong patuman sa warrant. So ang ilang giweponize si Matibag. Ning Australianes, sa iyang interview katropang rap-rap siya nga, gipunta na mas mindi nga, trililing.
9: Trililing?
4: Nag-unsam ka, dire nga. O saan iirang guno mas gobyerno? Siya ka, awa, giingnan mo kong bato nga, gider mo ko na, challenge ko ba nga, mukuyog ko siya. Now, pwede di ay ni, nga na yung civilian nga muhangyo sa NBI nga, uy, NBI, pwede ko mukuyog in prison? Pwede di ay na. Kaning mo mas realist, ni kuyog ko siya sa challenge ni Bato. Now, question ako, Attorney Matibag. Atong pangus NBI. Pwede di ay nga, any person, for example, kanis Philip Sirohano muhangyo nga, bag.
9: Bagyo.
4: Kadang pwede ko mukuyog na amo impresyon di sunod adlaw. Pwede, o sa may ranggo di ay ni Trillanes, di as NBI, na pwede siya, siya pa'y magkupot, labaw pa si team leader?
9: Labaw pa siya? Matibag?
4: Imagine na, wa si Matibag dito. Si Trillanes niya tubang sa media. In behalf sa mga NBI agents. May gadas warrant. Unsa man din Australianes. Nakaibaw naman tandaan niya. Kan Australianes, politika nang iha. Public knowledge man na, katropang Philip. Now, NBI, why did we allow this person nga may muda in behalf sa inyong grupo? Pwede di ay na. Nga, trip-trip lang niya mo kuyog-kuyog. Sa man eh, kadang gusto siya libreng sakay?
9: Aray siya, service contracting program sa LTP.
4: Kaya mo na pwede sa akong nahibawaan ha, media lang na magikinahanglan. Every operation, mandatory nga doon ay media for transparency purposes. Now, kanus ama na nahitabo, nga doon ay civilian, diyang, pwede, nihangyo lang ba? Ha? Nihangyo lang, pwede kong kuyog. Pati ba po yung gata niya? Ang NBI ay isang portragis na ko. Nanong naitugot mamumukuyog na Australianis, pwede niya na trip-trip
9: diba, lang. Diba, NBI ba? Nahuga-hugawan. Ano na?
4: Hugawan! Kaniyanto katropang Philip, ang mga tao ay salis pulis. Pero katang ka mag-istorya. Di, tadias pulis kay maklaro na.
9: NBI ito.
4: Investigation gani. Arit NBI. Pero karon anong inyong gibuhat? Ikaw mo ay kagubas pangan na ng NBI.
0: Bulsa.
4: Ang pampilan niyo, Trilile.
2: Oh.
4: Ewa na ginailimpyo nga ikaatubang sa mga tao.
2: Trilianes, pagyod nga, ingon tampo nga katropang Philip, huwag yun na sa ligi sa ilang lugar ni Dagak
4: Mayor. Wala na kadaog.
2: Ilubog ka kaliog na, pa'y nagang kwarta.
4: Pa siguro, may huras ilpi, tapa nito.
2: Ha? Paita, inigalaki, abe, standby karon ron, tatad. So, wala naman tayo huras, oy. Wala na lang katropang rap-rap, check na lang tagbagabalita. Gikans to ang mga kaubanan, mga katropa. Ay, nako, pa Italy, sura, ining kalakiha. Nga, no, naman mo diya sa NBI, inyong managitugutan in town si akong Uncle Trilile, nga makakuyog-kuyog in town na inyong operasyon. Pwede ba di, na?
3: Pa ita.
2: Ako, muhangyo ko sunod, inyong managipakuyog si Trilianes. Pwede ba nga, pakuyogos binti talisik?
4: Ah, ade, si Trilianes, pakuyog ka sa SPNP. Si Trilianes, pakuyog ka sa SPDIA.
2: Pwede di na nga.
4: Si Trilianes, pakuyog ka sa IDG.
2: Ako, pumunta na ba nga? Pwede ba di na nga, natagis?
4: Si Trilianes, pakuyog ka sa Bureau of Customs.
2: Kay, usa man ay ranggo niya sa gobyerno.
4: Voluntarism na, voluntarism.
2: O, di ba na pwede, katropang Philip? Ha? Ah, di ba na pwede? Gawas o tanod na si Trilianes?
4: Hindi, o ba lang isi ka pa yan?
3: Senador, di kadaog.
2: Di, sa kadaog. Mayor, di kadaog. Kunsyal, huwag ka siguro karong lingso. Barangay mo, dagan ni pagkakapitan.
4: O, yung pildesan.
2: Di, gipon ni kadaog. Huwag mo ni! Gisuka ni silang lugar.
3: Wala na.
2: Windows kalookan. Hindi kayo tag doon ng umpanya o timo paglamanong ang tao di mo kupots kamot kaya mahadlok yung taong mahugawan ang kamot.
4: Ayaw!
2: Ang tao di mo lamanong Trilianes.
4: Wala, dito ko kita.
2: Nisugot ang taga-NBI nga doon ay taong mukuyog din yung operasyon. Private individual? Inyong gitugutan, di maningos paglabang bato.
4: Iugaw-ugawan din yung NBI.
2: Pero hinanggaw magunigot? Ano mo sugot, mamo? For delicadeza ba?
3: Ayita.
2: Ha? Nisugot mo? Usap din as Trilianes. Pwede din na nga, for example, ikaw, i-challenge ka nga. Oh, alip, ipapadakob ko na ko, ikaw ko na yung short sawaran.
3: Oh.
2: Pwede din na nga, tungod lang sa challenge, atong pakuyugan ng tao.
3: Aray, hinanggaw man na.
4: Ayaw! Bukal man tayo, kuyug ka, kuyug ka.
2: Pero, check taog, balitaon na katropang rap-rap. Ah,
3: balita,
2: ako, unang atos binji talisik, kaya ngayon kong hiyang yun, di matibag pakuyug ko ni.
3: Kala?
2: Ha?
4: Bag! Atong RD diri sa Cebu.
2: Dere, o.
4: Atong yun.
2: Si Binze mo'y mo koyo, og na di pagpadakop, malamparuhan.
3: No.
2: Palayaw ko na ko, katropag rap-rap. Unaon na to sa katropag Binze Talisik, mga katropa. Ilabot ni ining disgrasyas kadalanan, katropag Philip. Pahinante, nagrabihan kay na piit, mga katropas. Dump truck na nahuog in taos bungaw. Simbrihe ko katropang rap-rap, huwag naanas katropang Benji Talisik.
0: Live report.
10: Dagan sila magkatapag ang jali, katapag agad na ang kapitid sa tulabay ng anahin ko sa kinig gagawas sa ang angulsam tang usa ang kinig nagalawas sa kinig pagkabuhan sa kinig dump truck ay mismo sa may abog ng barangay sa pagdago. Di nga to, dagbesog mo. Kailaman niya ang gagabihin ba respon niya at mga sakap sa kanyang ang city disaster restoration management team oban ang boom truck kuman nga kanyang ang pagkalimbuan sa kanyang usag kadampag at barangyan sa Kiranti Construction Company. Sa tarako ang report sa tapag-gadjan ng pagkabilis ang ginimahong down truck ang gituhan nga wak ini magka-lower gear o niya padulhog tapos di kabisado sa daan yung man di kabisado sa iyang gigagida nga sikinan o ganyang mountain block nga misulta sa akin yung pagka tikan sa paglimuwan wan nga tulukan mo na pita. Sa paghitabo, usa ang nagabihan ang kanyang pahinante sa akin yung maong down block kung mag-anipit sa pagka tumba sa down block. Dali, kinikita na sa tabalanan ang maong biktima. Samtang sa pagkaroon, napagyan po nito na katikang ang kanyang mountain block ay wapay mga tunga boom. Tuhusap sa kaling kalisusunan nga pagkasakaon tungkol kay ang dan gamay tapos timidahon. Kanaman dyan. At dami na wala mamahayag no, ni sa usas mga at atong driver sa kwan, driver sa kanyang niyang Pugin. Nga mo'y nakasupat sa kanyang mga dambag. Ang dambag pag-inog sa mga kanyang mga driver sa Pugin, mo'y patungas na. Apo di hunong kini, mo'y nakita nga nag-isyo na pag-agi ang kanyang mga dambag. Alam mo na pamahayag sa driver nga si Sulpicio.
11: Sugot yung maning dump truck.
12: Ano siya? Manang, ako nakita, suga ra. Manang, naman lagi sugat din. Pinaplin ako daan rin. Sa mga itabuang, ipakatkat naman nila diha. Pero suerte sa niya ilang ipagkat-kat niya. Kaya hindi, saan ko masabit. Okay? Nasabit pa ko, largo pa sila bilhin. Ako, gayon ako eh.
11: So sa daba og ra kung wa ba masangit na posible pa din hugdi
12: ari gidad ni nako dili na ko gina ni na istudyo nako sa ila itabo diha nakita na nako nila diha pagka kat-kat nila diha hantod pagkatumba
11: kay ingon ang driver daw wa daw siya mo kanang logger mo to nga yan ni itabo
12: si ang sa interview nila gabi eh interview ka nakalogger ko na siya pero ngano nga ug maglogger wa magina yung nag nag-ugong ang makina.
11: Ikaw, driver, mingig ka sa totoo ilang pumanahon. Ibutan ako ang sitwasyon sa igingos driver, nag-logger, pero hindi ko masundo.
12: Pero, mga lagi na kaiyong ko. Pero sa ako sa tanaw, dili man sa giniyon nga, kay ugkusog pagid ka dagan, buluwak pagid na nga rin. Nga ka ng bul, kung ang sutoy kayo.
11: So, batong ikaw, wag kagalahos?
12: Kay... Di naman, abta naman sila.
11: Ay, sir.
12: No, naka, ngayon ko salamat sa Ginoo nga. Murag, dili pag ikaw niya patinon. Kay, kung patinon pa ko niya. Ari, hindi dili pa doon. Wala, rails ha.
11: Rails na? Rails na?
12: Oh, rails ha?
11: Pastila, may
12: gano'n. Dead.
11: Dead,
12: oh. Dead on driver's seat.
11: O niya. Kuya, okay mo, may mong okay. Toyota D-Max.
4: Asa ka kita.
12: Kumbinar. Oh, kumbinar, kumbinar.
11: Pangano ko sa'yo, rogay na?
13: All right. Mato ang kaning pamahayag sa driver sa kaning PUG Karabanling Akarabanjali. Yung may kasugat sa kaning maugadang dagdihang paingon kini. Yung mga rayon da diya sa may ang kaning magkarabahin sa barangay sa pangdago ng itong dagbalan sa Subo. Sa Pigas may Karabanjali, pinagalitis breaking news karong puntag parang kung ang kaning pagpaganahog sa kaning mga sakop sa kaning Philippine Coast Guard ng mga kaning kuan kini bagong suod ng mga aspirant ng mga Coast Guard kining mga sigarilyo minilyon ang gidaran og kaning libuan ni kamang karton sa sigarilyo ang gipaganaw karon human kini membership sa kining Philippine Coast Guard Bureau of Customs dinis mo sa may PR 4 ning atog dagtuan sa pagkatapan sa ni kini nga NSA vice ka nga kining gingong imported cigarette apan illegal kini tugod kay posible wa kini permit nga lisus Pilipinas o wa kini permit nga niagi o kanang nga kanang gitugdan sa tawag na suwag kinabal jali. From the time, mo hati mong update kinabasab kanin mo nga si Grillo nga nasakpit karon dili mismo sa Pilipatro sa Philippine Coast Guard o BOC called Bureau of Customs. Mga balita nga nahipos sa patrol katro ba magkalimot niya kon sa mga plus ganyan ng Santone Herbal Oil makadabag din niya. Sabi na katong dili mga panahon sa lawas. Sa Herbal Oil, hindi mo saya sa mga kabarikat mapalit sa palamasig botika sa lugar. On board sa patrol, kabarikat lupang General Herbado. Alas ng kasyang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Vegetalisik. XFM News.
14: XFM Report. Bulsa.
4: Daga salamat katropang Benji Talisik. Samtang katropang Jan Leto isunod ang report gikan ni katropang Eric Amaro. Kumikan kaya doon ay 27 anyos. Uy, gipauwanan man ni Ugbala.
3: Uy, nga naman.
4: Unsa kahay hinungdan ani, o gasa man ni Netabo. Nakabsan Diyos yung kinabuhi. Katropang Eric Amaro, unsa dugang detalye.
14: Live report.
15: Mayo ka, butang ka, katropang Chanley, katropang Philip, pagkakaigalaan, no? Ang atong kapulisan karon sa Police Station 1, parang Police Station, parang niya ang investigasyon sa itong pagpamusil, alauna 25, ganang kadlaw, no? May 3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- sa ka 27 anyos nga lalaki aga kinipog na pusilan aga kinipog biktima gipusil sa duha ka mga lalaki aga matod pa diin initial nga investigation usab sa ato sab nga kapulisan sa police station drug related kinipog maong insidente o ingon man lain po nilang gitan ang kininga personal grudge sa katropa Gadsan li katropa Philip mga kaigalaan aga biktima samtang anaani sa kinipong usak gilits pa ni Malay kalitlan ninggi pauwanan o daghang bala din magkita usab sa mga kinipog ulagway nga nagkadugo ang lawas aga kinipong iyang mga paa katropa Gadsan li katropa Philip o kinipong wa na ikinabuhi din na kitaan ang gihulagway lang ang mga responsable nagsulob ni og puros itong nga t-shirt nya adaling ni sibat sakay sa motorsiklo sa wa sa matino nga direksyon ang atong kapulisan pwede karon agahat pursuit operation patok sa mga suspitsado mo ni ato kasi kasikasan sa station 1 mga katropa medyo init ang gawas nga bahin na basig magduka mo das yung biyahe or inyong mga trabaho para di magduka mga kaglan kapi nga magkapalagsik sa Santo Plus Cof Mesa at the same time muwag tang pasto mga balatian tungod sa kinipog iyang mangustin kamunggay uga soya powder kapi nga tambal Santo Plus Cof Mesa alang sa Digusan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM
14: XFM Report.
2: Salamat katropa nga Eric Amaro subog report matandali aras oras eh napas na ta mga untop yung alasis di tamaglangay strata atog partners Master Control katropang Rafael Baring tas newsrooms katropang Almi Mata manuman ta pagbalik ugma katropang Philip alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas kami ang inyong mga katropa nga padung ng mamahaw sa BBM. Ako na is katropang John Layman Chavez by King.
4: Ako sa mga katropang yung certified turbo user, katropang Philip Atwil Serrojalo.
2: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Maayong buntag sugbo, katropa mo.
4: Exciting!

0: og ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 10 na sa kabuntago na mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, pampaligon sa inyong immune system. Ilabi na karong panahon na medyo nagbago-bago ng panahon, ha? Make sure, ha, protektahan ninyong kaugalingon sa linglaing sakit nga naa sa palibot kay ang Santhone Vitamin C sa kaprodukto sa Yes to Health nga non-acidic, ascorbic acid, and of course, gamagikan dili lang sa oranges, gamagikan po sa mangustin, mga katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, sa ato ang physical store, anaapod ta sa ato ang online platform, sa Shopee, Lazada, o TikTok, mga katropa. Sa Shopee, aduna tay account din, ha, nga Yes to Health 2011, anaapod tay account sa TikTok nga Yes to Health Cebu.ph. O ganiapod na nga ito ang physical store, nga available po na nga ito ang mga produkto din, he, and open po ta every day, except Saturday, 9 to 5 p.m. every day, mga katropa. And of course, do not forget, ayaw kalimot nga open ta Sunday, nagapahigayon tag free consultation and general check-up from 9 to 5. Kauban si Doc Bernie o nga ito ang maabihabihon ng mga staff. Dinhi sa ato ang physical, ato ang clinic o pharmacy na address sa Ubos Estacion sa Z Plaza Building. Diha ko sa Lim Street, Barangay Zapatera. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health.

0: Kara's in the rain, 10:14 in the morning. Welcome to programang Wanted Glig. And yes, you're with me, DJ Reyna Chinita. Yes, don't change your dial, ha? Pagandaman na inyong mga load din, ha? And make sure nga andam na inyo ang pangtawag. Anamang pangtawag, ba nga di maputol dayon gani? Nga nalang sa exciting!
1: Exciting!
0: Nga part. Yan, pag gabi maputol inyong mga tawag, ha? Ayaw, ana, ha? Andama daan inyong mga load so that tuloy-tuloy ang ligaya. Oo, naunsa lalaki naman sa tingong yung DJ. Ay! Ano ba ito niya akong tingog, oy? Ingon si doktor, kaya na-stress sa dong. Ingon ang doc, nga na-stress sa dong akong throat.
2: Ano?
0: Sabag yung doc, wala pa nigidip. Oh. Deep listening ba? Anyways, mga katropa, ha, na, sa ato ang screen, ang ato ang caller line. Mahala ka di, Rafael Baring. Akong technician rin naman, ang hindi na mukha o ni, wala siya talo sa ihang kuan din niyo. Hinoon ka ng himsog, mong gukuruna. Nagwa na siya talo na kung makakakain ba. O sige, kaon na dito. Malipay naman sa kung makakaon ka. Ay, na si, ano rin, shoutout din diha ila ati Bubil Caron. Shoutout yati Bubil. Mag nakaon, gro, akong manager na. Ali akong manager siguro ila ati Bubil. Sir Eddie, ya! Inaman ha, ako ang technician, Sir Eddie. Padali inyag itlog, Sir Eddie, ha? Usahin man ko dihang itlog, rin ang dalong babalik din eh. Hindi siya makahappy eh. I am not happy for that. I want more. I want the white egg, white shell, not the brown. The shoutout niyo diha ka lang. Ati Bubel, ati ila ati Evangeline. Ila Sir Eddie Young. Sure ko daghan kaya nangaon ka nun din ang orasa. Adili pa na yun, kaya kung ano man, alas G's pa man. Alas 12 mo guna, mostly diha ang daghan ka ng mga on ko. O may pagpangaon sa mga katropa nato din nga karon pag nakapaniha. Pamapaniha po naman noon, paniud to, paniusa ka, oy! Pamahaw, main! Oo, main pagpaminaw sa mga katropa nato din, ha? Pinaot ko nga, okay ra mo, ha? Kanang, kaon yun, kaon well, and then, umanin din yun sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw yun yung kalimting, adunay makapadungag sa pagpaligon sa inyong panglawas. Dili yun kalimot, ha? Oo, sa mga manawag karon taod-taod na, ha? May magpatugtog sa mga sonata din. Hindi, ako ba nang gianda? Kanyang mga tukar ba nga, lamik ipaminahon sa dung gan. Pero yung kalimot nga, sakit sa dunghan. Maayog yung kadijing ay. Sa mga naminaw karon nga naadi sa ato ang comment section, i-share ang live o ing na inyong mga silingan nga mga single din, ha. Nangita na si DJ Oga, pwedeng manawag din hi sa ato ang programa kay di na ko kahulat Oga, nana ko'y mas successful na magtagbo ang ilahang mga kasingkas. Karong adlaw, mangita ta og mga tawo nga masakpan. Dili makit-an og masakpan na ilahang mga tinuod. Kada mga future nilang ilahang mahigugma og kaubanon sa ilahang kinabuhi. 10:18 in the morning. Right next playing Celine Dion. And be just immortality, mga katropa.

Immortality. Celine Dion and Bee Gees. 10:22 in the morning sa programang Wanted Kilig, mga katropa. Kining akanta gatod kaninyo sa Windsor, Win From Within, mga katropa.

Ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old above. And yes, mga katropa, kung kamugunahan nga nailingaw o adunay buhaton samtang walay laing buhatunon, yes, of course, pwede kaayong himuong lingaw ang Windsor o bisitahan niyo sa ilang website. Keep it fun, play responsibly. Windsor.

0: Mix FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pina la gas, mas pina di bay.
2: Extend by trended with annuals taga Mako day. Kini akong tutun lang ning namo ko kutun sale wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to ning damok po sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: O, oh, sakto pre o, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM.
15: Alas 10:36 na sa kabuntagon, mga katropa, nga itong oras. Tud sa inyo ng Smartline Local Manpower Agency, mga katropa.

0: local man.
1: Smartline, local manpower agency, mga katropa. Nagapahigayon ang Smartline Manpower Agency o nga kalainglaing o available nga mga position nationwide. Kung ikaw nangita ka agtrabaho katropa, pwede niyong i-check ang Smartline Local Manpower Agency. Aron, nagapangita sila o mga bagong aplikante sa nakalainglaing posisyon. Tibuok, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga katropa. Ang ilang mga benepisyo mga kuha kong kamo makasulod nining ilahang hiring karon mga katropa, make sure to check down or sulata inyong mga makita dire madungog. Minimum wage above minimum salary, complete benefits sama sa SSS, Phil Health og pag-ibig, 13 month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring and regularization. Available lang ilang mga offices, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon, na ilang main office. Nadia sa may 5th floor, Trinitia Center Building, Arayat Street, Parangay San Martin, Deport, Quezon City. Nadia po sa Visayas, Cebu. Cebu City, 2nd floor, RM205, Osmeña Building, Corner, Colon, and Pilae Street, Cebu City. Napod sa Mindanao, sa may 2nd floor, Launch Me Shopping Center, Barangay San Pedro, Davao City. At bang nasa kuan ka tropa? Kuan na siya at bang sa may City Hall sa Davao. Kung nangita mo og trabaho ka tropa, i-message ang Smartline Local Manpower Agency sa ilang Facebook account o nanay mo abi-abi sa inyo ang mga staff. Para mahibawaan ninyo o masayaran pa ninyo kung saan dugang pang mga impormasyon, kung saan pa mga posisyon ang available. Recruitment na maaasahan diri sa Smartline Local Manpower Agency. Let's just grind na mga katropa. Pabili na sa pagpamina mo. Balik ko tawad ha. Kamudawat na taog tawag katropa. Sa pagkakaroon, ano yung pangatong unang tukar para sa inyo ha? Nga kung andam karong adlawa. Of course, dili pwedeng mawala ni mga ninot na tukar kay mura pwedeng makapaminidol sa itong umbuntag baya. From Javi Bone, you light up my life. 10:40 in the morning sa programang Wanted Kilig.

0: 10:43 in the morning. Katropang oras, hatod sa inyo, sa mga produkto, sa Yes to Health. Labi na, naguna dihang atong King Dragon STL Sweatless Result, mga katropa. Aniyan na nga ito ang 10:30 a.m. draw, mga katropa. Andaman yung katropa, ha? 10:30 a.m. draw, mga katropa. 801. Again, mga katropa, 801. Ito ang 10:30 a.m. draw sa adlaw ng Miyerkules. Ayan, di na ako dagayon. Uy, mong yaw yun na ito on air. Kailangan kinag-comment na din nga wala pa doon na magibasa. O pa na magibasa ang mga pa-shoutout DJ. Oo, si katropang Rafael, oy. Saan dyan yung Rafael, good, bisag kung saan. Siyara ko pasangin lang. Kaya mo kailangan yung pasangin lang din. Siyara mong good pirmi po. May buntag Sugbuanon. May buntag mga Sugbuanon. May buntag Kabisayan. May buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Kumusta naman mo din ha? Uy! Oo, nakapamahaw na ba mo din ha? Okay, happy na po ng oras. O, ting paniod to na sa daani. Oo. Mura ka rin komedya nila nga once maniod to ka o ganyang alas dos kaya paniod to na rin sa mga kuwan. Ayaw gyud mo kalimot hagkaon gyud husto kay once gyud mo kakaog husto no mapadas gyud mong Rafael. Si Rafael Manggod sa puton. Hi DJ, shout out from Malandag, Malungon, Sarangani DJ. Hello sa inyo ha. Okay, tambagi ko DJ about sa kong GF no. Sana man ka Bibi Marlox oi adlaw-adlaw na man kasi patambag ana imong uyab. Natagbo na may pangita og anang uyab sa uban, ikaw magsige kay gyapon bayad na imong uyab. Arlene Batalilan Dio, shout out po Davao City. Hello ma'am Ay, so ano man din ni Ate Arlene, hello po. Mabakoy, murag mo makaroon eh. Morning DJ, shout out kong Jay from Dalagueta. Daghan kita timawinon sa Dalagueta. Ay, open na nga itong linya di. Yes, open na nga itong linya. Pwede nyo i-check din ha. Ang ato ang Facebook Live na adin ha ang ato ang number. Ana si Drew Grove Street. Ana siya? 09. Unsa ni? Wait lang, katanaw na ako. Akong pasabot manggod lalaki ang kuan. Lalaki man yung nag-send o kuan. Ano nag-send magkaog number na ko nga. So ako WhatsApp. Uy nga, unsa di man ako mangita. LF single ladies, akong ibutang, oh, send me your number sa DJ Reyna Chinita Facebook page. Dili ako inyong sendan, kaya ako yung contact ninyo. Ana pa siya, please contact. Okay. Dili pwede na, bawal na siya. Di na-appeal sa ako ang kwan, di na-appeal sa itong mga kasabutan din eh. Ako sang liliyo na nga ito ang comment section B, kaya ba sinyag makalimot ko nga niya. Hello DJ! Good morning! Pa-shoutout na ako si Mel Jean og Julianne. Thank you po DJ. Ana, pareha sa iyong pangalan. Hello po DJ, shoutout from Jeddah, Saudi Arabia. Good morning here. Weekend kay DJ Papa Ray. Ayan. Ana po. Anyways, mga katropa, ato liliyon din nga ito ang kuan B, kaya base niya huwag ka nang makalimot na pod ko, sigira po kalimot. Good morning, ana din si Rodel Guapo, kaya akong pinakaganahan sa tanang mga apriyedo ay. Hello, Rodel Guapo, good morning sa imo din ha. Asa magkaroon na minaw, Rodel. Melbert Sungkad, Quiñones. Okay, may buntag sa imuha di ha. DJ atong ogbukan og 2 meters lang. 2 meters lang? Ganun lang. Miss Rodeline Karang, good morning. Oh, good. Shout out diha from Calatrava. Glenn Inad Fuentes, shout out kang Robert Kian Basalo from Niño Cagumbay. Jake Acude. Oh, shout out sa akong amigo nga nag-birthday karon nga si Rodel Gonzaga. Salamat kayo, DJ. DJ, good morning. Pwede ako single. Pwede raman. Ano manangin pa man mo eh? Kung single mo, go na. Uy, ano man di ay? Uy, kita mairog aning programa ha ay. Kaya instead, manawag mo no. Magsige pa magpananghid na ko. Ala, pinduta na idayal. Ha? Idayal na na. Kinawadaan na itong nawadaan na po kong tingog. Ano naman eh akong tingog eh? Wa man ito kong kasagit-sagit. Oo, ana. Good morning! Ako ang isa sa mga solid fans na kunis si Kwan. Jordan Lipasana. Oo, hangtod karon ako gihapon ang iyang profile pic. Oo, salamat kay sa kanunay pagsuporta Jordan ha. Hatdara ba ko ni Jordan diri sa una o kanang Apple. Apple, ana. Always listening sa XFM radio, request ko Queen of My Heart. Ando-ando ko na minaw dire sa Bacanyan. Exciting. Pwede naman TikTok mag-istorya kung na a girl join lang va. Asa mag-istorya? Uy, napatawagon gina ako mag-buot-buot manong sa programa. Ano, anong saan manis yun? Og buki ko, DJ! Unya na. Unya na sa X-rated. Ayaw! Unya na, kailahe ito. Dili ako umuugbok ron. Unya na, kailahe umuugbok ron. Kani magtawag ay is itong programa, ha? Unsa do'y number, DJ? Nasa screen. 0995-994-6868 mga katropa. Atong isa ka-caller line. 0928-55-08727. Good morning! Gikan kay May Magdalino. Hello po. Good morning sa imo, ha, May. Maying pagpaminaw din, ha? Joel Besa. Good morning, DJ RC. Ang pinakagwapa sa Kabuntagon, Buyal. Oo, pag single, single na mo. Dito nagtawag. Di na mo ingon nga single. Mananghit pa na ko. Mwede, dito kayo ganyan itong programa. Kung di mo manawag dahil yun, anak man. Harvey Sarcon, DJ Guapa, good morning. Shout out ko sa palanggang asawa. Naasaluyo. Barili, salamat, DJ. Alea Anog, shout out sa Talamban, Cebu, sa Itang family. Linit Itang from Negros Valley Hermoso. May pagpaminaw sa inyo, ha, din, ha. Pa-shoutout DJ from Cool Twins Delivery, nila Albert, Cortina, o Reggie. Ayan, gikan kay Reggie Ginares. Salamat, ha. Alright, na i-caller sa Pigas Linya. Ako rin chikahon sa kadali. B, hello, may buntag.
1: Ayaw buntag, DJ.
0: Kinsa man ni?
1: Si Peter, DJ.
0: Peter?
1: Yes.
0: Taga-asa si Peter.
1: Tagalapu-lapu, DJ.
0: Tagalapu-lapu. Pila ida di Peter.
1: Si Sabin na lagi, DJ.
0: Ha?
1: For Sabin, DJ.
0: For Sabin. Ang pangutana ni DJ, kusog pa ba muhandos si Peter? Sure, God. Masamay.
1: Kusog pa kayo.
0: Nabasa niya taon-taon na. Mayroon nagkatamat na kayo. Sakit na akong bata. Ayaw! Bantay ka, ha? So, unsa may gipangita ni Peter karon? Salty daw ko, B?
1: Kanaman ito ko. Gita ko, babayad ko. May kanang butan.
0: Butan. Mo lang, butan lang imong gipangita. Wanay lain.
1: Napalain.
0: Unsa man imong gipangita?
1: Tamis nga magmahal.
0: Tamis magmahal. Dili ka ganahan ato kuan. Dili ka ganahan og lag-lag flavor. Okay naman eh. Naman po na may mahigugma nga. Medyo na ipait-pait, na iparat-parat. Ano man ang gugma? Good, hindi mo na same-same tanan. O sa may mong ipangita, aside sa tamis may gugma?
1: Kung sa dito eh?
0: O sa may ipangita ni mo, aside sa tamis may gugma?
1: Tanang malambing.
0: Malambing? O sa nga malambing mong gusto?
1: Sinabdanon.
0: Inani ba yung lambing ganahan? Ganahan. Ganahan ba ka ngayon, Ani? Tingog? Manapagaw na? No. Pila may edad sa imong ginapangita? Unsa man? Unsa may mga edad imong ginapangita? Mga byuda, dalagang guwang, dalaga pa? Unsa man?
1: Eh, sagun sa DJ, dawato na ko. Basta babae lang.
0: Basta babae lang. Ayaw! Inani manggod niya, ha? Mangutana ko ni mo, kanikining manguyab ta o mangitag-uyab ang lalaki, o sa may angayong buhato ninyo, araw makita mong uyab?
1: Kanang kwan? Kanang kasing-kasing
0: ba nga? Kanina. What is love? What is love?
1: Basta kay Kuan Lidya,
0: yun ah. Daghanag-daghanag may taon nun. Ha? Ang tanong ko ba, what is love para ni mo? Bungol-bungol man is Peter eh. Ayaw dia sa banhang lugar. Dito sa kanang hilom. Wala kay tao. Anong mingaw ba?
1: Okay.
0: Ang sa mandi trabaho ni mo?
1: Ang sa DJ?
0: Ala.
2: Ala.
0: Unsa may trabaho ni Peter? Unsa may trabaho ni Peter?
1: Security guard.
0: Security guard. Anala oy, unya natawag kuya kay nag on air. Nawag na ako ang kuan oy delivery rider oy sa ako ang parcel. Unya na kuya. Oo. Kasi kuya guard, inasa na ako ang parcel diya nga on board pa ko.
2: Ala.
0: Anyway, balikod ako pangutana. Para nimo, unsa may angay buhaton sa usa ka lalaki aron magustuhan siya sa babae?
1: Kana seryoso ka sa babae din.
0: Unsa ba dai? Unsa nga seryoso? Unsa umang pagpakita ni Peter nga seryoso siya sa buhi, I mean sa kinabuhi sa babae?
1: Mahalon, kaya ampingan.
0: Ang tapa?
1: Panggaon, dito.
0: Mahalon, ampingan, panggaon. Mangutana ko ni mo. Ako isa ka pangutana, ha? Ako isa ka pangutana. Napakadi, ha? Okay. Mangutana ko ni mo. What if ang babae mo gusto siya nga muasenso sa kinabuhi? Andam ba ka nga buhaton na o makigunong niya aron maasenso mo sa kinabuhi?
1: Oh, this is what?
0: Oh, ikaw, unsa ka nga kuan? Alin, amang yung ibang lalaki gumingon nga, mangita daw sila o babae nga andam lang daw dawaton ang kapobrehon. Inana po ba ka?
2: Ayaw!
1: Ayaw na, nagunan din siya. Yung nga, ipintaw, naamutas ka po rin. Kalis, maginunong nga rin siya.
0: Pero, magsahan-sahan to, nagyuday ang kapobrehon di ay, waday buhaton para mulumo. Kung, magsige na lang mo kapobre, ay na lang mo pagminyo. Uy, kay Luwik, inyo mga anak, noon sa day mo eh.
1: Mangita sa, ay, manita mo din siya.
0: Ana.
2: Ayaw!
0: Oo muna kung gusto tanggalon sa huna-huna sa mga lalaki ba. Kada muingon na lalaki ba nga, anda mo antos kalisod. Nayabag naman yun.
2: Ayaw!
0: Ay, pagminyo-minyo, di mangitag uyab. Kundi ba dahil gusto na dahil mo mag-antos kalisod kay madamay pa mga bata, ana.
2: Ayaw!
0: Tama ba ko?
1: Tama yung kadit eh.
0: Muna dapat masabtan ang laki manggod kay dito sila ganang babae nga dili daw kakayag kapubrihon. Uy, kinsa man siya gusto mag-antos o kapubrihon. Uy! Muna-muna mag-ina kong duty po din ni Gani. Muna-muna mag-duty sa kong mga kaubanan para dili lang mag-antos kapubrihon. Yung ingon na mo nga ngita mo babae nga mo antos kapubrihon. Dili pwede na. Tanggalan na sa inyong una-huna ha. Dapat ang inyong motivation nga maningkamot mo. Di no? Di tama ko no? Ina naman ka no? Maningkamot man yung ka no? Para mahatag yun ang dili man ka, ang kadato. But as much as possible, dili po na sobrang kapait. Corrected by?
1: Okay, DJ.
0: Nani, okay. Muna ni, corrected ra, ni okay ra po siya. Wala ni Clara. Oh, sige daw, be. Padungka daw itong mga listener ng mga single nga babae diya o nganong ikaw ang ilang pilion. Na? Feel na ko, no? Kabalo ka on sa kabisihan, ani niya? Nagkuan pa ni siya sa mga sakyanan di aron. Nawa lagi. Kani, kay naka-duty mo kundi nga si Kyo ron. Kabaw kung naka-duty ka, nagmando pa ka-strapi ko ron. Muna. Laro ka yun ni si Peter, nagmando pag-trapi ko ni.
1: Wala na ni Teddy na.
0: Dita ka pukos. Dita ka pukos ani imong kalaki diri pareha.
1: Nanggawas na.
0: Ina nga, unya na mo gawas oi kay nangita pa kog uyab sa programa ni DJ. Oh, sige. Asa nangita ka og unsa? Kadulog?
1: Ay, kadulog.
0: Na, sige, go! Isulti na ang gusto ni mong ipaabot sa mga naminaw karon og nganong ikaw ang ilang pilion.
1: Hello, ma'am liha. Na moron liha.
0: Sorry. Maura po ron. Ayaw! Kisa man sa ganahan po na anay imong style, oy. Palami ipod na itong mga single nga babae nga naminaw karon, oy.
1: Ito, mga single, ma'am.
0: Uy!
1: Ganado na po.
0: Single, ma'am, manitirada ani din, eh.
1: Pwede po, dito yung ka ng dalagang guwag. Ang salang.
0: Kami niyo, nag-iugkagyan. Sige pa dahil yun.
1: Saan po dito? Punta lang yun dito. Mangita ko babae na mahal, matipisano. Ito mga singko mga. Hindi ako nawato.
0: Asa naman ka, oy. Putol-putol naman ni akong kumpare, oy. Putla na lang na diya, Rafael. Kaya na putol-putol man ni siya. Sa naman. Alas 11 punto na siya ka buntagon, mga katropa. Ayan, nawa naman to si Kuan Rafael. Si Rafael. Nawa naman to si Peter. Dito si Rafael, uy. Nataka. Ragid ka, DJ. Alas 11. Ay, asa naman ka? Ay, sige ka magkawala, uy. Oh, dere, sige. I-announce na lang na imong number, big. Kamurag dugay kita ni. Sayang kaya kung oras yun. Oh, i-announce imong number, di pare, be. Sige na, i-announce.
1: 0-9.
0: Mm-hmm.
1: 5-9.
0: Mm-hmm.
1: 2-9.
0: Mm-hmm.
1: 891.
0: Okay, thank you kayo katropang Peter. Focus sa kadya sa imong pagmandog traffic ko, ha. Aron di ka mawad anong kag trabaho nimo kalaki ron ba?
2: Ayaw!
0: Amping di amping. All right, mga katropa. Tagas sa tug panahon niya itong mga tukar nga akong iandam din hibi kay relax o kadali kay na murag na stress ko gamay da. Murag nag-uhol ko sa kuang gi-interview. Muna nga, standby ka tropa. Mabalik ko taod-taod sa programang Wanted Kilig. Here's another song from a Bisaya. Oo, Bisaya version of Gika ni Dionella. So, ani ama ka tropa, paminawa ha? Pabilin sa pagpaminaw sa 89.3 XFM Cebu.

0: 7:17 in the morning. That was Tungod Nemo by Oprah Shine. Wow, maka-amaze, ma-proud ko ba sa matugtog ko ning kantahan. To those who don't know, Oprah Shine is one of our tatak lokal guest artists sa mga kaibaw. Daghan kay tag na guest din sa itong programa Tatak Lokal. Well, every Sunday na ako na gina-on air. That was Tungod Nemo sa mga katropa nato din. Doon ay mga tao nga gimo nila mga inspirasyon sa ilang kinabuhi. Kala ganing namang yung mga tao sa kinabuhi nga mo ay hinungdan o gano'n nagpaningkamot. And we always choose to make them as our inspiration. Tungod Nemo.
1: Ikaw.
0: Katropa mo exciting sa walay mga uyab. Araya, maninood. Ikaw, Justin Esconde, ha? Ayan, Nile Carbon, Tanubad, good morning, Ma'am DJ Reyna. Pasyarat ko, well, naminaw ng labakaroon sa Cortez, Bohol. May papaminaw, maadyong buntag nyo dyan sa Cortez, Bohol. Thank you so much for listening. Oh, hinaot ko nga gahapon na mikay mong kaon sa kanang kalamay gigag Bohol ay. Thank you kaayo Miss Honey May Garcia. Siya yung nagdaatong iyang kalamay. Pilit pa kayo sa... Ay, grabe ka, pilit. Sobrang nagkit ng kalamay na yun. Ayan, oo. Lami kayo po doon. Nga na'y mani-mani. Ganahan kong kalamay nga na'y mani-mani. Ay, kanagay pag-inkip din mo ka na'y mga kuan. Wasan ay crunchy-crunchy. Ganahan ko ganahan na. Ikaw na. Oh, Niors Drio. Hello, mama. Yung buntag diha all the way from Bukidnon. Gikan ki Charlene. Marlon Arado. Good morning, DJ. Pasarot. Binatang Ronda Cebu. Lami ka naman yung humba din, ha? Pasarot. Cool Twins Delivery. May pagpaminaw. Bisangon sa kaliso. Anyways, mga katropa natin, i-caller sa Pikas Linya. Napabuhi pa ba siya diha? Gaginawa pa ba na diha katropang Rafael Baring? Oh, busy ka si Rafael. Di naman na, shh, Rafael! Ano eh? Hindi naman din ako din. Nadyo ko importante ka Rafael ay hindi naman ko pansin nun. Nanagi siya ilang ang ginatagaan sa iyang pagtagad. Napa niya tong caller? Napa siya?
2: Oh, that's
0: all. Giganahan pong kapabilin di ahay. May buntag, oy. Kumusta man ka?
2: Di na pa. Nagagwanta kay mga tag-asawa.
0: Magkaila man dyan ko na yung tingogaan, eh. Murag si Rafael Baring mga sa pili. Pero ikasagani?
2: Mabunta dito si Alex sa Manila.
0: Si Kinsa?
2: Alex.
0: Alex? Alex or Alex? Asa ka rito? Alex or Alex?
2: Alex.
0: Alex, okay. Murag daily na ako ko na sayop lang ko, ha? Murag daily lang karon ang higayon nga dunungan tika niining akong programa. Tama ba ko?
2: Okay, good. Ipaminaw, good.
0: Kanang bilib sa kuno, bahalag kapila na kasig panawag, tawag lang gihapon. Muna akong ganahan sa mga, muna akong ganahan sa tinood lang. Muna yung mga taong, excuse me, na ay dedication ba? Di ikin mo nagpaglaom. Hanggat may buhay. Hanggat may buhay, may? Uy.
2: Biyudo
0: na ka. Ang sa magikamat yan sa imong asawa, if you don't mind, I'm asking, ang sa magikamat yan sa imong kaning asawa? Basige, iluan mo, ha? Wala.
2: Kwanto bibi ka ng...
0: Nasakit? Okay. Nikaog baboy.
2: Okay, kaog humba.
0: So,
2: baboy na.
0: Ayun na mo kaog baboy, ha? Karni lang sa baboy. Ayun ang baboy. Sabi tao?
2: Sisingin mo mo ng mga tamis na iinom mo ba? Mga pagkao na tamis, ala.
0: Niya. Niya. Niya, Alex, biyudo naman ka. Pila ka katuig karon nga wala ka ni sud og relasyon. Pila na katuig wak katilog karni.
2: 2008
0: pa. 2008? Na. Mm-hmm. Niya, kumusta naman? Kaya pa nga mag-inusara ra?
2: Mundo pa dito ba nga? Na-apay sa sabot-sabota dito.
0: Pila may edad ni Alex, ba? Pila may edad ni Alex?
2: 60 na, Bibi?
0: Oy, say Sinta. Kani, kay may senior na. Ay, oh, kani sa mga single diha nga ako mga kumare.
2: Bago pa na senior.
0: Awa pa ka ka-register?
2: Wala
0: pa, di pa ta kakuha.
2: Di
0: pa ta kakuha ang discount.
2: Mag-apply pa.
0: Apply ha, kay aron akong... Kung makauyab ang galing karon, na mo'y discount sa Jolly, sa kuan, sa Jolly Jolly ba? Kanang na mo'y discount sa grocery. Dako kayo nagtabang. No?
2: O, mahalo ko. Pero lala, napami trabaho dito. Kung bato naman.
0: Aga trabaho pa di ay? Grabe. Na. Sa mga single din, mga kumari na ako, mga mads. Basta ganyan mo trabaho pa, but po sa but kusog pa na mukiyon. I mean, mukayon. Pipiyata na. Sukol pa ni ba?
2: Ang akong limit, mga isa 40 kataas lang, okay na.
0: Ah, limit, okay na ni. Ya, kusog pa ka mukuan. Kusog pa ka muugbok. Muugbok pa ka?
2: Kanang ugay mo sa buto ko, kanang DJ, kanang usap ko ka blind na tabahan ko masad.
0: Okay, so... Yeah. Okay, sige. Kanyang blind, okay.
2: Kuhan ko, kanyang... Ako nga ba ako karong massage?
0: Ah, nag-massage ka karon. So, nindot kayo ni, kay pag-massage...
2: Kuha pang mga balikin sa pwede, hindi
0: na? So, kaya pagid ni? Kaya pa ni muhiyot? Muhiyot? Muhilot? Katawa ra ba? Di ko, maglisod mo kukuglito kong L, manggod. Abi na kong hilot, ana, hilot din. Oo, niya. Pila.
2: Kada ole, hiyot.
0: O, diba? Sa mga single ladies din na, o. Sa isinta. Hapit na ni mo kuha o ka ng senior na namoy discount ani mag-grocery. Isa na perks na siya, benepisyo na. Siya na pag hindi madawat nga ka ng, ang sitawag na nila ka ng, gikan sa gobyerno?
2: Mga
0: benepisyo. Diba? Mas mapigihuhat ninyo. Maunahan mo? Kung ako niyo, magdadalik o dial. Nya, kuan pa kidaw? Manghilot. Ya, manghilutay. Pagdi si katropang Alex. So kung naglain ninyong nawong, hiloton niya inyong nawong ana. Dako kayo o kanang maambag si katropang Alex. O dili gid mo magmahay pag si Alex inyong pilion. Tama ako Alex no.
2: Oo, ay kay kumbate pa man kanang mo trabaho pa man. Mabuhay pa man.
0: Asay sa mo trabaho pa? Kaya pa? Kaya pa ang iyong imong batang? Kakaya pa na iyong batang? Makatunong pa man ka ha?
2: Ako na. DJ, may problema DJ na kanang makakaya pa DJ. Pero din kami ita ng mga...
0: Nawa si Alex, oy. Naghiyot, guro. Naghiyot pa, guro? Nawa si Alex, 5 minutes ago yung call mo to nawala. Swerte kay bu mapilian, mapilian pud mo ni Alex karon kay si Alex pungod na anan niya tanan. Kusog mo hiyot, hilot. Kusog mo hilot si Alex, so kay ang iyang trabaho mo good massage. So, unsa pa may gidugay niyo diha? Kaya unsa pa pagdugay ani ron nga di pa puta madugay ani kay nawa pud si Alex pud. Dali ara sa dawa ni Alex, oy. Alex! Panawa na si Alex ko tropang Rafa. 2-5 minutes sa gro yung call ba? 11:26 mga katropa. Ang atong oras sa tods sa inyo ha? Our time check is brought to you by Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor cyber zone, SMC Side Cebu, and be part of the future of security. No more fearless. Notify. Nawa naman na to ang caller, oy. Pagpaload mo ka ng taas-taas pag oras, ha? Sayang kayo na nata sa exciting part.
1: Exciting!
0: nalamian ako diri istorya. Nawa pagid mo og kalit. Ona ha taud baliki. Ay, kawala dayon. Oy, kay sayang kaya tong kuan. Kanang katropang Alex tawag balik ha. Sayang kay nanata sa kuan, nanata sa exciting part niya, mapalujud mo. Pero hindi mga putol inyong tawag. Sayang manggod. Oo, niya. Basta sayang, sayang oras, sayang tanan. Sa mga DJ. Good morning! Ma'am DJ Reyna, shout out ko. Well, naminaw, nagluto from Bangbang, Cordova. Oh, salamat sa pagpaminog ikan kay Smith Erica. Hello sa imo, ma'am. Salamat ka. Gwapa ni Ma'am Smith, oy. Gwapa ka ikan ng pang-Arius ba? Oh, na, thank you so much, ha, mga katropa. Wala mag balik si katropang kung ano, si katropang, o sa'yo pangana to ni, oy, katropang Alex. Hotda na yun siya guruglo. Ingam ito ko sa inyo, palujud mo siguro bago mo manawag kay what if na natas exciting part di hapong mga wala. Shout out kay Robert Kamid, kay kinsa pa ni siya lahat, sila maldito, si Biplop, Inspiring Dad, Inspira Dad, MBL. 11:28 in the morning. Wa ka tropa, ako sang hatagan ng panahon ug oras at pipila ka mga pahinom do mo balik tataon-taon sa programa nga Wanted Kilig, mga ka tropa. Ilisoy niyo mga radyo, pabili lang sa pagpaminaw. Kauban si DJ Reyna Chinita.
1: XFM.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako, o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system rekuso, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuan akong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
5: Regular exercise?
8: Check.
5: Vision X Plus?
8: Check.
5: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
10: mapalit na sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman.

Skin sweetened by stevia, and of course mga katropa na itong medyo concern sa ilahang ginatawag na itong weight, labi na sa mga pag-intake og sweet. Well, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix sweetened by stevia. Stevia katropa mo nagipatam isa iya ha, para glowing inside, healthy inside, glowing outside. Ayan na ba? Mura ba na akong ginainom nga kape? Kung mga tanong, mag-unsa man yung sekreto na ako, no? Aside from drinking the Santon Plus Coffee Mix para to sa ako ang pag-control sa akong weight loss, of course, napo din nga to ang para sa itong panit part. Niranday ni mo og Santon Vitamin C. Kasi paldong-paldo ka na. Muna akong gingin sa inyo, nasa kanya na lahat ang kailangan. Ay, nako, hindi kasi kayo nakikinig. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo. Nandyan na po lahat-lahat ang inyong kailangan. Ang Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Atong oras, alas 11:35 na, mga katropa. Ganyan, balik na po ng programang Wanted Kilig.

0: 11:52 in the morning. Sugid ni Maria with Joseph Gara. Mga katropawa na po, igong oras. Thank you so much. Basta 88.3, sikat basta Reyna. Ano maning na ato ni Baydi na amuha ha? Pataka, lagin mo. Ayan na siya mga katropa. Stay tuned in. Kayo niya, madunggan lang gyapon ganoon sa programang X-Rated. Alauna hangtod alas 3 sa kahapunon. For now mga katropa, mubiya sa ako kay maniud to sang tanan. Ito naman, iyahan naman na naniud to maniud ako ang technician. Bahala na siya niya. Ako na lang sa'y mukha on. Ayan siya, wala. Palibrihi ko. Kanya hang tagbuhi-buhi dili oi. Nabok ko utang ani. Buta uwi oi. Beta dahan salamat sa tumang katropa nga ni uban sa akong programa gikan alas 10 hangtod karong oras alas 12. Ana na si kani si Shala nga niingon nga tawagan daw nako siya. Actually natay caller nga babae o natay babae nga single di sa tuong ato ang Facebook page diri nang nangutana o pwede ba daw bi anak ko ugma na lang kay go nagi ko igong oras. Apiki kay siya ba? So ugma puhon na lang taha magdunggan ay tamads ha. Ako'y tawag ni mo. Anak, ang damay mong kaugalingon di asyala, okay? Kay si Rafael ay bahala sa imo. Thank you so much sa mga katropa nga nag-lantaw sa itong Facebook Live. Unamin na sa ito ang mga pagsibya o pagsaba-saba sa radyo karon. Sa laing-laing dapit din sa sugbo o sa ito mga nag-iingon nga nang ginatanaw daw ko nila di sa ilang TikTok Live. Oo, salamat kaysa paglantaw ha. Mahirap nga sa TikTok mong tanaw kay mas gwapa dyan ko din day. Naman kayo mariklamo nga nun layo daw kong kamera sa Facebook Live. Kaya medyo dili ko hitsuraan basta sa Facebook away filter. Sa itong partner sa Pikas Lawa katropang Rafael Baring and of course itong mga kaubanan dari sa istasyon ang atong station manager John Lim and Chavez Biking alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa programang Wanted Kilig dili lang gihapon sa 8.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting
1: XFM. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold, naulihan yun ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect ka.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako kasi siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Hoy, buwang, kanong kalangoy langoy ka malang ni Karsada?
3: Ay, kibaw mo buwang ko, di ko malumusan ni Karsada, niwa ni tubig.
2: Barong niya, nag-trapping ni Karsada, oh, noon sa maga, hindi akong batuta. Gamitin ko ni Himoy, kunig buksay, maapsan na ganyan ka karon, lumusan na ganyan ka.
3: Ngay, ayaw!

0: nga panan-aw tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. nga sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong datumar o premium D3. Lako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka po, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom, tumaas sa unang quarter ng 2026.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte unbothered sa kasalukuyang impeachment proceeding.
1: Headlines. Senator Pangilinan tinawag naman na temporary setback lamang ang naganap na Senate reshuffle.
2: Headlines. Ombudsman natanggap na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases.
1: Headlines. Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up.
2: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
1: Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
1: Headlines. At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagpabot po na may karamay sa pagpanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Pa.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng

0: Laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panayam mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubaya niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na i-transmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ng mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst ng bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate si Dencis Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wheel. So, ganun tingin ko, ganun din ang gagawin ni Senate bagong sayo President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wheel. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede namang ituloy. Kaya lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya yun nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
2: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa ng komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ng analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at kinampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacanang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Palasyo ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pasya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Dale De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Maaari pa rin arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa

0: ay susunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo, hindi hadlang ang protective custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilinan na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Legarda bilang Senate President for temporary, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
3: UP Broadcasting Association pinuna si Senador Lauren Legarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report.
1: Live report.
3: Kinuwestiyo ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Legarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Legarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasabay ng banta na magain din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Tapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado. Ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ang proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng biglaang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-recommenda ng pagsampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, sin incumbent Senator C.C. Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din, sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Saldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panpilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR numero na sa Central Rapid Tulfo ang paunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya si Senator Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Rizzo Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato at 104.7 sa XFM Malaybalay.
1: Balitang regional.
2: Nain natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Ang dalawang paanang sanggol ng matagpuan ng mga residente ng barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan ito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara, Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug bypass operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa Sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Bayan ng La Castellana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana Habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP. Samantala, kinilala ang mga suspek na sina Eduardo Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipilango V, hepe ng La Castellana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ng insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Karampantana sa dibdib matapos itong makakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahanin na Karampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Karampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa bayan ng La Castellana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM.
2: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sa BINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang paggalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
1: Breaking news! Breaking news! Balitang regional! Regional!
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Emlang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato, at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sakay ng Baja motorcycle. Agad itong isinugo sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
1: Live report.
7: Muling pinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ka ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission. Pasado launa ng hapon itong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rating na kinabibilangan ni Mark Kester Batak at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Micaela Laureano ng ISU Kawayan Campus na may 94.40% at Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echague, Desiree Dakaka ng PNU, Jean Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Kabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Vardadero ng ISU Echague na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon para naman sa bagong lisensyadong guro. Ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang outdating ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisabing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center to Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Lalaki sa Cebu City, binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFMU.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Ayan, tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Berak Catanduanes.
1: Katropang body dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
0: At tama po sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Chage, Sabela. Ngayon din sa may Kamiling Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Dating ito po sa may Naiya, Pasay at syempre sa Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6, GC sa East ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold Katropa, likas, subok at epektibo. Nagpagpulong na sa pamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na diniklarang on life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres sa si Ritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanyang ang kanilang sanggola. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyan pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: Tamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
2: Santon Gold Herbal Tea, the secret of health.
5: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog nga na araw po.
1: Sa malusog na araw, partner, sa lahat natin mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, huwag pong mahiyang magtanong, huwag pong magatubili na magpadala ng iyong mga inquiries dito sa atin pong programa. Ha? E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasal ang iyong mga katanungan, magiging po ng pangalan po ninyo at address para makakalig siya dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po na rin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa ating pong mga wellness center, nako, bisitahan nyo po ha, ang mga wellness clinic natin, Doc. Ano? Sa mga kababayan natin dyan na merong iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, marami na kayong nasubukan, ayan, na mga pagamutan at napuntahan. Ano? Pero still, nandiyan pa rin yung inyo pong mga tinitiis-tiis na mga sakit. Eh, subukan nyo naman ang mga modalities, mga services na in-offer ng Yes to Health. Bisitahan nyo po ating mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs po natin na mag-a-assist po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat nyong gagawin. At syempre, magbibigay sa inyo ng mga programa na naangkop para sa mabilis na paggaling ng inyo pong mga karamdaman. Marami tayo, Doc, mga services ano, sa ating wellness clinic.
1: Oh, meron tayong mga nutritional therapy. Meron din tayong program for cleansing and detoxification, especially dun sa mga meron ng mga metabolic disorders.
0: Yan, ako.
1: Hindi na makontrol yung cholesterol, may fatty liver, may hypertension, may diabetes. So, isa sa pinaka the best program sa naturopathy yung cleansing and detox, ano? Isang program na sa bahay mo gagawin, mayroong kang guide, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ito'y pinoprovide ng ating mga naturopath sa ating mga Yes to Health Clinic. At kung nais po ninyo yan, pasyalan po ang Yes to Health Clinic, ano? Sa bukas, Thursday, nandiyan po ako sa Batangas City. Para sa mga taga dyan sa malapit po sa Batangas City, ano? Yes to Health Batangas, tomorrow meron po tayong consultation schedule.
0: Yun, sa mga gusto pong makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie, dyan sa Batangas branch po natin. Visit our Batangas branch, ano? O, sa mga kababayan natin ha, na nagbabalak pong pumunta, bumisita sa ating mga Yes to Health Clinic, eh narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Hotel Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Sa mga kababayan natin dyan na gustong magkape at gusto pang magpaganda ng skin, magpaganda ng mga kasukasuan. Same, para kasi nyo yung mga joint area po ninyo dyan. Ito ang the best na kape para sa inyo. Santone Gold Coffee Mix. Pagkukunan po yan dyan, ang napakayaman ng mga phytonutrients dahil sa mga herb extract. At the same time, Doc, ay meron din yan siyang collagen and glutathione. Mga master antioxidant yan na napakahalaga sa bawat parte ng atin pong pangangatawan. Ay, hindi mo lang na-enjoy yung pagkakape ng Santone Gold Coffee Mix. Pati yung benefits niya, Doc, ay talagang sulit na sulit.
1: Mm-hmm. Kasi sa mga Pilipino, talagang malaking bagay ang nakakahigop ng kape. Kaya kung healthy na yung kape na hinihigop mo, ay di mas maganda yung advantage. Ano?
0: Yan.
1: O kaya sadyang ginawa ang Santone Gold Coffee Mix para dun sa mga medyo nagkakaroon na ng mga signs of aging and common health issues regarding, you know, yung medyo tumatanda na tayo.
0: Mm-hmm.
1: And we have also coffee na nakapagbibigay ang benepisyo doon sa mga buto, yung kalamnan, yung ating premium D3 coffee mix. And meron tayong coffee na maganda sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Maganda rin sa digestion yung ating Santone Plus coffee mix. So may iba-iba siyang purpose na para mabigyan tayong benepisyo.
0: Yan, ha? Santone Gold Coffee Mix. Mabibili na po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan. Itong nagagawa, Doc, ng isang klase ng hormones, natatangi na hormones sa atin pong pangangatawan, ha? Tinatawag ito na love hormone. Napaka-ano na to, interesting na klase ng hormones. Kasi ito ay madalas kailangan na kailangan natin ito. Ano? Walang tao siguro, Doc, na mabubuhay na kumbaga walang love sa kanyang sarili, walang love na namumuo sa kanyang puso. Mm. Ha? Meron at meron talaga yan. Kaya napakahalaga nitong ano, itong love na ito, mga kaibigan. That it's just not a word, ano, kundi merong malalim po ito, ano, na impact sa atin pong kalusugan. Sa kahit sa atin pong physical health, mga kaibigan, ha? So ano nga ba, Doc? Itong tinatawag na love hormones, at paano po ito nakakatulong ng malaki sa atin pong katawan at maging sa atin pong puso?
1: So ito yung oxytocin, ano? Lately, may mga pag-aaral na ginawa sa oxytocin, mm-hmm, na napakaganda. Kung pagtitingnan natin yung benepisyo sa kalusugan. Kasi itong oxytocin, actually hormone ito.
0: Mm-hmm.
1: At neurotransmitter na pinoproduce ng ating hypothalamus, nire-release ito ng ating pituitary gland. So yung hypothalamus nasa deep inside our brain niya, nasa, mm-hmm, middle brain.
0: Oo.
1: So ang oxytocin ay famous yan sa kanyang role na love and bonding hormone.
0: Mm-hmm.
1: Mahalaga yan sa pagbubuntis, ano? Mm-hmm. At saka pag nanganganak isang babae, yung labor contractions, malaki ang papel ng oxytocin para makapanganak na maayos ang isang babae. Sa breastfeeding naman, kung kayo nagpapasuso, ito ay napaka-importante din, ano, sa kanyang emotional connection, mm-hmm, trust and social interaction. Pero nakita ng mga scientists na ang oxytocin, hindi lang yan tinatawag na o may tuturing na love chemical.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay may malaking papel sa buong katawan sa pag-regulate ng mga bagay-bagay katulad, mm-hmm, ng stress hormone. Diba? Kapag mataas ang iyong oxytocin, mm-hmm, nakokontrol niya yung stress hormones.
0: Mm-hmm.
1: Yung pamamaga or inflammation, pati yung tibok ng puso natin, blood pressure, emotional health, maging yung ating social behavior. Isa, mm-hmm, rin yan sa nabebenepisyuhan ang oxytocin. Ano? Yung pagtulog ng maayos at yung ating pain na perception kung saan, kung ang katawan natin hanggang gaano niya maitotolerate yung pain,
0: mm-hmm,
1: ano, saka yung balance ng immune system natin. So ganun ka, ano, ganun kaganda yung coverage ng benefit ng trabaho ng ating oxytocin.
0: Mm-hmm. At itong oxytocin na ito, Doc, ha, napakaganda kasi maraming bagay, mga gawain na nakakatulong para maiproduce ng maayos o ma-release naturally itong oxytocin na ito.
1: Oh, since ay isang hormone, ano, may mga pwedeng gawin para ma-stimulate mo yung production niya.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi nandiyan sa katawan natin. Oo. Yan, eh.
0: Normally, pinoproduce yan ng katawan.
1: Pinoproduce talaga ng katawan. Hindi tayo mabubuhay ng walang oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan natin yan. Siguro, kung mabubuhay ka man, parang robot.
0: Mm-hmm.
1: Wala kang emosyon.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ayan, na-stimulate ito, nare-release ito kapag meron yung halimbawa, hugging,
0: mm-hmm,
1: or yumayakap tayo. Di ba pag niyakap tayo ng isang tao, parang, mm-hmm, nare-relieve tayo.
0: Tama daw ko.
1: Because ang pagyakap naman ay una, intimate, pwedeng sa mag-asawa, mm-hmm, magka-relasyon, pwedeng sa magkaibigan,
0: mm-hmm,
1: sa family member.
0: Mm-hmm.
1: So kahit sinong tao, pag niyakap ka, kahit kaaway mo yung makap sa'yo, mm-hmm, parang iba yung pakiramdam, parang nare-relieve ka. No?
0: Tama ako.
1: Because hugging can release natural oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon tayo ng comfort and relaxation. Sa touch. O pag, kaya minsan, yung halimbawa, may namuong problema,
0: mm-hmm,
1: or may isang taong stress, depressed. Mm-hmm. Sabi nga na isang pag-aaral, itouch mo lang yung balikat niya, mm-hmm, tapikin mo lang.
0: Yan. Gentle touch.
1: Oo, gentle touch, malaking bagay na yun. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Yun yung nakakapag-stimulate yun ng oxytocin. Eye contact.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Minsan, hindi kailangan ng salita eh. Sabi, mm-hmm, makuha ka sa tingin.
0: Oo, yan.
1: Eye contact can also stimulate it. Yung positive social interaction,
0: mm-hmm,
1: yung even yung, ano, yung mga ina nagpapasuso. Mm-hmm. So, the connection between yung baby at saka yung nanay, mm-hmm, through breastfeeding is the oxytocin.
0: Sometimes, yun yung ano, tumutulong sa pang-cope up nila sa stress ng mga mother. Itong oxytocin ito, gamit na gamit ito sa kanila.
1: Yeah, oh. Kaya nga, actually, nakapagpapabata din oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Yung ano, maraming mga trivia dyan. Na.
0: Oo.
1: So, wag lang, ma-overload lang tayo pag inubos natin.
0: Mm-hmm.
1: So, sexual intimacy, sa mag-asawa, sa mga mag-partners, isa ito sa healthy na gawin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala ginawa ng Diyos na pwede naman manganak ang babae ng walang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kung isipin, di ba, kung reproductive system lang. Ano? Pero ba't ginawa ng Diyos yung sexual intercourse na maging legal sa mag-asawa lang,
0: mm-hmm,
1: sa mga legal partners? Kasi meron pala itong positive health impact,
0: mm-hmm,
1: sa lalaki at sa babae.
0: Oo.
1: Yun yung oxytocin. Kaya totoo pala yung sinasabi nilang pag wala ka ng ganun,
0: mm-hmm,
1: umihina daw immune, mm-hmm, system.
0: Hindi, Dok, yung sabi nila, kapag kulang daw sa dilig, parang iba yung itsura.
1: Nanunuyo.
0: Oo.
1: Ah, totoo yun. Oh, totoo yun. Hindi yan sa ano. Yan yung may mga pag-aaral. Kasi nga, ang bottom line nun, yung oxytocin hormone.
0: Yung napoproduce during that activities. Tama.
1: Iba kasi talaga yung pakiramdam kapag may mga ganong sitwasyon. Mm-hmm. Alam natin yan, yung mga may asawa dyan, may partner. So, it's something that is extraordinary because ang sekreto niyan is that particular hormone, oxytocin.
0: Yung oxytocin na yan.
1: So, hindi lang doon ang oxytocin ay hindi lang marirelease through that. Baka sabihin naman ng mga walang partner, lugi naman kami. Okay, meditation, prayer, singing, o pag-awit, yung pagtawa, exercise, at yung paggawa ng kindness.
0: Kabutihan.
1: Kabutihan. Yeah. Yun pala yung mga nagiging way para
0: ma-produce
1: yung oxytocin sa katawan natin. Kaya pala may mga tao na hindi mo maintindihan, pinabigay yung kalahati ng kayamanan sa charity, na yun yung kanilang kasiyahan. Kasi totoo pala yun, based on science, na kapag ikaw ay gumagawa ng something good for the benefit of society, iba yung nagagawa sa'yo.
0: Actually, meron nga ano dyan, Dok. Research ng mga dalubasa na nakita nila, givers live longer daw.
1: Totoo. Kaya nga sa ano, it is better to give than to receive, sabi sa Bible.
0: Oo.
1: Eh. Diba? So, yun ang ano nun mga katropa. Mm. So, yung in many ways, oxytocin ay isang biological signal of safety, connection, and healing.
0: Yan.
1: Yan yung ano.
0: So, Doc, ang tanong, paano ba gumagawa itong oxytocin na ito sa atin pong pangangatawan? So, alam natin kung paano siya napoproduce.
1: Mm-mm.
0: So, ano yung paraan niya ng trabaho o functions sa katawan natin na beneficial sa kalusugan ng isang tao?
1: So, ganito yan. Pasimplihin natin. Kapag na-release yung oxytocin, nag-a-attach yan sa receptor ng mga organ gaya ng utak, ng ating puso, ng ating mga daluyan ng dugo, yung ating digestive tract, pati yung reproductive organs, saka yung immune cells. Ano? Once na-bind na yung oxytocin doon sa receptor ng ating mga organs sa binanggit, tinitrigger niya yung beneficial physiological effects. Una, napapakalma yung nerves. Alam naman natin, ang dami sakit na nadadala ng tensionadong nervous system.
0: Diba?
1: Tapos yung oxytocin, tinutulungan niya na mag-shift yung katawan natin, yung body natin from fight or flight mode to yung tinatawag na rest and repair, rest and digest mode. Yan. Yan yung ibig sabihin from condition na ang katawan ay parang laging nasa accelerated pace, isinishift, tinutulungan ng oxytocin na ma-shift ito into relaxation mode.
0: Oo.
1: Kasi pag puro na lang tayo flight or flight, parang kang laging nakikipag-gera nun. Ganun ang ano ng mga sundalo yung nasa war. Kaya ang bilis ng ano nila, halimbawa ikaw, batang tingnan, pinadala ka sa gera, pagbalik mo, mukha ka na matanda.
0: Tama daw ko.
1: Kasi ang kanilang mode ng body is always fight or flight. Laging mataas yung cortisol, yung hormone nila.
0: At itong ano na to, Dok, itong ganitong state of our being ay naano din to, natitrigger din kapag tayo ay stress lagi.
1: Yes.
0: Yung fight or flight mode na yan.
1: Tama, oo. Kahit na ikaw eh, marami pwede magano. Marami pwede mag-cause ng ganyang ng state.
0: Uh-huh.
1: Kaya nga malaking papel ng ano ng oxytocin. Kasi napapakalma niya, nasiship niya, natitrigger niya na mapunta doon sa relaxation mode yung katawan natin.
0: Oo.
1: So, this is why yung oxytocin link yan sa relaxation, emotional stability, mas magandang panunaw, mabilis na paggaling, pagpababa ng mga inflammatory response ng katawan natin, at pinagaganda niya yung heart rate variability. Na hindi yung lagi na lang na parang hinahabol ka ng multo. May mga ganun eh. Tibok ng puso nila, napakabilis.
0: Tama daw.
1: May mga ganun. So, ang kagandahan niyan, yun yung buong ano. So, pag na-reduce yung anxiety mo, kasama na yung blood pressure, may improve, di ba? Maraming magbabago sa'yo. Sa emotional health naman, yung epekto niya, marami din. Pwede kang mas maging mabait, mas maging malambing, mas maging emotionally resilience. Tapos yung social connection mo mas okay.
0: Mas stable yung pag-iisip mo, kumbaga. Oo.
1: Better yung mood and stability ng mental capacity natin. Maganda yung tulog mo. Maganda rin yung immune system function mo. Maganda yung panunaw mo. At maganda yung iyong pain regulation. Kasi pag masyado kang stress, parang sakit ng katawan.
0: Tama,
1: hindi mo maintindihan. Di ba? Pero
0: parang ang dami mong sakit.
1: Yes. Kasi isang problema lang. Pag talaga iniisip po ng gusto, talagang dami mong nararamdaman.
0: Tama, oo. So, yun sa mga kababayan natin. Isa pa ang oxytocin, Doc. It improves our sleep pattern. No? Mm. Yung sleeping rhythm natin, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawa.
1: Now you know. Bakit? Pag hindi makatulog, kailangan... Ito, hindi kalaswana.
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi makatulog, yung mag-asawa, nangangalabit, si mister. Pagkatapos, wala na, hilik na.
0: Tulog na.
1: Now I know. Why? Because of the oxytocin release. Nakapagpapaganda siya ng tulog sa gabi. Now you know. Sa mga mister na hindi makatulog.
0: Technique yan, ha?
1: Technique yan.
0: Kaso pag nakatorbo, Doc, nako. Lagi na lang nangangalabit.
1: Yun lang. Baka lalo hindi makatulog.
0: So in general, mga kaubayan, ang oxytocin, nakakatulong siya para ma-improve yung sleep natin. At the same time, yung immune system support, tinutulungan din niya para maging mas malakas ang immune system po natin. At mas makaiwas, Doc, sa mga inflammatory diseases. Karamihan ng mga karamdaman na associated with inflammation ay natutulungan na maiwasan o mabawasan yun sa pangangatawa natin if maganda yung production at yung work ng oxytocin sa atin pong pangangatawan.
1: Yes. At isa sa pinaka-importante dito, yung latest na mga scientific research, kaya nga tinawag na love hormone na oxytocin, hindi lang dahil sa emotional benefit, aspect. Ang oxytocin, nakita ng mga research na magandang nagagawa sa puso natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga latest discovery, nagpapakita yung oxytocin na may direct influence sa cardiovascular health.
0: Mm-hmm.
1: So, yung oxytocin receptor na nandun sa heart muscle cell, blood vessel, nervous tissue, sa nagkocontrol sa heart rhythm, nagiging mas maganda. At yun, kung may high blood pressure ka, may mga iba't ibang sakit ka na may kinalaman sa puso, natutulungan. Actually, noong 2025, may pag-aaral na na-publish sa Nature Neuroscience na nagpapakita na yung oxytocin, ini-influensyahan niya yung puso natin, yung heart rate variability na maging mas kalmado sa emosyonal na sitwasyon.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 12:59 in the afternoon, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, kung nangita mo og pangpainit sa inyong hapon, labi na sa mga coffee lover din, hasama na ako nga dili pwedeng walay kape sa matag-adlaw. Of course, aduna na partner nga pwede niyong gamiton ng ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Nindot na siyang aroma na kanaging kapitan niya, mong inom kita kape gani nga dili makahatag og kaligon sa tonlaws niya, makahatag og epekto nga dili maayo. May mga side effects kung maga mga katropa ba sa maning nga kape nga taas og acid, mo hinuntang nga musaka ang atong acid sa atong lawas. Mani may mga hyperacidity diya, sama na ako nga muning isa sa mga challenges. And of course, aside from that, mga katropa, sa mga katropa nato din hanga, dili gusto mo inog kape kay aduna lagi na caffeine. Dili mag-uol kay ang produkto sa Yes to Health nga Santhone Plus Coffee Mix. Walay caffeine, huwag dili mo mag-uol anang abutang. Kaya pwede gi mo inom bisag gabi, ipana diha mga katropa. I-make sure lang yun ninyo ha nga Santhone Plus Coffee Mix ang inyong paliton. Kung gusto mo mangapi o gabi, huwag dili mo gusto nga maabtag buntag galurat ang mata. Pero ba yun ay problema, usahay ka ng mga piginitan, matingana ng tao, nga nung kapamanta katulog. Pili mo kape nga caffeine-free sama sa Santhone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder ug mangustin. Laing-laing binipisyo nga makuha ka tropa. Muunang makaingon ko sa inyo hanga recommended jud na ako ni nga pa nga produkto. Labi na sa pasok ang monitor sa timbang. Kaya usahay man good, labi na kita na nagkaedad na ang babae. Paspas kayo ang pag-change sa tong body. Itong hormones na ito katropa. Ang ganahan ako aning itong Santhone Plus Coffee Mix. Adunay soya powder nga high in fiber, high in protein nga makatabang nga dili ka ay mumupas pa sa pagsaka. Labi na gusto niyo i-substitute sa inyohang pagkaon ang kape. Well, I guess the right partner ang Santhone Plus Coffee Mix. Low in saturated fat, pagid na siya katropa. Again, Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, ligit up na bang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, mupahilak ka nimo. Og mupakatawa.
7: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw na.
2: Sabo. X-Rated.
3: Boris!
6: Onya karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: 1:27 in the afternoon. Maing hapon. Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Ayaw!
0: It's a good. Diba?
1: Ayaw!
0: Paspasa sa oras, uy! Welcome sa programang X-Rated. Sabi tayo, seryoso. Sa'yo, pag sunod pa lang chinita, sige na magka nag-ago naman diha, oy. Hello po, maying hapon. Dihalabi na sa itong mga stasyon diha sa Mindanao. Mga naka-hook up karong orasa. Naka-cross-post. Maying hapon diha sa Mahitagom City, naka-cross-post, naka-hook up sad ta. 98.5 XFM Kanlaon. May pagpaminaw. Hello po si inyo dyan. Pakuskin yung mga radyo kay ani anasad ko. Dili magsaba-saba, kundi isigirag ago. O, aron dili sad mo mapulaan ako ba? Sige-sige, saba-saba, no. Mamuganahan. Shout-out di kay J-Lord Saga Bornea. Yaon. Hello sa imo, J-Lord. May pagpaminaw. And of course, may pagpaminaw rin ni Kagawad Christian na Modja. Oo, grabe naman ni si Kagawad, oy. Hindi ko ganahan ay magpatambag kay Kagawad. Nagtamangay ito akong tambag kung sa'y tambal, ano akong tutunlan nga murag. Tanaw ang ko niya ba, kung naba siya extra nga tutunlan din ha? For sure, nag-extra to tinay. Small intestine o kuan. Large intestine. Maying oi to DJ RC. Shout out ko sa akong amigo nga si Bryl Angelo Flint Gambe. Nga napaminaw mini mo karon diri sa sakyanan. Cute tan, kuno siya sa imong tingog. Tagasagbayan, nagihapon ni siya. Sure, ka ano, Bryl. Ay, di ko ganag Bryl oil. Bryl. Di ko ganag Bryl. Atong last, nagbinuang na ko, Bryl ang pangalan. Di lang to tagasagbayan. Kay taga Kalbayog to siya. Hangtod sa hangtod, ganda ko siya, dili makalimtan. Char! Hello, good afternoon, DJ Reyna. Guwapa og sexy kayo ka sa imong suot o gisuloob. Please ko shout out, diri siya may kalahuan, Ming Lanilia. Ayan. Sapa ka ayo ka dare. Talaga ba? Ana si ano, pwede daw tutok ni Bryl kay Murad daw kog virgin tanawon sa ako ang poster. Sibot pasabot ay na kagawad sa poster ra. Tarungan yan yung mga decision sa life. May pagpaminaw din ha sa itong mga katropa diya sa may XFM Bukidnon 101.7 XFM Bukidnon Valencia, San Fernando, Malay-Malay, Kabanglasan. Hello po sa inyo ha din ha. O, the 92.9 XFM Giholngan. May pagpaminaw po. 95.9 General Santos City XFM Gensign. Hello po. Thank you. Ayan. Eto na nga. Eto na nga. 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao, Katropa Digital. Madunggan ta karon di sa daing dapit sa Davao, no? Sa may Samal Island. Thank you so much. Ana po di karon madunggan ta sa 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. Nari si Ketropang Zenaida. Okay, sa may taga Cotabato diya, comment daw mo, B. Okay, present daw, B, kaya sa asa mga kuan, comment daw mo kung asa-asa mong lugar. Kung naamuron o ka ng Cotabato, Davao, comment mo sa ato ang Facebook Live sa may 88.3 XFM Cebu. Kaya para ma-shoutout tamo, para pasalamatan sa tamo ba sa kanunay. Rodrigo Antupuesto Inopia, may pagpaminaw, may hapon na sa imo DJ. Guafa Chinita. Mm-mm, salamat. Salamat sad kay gigapahan. At ang inin nyo ha. Taod-taod na nga to ang X-rated drama. Unsa na pud ka ato madunggan karong adlaw nga Miyerkules, no? Ano na naman ang chika? Tayo ba'y paiibigin? Tayo ba'y paiiyakin? Tayo ba'y pagagalitin? Makakaramdam ka ba ng puot at galit, char? Kung saan po kayo batiyo na ito, ano itong madunggan ka rin, no? Munang atangin ninyo katropa nga itong X-rated drama. Taod-taod. Shoutout na sa XFM na San Francisco, Agusan del Sur. Sa 91.3. Ang Zamboanga sa DI 99.5. May pagpaminaw sa inyo, ha, din, ha? Actually, sa naiyong mga naka-simulcast, dili lang, no, kay naman tayo mga naka-simulcast, good nga kuan, mga station karon. Hello sa inyo, ha? May pagpaminaw. Huwag na nga salamat. Bye na siguro. O, tangin ninyo unya, ha? Bantay lang lagi mo. Ay, kung dili mo mag-atang, kisa naman akong chikahan, ay ni. Ba't mag-atang jud mo? Ato sa tagaag oras na itong pipila ka mga pahinumdam ka, tropa. But before anything else, akong hatagan o panahon po ding isa na ako katukar, yung akong iandam dili pa sa kilid all. Ito, nato sa kuan dili biasa nga bag, dobi. Ayan. Ah, kanin. Ayan! Ayan!

0: here's another song from Kathy Thercolli. If I'm not in love. Alauna 34 na mga katropa. Sa programang X-Rated. Pakuskin niya yung mga radyo ha. Kaya aron dagantang malingaw.
1: Excited!
0: Og malamian. Correct. Kauban of course, inyong DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting! Ayan. Exciting ka ba?

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinala gas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay ako kasi di katabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto o walay klarong hisgutanan tungod kay pakyas na o labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw o dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca.
3: Usa ka herbs
6: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
3: sa mga kalalakinan
6: o kababainhan
3: o gahatag o kusog
6: o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:47 in the afternoon. Mga katropang oras, setod sa inyo ng Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pampaligon sa inyong immune system. Labi na sa mga katropa nato din ang hina nag-immune system. Huwag dali na mataptan o sakit. Make sure to choose the right partner sa inyong daily routine. Ang Sandown Vitamin C, usa ka alkaline base, non-acidic ascorbic acid. Dili lang gamagikan sa oranges, apan gamagikan po sa mangustin, mga katropa mo. Nang kumamili mo sa inyong partner sa matag-adlaw, sa pakigbatok, sa hagit, sa kinabuhi, we'll make sure to choose the right one. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat tagoy ang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Boss, sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Sugo sa maayong pamatasan, huay labot ang mga huay batasan na maayong hapon kaninyong tanan. Ayan na po ng laing sugilanon, suwet tampo sa atong programang X-Rated sa ato ang istasyon sa XFM. Sa Tibok, Visayas, Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan. Ang ato ang hisgutanan. O taga ang pagtagad nga suwat tampo karon, kining usa ka babae nga tagagihulngan o ginhulngan. Kining maong tampo karon ato ning giuluhan og second chance, mga katropa. Sugod na ang X-Rated drama.

DJ RC. Palihog lang. Please. Hangyo. Taguan lang ko. Tawga sa pangalang Lean Joy. 26 anyos na ko. Minyo og may mga anak. Kining akong syokilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa nagpalibog dinhi sa akong desisyon. Kung unsa ang akong tumanon. Ang akong utok o ang akong kasing-kasing. Aron gani nyo masabtan ang tanan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-rated trauma.

0: Day. Ligon, yung kay inyong relasyon ni Jomar.
1: Kaloy sa Ginoo.
0: Nindutan ninyo, uy.
1: Tungod kay tinud-an na yung minagminahalay.
0: Ako? Wag yun, magdugay na ako.
1: Usaon, tigri masab kay ka.
0: Ambutoy, bitaw na ako eh. Di mangi ko pa utang.
1: Mao nang usba na imong kinaiya diha. Aron sa ingon, dunay magdugay ni mong uyab.
0: Maulagi uy. Hi. Idol, gikitika day.
1: Ikaw, good.

0: Ako ba? Doon tanong ko sa inyong kasuod ni Bob.
1: John!
0: Sikit ba kayo na siya ni mo? Oh, magigsulti ni mo, pwede sikita yun.
1: Naunsaman ka, oy! Nagselos ka ni Bob?
0: Kumayong ko ko.
1: John!
0: Huwag ko makumidya, ha? Lahi naman, good. Lahi na gusto kong bananaw. Oh, mura ba doon ay...
1: John! Ayaw gyo'y pag-ingon ni Ana. Naunsa ka man taon, oy! Nakaibaho piya kag-unsa ti kakamahal, ha? Ogwa ko'y pangitaon nga lain tungod kay ikaw lang ang akong mahalon. Nalimot ka na ba day, Ana?
0: Oo, man.
1: Oo, oh, naaraman day na. Nga na mag-ingon, Ana, man ka. Ano ko tao magselos ka man anang Bob? Nga kababata bi anak nako. Sila si Sonia. Barkada na mi anak nila, sukad pagit sa una. Maong ayaw in taon pag-ingon, Ana.
2: Di nalang kong umuupad all ni mo eh. Ninjoy!
1: Bob!
2: Lisod na kayo kung ako lang unyang hinungdan sa iyong panag-away. Ulit kayo nalang good ko. Mausugod ka ron. Mo distansya nalang good ko ni mo.
1: Laina ni mo, Bob, oy. Mura mang kagti-amigo.
2: Huwag ko malimot, Ana. Pero lisod mo kay good. Maglit kayo nalang good ko ni mo. Kibahubiya ka. Maong sabta na lang ko, ha? Pero, ayaw ka bala ka. Naaralagi ko ni mo sa mong loyo. Bisag unsay may tabo. Okay?
1: Bob...

0: kun kinsa niya ang magselos, kunuhay. Pero mauday ni ang nagbisyo.
1: Sonia, ang sabot ba ipasabot?
0: Kibuang ka lang ni Jom.
1: Unsa? Unsa kibuang?
0: Paminaw ha. Nakitaan ko siya nga doon ay kuyog na lain.
1: Unsa?
0: Oh!
1: Sonia, ayaw rin ako kumidyahe o ginana?
0: Na, tinuod lagi na akong gisulti ni Mulin. Wa ko mamakak ni mo eh. O kano magbakak man sab ko ni mo nga amiga biyata? Friendship biyata? Natural nga sultian tikas ako ang nahibawaan. Paminaw ha, kay sultian kitika sa tanan.
2: Mura ko og nahugno sa akong gilingkuran. DJ RC. Sa mga gisulti ni Sonia na ako din eh. Pero dili man sab mahimo nga mamakak ang akong suod nga amiga. Wala ko dahayon gisultihan si Jom sa akong nasairan. Ako pa una siya nga gipanidaan. Kay gusto ko, aduna ko'y ebidensya. Gusto kong mapamatud-an kung unsa man ang gipangsulti ni Sonia din hinako bahin kay Jom. Apan, ang akong ginikanan, ang gusto nila, buwaganan ako si Jom. Mao kini ang nahitapo.

0: Oh, Usherman, ego ka lang sa paghilak. Ha? Magloom. Enjoy. Antuson ang imong nahibawaan bahin sa imong uyab. Usa?
1: Pa, sakto ang imong amahan, Linjoy. Nganong dili magina ni mo buwagan ng tawhana?
0: Nahibawaan na lang ni mo. Nga, ayaw na pagpagkamartir.
1: Oo, oh, naidaghang lalaki di ha. Ayaw pag-antos anang tawhana.
2: Oo, paminagkasulti, ma. Pa, nangita pa kong timing kung kanusa ko magkasulti niya.

0: sa ning melody nga mi-text si mo nag I love you. I love you day, ha? Tubag! Kinsa lang melody?
1: Oy.
0: Tubag ako.
1: Okay, okay, okay. Tubag gunti ka. Ako uyab.
0: Unsa?
1: Sorry, Lin. Lihuling nga oran mo na. Hindi mo na seryoso. Lihuling nga walang ko. Saong, nahun mong kayo mo. Sakyan ako. Pero Lin, tuhoy ko. Lihuling nga oran ginan ako. Huwag ikaw nga akong piliyon, Lin. Ikaw may akong gimahal. Mom, ayaw pagpadaan ng imuhan. Muna ito man eh, ikaw may akong gimahal. Ama? Sorry, sorry kayo. Sorry kayo.
0: Joe.

0: Human ako makita si Jomar nga dunay kaagpay nga babae, no? Abini mo? Nawagtang nga ko ang bilip niya. Nawagtang nga akong taas nga pagtanaw niya.
1: Sunya?
0: Day, dili siya kasaligan nga pagkalalaki.
1: Sonia, napuhad lang to niya tungod kay una-unahon man ang babae. Mauhing ipatulan. Pero kay bahaw ko, love pagid ko ni Jomar. Love?

0: Omar. Unsa naman sad ni? Unsa naman sad ni I love you ni melody ni mo ha? Abi na ko guha na mo. Abi na ko nagkabuhag na mo.
1: Ay, nagbuhag naman bitaw mi. Buang na mabayaan na mi. Sige lang text. Masa guha na mi. Ay, inugtag daw eh. Pansin rin na ha. Sad di na. Ay, ito ba eh.

0: Jomar, apakah salah lantang?
1: Lin, makibaw ka yun nga. Di pa pwede. Tugewa pa mahuman ang akong isuon nga akong ipa-eskwela.
0: Ay, gusto mo gana ko masiguro. Gusto kong mahiusan na ta sa kaminyoon. Mau magminyoon na ta.
1: Lin, please. Sabta ko. Sabta ko. Ano na langgot? Kung mahusay na ning tanan?
0: Jomar.

0: ni. Nampak mongka?
1: Angai baku malipai saya mongki buhat.
0: Nganu mulai?
1: Mau tanah pergi deka? Nganu nak uyap kadi Sunya?
0: Usa?
1: Abi kewa naman mo tagad si Sunya na ko. Karoon nagpahimus ka sa higayon. Nang uyap ka niya. Baga kagnaong. Maong magbuwag ta. Magbuwag sa Joma.

Mao niya akong problema karon, DJ RC. Kay nagigbuwag na unta ko ni Jom. Ni Jomar. Hugot na untang akong desisyon, pero abtanog isa ka buwan og kapin sa akong pakigbuwag niya. Nakigbalik na pud si Jomar.

saad na magbag-o na siya. Di ang takatambagan day, uy. Og din he, DJ RC, naglibog na og maayong akong huna-ahuna. Kaysa tinuod lang, napakoy gugma ni Jomar. Og nga ako mga pangutana, maokini. Unsa may akong buhaton, angay bang hatagay na ako siya og chance? No! Ayaw na. Ang akong kasing-kasing gusto makigbalik, pero ang akong utok, ang akong huna-huna, DJ, dili. Dili na ko. Unsay akong buhaton, magbag-o na kasiya. Si Sonia, wala naman mo paduol na ko, tungod lang kay Jomar. Ang akong suod nga amiga, nagpalayo din hinako. Tungod sa among relasyon ni Jomar, nga buwag balik. Bisan pa man nga kapila na kong giilad ni Jomar. Unsa may angay na kong himuon, DJ. Aron mabalik ang among kasuod ni Sonia. Palihog, tampagi ko. Inyong magtatampo, Lynn Joy.

0: Mao nang kanta para ni Muday. Dahil enjoy. Tuntung agugma. Ay, klaro dahil. Murag dili ko ready tambagan ka kay base niya mayoyo. Online pangasaba ka sa akin. Sa mga suking tigpaminaw na to, nga naka-standby din ha. Oo, anong masasabi niyo? Oh, rage bait man ay mo oi. Kanang imo sa kong gipasuko karong adlaw dahil enjoy. Sabak ka diya, Jumar oi. Naguyabuyab daw siya glain kay ikalingawan na daw. Kapuya ani inyong suwat sugilan oi. May nalang kikuha ko'y high blood kaya kung naapawa na mo. Isapot na kog sugod. Ibtun ko mag-inita ng saksakan di rin sa mong booth. Sure na gid ka, Ana Linjoy. Sure na gid ka nga nahigugma pag yun. Anyway mga katropa, kung sa mag-ipilion ni Muday, yan ang pangotan, piliin ba niya utok, ay kasing-kasing, o yung huna-huna, ay kasing-kasing, huna-huna. Depende dahi, bahala na ka. Ang inani nga suwat, no? Ako makarelate, magkuhanik ka sa una, inani, masag ko. Pero never again, oy. Open na itong linya, ha? 0995 okay na din 0995-994-6868 Dati caller sa Bicas Linya may hapon. Hello po. Oh, hello. Hello?
1: Wako ka sa loob sa on air. Ako na, on-air na. Hi, Kajirina.
0: Oo.
1: Kajirina. Wow, I'm so excited.
0: Kana. Sabig energy sa kong kumari, uy. Kumusta magkakaroon? Kumusta magka? Nakadungog ka? Nakadungog ra ka?
1: Madungog ka? Ayaw, manipang pa ako nga dyan. Sikat pa manigani na pag-program ni mga sis.
0: Ya, karon kay isapot man ko.
1: Ay, ya! Di na yung madagasapot, uy. Ina na ginawin mo pa. Tuntong, nagugma.
0: Nganong pag anong ano malibog pa man ako ha, nganong maglibog mo og
1: ay
0: sige, tambagin na lang niya di amads kay ako'y makatambag dili gud ni pwede
1: ay
0: masakitan di siya ako
1: para mi mo enjoy bisag ko kabasol nimo kay kini naging gugma nga nang gugma di atay ba niya palyab nang kunyag pri ana si ko ana ang nagkanta si Besra. Ang kani manggod, ang kung mapataka lagsod, pero suway ko na dahil na makikrelasyon ka uglain niya. Kanang mabakasyon ka layo ba? Kabalaw ka kung gugma ang makapasakit, gugma lasad ang tambal. Pero parang ako din ako matag o chance anang si Jun Maroike. Palikiro man, oy. Ngayon sa nakakumakasal mo, basig kaghilak. Basig, dili na gugma imuha ganahan lang kaya basig. Dako kayo na siya bukton. Andam mo sapnay. Pero para na ako, nabili ta mabuhi sa dak. Sinamlan, mabuhi ta nga. Igo maunta, mahalong panggaon, hangtod sa hangtod. Ayaw na siya dawasa. Pero ayaw ko umuinon nga. Ayaw na kayo gugma, pag isang maglain.
0: Oo, ayo wala man tanaging kundi din, ayaw nagsunog gugma. Okay lang man ang gugma, oy.
1: Okay lang na, oy. Kay kung sa primero, wa kay surte. Basin sa ikaduha, surte na ka.
0: Oo, basin sa primero, ilaron ka. Sa kaduha.
1: Sa surod, kita na sa'yo makailan.
0: Oo, ana lang.
1: Ana lang.
0: Ay, pasang
1: niya sa gold mangi atay.
0: Bitaw, oy. Kaya nang puryabuyag, isod po siya si Linjoy. Dito palang daan, amot lang, uy, ako, kay kung ako lagi makasugod ron, ani ron, di, good name.
1: Isa problem, ana, chinito, kay kuan, manggod ang gugma, uy, amot, nakabuang.
0: Abi ninyo, ako ha, I don't know kung mo agree mo sa ako, ah, pero kani manggod, inani ni siya, ha, mo ginang ginaingon ginaton tagaan natong pagtagad ang atong kaugalingon most of the time. Atong ibutang atong kaugalingon.
1: Atong kaugalingon kay way nay gugma nato.
0: Aside from that nga nag-imot ta kong Ameka. Oh, pero unya na lang kung butambag. Oh, sige, unya na lang. Oh, tama, okay. Salamat ka ayo, Mads. Ito
1: lang itong pasablo na buban.
0: Oo, salamat ka ayo ako ang suking tigpaminaw diha karun sa Dalaget sa Miss M. Pinakalami diha nga kuan listener na ko. Miss M, katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: Grabe, gini ako kumari. Hello, maying hapon! Oh, sige na. Suod na, oy!
1: Ayaw!
0: Suod na ba? Zenaida, all the way from XFM 102.point XFM Cotabato. Tama ko, no?
2: Tama.
0: O sa may matambag din mo kay Lingjoy, kaya ako gisapot man ko ni Lingjoy.
1: Ayaw!
0: Tambagi sa ninyo.
1: Ako lagi ko naglagot kung anong murag balay na sulod gawas.
0: Sige, hala ka sa ubiin niya, Zenaida.
1: Sirado o gabri.
0: Kana, birahe.
1: Kaya kung ako ang inanak ng bulagan, di na yun ko maping balik di. Kaya mo balik man yun na binuangan man yun na tanawang tabo sa kailin niyo. Yung binuangan siya.
0: Mm-hmm.
1: Dagan kayong lalaki, dili lang isa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ako pa na siya, uto kang gamiton.
0: Da,
1: dili,
0: kana.
1: Dili kasing-kasing. Kung kasing-kasing mong gamiton, mabuang yun tagsamot.
0: Mao na. Muna giyo nga, mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan? Ana ba?
1: Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan kung wala kang tiyaga? Kailangan, maghanap ka talaga ng magpahal sa'yo na hindi lang yan.
0: Ay, nako. Sabi ni mo, Zenaida, no? Nikulot og samot akong buhok. Sa ka-stress.
1: Ayaw din si kay. Kiko gusto nga magpangit ka tungod lang sa problema. Gusto na ako, guwapa ka, Perme.
0: Salamat kay Mas. Sabi ni mo kaning, muna yung makapaguwang na ako.
1: Basta, kaning... basta mo tamag o guwapa. Basta mo yung unong guwapa, kumari yun na.
0: Oh, kumari na ako, basta mo yung unong guwapa. Mas, dahil na ako na. Pero bitaw, oi.
1: Hantod bunta kong taman hapon, DJ. XFM ko tabato lang may balag nag-music.
0: Ah, salamat ka, ayaw nga niya. Madungan ba ita ka nga magtawag po sa programa sa ako ang Mads nga si Mads Cinderella Bayaay.
1: Steady yun. Pinahulat yun na ako na taman. Taman ko alas 12. Magpalit yung Gog Sandon Plus.
0: Wow. Hala, oi.
1: Wala yung akong kape, basta ang gabi inasin. Mulat yung ko kay DJ Cinderella.
0: No. Kadahan kay Kuan na, eh, malipay man sadmian ng mga taga XFM, oi. Pero una, tabalik ta kay Kuan, bi kay Lin Joy.
1: Dagan paminaw dari sa inyo ha, DJ. Basta na, naka, tanawon ka man sa akong silingan sa Facebook.
0: Oi, grabe sa taan, eh. Magpagwapa na lang yung Kuan, eh, everyday, ay, mauwaw sa ta.
1: Oi, sila nga.
0: Oh.
1: Lami pa'y busis. Lami pa'y lawas.
0: Ay!
1: Wala na'y dili.
0: Grabe na! Ana bitaw. Ana siya. Ana siya dili. Unsa man yung buhaton. Nakain. Iya pa din. Iya
1: wala na'y ako matambag sa kay Tayaha DJ nga. Ang iyang piliyon, iyang utok. Dili kasing-kasing.
0: Bitaw.
1: Kaya mangita na siyang lain. Ayaw lang itong si Jumar.
0: Sayang-sayang lang siya sa ihang kagwapa niya. Gwapa ka, Mads Lin Joy.
1: Salamat, DJ.
0: Salamat ka, tropang Zenaida. All the way from XFM, Cotabato 102.1. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting! Hello, Jordan. Hello, Mark John. Hello, Gino. Ayan. Mawala man ang akong tingog, di lang ako ang kalamion. O kagwapa. Magpabilian dyan na, bahala. Uy, nata isa ka-caller. Uy, napag... hello, may nga hapon. Ugma na lang.
3: Hello, hello.
0: Oh, kinsa man ni.
3: Tingog dal. Ayel po, Tagom. XFM Tagom.
0: Alo, sa taga-Tagom.
3: Tagom, Tagom.
0: Uy, di araba ko na minyo sa una do.
3: Dari lagi ka nasakitan, tigil ka balik-balik niya. Eh, wala na lang. Uy, anak ka.
0: Tagay ko higayon niya ipagawas ka ng gibati, Cornel.
3: Ay, ay, ay, ay,
0: gusto na lang
3: ako. Wala na ka dito.
0: Dali ko hikalimta ng mga panahon nga. Di ako na. Di ako na tagamtaman nga.
3: Ay, ayaw, ayaw. Ay, dagsan na kita.
0: Di ako na tagamtaman nga nabuak kining ako ang... Ako ang...
3: Nabuak.
0: Ang ako kasing-kasing. Bito, Arnel, oy, may hapon diya sa taga-Tagum, oy. May hapon. Okay, ramoy din na. Init po diya panahon ron.
3: Ah, ulan-ulan sa Mindanao, tigi.
0: Halo, oy, kalami. Diya, ay. Ganahan sa tanang ulan-ulan, oy.
3: Dati ang pagyo, mangkot.
0: Ay, nari bagyo di ay.
3: Oo, oh, nari bagyo. Nadari sa Mindanao, eh. Wala dyan sa Dayas. Nadari sa Mindanao.
0: Ah, mao ba? Nan, kumusta na ka kung mamagpaparoon ito sa Kuan, North Cotabato?
3: Anyway. North Cotabato daw, init daw, dito nga, part food.
0: Ah, init dito?
3: Oo,
0: sige. Anyway.
3: Dari lang sa Amua.
0: Da, banda, ang medyo ka ng bugno-bugno ang panahon kay nag-uwan-uwan.
3: Sige, watay kagako sa ni DJ. Sige na naman sa Kuan.
0: No, sa pagka, uy. Wala kagag... Wala din na mugahi?
3: Ah, migahe yan, iprawke kagakot ba?
0: Ah, una lisod ba ya, Jude Arnel? Kailang ba tiyo na ka sa paggahi? Pero kay mahandusan.
3: Kagakot ba? Kita ko manambag na tayo. Kaya
0: uy, dito kayo, nag-ata pa manawag rin, oh. Uy, nagag, ako gisapot na ba ko ani Arnel? Gisapot na ba ko aning letter sender na to? Basig ba kusik ko ning buga na ni Rona?
3: Wala sa inyo. Wala ba?
0: Unsa usab isig tambagi no siya bi isahag tambag
3: para nako itaw di kanang utok sa gamito niya
0: kay utok
3: dili mo pakatanga kay ituro di apil sa kita na
0: ah correct
3: dapat yun ayo nang kasing kay daghan namatay ra
0: na basic is na
3: nampak ya kwal ya sa makatan kay tipo manang utok jud ang mission. Bulagi na ay kita lain.
0: Oh, bulagi na daw na ilinjoy. Uy, gisapot ko ni Linjoy pero sige lang.
3: Ja?
0: Gisapot kong Linjoy.
3: Ayaw! Pagkakal mo na nga. Sige ka, gilak. Wala, luwi kay ka. Ikaw ang
0: ano mo,
3: Linjoy. Ma'am, bulagi ang tawa naman. Ay, daghan pag laki sa libutan naman.
0: Dili lang na. Daghan ka ayaw. Hindi man lang klase-klase pa na. Na ay mas dako pa, ana. Na ay ma...
3: Na ay dako. Na sakilid na po'y
0: naibawg katumbawg Linjoy
3: tungon
0: okay kay tumbawg Linjoy kay maigo gidi mong updo oh mga iro ginay mo mga
3: spoiler din ha maigo ganan din
0: oh na anyway Arnel salamat so, kay sa imong tambag Arnel ha
3: ati da tipo di kita ko ang ating
0: of course
3: konjoti karon sa dara sa Tier 3 mo, pa biyahe Bohol, Subigong Bohol.
0: Hello! Sa Subigong Bohol. Ayan.
3: O, oh, pari malino ko.
0: Ayan.
3: Ang tingin mo dahil. Okay. Salamat.
0: Thank you, kayo, Arnel.
3: Utro kong tambaganan, pero mahira kayo ito.
0: Oo, bisag utro po kayo tambaganan, Arnel. Okay na na. Oh, thank you, kayo, Arnel. From Tagum, XFM 107.1. Arnel, katropa mo.
1: Exciting!
0: In love, kung Arnel talaga yan. Ay na, pwede gaya po manawag, ha? So mga katropay na ito din, ha? Ako sa basaw, tupipila ka mga pa-shoutouts, mga tubag din, hi? Pa-washout DJ Fernato, Fortunato Gio Silina, Jerian John Miller Perez, Carlo Batuon. Tambagi ko, DJ. Unsaon na ako pag-move on. In love na kay ko ni mo. Sure naging kaano ako, Ann Miller. Gugma na daw siya na ako. Okay na, ay, normal lang mala siya. Lintik na pag-ibig yan. Ilang beses ka lang niloko. Babalik ka pa. Huwag nang palitan na yan ng iba. Ganyan. Sarah DJ RC, nag-drive ko ron samtang nagbiyahe. Ano, yun na, mag-drive yun ka samtang gabiyahe dahil. Daghan pa daw ko, laki, ingon si Gino, oy, daghan siyong laki. Ano, si Justin Esconde. Oh, lintik doon na pag-ibig yan. Jonalyn Amy, ha? Halo po, may pagpaminaw. Ayan, gopaha dyan ni mo. Alicia RC. Arjulie Van Bayugo. Higam na ko si Giglantaw or paminaw ni mo, DJ. Oh, higam. Saan ang higaman? Like, ano kong masabtan? Reyna, pagka-shoutout ko sa Katigbian Bohol, naglantaw mi karon sa ka-sexy ni mo. Da! Masakag mo, tambagsad mo din, eh. Kaya basig ma... Madapog ko ni ron si... Ay, madapog ko mag-rorgi ni Siling Joy ron. Pa-shoutout di Reyna sa Andy sa Tagunol. Diana, Dina, Chukaw, no? May hapon ni mo DJ Chinita. Oo, karon shout out minaminaw ko nga na diha. Shalami Kosare, all the way from Mako, Davao's de Oro. Ako ning silingan dito sa Davao sa una. Pa-shout out ko sa kong asawa si Joy Romero, mga katropa. Okay, yes po. Good afternoon, DJ Reyna, guapa, sexy. Kaayo ka sa imong gisulob. Saman, inalang kong manghula mo, ha?

0: 0995-994-6868, mga katropa. Hello, may hapon!
1: Oh, may hapon. Hindi sinita.
0: Pizza man eh.
1: Alex na eh, sa Mia Lia.
0: Ha?
1: Alex, sa Mia Lia.
0: Uy, ako ito man yung nangitag uyab ganiya, oh.
1: Oh, mauling ka man na nalupat na dito eh.
0: Sige lang. Oh, tambagi na niya itong letter sender. Kaya gisapot naman ko diripod.
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Mamali mo, masugam bakit? Ang lalaki, ang binay babae niya mukuan, limuling. Masato pa, di ka tinuon, nagugta ng, pwede ito, may gugma ang laki eh. Makatay ang iyong gusto niya babae, isuya, ipuya doon.
0: Gani, di ha palang daan ang tao, magets na ang taan niya, diba?
1: Wala nga, kuhaan mo dahil mag-move na lang ka na. Ay na lang tagay importante sa ang lalaki ng klase na ng lalaki rin. Na, anong po, bagay pa ang mga, ang tumala rin, ang imong utok rin. Kita na, ang pagsinuo nga, kung sa ang pag-desisyon nito nga, mamalando siya kang mayo po nga, kung sa iyang gibuhat ba nga, di tayo, kita yun nga, kanang, ang imo kasi dasi mo imo tumanon.
0: Correct.
1: Ang imo tumanon. Ang kala imo utok.
0: Correct. Salamat kay katropang Alex.
1: Yeah,
0: all the way from. Asagi ka all the way from.
1: Oh, manaw ko dig buot ka ko makita ko basawa lagi.
0: Ah, oh, ayos aron pangita ha kay magtambag pa man ta. Oo. Ug bana pa ta mangita ka asawa nimo ha. Kay na problema pa man. Kay unahon sa nakog sulbad di problema ni Linjoy. Oh, katropa mo.
1: Mababay, ayaw iurt ang bumba.
0: Oo, mo na tama gyud pamina mo ni Kuan Alex. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Shout out Albert daw. Justo from Joy. Muna mga katropa ha, paminawagin nyo to ha, paminawagin to ninyo. Mababay daw, di daw magugma-gugma. Pagtarong, gina mo di ha. Pero kanyang magod si Linjoy, nahigugmara lagi ni siya. Pero kay Muragog, kaning kanta, gudro niya akong i-play, oh. Kaning kanta ni Michael Jackson. I just can't stop loving you. Alas 2:37, mga katropa. Balik ko pa kaman na ning kanta, ha, katropa, ha? Ay, alisun yung mga radyo, pabili na sa pagpamina sa programang X-Rated.

2:41 na sa kahapunon. Dili na tamo dawat og tawag, ha? Last na to. Kay mo exit na ko taod-taod. Oo. Sa imuha, Lindor, di na ko madaghang istorya pa. Nasabdan din ako na higugma ka, day. Pero imposible naman po doon ka nang dili ka kagets na yung binuangan ka, day. I mean, diba? Diba dito pa lang sa sugod, giniingon siya nga, nangita. Kalma sa, kalma, chinita, kalma. Dito pa lang sa part nga, niingon siya nga, na siya'y uyab, laing uyab kay gikalingawan niya. Naapa ba siya sa hustong huna-huna diha nga part? Nga nangita siya og uyabon kay lingaw-lingaw ra daw. Gipatulan na doon niya ang babae kay tungod kay mag-una-una. Pinabalit tarong nga tao nga mutubag o susama niya. That part, Linjo, it's a sign of disrespect. Wala na siya respeto sa imo, ha. Kay ba manggod siya nga wala kay respeto sa imong kaugalingon. You don't respect yourself. Wala kay self-respect. Because you allow the person treat you that way. And you tolerate him to treat you that way. And I guess, bisa pag muingon kang nahigugmara ka, you deserve it. Sinsahay lang kita, day. Kaya nga kung tambag, day, ani, good ko ka. I also learned this in a hard way, no? Kumbaga, I learned this in a hard way. Nakaagisag ko nga gibinuangan, uy. But I never tolerate it. Once nahibawaan na akong nagbinuang, I love myself more than anybody. And that's the reason nga nung dili na to i-tolerate ang any form of disrespect. Even sa friends, family, workmates, ilabi na sa isguta ng relationship. Namay mo ingon good nga ataas ra kay kaog tanaw sa imong kaugalingon. Pili ka. Sayon-sayunon ka sa ubang tao o sayon-sayunon ka sa taong abi nimong unang tao nga mapangga nimo. Apan mo dang tao nga mapasakit sa imo. Choose your battle. Dito pa lang daan, Linjo, you have. Nana ang sign, gihungit na sa labaw makagagahom ang sinyales nga dili gyud si Jomar para nimo. Sakit akong pangadoy, nakita kong pangadriday. Ako no kasabot siya ko ni Sonia ay, ug nganong gipili niya nga mapalayo sa imuha kay, you are a type of a friend nga, frustrating kaayo mahimong amiga. Maka-stress ka nga klase nga amiga because di ka maminaw. And then, pag masakitan ka, mudagan ka sa amiga. Oo, ako muunong mangkog amiga, day. Pero amiga ganing natambagan na nimo niya, wag yapo nito nung murag, ay ayaw lang, sulo ra kag imuha. Diba, nabit ay mga battles in life. Na dire si Leo Patak o na adres sa kuan, na adres sa may Z Plaza building. Ang kasing-kasing ni mo, DJ. Nangugat ko diri, oy. Di ba nang, dito namang good. Ako kasabot si Kusgugma. Pero kung buhaton ni mo na, not just once, but twice ni mong ipasagdan ni mong kasing-kasing masakitan, dahil enjoy, I guess you deserve the pain. Deserve ni mo na. Oo, anagi ko no, pagkita na ko nga nangayin kag tambag, I think wala ka nang inahanglag tambag. Kabalo ka unsa imong kinahanglan, dapug yun, dapug. Kinahanglan ni mo nga maduklan o kaisa aron kuan. Ana lang. Dito pa lang sa park, dili ka kinahanglan malibog diri, Sonia. Mo gining anak ko sa inyo, ha? Ala di si Sonia, wala man po pa duod. Okay, no, manalay ko diha. Ang heart ni mo, DJ, suspended. To end
my words to you, Sonia, and to all the people who is listening. Wala ko naikon, I'm a righteous person, no? Again, I learned to the hard way also. Nagkatun sab ko ani sa unang panahon. Good pasabot na agian sab ko ni day. Nagkasinati sa kong lalaki na binuangan ko day. Pero patong pagkahibaw na kong nagbinuang, wala na kausab. Kaya base niyag mabalita na ko ninyo nga na akos prisuhan. Char lang. Apan, Linjoy. Munang anadyo ko sa inyo nga bago gid mo musulod og relationship, no? Sa mga naminaw karon, bago gani mo mag-crave nga mahimo mong amahan, inahan, asawa, bana, make sure nga mas ginatagaan niyo og prioritize inyong kaugalingon as individual. Higugma inyong kaugalingon. Kay pumuingon mo nga you deserve the best thing. Bisa pag muingon nga, gusto ra ko higugmaon, DJ. I wanted to be treated right. Gusto ra ko nga makasinati o gugmang tinud-anay. Apan kung wala kay respeto sa imong kaugalingon, dili ta ng tao day, immediately, nga respetuon ka. Makasinati gitag mga tao nga dili ta respetuon. Kay we grow up, nidako ta sa lahi nga upbringing, lahi nga environment. Wala ta kabag unsay nasa utok anang tawhana. Kato si Jomar na ato siya sakit. Ambot aka sa utok siguro. Diba? Naa kay Jomar ang deperensya. Ayaw nagbaghua si Jomar. Dili ni mo respond, kaniha, iles na to ang ato ang paggunit sa kinabuhi sa tao nga, I can change him. I can fix him. Her, ay na, no, dili na to responsibilidad ang baguo na usa ka tao. Responsibilidad niya nga tao, kung kabaw siya, nga nakasayop siya din, it his will nga baguo niyang kaugalingon. Pero kung di kayo siya magbago, di ni mo na responsibilidad Linjoy, ha? The more you allow him to disrespect you, the more nga nagpakita ka nga wa ka na higugma sa imong kaugalingon. And that would reflect also kung unsaong kapagtrato sa mga tao sa imong palibot, especially sa imong opposite sex o sa relationship. Nakaagi na dahil ka anak DJ. Kinsa may hindi makaagi. Asa di ka Richard? Asa di buhat ni mo sa imong kinabuhi? The more you experience mga inani, the more you learn. Aside lang kung kabaro ka mag self criticism. Ikaw mo angkon nga nasayop ka, wa tay mahimo ana. Mona Linjoy sa karon, dili dapat ka malibog kung unsay angay nimong buhaton. It's clear as a day time. Mas hayag pas ka buntag ang imuhang sinyales. Nga si Jomar, di na magbago. Kung magbago man na siya, di ni mo responsibilidad ding hawaton si Jomar na magbago. Kung maingong ka nga, nahigugma ka kay Jomar, ang pangutana, nahigugma ba siya ni mo? Si Jomar, nibalik lang na ni mo, it's because he knows na tagaan ni mo siya og chance nga mubalik. Kabawa manggod siya nga, ang nabilin nga tao nga mudawat niya, ikaw rag yun, ikaw rin nagdaginot ni Jomar. Dihaday, Linjoy mo na'y kamatuuran. Dili tungod kay nahigugma siya ni mo. Ay kabaw siya nga ikaw ra'y mauto niya. Sorry for the words. Mas maay makamata kakarug sa'yo, day. Si Sonia, tama na po magpalayo si Sonia, day, kay you are frustration. At kay kasuna-huna sa usa ka amiga. Karyas ni mga amiga nga dili magunahon na ang ginugtama. Kanin mo itong desisyon sa itong kinabuhi, ha? Timanin yung mga katropa na ay mga sitwasyon sa kinabuhi nga bisan pag muingon ta nga, ah, ako abito ning kinabuhi, but there is an aspect sa itong kinabuhi nga maka-apekto ta sa laing tao. Ilabi na nga we share our pains to someone. Di mo gusto maka-apekto laing tao, keep it to yourself. Suffer with yourself, ana. Ana si Kwan, oh, DJ Lambert Mangyaw, ana siya, not all. Karo nga di mong rason, not all, DJ Lambert. Pag mata mo di, aha, napod mo ana inyuhang romanticize. Be realistic, mga katropa, everything. Dili na to gunit ang tanan. There is no absolute in this world. I do not expect everyone is nice, everyone is
kind. It's because lahi-lahi tagidak-an, lahi-lahi tagkaagi. Yes, musimpatize ta sa tao, but doesn't mean we tolerate disrespect. Muna dahil dilinjoy, parin na ka magpadagsuwat dirilinjoy. Ayun ang paglibog-libog diha. Pili ay mong kaugalingon. You don't need to choose. Oh, you don't need to choose si Jomar. Ayun, pili si Jomar. Pili ay mong kaugalingon sa karon. Imong kaugalingon, pili ah. Muna na siya, period. Oo, anong, kaging na niya akong pangadiri kay... Na. Kailangan kung taong gusto mong advice ni mo, kay mura kapila na kagitambangan sa imong amiga, wado ka ni Tuman. So, unsa may pulos pa niya ako mag-advise ko ron kung di magyapong ka mo Tuman, day. Salamat sa mga katropa nato ni Gomez. Siya wumilda sa video sa pagita inayawan. The nice, imong gisuot DJ Murag ako, bagay ni mo. Basta nalaki, Quarta Miller, oh, bagay, gitang duha, uy. Now, raba ko kwarta. Anak na ginak Miller. Shout out DJ watching live from Hinatuan sa Regal del Sur. DJ Guapa, good afternoon. Happy birthday, Carmelita Lawas. Karong May 15. Always naminaw sa Laray Inayawan, Cebu. Thanks. Ana, virgin pa ko DJ. Wala ko kaagi mo nang ayaw pag-apil-apil dire ko. Manday kayo naagian. Paghilom din ha. Stop ungin ay mong ba-ba. Pagkapil-apil ka manday. Manday kayo naagian di ay. Ikaw yung DJ Lambert, ha? Pag ano sa, hilom lang, keep it to yourself. Shoutout sa Dinagat Island. Mayang pagpaminaw, mga katropa, wa na kuy oras. O, sa ako ang programang X-Rated. Ugma puhon, magdunga na ita, ha? Muna, linjoy. I-record na lang to, i-screen record na lang niya akong pag-online, pagpangasaba. Tinanggahi akong kuan. O, oh, antusa rana, ma'am, kaysa mangitag lain na pod, nga pariha raman mita ng laki, mga baka ko. Allah ka niya. Muna kong idol, good si Master Ichiko, good. Maayo pa manglaba ka niya, Linjoy, from Tagum City. Ana si Elvin Umanya Lanoy. Hello po diya sa may, kuan, sa may Tagum City. Tumana na huna. Tumana na huna-huna kay may manlabaw man sa kasing-kasing. May hapon, DJ RC, ako sa Linjoy, bulagan na lang dyan ako, kagi-uto-uto ra siya, daghan pa kayong lucky sa world. Na siya. Sakto ka, Joy. Abusara ni Jomar. Bulagi. Dagan salamat mga katropa sa pagpaminaw sa programang X-Rated. Ugma pohon magdunga na punta sa lain na punghug na sa tuang programa kundi in makadungog tagkasakit, kalami, kalami. Kalipay o kalami. Ay, hi. Ana na siya mga katropa ha. Magdunga na ita ugma pohon. Same time, same hour, same station, same DJ. Ana lang, same-same ragid na tanan. Ako kwarto sa Bicas Lawa Katropang Doc JJ o kagatong station manager John Limoncheves by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programa X-Rated. Dahil lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu Katropa mo. Exciting!

0: suta nga dili magka-nervyos ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong mga health sa lawas, Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol na may muresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: Secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, yung tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Αν καπί μαγκέι γκάλαν γουέι παλπιτήσον, πονό κίνη σα σωστάνσια, πονό σα βιταμίνα, γκουμίκαν και ντούνα η καμουγκάι, ντούνα παγκέι σούγια πάουντερ, να παγκέι μαγκέι γκάλα η μπαγκουστίν. Σάνθον πλάς καφέ μεξ, μάγκα κατρόπα, να μακατάμπαν παγκοσόγ, σακούγεται φάνσιον σα τον ότοκ, μακαπαομπό σα μπαντ κολέστερο σα τον λαό. Σα πακά, αρέτα σκαπί μαγκέι γκάλα, λαμί καίο, σωστάνσιαντο παγκέι γκάιο. Why side effects maghihigala aprobado pag yung FDA. Sunthorn Plus Cafe Mix. Kapi na! Gamot pa! Alas tres, shati na!
1: Seras Malait. Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
0: Libertas nun este yos added quadi volumos! Sed facera quod yos tomes!
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
0: Ang kagawasan dili ka tungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
2: Asintado! Eric Manait! Eric Manait! Eric Manait! Sa XFM Cebu!
3: Exciting!
1: Eric Seras Manait!
2: Asintado!
3: Exciting!
0: Lasag Visayas, Mindanao, malipayong hapon, kaninyong tanan, magasugit di Paminaw. At lawag karon ng Miyerkules, pizza 3 sinagyod. Iga buwan sa Mayo tuig 2026. Sweldo na, ha? Sa uban, maghiga, pero sa uban, pizza 15 pa. Karon pang Biyernes, sige, watuwat sa lang. Itong mga kaigsunan, di mga taxi drivers, may hapon. Basta mamaghihiga lang pagpamasada. Huwag niya sa atong mga mag-uuma, sa atong mga mananagat, mayong hapon usab ka ninyo. Pertire bagi din taong inita, kumusta mang mga tanom na to diha in taos bukid. Napabain tayo tubig, maghihiga lang tubod. Ha? Nga to, maghihiga lang mga farmers, labi na dinas mountain barangays, Sidak Bayan, Sugbo. Nga to, mga litos diha, no? Nga to, mga ripulyo. Nga to, mga pitsay, kumusta? Huwag din tupos dalagit. Ha? Pinadyas may mantalungon area. Ngayong hapon. Ipagpaminaw usab sa akong mga paisanong Bulanong des Provincias Bohol.
3: Exciting!
0: Daw karong hapon na magigala atong taga ang pagtagad baga kaigsunan. Numero uno, kini ba magigala ditong ka... Ignon tawa pagtingog sa mga kongresista dire Sugbo nga ubay-ubay magini sila. One netizen maghihigala ni ingon nga di naman Duterte country ang Cebu. O man nga majority sa mga kongresista ni support sa impeachment against ni Vice President Sara.
2: Asintado!
0: Ari ko maghihigala magsugod o niya mangayo ko dito sa inyong tagsatag sa ka mga opinion. O niya, try to connect it ngadto sa gibuhat aning mga kongresista, ha? Nga di ay upat kabuok di butar ugno di sila pabors impeachment pero ang laing nahabilin nga mayorya ato lang ibutang nga nag-yes ni kay diri magigalas abstention wa ang panga nila, diri magigalas sa ni butar ugno wa ang panga nila, so naa ni sila yes. No? By the way, ako maghihigala nga ipangutana, try ko no pag-visit sa page ni Congressman Jonard Ahong Chan, disabled bang comment section? O sa may rason maghihigala nga nung disabled ba ni Congressman Jonard Ahong Chan ang iyang awa paghihapon na igiuli? Naglikay si Congressman Ahong dabu-dabuhan sa mga upungan nun? Tungod sa iyang pagpakailom? Ha? O say, ikasulti ninyo, ako ni maghihigalang idiga karong hapuna sa mga naminaw ron sa radio. Naminaw sa YouTube, naminaw maghihigala diri sa Facebook Live. Ha?

0: Dahil mga netizens ni Ingon, mga kaigsunan nga, di naman Duterte country ang Cebu, og mao magani ni nga. Ubay-ubay gihapos mga kongresista, no? Ang wa na mo suporta nini mga kaigsunan nga vice presidente ta. Correct ba? Kining pangagpas sa ubang mga netizens manghigala. No? I'm sure ang uban mga kaigsunan miingon nga di na tinuod kay naa pa midire. Pero ato ning sawan karon kay ang mga congressman maghihigala. Remember ha, kini silang namirma niadtong nakalabay nga tuig sa impeachment ni Sara, nakadaog ra bagid ni niadtong nakalabay ng Mayo. Ah. So arita maghihigala aning giingon sa usa ka netizen nga di naman Duterte country ang Cebu. Tungod kay matod pa mga kaigsunan ang mga kongresista manghihigala wa naman mo support diri karon sa vice presidente nato nga si Sara Duterte. Correct ba? Sakto ba? Kining ingon ini mga kaigsunan nga pangagpas. Ilabi pa kay ang mga kongresista nga mao'y giingong nagda sa tingog. No, mga kaigsunan, dito sa kongreso, tingog sa mga konstituwente nila ni Yes Man Pabor sa pagpalagpot ni Sara. Asintado! Katulang kang Jock Prasco, for example. Oh. Babita, there is a North District kay no si Cutie Delmar. So, consistent si Cutie Delmar maghihigala nga magpabilin sa no. At least ang mga taga North District, no? Makaingon mga kaigsunan, salamat in town kong Cutie, kaya at least imong gidang among tingog. Ang sa South District, wa man mo tingog sa idorama. O niya, silence means yes, man gyud, mga higala matod pa. Gani, gibalita na ni sila ron. Wa man po mang react. Ha? Nga, muingon ba mga kaigsunan, oy, sayop na. Di na tinuod nga nibutar mo gyes, ah, nibutar mi gyes. Wa man sila reaction. Even po sa social media nila, wa dyan mo. Ah. Diri lagi manghihigalas kang Congressman Ahong Chan, wa man diri manghihigalay post po si Ahong. Kung imong tanawon manghihigala, ang iya dito karong Facebook account, 2 days ago, ang post niya, active anong tani sa social media, ang buto nga nung nagpakailom karong panahon na. Ha? Masige pa, logdang pang kalagot sa mga opo nga nun. Naglagot ba yung nag-aopon? Ang uban po maghihigala niingon nga, bisag unsaon, di magyud po maghihigala, mapildi kining uban nga mga kongresista, ilabi nagbalwarte gyud nila ang ilang distrito maghihigala. Ha? Doon na po yung posibilidad. Na? Mga kaigsunan. Nga, kining ang kana maghihigala ditong Mandawi, for example, no, gunita na nis mga uwano, bisan pa maghihigala dito karog. Yamira na mga Duterte, ang mga taga-Mandawi, di against mga uwano. Same po maghihigala, for example, sa mga Gulyas, deris Talisay, paingon ditong Sibunga, bisan kung saon maghihigala siguro sa mga Gulyases, ang mga Duterte, pero when it comes maghihigala sa eleksyon, ang mga tao maghihigala, mag-isgot ganig lokal, arigyos mga Gulyas, mga Igsoon. Kaya kini maghihigala, pang nasyonal magudpuning isyo. No? Hisgot gota maghihigala, vice presidente. Hisgot ag presidente. Now, aris lokal, mausab ang kamada sa panglangtaw sa mga tao maghihigala. Mausab. Masako man toon mga kaigsunas, mga kongresman. Nga namirma. Same what happened last year. Pero sa diha, maghihigalang niabot ng panahon sa tinghukom ni itong Mayo 12 sa nakalabayng tuig. Gitimantimba po siguro sa mga butante nga. Oh, saan man ikon pananglit? For example, maghihigala Dres Mandawi oh, ni Contras Regal Oliva against ni Lollipop Uano. Si Regal Oliva maghihigala DDS.
1: Asa may nahitabo?
0: Pildi man lagi Srigal Oliva. Pero sa diha, maghihigalang na balita, datong Pebrero 5, nga apil si Oliva Uwano, nga ni Pirmas impeachment agis ni Sara, perting lagutas na gamandawi. Pero hain mang kalagot mga kaigsuna na convert into vote ba to? Pag-abot niya itong Mayo dosis may agintuig. Wa, dyan mo. O na-convert mang ganito, pila ra kabuok, mga amigo. Kay Pildi Mas Rigal Oliva. Simpod bang higala dito sa upon. Gitoboy pag ganing kamot ni Pasradasa ni Digong. Ah, o niya nahibata nga si Cindy ni Antong Higayon na kongresista ni Pirma pod sa pagpa-impeach ni Sara. Ang taga-barangay Maribago, pirtig yung lungot-lungot. Ang taga-Marigundon, no? Taga-barangay Basak. O guban pa mga barangay, Dias Upon. Pirtig yung maghihigal ang Olbongkas pa. Bantay lang yung giniliksyon. O, kung sabang pagkaunsa, gikas Pebrero, Marso, Abril, pag-abot maghihigala dito sa Mayo 12. O, di daw manghiya po mga chan, Pildi Mas Pas. So, amo salir maghihigala ditong endorsement ni Digong. Nagpaisa ba itos kamot sa Pas Radasa? Nagtuota nga mabakwi na po sa mga Radasa. No? Ang kining upon, ang lapu-lapu. Mahubta na po balik ang rindas pagagamanan sa mga Radasa. Dihas lapu-lapu. Kay, maulagin na, pirting laguta sa mga taga-upon. Uy, wak man manghihigala mo daog sa Pas Radasa. Sa may krama, gi-endorse po maghihigala ditong Digong. Akin eh, kabawi gis Mike ani. Pildi gid maghihigala dito sa Raymond Garcia ani. Di gid maghihigala manimaos Nestor Archibald ani. Adi gid po maghihigala makaugpo si Yogi Ruiz ani. Naunsa bang pagkaunsa ang pirti magkalita si Nestor Mahinoy na mayor?
2: Exciting!
3: Sintado!
0: Oh, di ba? Ang kini mga kaigsunang giingon maghihigala nga ang epekto mga kaigsunan sa pag-impeach ni Sara mga tigpaminaw niadtong adlaong Lunes nagpasabot matod pa nining usa ka netizen nga di naman kuno mga kaigsunan Duterte country di ang Cebu. Would you agree sa ingon anang klaseng statement mga kaigsunan? Da? O sa may tanaw ninyo, anak? Tanaw ninyo maghihigala. Kining mga kongresista, tinuod bagyod mga kaigsunan nga ilan ang gikulipa ang mga Duterte. O consistent silas Idorama, Ria Gulyas, Edsel Galios, Joke Prasco, silas Daphne Lagon, sila ditos Lollipop Juan Odison, silas Ahong Chan, apil pa dito Sunny Lagon. Consistent sa ilang vote yes. Since last year, hangtod karon. Ha? Because nakita maghihigalaanin nila nga ni Butar Matagyes sa una, ni Daog maghihapunta. So di tangay mabalaka karong ga sunod eleksyon kay sure maghihapong mudaog ta. Taliwa sa hulga sa mga DDS mga kaigsunan. Muna nga mas maayo siguro mga DDS ron magrally. Magpatapok. Asa may mas dako-dako maghihigalang venue. Recommend ko namog asa na pita. O niya, ipakita mga kaigsunan ang inyong puwersa. Ha? Pwede siguro mananghin mo Mayor Nestor Archibald si Sarpe. Ana mo maghihigala des may kananga sa tingana ng atbang sa kuan, El Curso? O, City de Marie. Ano mo niya ka na at ba si Teddy Marie? Dako-dako man ang manghihigalang lugar niya. No? After aning, mintras manghihigalang nga init pa kayong isgutanan na ng impeachment? No? Ipakita ko nung pwersa ninyo kay di naman manghihigalay mga kaigsuna na to nga ingon di naman maghihigala di ganyan good job Cebu congressman who voted yes. No? Nga ingon dayon nga bantay mo sa 2028. Los-los sa first impeachment, ingon po bantay sa elections 2025. Daog mantanan lagi.
3: No.
0: Kini ning ingon ini ba mga higala nga statement? Da? Kay sa una kay bawta nga dunay threat ni ingon bitas Congressman Bibot Abillanosa sa tong interview nito na kalabay adlaw. Da? Or kagahapos buntag mga tigpaminaw nga mas maayo kining mga congressman mo barog ug unsa gi ilang ga baruganan ipakita gyud ngadto sa katawhan. Ikaw may mga hulga gud kong. Ingon por bagay galas Bibot Abillanosa, normal man ang hulga rek na hulga gikan diri sa administrasyon na hulga gikas mga DDS. Pero ipapakita gyud imong baruganan. Kay normal man kuno nang hulga. Og di mo dito makadawat og hulga, ala, sige ay magpangapil politika. Ha? Ah. So, unsa may tan-aw ninyo ani? Ang ako ika-suggest ang mga leader sa DDS diri sa Sugbo maisog og kantong grupo magigalas o ba nilang Winley de la Fuente magpatapok ni tanan. Mga kaigsuunan, gikan maghigala sa Santander, paingon maghigala dito sa Daan Bantayan. Apil pang Kamotes o Bantayan Island. Siyaro maghigala. Maka-budget lagi na sila. No? O maingon maghigala way budget, apaitapod na lagi kwarta. At least once and for all ipakita. Kaya ba mo mag-igsuunan o sinitabo rin dito Senado? Ito na ipakita kong video double G. Tanawa magigala kung Senita Bos Senado karon. Karon lang ning adlaw, ting Senado kayo. Kay pirting daghanang nagrally podron dito. Mga pro Duterte og mga anti Duterte. Tuas gawa sa Senado pirting daghanang pulis karon mga orasa dito. Asintado. Mo na nga mas maayo siguro tugbangan po ninyo diri Sugbo. Kay Cebu is next to Manila, baya. Anya magpakailom ra magigala mga Duterte diri mas maayo siguro po na. Nga inyong tugbangan pagpakita nga buhi pa kaayo ang dugo sa mga DDS diri Sugbo. Okay, magkatawas Byron Garcia di magpakahilo mo. Ato i-play ragod na tanawa ninyo magigil ang video dito Senado. Tanawa mga pro Duterte o anti Duterte nag-abot dito mga ikso Senado. Tanawa naghagay polis, oh. Oh, tanawa. Danas, palibot Senado, ha? Tanawa ko sa kadaghang polis, oh. Tanawa. Oh? Pirting na ganang polis, yun. Oh? Oh. Napay mga membro SWAT. Oh. Tingo na nga, naroon dito Senado. Oh? Kadaghang polis, ana. Pirting daghan ng polis yun. Oh, la, dagan, balhin na po. Oh, balhin, kaya toan dito, meron ka kusog-kusog, o, dara. Oh. Oh. Daghan polis, ano? Oh. Oh. Oh. Lalis na. Wagi problema, gigo na nara. Oh. Oh.
1: Bato! Bato! Bato arestuhin!
0: Bato arestuhin! Oh, bato arestuhin!
1: Oh. Bato! Bato! Bato arestuhin!
0: Aha.
1: Bato! Bato! Bato arestuhin!
0: Oh. Katos... Kagantos pikas magigala. Okay, salamat double J. Kuhay lang audio. Kagahapon po, nag-diriot magigala. Galamuklamok po ito mga supporters, mga kaigsunans, Marcos. O supporters magigala, diris Duterte. Mga supporters ni Bato de la Rosa. No? Kabantay mo sa balita, magigala sa 24 oras. So karon mauni ang sitwasyon dito Senado. Mga tigpaminaw. Kay, pirti naman daghanang nag-rally dito niya. Doon na mga supporters ni Bato de la Rosa nga nagpakita po dito sa Senado na po magigala yung mga militanteng pundok nagsigi pong panawagan nga surrender Bato.
2: Asintado!
0: So, to na. Rally-rally na sila dito. Akita diri sugbo, magrali lang tag kuwag ayuda.
2: Exciting!
0: O sa mani, kinanglan pa ta mag-iigalag ayuda una ta magrali? Rally na sila dito sa Manila, oh! So, di man kuwa magkumuingon mga kaigsunan nga magrali unya gubton. Kaya katungod ba na nato mag-iigalag tagsa-tagsa? Nga, mapagawas tas ato dito karon nga mga ipadayag, buot ipadayag ba? Kagawasan man na to. Ang pagpagawas, mag-iigalas kasagmuyo. Basta lang di mahitabo mga kaigsunan magkagubot. No, mangilabot niya karos mga government infrastructure unsa pa nada, labi pa ni mga pulis, mga kaigsunan pangdapatan kay lahi na po ng istorya. So, diri mag-iigala. Nining, nahitabo ron sa sugbo nga di ay mga congressman, mga kaigsunan, no? Nga, ingnon ta mag-iigala ni butar o yes base sa balita. Ato lang ingnon dito karong ni butar o yes basis balita. Kay gani karong adlaw nakakita ko ni gipost ni mag-iigala sa Sunstar Super Balita kagahapon. Do na po'y mga media outlet mag-iigala nga nakita na ko nga ni butar mga kaigsunan ang mga kongresista dito sugbo yes, no? So kining ganahan ta ko nga muni mutingog sila ani. No nga kanang muingon sila mga igala nga di mo na tinuod, no? Kay for example, diri mga igala sa Super Balita. Walo ka sugbuanong kongresista, yes. Opat ang no sa impeachment trial. Kanilang daano. I know nga nisuway og kontak ang mga kongresista nato. Ah sorry, nisuway og kontak ang mga media nato ngadto sa mga congressman. Sad to say, di gid sila maningog kay igsuonan. Ah. Sa kining ilang pagpakailom, ibutang ta lang ni nga ni yes sila. So, lagtod pagkasulti, wa na gini sila dito mo suportas mga Duterte. O nya, karon mga kaigsunan, ang sa may baos ani. Ha? Kay niingon lagi diri mga kaigsunan ang mga netizens nga sa una bitaw, ingon dito bantay lang mo 2025. O nya, ang sa'y naitabo, ni daog bang gihapon? Ang dito sa Bohol lahi. Sa Bohol magigala lahi, gumikan kay ni nausab ng barugana nila ditong ban-ban umitado nilang Alexi Totor. Sa una nag-yes, karon nag-no.
3: Asintado!
0: Ah. Nakaamgo na siguro sila sa umitado o si Totor nga, kining, bahala dito guway pundo, runsa ba? Di ta makadawat o mihuras gikas kongreso? Basta, di na tamusab ato. Watakay bawa na, I don't know, og magningaw ba kag proyekto ang 2nd District o 3rd District dito sa Bohol? After aning wa nila pagsuporta sa impeachment maghigalang BP Sara. No? Ilabakang ipasabot na mga konstituente nito nga pasensya sa muha, gikan karong tuiga 2026, Santos 2028, wa sa tay mga proyekto ani kay of course nibotar man tagno. No, di man tapabors impeachment ni BP Sara o niya. Soko man ito nga lideratos kongreso. Sabta lang po mininyo. Magin ay mahitabo. Ang diri sa Cebu, wa maingon ana. Eh, wa man mo tingog magigal ang mga kongresista na to diri. Si Ahong Chan, wa. Si Lolipa Puano, Dison, wa pod. Si Daphne Lagun, wa pod. Otro. Diba? Joke Prasco, wa pod mo tingog. So ayan na to magigal ang interview. O niya, niingon man, pwede rin mag-interview. Basta di lang ko ng bike impeachment. Ang maragi dangat.
2: Exciting!
0: Pag-reply, mag-iigal ang joke, matod pa nga, magpa-interview, pero di lang ko ng bike impeachment. Ako ngayon, ayan lang na ipugos. Kaya ang atong toyo impeachment because init kay ni Karusi Manaha. Magpa-interview, mas joke, pero di lang ko ng bike impeachment. Ang maragi dangat. So, karon mga kaigsunan, ang ato mag-iigal ang gusto ani is, madunga na to ang mga netizens once and for all aron maklaro ni siya. Unsa magyud maghigala desisyon na ninyo ani kay ang grupo baya nila ditong Winley de la Fuente basta moingon gani basta mo pabor gani sa impeachment ni Sara pildihon jud corona nila. Kanang mga kongresista ha? Ha? Magbutang jud kuno silag kandidato. mga kaigsunan, dito 7th District, magbutang sila dito kay si Patsy Calderon ni Pabor Mas Impeachment ni BP Sara mga igsuon. Ha? Magkatawa, las gongon hika na eh. Ang Apones Mayor Diaz Dumanhog. Ang niya, pagkahuman, magbutang po sila kontra mga igalas Winley Dere 2nd District kontrang Itzel Galios. Aripod sa 1st District, mga igala, magbutang po sila kontra against mga igalas Gulyas. Kaya kanilang lumpagon ang mga Gulyas karon. Eh? Disempo na ang kanakong pangutana, kaya ba kapon mga igalang lumpagon sa grupo nilang Winley, sa mga DDS, ang mga Chandias Upon? Kaligon pas mga Chandias Upon. Wa mga igalay, lain ditong LGO nga manghatag ditong tag 10 mil, 20 mil, magpatuli ka, oy! Pagita ko namog lain ditong mga local government unit nga ingunana ditong pakulo, wa dyan mo! Wa dyan! O niya, mag-isgota dito mga igalag paatbangs ka sa mga chan karong 2028 presidential election, I doubt. Ha? Which is, mo po rin gitanaw mga igala siguros duha? No? Nila ni Ahong Chan o nila ni Cindy Chan. Baby ko. Kining impeachment na voting na magyod karong Lunes against ni BP Sara o sa may imong itambag ni baby ko. Amayin po si Cindy Chan mag-iigala nga, baby ko. Kinomdom ka niya ito nakalabay ang tuig ni pirma baya po ko niya ni daog man ka. So, maingon po mag-iigala sa Ahong Chan. Oh, sakto ka baby ko. So, kining mo, yes lang gihapon ta. Anong impeachment si Sara? Yes lang gihapon kay karon 2028. Malimta man po nas taga-upon. Oh. Mao man ay mahitabo. Ato pa ba din na maghihigala dito ang lalison? Mao man na. Disimpo dinis mandawi. Mao na nga. Kini siguro tingaling ilang pagbutar. O yes. Ato lang na maghihigala ang ingnon nga kining ilang pagbutar kay wa magini sila maningog. O niya, numero uno, balik ko na ko. Wa ang ilang pangan, diris kininga ni abstain. Wa po ang ilang pangan, sa 5 kabok nga ni no. Ang tuwa sa no, sila Rasan Simora, Girly Biloso, Kyote Dilmar, o si Karen Garcia. Aside from that, wala na. 257 kabok ang nag-yes. So kining obang mga kongresista na to, tuwagin ni dito mag-igalas yes. Okay. Ingon, mamag-igalas, Congressman Bibot Abelionosa nga, Rick, wa pa na sa among panahon ang gibutan ang gihingan lang to be determined.
2: Ay,
0: but anyway, no? Kini maghihigala siguro murag nakita sa mga politiko, labi pas mga kongresista. Nga, ang kini dito mga kaigsoonang pag butar o yes, di gihapon ni makalumpag sa ilang pamulitika. Ah, di gihapon ni makalumpag sa ilang pamulitika. Da? Kana paghigalang giingon aning uban, so Cebu now is not a Duterte country. Da? Mga kaigsunan, posible maghigala tungod kay nakitas mga kongresista nga kaniadto Duterte sila pero ilang gi-impeach, midaw gihapon sila. Ngano? Kaya ang mga tao, mga kaigsunan, ang butog na unsa. Ngano ba dahil mo itong nakalabayang Mayo? Makutahan na po ko sa mga botante na unsa rin mo itong Mayo, ngano ba itong nangadaog ba ni sila?
2: Ay,
0: tungod ba kay numero uno, mga kaigsunan inyo dito karong gihunauna, ah, national bita po na, o niya pagkauman, local man eh, mas dali man namong maduol dito karon ang mga local officials nato kaysa mga Duterte. So, ari lang gapuntaan nila kay kanapong giatbang aning ato magigalang incumbent congressman, mamputa ka ila.
2: Ay,
0: diba, Brad Norman Ibarle, ang taga-arif taxi, eh. Sa mga taxi drivers karon. O sana magigala dito karon sa gilitok nining ubang mga botante? Nga, uy, kining, naaman to dito, naglagot ba ako ng congressman? Nitabang ni siya sa pag-impes ni BP Sara? Pinangga na mo sa BP Sara o niya, ni pirma mas congressman? Di lang kumubutar, ani? Mauna, mag-iigala dito, Solte. Atong Pebrero 5, last year. Uy, dagan ang panahon, pag-abot sa Marso. Sus, punan pa bagay gala kay tuwa si Digong dagit pagka Marso 11, samot og lagot ang mga DDS. Na, niabot bagay gala dito karon ang Semana Santa. Pag-abot bagay gala sa Abril. Na? Naunsa bang pag-unsa ang mura maghinahinay, siguro nawagtang ang kalagot nila kay doon na siguro pipari bagay gala nga. Nagwali mga keksyon ninyo. Ayog yun, pagtanom o kalagot.
2: Ayog!
0: Kasi, Brad Norman, nagkasimba siguro itong uba mga DDA sa pari, mag-iigala nga. Sa diyang nagwali ang pari, mga keksyonan, atol mga igsoon sa Easter Sunday, month before mag-iigala, Mayo nga piniliay, ayaw mo, mga kaigsunan ko ni Kristo, ayaw mo diya karong pagtanom o kalagot sa inyong isigkaingon. So, pagkauman, doon ay refleksyon, doon na mag-iigalay pag muni-muni, doon na mag-iigalay pag kananaa karong, kasi tawag na ka na itong pag, kanang, huna-huna niya ba nga, timbang-timbag yung Mayo. Ining, sakto putos padre, no? Di lang ko magtanom og kalagot ni Congressman. Ako lang ni Palabio no, bahalag ni pirma si Agnes ni Sara.
2: Ayaw!
0: Anya, naon sa ba niabot na mag-iigala ditong pag nilistahay? Pila mo kabukbutante diri man. Oy! Salamat kay Dia. Kuan mi kabuk diri lima. Iswata mo diri ha. O, anya, balikon na tamo. No? Permanente lang tako ni Congressman ha. O, way problema. Abot, mag-iigala dito karong simana. Bipros piniliay. Ito, ana. Hinatagay na skwarta. Pag-apil, mag-iigala dito, Congressman, kanalista. Tagaan dito, pasiyon, nagkwartang Congressman. Salamat, Congressman. Apil, ganitahon, may wanin yung kalimte.
2: Ay!
0: So, nawagta ng kalagot, ingunana. Di ba, normal man na siya? Kaya ang tao karon labi pa mag-iigala kay dagha mga Pilipino naglisod. Pakito, nagtagsakalibo, mag-iigala, waan na, oy! Sus! Sa komedya pa na mag-iigala, may ngunog, hayang kay ni Hapon!
2: Ay! Exciting!
0: Ito kami dyan lang ha. Baka na, kay kwarta man. So, unsan ito mo. Human, mag-iigala dito karos piniliay. Awa na, nang daog ya po mga congressman. Kinay mga incumbent congressman karong ng lingkod. Na ba mag-iigala dito karoy? Although si Janice Limbangon pilde ni San Simura. Pero, si John Davide nga ni kontrang Itzel Galios di Asikan District na itong Mayo. Bisan pa mag-ihigala nga ni Pirmas Itzel Galios mga kaigsunan giatbangan ni Davide pag eleksyons Mayo pildi mas John Davide kay ha? Daog mag-iapos si Itzel Galios. Diba? Daog mag-iapos si Itzel Galios. Pag abot na ris Mandawi klaro keng DDS yun. Kikatos John, di ba ito DDS? Ang atong kanay gobernador, John Davide. Liberal Party ba na? Kauban nilang Tami Osminia, Nestor Archibal. Pero diri yung mag-iigalas Mandawi, Regal Uliba. Duterte diehard supporter magini siya. Gano man ito mag-iigalang na pildi man? Muna nga, subli karon labi pa kay di ang mga kaigsunay, balita lagi nga ang mga congressman na to karon. Di ang natas adlang Miyerkules. Ang botasyon niya to pang Lunes. 2 days after, hangtod ron ang mga congressman nagpakahilom. Now karon di ang maghihigala, mangutana ko di ninyo. Would you agree? Ah? Kini ako, pangutana lang di ninyo. Would you agree nga kini maghihigalang giingon aning usas mga netizens, Cebu now is not a Duterte country? Ah. Mooyon ba muan eh? Og di mo mooyon. Pabasahat na maghihigala karong taon-taon sa inyong tagsa-tagsa ka mga sentimentong opinion. Pero nga kung suggestion, no? Kung pwede maghihigalang maka-organize mo grupo diha, kanang tinuod yun po. Ailan po na dito karong bayaran. Kaya narabay daghan kay maghihigala mga tao po doon magpabayad basta rally-rally lang.
2: Ayaw! Exciting!
0: Kanang tinuod yun maghihigalang supporter sa mga Duterte. Ha? Kaya dinis Mandawi maghihigala sus probida mga kaigsunan na pwede magamit niya ito maghihigalang pabit-bitong plaka singgit-singgit ay kung sa'yo pasinggit.
2: Ayaw!
0: Ha! Ibaw ta na maghihigala ng ingunana nga duwa nila diha. Daw, mas maayo siguro mag-organize yun ang Duterte supporters diri Sugbo. No? Unya ikonik maghihigala aning nahitabo ron Senado. Kay labi pa, kini mga kaigsoon ng Articles of Impeachment transmitted na dito Senado. No? Isip pagsuporta ngadto karon BP Sara at the same time pagpakita pod ngadto tibuok Sugbo ug tibuok nasod nga solid ug solid pamangani ang DDS diri Sugbo karong panahona. Sakto man kayo kay bag-o pa magigala nga impeachment voting na tong Lunes. Ato magigalang awagon ang mga leader sa Duterte diehard supporters o bakang maisog. No? O pwede magita sila dito funding mga kaigsuran aron nga lisod man po ni magigalag patapokon lang itong mga tao niya pagkauman way pamahaw, way panuto, way panihapon. Ah. So, kinanglan i-mobilize ni doon na magigalay funding. No? O sarang kung kadlaw? Amo, tog bakaya baka po ni nila kay kinini ang labon init pang isyo karon magating paminaw. Ha? Init pang isyo karon. Naapa ang kalagot sa mga tao. Kailisod manik, diri ra mga igala, social media, magsige mga kaigsunan itong bagolbol o niya, watakibaw aning ubang troll. Ay, Alas 3:43 na magigala sa kahapon sa itong pagpadayon ning atong tulumanon karon. Si Senador Bato de la Rosa nangayo na ni dito karong military support no? Aron pagbabag mga kaigsunan no? Nining ICC drug war arrest mga katropa. Ambot og paminaon baka si Senador Bato de la Rosa sa liderato sa ni General Romeo Browner. Kay di aman mga kaigsunan si Senador Bato ni kanta na maganito maghihigalag PMA anthem nila. No, mga kaigsunan daw ang pangutana ni Ron mo tabang bakagbabag ang military. No? Aron nga dili ma-serve gyud sa hingpit ang ICC warrant of arrest ngadtong Bato de la Rosa mga paryente. Ha? Kagahapon, niingon magigalas Bato de la Rosa nga kining tao lang ako, hindi ako robot, hindi ako makina. No? This is all about politics para pabagsakin ang mga Duterte. Samtang iyang gi-question nga no nga di kuno siya pwedeng itaral before Philippine court mga igsoon. Ha? O niya nangaliw po na siya maghihigala ngadtong Presidente Bongbong Marcos. No? Si Senador Bato de la Rosa. Niingon, maghihigala si Bato, Sir BBM, I'm not angry with you.
2: Asintado!
0: Mauni maghihigala dito karoy mga mensahe nga gipagawas o gilitok, gikas ba ni Senador Bato. Nakaparat po maghihigala kay onsa ba po pag-onsa nga naka-focus tang Bato de la Rosa ni Iksi naman po ni Rubin Padilla Kiko Pangilinan Hinoonoy.
3: Exciting!
2: Asintado!
0: Okay, soko man po si Binoy mangigala nga singhagan dito karong Senador Kiko Pangilinan nga I have the floor! Ingon na maghihigala. Ingon po si Rubin nga matiwam ko maana rin singag-singagan ko. No? Og naanad sila ako akong manad. Ako lang ikasulti nga itong Rubin Padilla. Huwa ka manad. Huwag ingon na nang sininkahay niya karong Sods Plenary Hall. Mas maayang murisayan lang ka Rubin.
3: Exciting!
0: Normal man na. Sa pagbangota na kung Consiel John Alcoverde, Cebu City. Normal nang sininkahay. Uy, kay apil man na mga kaigsunas, swildo. Ha? Labi na mga igalag doon ay deliberation, doon ay mga sensitibong topic niyang pag-isgotan. Paragapon. Ang ilang topic magigalang gisgotan about aning pag-arrest ni Bato de la Rosa. Lali sila. O nga, ang nakaparat kasi Binoy lagi mo salot ba? Mo butt-in. Ingat po si Kiko Pangilinan nga, ako, I have the floor. No? O nga, maglisod siguro magigalang tubag o in English mga kaigsulas Rubin Padilla, moto nga, wala siya mutingog.
2: Sintado.
0: Isa man po kayo, abogado versus magigala actor, movie actor. Di sa ingon pag-lockdown ni Ruben Padilla, ipuro sa manis sila mga dato. Pero ang ato lang ba, Senado, magkakaigsunan, naibaw sila dito sa parliamentary procedures, mga amigo. No? Kung kinsa dito girecognize sa presiding officer, iyang oras. Nyawa pa man dito girecognize si Ruben, ba't ina magkalit kay Soko, lagi pa si Ruben Padilla, nga nung giingon atos ba to? Nagpadas emosyon si Ruben Padilla ba? Mato naglalis. Ni Aksyon o Glamano manghihigala. Si Kiko Pangilinan. Hindi yun magkaglamano manghihigala si Ruben. O niya sa una manghihigala. Nanggawas tong mga gisultin Ruben Padilla nga. Karun no, ang mga kabatanuna na to, weak kaayo. Ang uban diya manghihigala kasaban lang. Maghikog na yun. O niya ikaw. Giing na lang ka dito karong I have the floor. Masuko na yung kao. Yung mureklamo ka sa ethics committee. Alas 3:47 na maghihigala sa itong pagpadayo ni atong tulumanon. Ako bito ng gisuwat, Dre Kuya Aing. Kaya tinuod yun ka doon ay reshuffling ron maghihigala dito karong skuan. Gabiniteng Bongbong Marcos doon ay revamp maghihigala. Nagi forward rin maghihigala ang Aing. Kuya Aing Remulla, ang bag-orong DILG Secretary mga kaigsonan, i-appoint dito karong skanhi Iloilo City Mayor Jed Mabilog as DILG Undersecretary. Alright. O ni nakaparat po lagi kaya niingon man dito sa ni Trillanes God nga kini mag-iigalas John B. Remulla. Mailan ni siya sa preskon-preskon ba? O niya karon mag-iigalan diyan ni Boto nas Bato de la Rosa. Huwag yun kadakop mag-iigsong bato. Mauna nga, naglalis ba yan po? Naman is balita, ako maning i-appel suwat kaginang buntag. Trillanes John Vic Remulla clash over ICC arrest order. Niingon si Trillanes, may malas ba ni si John Vic Remulla eh? Dianas Bato de la Rosa, nalotsan pagin sila. Hay man tong yang giyon 10,000 ka mga police officers or 10,000 police personnel nga giandam. Ha? Pag signet ni Bato, niya karon magigala ni Abos Bato Senado, si John Vic Remulla, bisag anino, wa dyan mo. Akin is John Vic, ambot magigala, gonsay. Kaugmaon po rin tawhana kay si Jed Mabilog, mga kaigsunan, gi-appoint man ni magigala as DILG Undersecretary. No? I don't know, magigala, o what will happen to John Vic Remulla. No? Mga kaigsunan, taktakon baka po ni. No? Apilon baka ni dito magigala sa kananaakarong pag revamp magigala. No? Or magpabilin ba siya diha? Pero tanaw na ko, di na maayo eh. O si John Vic Remulla, magsigigay pong pabilin niya across DILG. Okay, tinuod ba po itong giingon ni Trillanes, magigala nga, kini si John Vic Remulla, mailan dito mga kaigsonas, papriskon-priskon. O doon na dito magigala ay attack, mood gani, wag yun magigala, ano yung John Vic? Alas 3:50 na magigala sa hapon sa itong pagpanaguban, magigala ng atong tulumanon karon. Mga messages, magigala nga nagpaminaw karong hapon na. Ingos, hello Mapas. I think dili na Duterte country ang Cebu. Kaya wala na incumbent politician sa Cebu. Vocal ni support ka Digong o ni BP Sara. Bisag si Gopam, ni distansya, bahin ni Digong o ni BP Sara. Salamat. Javier Coronaton, maayor at Ilisan Remulla, sir. Kaya maayor lang sa pagarpar. O yun din po dito sa Javier Coronaton. Wabi tayo yung kikini, bitaw may Jesus John Vic Remulla. Ambo, tungo sa'y agi, ani, di SDLG. Ha? Wah, tanawar ko na sa atong ang, nadakpan ba na sa atong ang? Sunod, magigala, Kantos Bantag. General Bantag, nadakpan ba? Wah, maghihapon. Kisa pa ning uban, magigala, Harry Roque, wah, ganig hihapon. Wah, man, so, John Vic Remulla is ambot lang. Papit. No? Swildo lang ta magigala dito tag pila ka hundreds of thousands magigala ning mga membros gabinete unya wa gid magigali agi.
2: Asintado.
0: So goodbye dia karon. John Beck og panalitag ilisan gani ginaw. Mayra pug ilisan oy. Pero kinis mabilog manghigala. Di ba ni mga igsoon ang katong kanhi mayor mga igsoon gi ka kontra ni Digong? Iloilo City Mayor Jed Mabilog? Correct me if I'm wrong sa mga naminaw karon. Ha? Si Marilyn Bok, mayon ta si Trillanes ang mahimong DILG? O si Trillanes i DILG manghihigala pressure kay mga pulis, ana? No? Ambot maghihigalag, makalosot baka sa atong ang ana.
2: Exciting!
0: Eka na bitong pagboto ni Sani Trillanes maghihigala dito sinado. Ningo mas Sani Trillanes. Oh, sa dihaga, nagpa-presscon siya kaniya ito nga, make my day, kahit sumama pa ka, ikaw magpusa sa akin. Adi ako din eh, nyari ko. Okay, ako dito karong gituman ang iyang giingon nga, gawa sa warrant of arrest, muari ko, magpakita ko, daga mahinos ba ito?
3: Exciting!
0: Kasagsugan ganyan Trillanes, eh, ambot lang. Daghan ko ng utana. O sa may papila ng Trillanes? Sa ICC? Na osa siya dito mag-iigalas ni Tabang? No? Magkakaigsunan aning mga nabiktimas ijiki? No? Ang nakapuntos alam ng Trillanes mag-iigala kay dunay koneksyon dito sa ICC? Na karon iingon mag-iigala dito nga si Bongo na po isunod. Ha? Si Bongo na po kinisunod. Di na may warrant mag-iigalang bato. Kini na po kuros Bongo. Inigoman, mga igalang bongo, kanto na po kuros General Oscar Albayalde. Isunod na po to. Ha? Sunod, mga igala. Ambot, o 15 magunaan eh, kay kini mga co-perpetrator sa kasong crime against humanity, sila man dito's Vic Danao, silas Camilo Kaskulan, silas Dante Giran, silas Attorney Aguirre, silas Isidro Lapinya. Ah, manggawas ba mga warrant to pares unya ni mga tawhana? Pero sa pagkakaroon, unang nigawas mag-igala ang kang Digong. To na mas Digong dahig ang atong former president. Karon mag-igala, kini na pong kuno dito karon sbongo, si Bato. O yan na naman yung kang Bato. Ah, mabita tong uban mag-igala ningon, sa'yo po tong Bato de la Rosa, ang hagit man siya nitong Trillanes nga. Ari ako, Trisinado, ikay posas ako, make my day. I see, gal, diha. Atay. Ibahak ni Abot bitag yung mag-iigalang warrant sa ICC. Sus, Mariusip. Pagkakita mag-iigala dito ko ng batong taga-NBA nag-beat-beat war. Pag-tingdagan yun! Ay, ambot lang mag-iigala. Atong oras, dire ka ron sa XFM Cebu. 6 minuto sa di pang alas 4. Itong time check, hatod ka na kanato sa Santhon Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ng Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix. Ako

0: Kuha siyang gisulayan, natulog kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Oh, ganong mo naman nagbili Santo na yung naong diha ni Jibots?
4: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
3: Nga naman?
4: Gabi, iganahan ito kung matira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
3: Oy, kasayo na bay.
4: Unsa ko naman?
3: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
5: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Day ni Tagas

0: yung Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatan.

0: anytime.
1: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diaper Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diaper Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, alas 4:02 na sa kahaponon. The time check, hatod ka na kanato sa Sunthorn Plus Gold. Magkatabang pagpaubos sa blood pressure sa atong lawas. Magkapakunod kini magiging glass inflammation. Magkapabos kini sa atong immune system. Magiigsoon. Sunthorn Plus Gold. 14.50 lang ang book nini. Inyo mapalit diri karo sa Yes to Health Wellness Center o sa uban pa ninyo mga suking nga pharmacy. Sunthorn Plus Gold. Ako giling taba magkakiigsoonan sa atong inadaw adlaw nga mga lakaw. At least ganita dito mabalaka. Nga maigota dito stroke simbako lang. Maigota magigala dito karong heart attack. O baka magkakiigsunan at to tapaingon magigalas dialysis center. E naakini palia, naakini magigalay ahos, da pagini kamunggay espirulina o mangustin. Maligin na ino magigalang Sir Gadi. Ay gahapon ni Mudia Sir Gads sa Taga-Asia Unity Bank. Ay pagpaminaw sa magigalang Doming Bugansiso, tag-inompos Doming ani. Sa atong Sunthorn Plus Gold magigala o niya. Magiyang sulti nga. Sa una, sa iyang pagpamasada, sa iyang pagpamasahiro, habal-habal. Dali kay siyang hangaton, pero tungod, bagiigala aning iya ditong pagsigig maintains pag-inom Sunthorn Plus Gold. Gaan ang pamati niya mga igsoon. Sunthorn Plus Gold, aprobado sa FDA. Produkto sa Yes to Health Incorporated, mga pariente.
4: Eric Serras Malait, Asintado.
3: Balaw kong download, Ana Double J. Ang resultas, King Dragon, Arastris Gabula, 849. Nanawag na ikunos si Kanhi Mayor Mike Rama diri sa atong sibianan kagahapon human sa atong programa. Wahi na pod, no? Kay ato lagi ta siyang interviewon after nga nakadawat ang info nga si Mayor Rama or Kanhi Mayor Mike Rama mo'y mo tubag gantos media humans Ido Mansan, Ido Mansan, no? Ido Rama. Mi escape kuno sa vote on Duterte impeachment sa so, unsa magi kamatuoran na ni, no? Wa mo mutarg ba yun si Ido Rama or ang iya dito karong pagpakihilom meaning yes ba to? Daghag pangutana. Aron maklaro ni mas mayong manubag ni sila. Problema po kay humana kong programa mo po'y pagpanawag ni kanhi Mayor Mike Rama kagapon. Karon nakuha na kong information. Ako tanggiing na magigala interview na po na ko niya mga 3:30. To adi po kuno magigalas isla si kinig kanhi Mayor Mike Rama. So, wa tay mahimo ni anak magigala.
4: Sintado.
3: All right, derita magigsoon sa mga naminaw karong hapuna. Pagpaminaw sa mga taga inunta baga kaigsoonan da Barangay Mambaling kusog kita dias may tabada Mambaling. Maikog kuno sila sa tag 500 gikang Arnil Makabihag. Tiaw mo na kini bitaw magigalang ayuda nga gipanghatag mga kaigsoonan sa mga tao ron. Kanang ayuda magigala og imo na dito karong kwintahon ba? Ang 5,000, for example lang. O niya, i-times na nimo magigalag balik tulo katuig. Do? Ang usa katuig, 12 kabuan. Ang 2 katuig is 24 kabuan. Di ba? O niya, tulo katuig magigala is 36 kabuan. So, pila raman may kantidad, pila balor. No? 5,000 times 36 months. Oh, sorry. 5,000 divide 36. Bawa ba? Sakto ba? Tag 138 pesos ra? Mao ba ni? Sakto ba ni? Kining kadali lang kay ako ni magkaigso nang gi tan-aw ko ug tinuod magani pud ni magiiga lang ingon ini ra kantidad sa mga tao nga ari na talingaw-lingaw sa ayuda paita gagmayan ra pud in town ditong presyo din nato, no? Onya kanang ingon ana, for example, 500 hatagan kag 500. Baga kaigsoonan onya imo na ditong i-divide og tag 36 kay ang usa ka term nila is tolo man ka tuig. So

congresswoman. O na nga, nag-ship sila maghihigala ni Samsam kay si Samsam punta ito yung mag-congresswoman, ang mag-congressman. O niya, doon na may contrast pagka-mayor. Si Ria, manunta ito yung mudagan. Tanaw siguro ang Samsam maghihigala nga, more peligro tang Alan Buka o ni. Mga ito, nag-bailo sila. Ingon si Frex Romero, mawala na ng kalagot, sir, kung makanawat ng 5-kiss election. So, asa magitaan, maghihigala mo, barog ta sa atong kalagot or molikoy ta sa kini 5,000? Sa mga naminaw karon, no? Atong awagod maghihigala sila sa pagtingog o ganahan mo diya karon maghihigala nga kininiang maka... kang Congressman Junard Ahong San, wa paligi o panalitar maghihigala o kang Congressman Junard mga kaigsunan i... gidisable pa magong comment section. Paibawa niya ko ninyo? No? Maghihigala kung pananglit mga kaigsunan o makakomment na mo sa Facebook page ni Congressman Ahong kaya magparapol siguro tagkapi din rin. Nilo Villarin Umay, maying hapon sir. Sa una ang kongresista mo ay tigdala sa tingog sa kongreso. Karon, mauna ang tigkoa sa kwartas kongreso. Ikang Nilo Umay. Ingo Sir Gadi, bahala na mga kongresman. Ang true power Sir Rick, naragyapon's voting public. Tinoona, the voice of the people is the voice of God. Mga gorlias, good ma o makadaog, wa man sa iklarong kontra good. Gikan buni gakayan gumapak. Okay, sa Facebook Live, no? Arimos Facebook, mag-iigala. Tanaw na to ning inyong tagsa-tagsa ka mga reaction. Kana sa First District, nagsalig na kay Dagko kayo na ginatagan. Oh, Daniel Binalino, tagpila man. Ha? Tagpila may hinatagan din, eh? Norma Roperos Rabor, may hapon. Marlon Ferrer from Kimba, Talisay. Hindi ang magiging taga-Talisay. Si Marlon Ferrer. Ato-ato lang Marlon. Tagpila magiging sa Talisay niya. Exciting! Di na po di managkan. Di na po di managkan yung taga-Talisay magiging gala. Di lang tamina ang irik. Eh. Maipit man na yung kalakiha. Ha? Ano ito rin magiging gala sa Lapu-Lapu? Oh. Tagpila man magiging gala sa Lapu-Lapu. Eh. Kay at least mga kaigsunan maklaro na to ni kay basin magigala og mailan ta dito karo sa Facebook maglagot-lagot ta onya ni gabos eleksyon mga kaigsunan mawag tang kalagot kay toy gitunon kwarta. Alas 4:10 magigala sa kahaponon sa atong pagpadayo ning atong tulumanon karon. Matay perti man ni daghana si Garilio baga kaigsunan na si Kwate. There is may pantalan. Di aman maghihigalay, nakita na to diri mga kaigsuran nga murag mo kaba kuno rig 70 to 80 million no ang mga kinarton nga sigarilyo kadaghan ba ang taon ani di ay ha ubay-ubay ni maghihigala nga smuggled sigarilyo no gikan kuno ni dito sa China mga kaigsunan. Pakita rin ko paliog double siya, ang kining mo mga sigarilyo. Tanawag, ipang alsa ni mag-iigala sa mga Navy man siguro ni, o sa mga sila. 70 to 80 million ng mga smuggled na sigarilyo. Ha? Ang gisaway mag-iigala sa pagpalusot dres per 4. Kini mga taga, kuha ni, Philippine Coast Guard din yung mga nangalsa. Tanawag rin ko rin, kadako mag-iigala aning alsa. At tayo naunsa pa po ni tao ni sila magdegosyo nga ilaman dito mag-iigala. Di ba mumusubay dito karon sa kung ano'y pamayan o buhis? Smuggle man ay kasayang anang inyong kwartang inyo naging palasol. Karon, mag-iigala ka na. Nagtuo ko. Di man ay ipa-okso. Ay, doon to. Sa honest custom. Okay. Di ay mag-iigala. Nasakpit man eh. Sa Philippine Coast Guard, Desper 4. Ang atong otoridad na ka-recover ang duha ka mga container vans o sa ka 20 foot and 140 footer. Giabandon aning, uy, that were abandoned by truck drivers. Alas 3, kadlaon. Human nga mga operatiba nagpahigayog surveillance based sa intelligence report nga nadawat netong Mayo 11. Asintado! Si Captain Jerome Lozada. No? Commander sa Coast Guard Station Central Cebu, ni Balabana, mag-iigala nga kining
tanan.

0: nga na kuha, no? Gikan sa duha ka mga vans mula pas di 1,000 ka mga karton. Ang mga otoridad nag-verify pa mangigala sa mga markings anong pipila ka mga boxes mangigala nga diin kining mao mga produkto ha posibleng gikan siguro dito sa China.
1: Asintado.
0: Ah, sa pamandi ay kikanto dito magigala sa lapu-lapo. Smuggle man po to mga sigarilyo pa doon dito sa Indonesia ba to? Malaysia. Ah. So, diya, si kwate mga kaeksonan. Ang gibiyaan sa mga driver. No? Alas 3 kunos kadlaon niya itong Mayo 11. Adlong Lunes, mga igala na hadlok ang mga driver. Kay naka timaho siguro sila nga murag na ay dito yung nagpahipi-hipi dito karong ga pulis at uning pambiyaan kay mga posas tani. Ah? Oh, so, hinanaw po siguro salid ang Lito Lapid. Resulta mag-ihigala, kuha dito karon kining mga kontrabando mag-ihigala. O niya, speaking of China ba, di ah mag-ihigala ay nakita na ko magkakaigsunan po. Kaganihang buntag sa'yo, well, padong kong programa dito, Speakers, Solid Impact. Mayo 13 man ni mag-ihigala nga, na post unya Mayo 13 man ron ako gilili unsa man ning usa day California mayor gihukasan tungod kay matod pa kini kunong maong mayura ginudahan mga kaigsunan nga Chinese propaganda agent mga kaigsunan.
1: Asintado.
0: Kuyawa maghihigala ning hitabuan noon mura mapunig alis go. Deres Pilipinas, mga amigo. O niya, karon mga kaigsunan, nahimong mayor sa California. Ha? Ako, maghihigala dito karong ipakita ninyong dagway ani ha? Kay kuyawa, mga kaigsunan, ng bayhana, di man basta-basta maghihigala dito karong purma baya purya buyag. Pareha po na itong alis go nga si Binhur Abalos sa diyang nadagpantos alis go. Ah, perti ra bang pa-picture-picture dito. ipalihog kong pakita ra gud aning bayhana nga mayor dito sa California, Double J. Sa mga namina ron, aron sab nga naamo dito, edi ang kinsa ni mga kaigsunang gi-signet, gi-dakop, maghihigala kay naonsa ba nga nasakpan man ditong propagandista man dito sa China, kining mayura dito sa California.
1: Asintado!
0: Dada, kalalang. Now, diya maghihigalay, mayor in Southern California, ni-resign kini. No? O ni-agreed to plead guilty of acting as an illegal agent for the Chinese government, mga igsoon. Kini maghihigalang maong mayura, mayor sa city of Arcadia, si Mayor Aileen Wang.
1: Asintado!
0: Dara, atanawa. Di igid-iglag yung posdagway mag-iigsong alis go. Ha, tanawa. Atong mayor dito mag-iigalas banban tarlak. Amo itong gano'n ni Daog po ito, no? So, unsa ba, naabay po ipogo dito mag-iigalas California? O unsa kay, kini propagandista kuno sa China. Kini si Aileen Wang, mayor sa City of Arcadia. Gikasuhan niya itong buwan sa April with one count of acting as an illegal agent of a foreign government. No? So karon ni uyon siya nga sangat dito guilty plea ang Chinese-American mayor. No? Lutsan mo sila dito, no? Lutsan gani magigal ang Amerika o sa pagkang Pilipinas? Sigon pa sa city manager's office, nag-resign kinis Aileen Wang. No? Mula sa City Council sa Arcadia o sa iyang pagkamayor. Pipila ka oras human na publikar mga kaigsunan ng kaso niya. Sa 19 kapahina nga plea deal aning maong akusado nga gisangat totong April nisagot kining 58 anyos ka mayor. 58 na ni Ida na ni? Hindi ko mabagigalag na pa mga 30 kapin. Ana awara gud bagay. Di man ni 58 ni purmaha. Oy, purya buyan. Ha? 58 years old na dede. Mammers pa man. Sigun pa mga igala diri ha, nining 58 anyos nga mayor. No? American-Chinese nga mayor. Nga nisangat siya guilty plea sa single count sa felony isip foreign agent sa Chinese government. Nga why prior notification sa U.S. Justice Department. Miangkon siya sa pag-promote o mga propaganda tabor sa direksyon o kontrol sa Chinese government officials gikan sa tuig 2020 hangtos tuig 2022. O sa dihang siya napili sa opat ka tuig na termino sa pagka-mayor or sorry, sa iyang pagka-city councilor dito sa Ciudad Arcadia sa Southern California.
1: Asintado!
0: Matay na aday po ingon ini maghihigala por bida di naman ka kumpiyansa aning China kay nagsigi naman ni maghi di man lang din ni mga produkto ning ilang gipanosot hasta na mga tao nanaga naman dito karon og bisang unsang public office diri ganis Pilipinas nalutsan po tag usang kabuk alis go ha nga propagandista po China mga amigo decoy po China no grabe ka lapad naman ang himo ron mga kaigsunan nga operasyon sa China. Muro maggusto sa China mag-iigalang nga lukpo nilang tibok kalibutan. Pagbutang dito karon mag-iigalang mga secret agent. Aron siguro mag-iigala pag pangitag unsay weakness mag-iigala na nasura. Ingunana, ingunini. Ilang pagsudlan, purbidang ngilngiga. Kini nga, siyudad sa Arcadia, naimutang kini 21 kilometers northeast of Los Angeles. No? Kining maong siyudad, doon ako na 53,000. Majority Asian, o doon na po'y high concentration of Chinese residents, mga kaigsuna. Iklaruhan na ninyo diha, oy. Ha? Kibasin, mag-igala pohon-pohon, o di ni mga igsuon mabantayan. Daghan na hinoon dito karo mga Chinese, mag-igala nga mga agent or spy, ang manood sa politika sa bisan asang nasod magigala kay mismong Amerika nasudlan.
1: Asintado!
0: Kita gani diris Pilipinas, nasudlan po ta. Pero depende ra po na magigala dito sa leader lagi. O pananglit mga kaigsunan og leader, for example, kay Kentos Alisgo, panahon man itong Digong. Ah, kanya si Digong, soon man magigala sa China. Ah, depende na sa leader. Pero, wa may problema magigala untag magnegosyo lang ni mga insect diri sa ato pero manood ang politika murag lahi na po kay na oy. Oh, listen po kay nang ingon ana magigala nga mo apil na mo dito karon sa pamulitika magnegosyo way problema. Segon pa magigala diri oh. According to her plea agreement, kini si Aileen Wang o ang iyang mga kaubanan, Yao Ning, Mike San, nagtrabaho on behalf of officials of the People's Republic of China. Nag-promote sila doon yung mga propaganda ang ila ditong gipang-promote sa United States of America. O niya, karon mga kaigsunan, di dakop, mga tigpaminaw. Kini, mag-iigala, I don't know, o papulion baka po ni dito mga kaigsunan sa China or dere baka gapo na sa Amerika itaral. No? Kaya si Alice Go, naapa maghihapon diri. Amot, kumusta na ka rin si Alice Go? Pero, wala gini, balik ko na ko. O may problema, mga insik, mga kaigsunan, magnegosyo sa ato. Kay, magnegosyo ni mga insik diri sa ato, basta gliga lang, di lang siya bo. No? Maghihigala. O may problema, malipay pa ta, at least maka-generate ng trabaho. Pero kung pananglit na gani, maghihigala, o kini sila, magnegosyo na dito mga illegal, labi nagmaghupo-hupo sa tong gobyerno, dako na po ng tinonto. Ay, nonto, kamo diha magigala, musugot pa mo. Nga, himuon lang tang probinsya sa China.
1: Asintado!
0: Ha? Kasi, digong magigala kaniya to, napanudong yung mato mga kaigsunan, awag magkinaon sa ani. Pwede naman dito karong Republic of the Philippines, Province of China.
1: Asintado!
0: Kana, dispirado na po siguro kayo mga Pinoy, anak. Pero papilion po siguro tingiling Pinoy, China o Amerika. Natanaw na ko mga kaigsunan, murag. I don't know, mag-iigala, base nitong tunga or mas naghampabor sa Amerika. Okay, kung ako magigala ay pangutan o ninyo, papili o China at Amerika. Di po kumupili China. Ato lang ko sa Amerika. Minista man to dito. O niya, pamagay freedom dito. Ato ka, suwayan ninyo ato sa China. Limitado kayong access magigala sa information dito. Kay, di man magigala, klarong demokrasya dito napita. So, I don't talk kamo mga kegsonan o ga... Okay ra ba na, pero para na ko mag-iigala kining ingonini, gikunik ko ni sa panahong alis go. Nga, ang China nagbutang pog decoy, nagbutang pog mga spy, mga propagandist. O niya, nanood pag yun, politika. Same what happened kang alis go dres atua. Kaya kato sa alis go, guwapa to masakpi. Mga kaigsunan. O siguro mo dagan to nitong senador. Gamara kong liga sa to mag-iigalang apido ni Bongo. No, si Bongo duha ra ka buk letra G o O. Ang kantong kang alis go G U O. Unya gila to maghihigalang. Maniobrahon dito sa kumilik nga ingonana ingonini kikibaw ba mo sa kumilik maghihigalaw sa ay kadunahan. Dagan tong senador kay grabe ba ya maghihigalang funded sa China. Panghatag ni kwarta mo daw senador anak kadakong dimong ko kaning kalikiha.
1: Sintado.
0: Di por magsilbi oy. Senador naka maghihigala. Dako-dako nakag-scope mga ka-exonas gahom ni mo ana. Murag makuha tanan magigalang impormasyon di siguro tanan pero murag mayorias impormasyon magigala og mga classified informations gobyerno base magigalang makuha sa China na yati na. Pero tira na sa'yo na magigala losongo na ng kalakiya. alas 4.24 na. Amos kuya aying, musugot magas kuya aying. Ikaw niya kuya aying, okay na ni mo. Palitag ang tulata dito kano sa China. O sama? Arita sa YouTube channel, din nagtanaw na to dire si Edel Clark Ibarula sa YouTube. Bus Eric, tolo na ka-eleksyon, tag 550 na gihatag. Ang 50 sa ako, bisaya na. Tolo. Diya magigalas, Badoks MRG Taxi. Tolo na kuno kay eleksyon tag 550 ra gihatag. Ang 50 sa ako Bisaya. 50 pesos di man nakapalit og sa kilong bugas. Manya botar pud mo. Atagan mo 50. Ah, usa man magigala po nahitabo ninyo di nagtan-aw sa YouTube akong gipangbasa ning na reaksyon nila. Paita no 550. I don't dog musalir baka na diri siyudad pero kantos probinsya musalir siguro na. Kay dagko naman kayo na magigalang dag nga kolor dito sa mga taga-probinsya. No, di singon pag-unsa, pero tinuod na. No, bisag ka nang usa ka gatos. Dako na kayo ng kantidad dito sa probinsya, dito sa bukid. Digahan na nimo dito kolor violet, kolor magigala, kanang yellow. Samot na kantong kwarta ang tulog kabuktao. Di naman yung sakalibor, di naman dito lukatao, no? Oo, saba? Oo, di ba? Kay mga hayop naman na. Pero, maulig na. Ngayon din sa Edel Clark Ibarula, 550, tulo na ka-eleksyon. Ingos Elena Natulia, 50 radyo na mua, wa mi mabutar. Da! Da! Grabe! Isultuha po ng tagaan mo 50 piso, so yun, unsan may tao. O niya, karon eleksyon, 2028. Da ka to, igikan karon. Bajita na bayapon mo mga botante magigalag. Okay, sige, si Badok sa MRG Taxi, botante man dito sa kuan. Taga, kuan na, kanang, bajita lang na dito karong sa gatos. O niya, Hatben, 1,500. Grabe korap ana. Okay. Edmond Tabirara, sir, maayo paunta si General Torre, may ibutas ni LG. Araw madakop na yung tanang mga wanted. O niya, Mercedita na dunsa. May hapon, sir. May hapon po. Kana si Trililing, kadako ka niya og Paldo Anas Campo ni BBM, no? Kay siyaman ang nangusog sa mga Duterte ron. Always ko naminaw ni Madres Hunob, Guadalupe, Carcar City. O niya, Wiso. Pabilid yung Australianes ron kay gidongog nga siya ibutang sa CIDG. Okay. Si Chob Chirobaya, 9207. Sir, Eric, pwede di ay ng sibilyan mo kuyog sa NBI kung na-raid. Nya pwede sa DI ang sibilyan mo siya sa warrant. Ang kanto, gipaklaro na magigala ni Matibag nga kinini ang way labot si Trillanes magkakaigsunan during yun sa pag-raid. Wa siya mo koyog si Trinales por magigal ang matob niya. Wa siya dito mo koyog kay kundiha pa kuno siya yun. Sa diyang giserve mga higala, ang maong warrant of arrest against ni Bato de la Rosa, wa na'y kuskus malungos, reslingon ko niya sa Bato. Na-timingan lang nga ang nidool magigala ditong Bato is duha ka mga lead agent sa NBI. Mga kaigsunan. Mauna nga, ang naitabo magigala, nakadagan yung Bato kay Ning Australianis kung nandon pa ako. Oy, di na to pwede pagdagang istorya. No? I-risk lang yung kunin niya sa Bato niya, puros premier. Ani dota ka to? Grabe. Mag-nirisling nga yun, ha? Kini si, murag ang maguwang magigala, no? Sa PME, kini mas Bato. O sa mani magigala si Kuan, Trillanes. Class 19, o sa ba? Niya kininiag ingon diri magigala si Bilcard Abasolo makita ranang katag sa sunod eleksyon kung wa na bay mo suportas mga Duterte. Okay, libog kay John Beck ana siya si Bato tuas Davao gingnan di daw palutson sa port airport himan-himan pila kadlaw si Bato nakabot sa Senado. O may klaro ning intel report ni John Beck Remulla, no? O na, magigala nga, mayroon po siguro tingaling madayo ng revamp diya karon sa DILG, eh. Kay, wala yun. Karon magigala, muingon dito si, ako, usahay din nagkukumubalita, magigala about aning John Beck. Nga no? Kay, muingon mag, ang DILG, PAX, DILG, yeah, pagkuman, si Atong Ang was spotted last week sa Pampanga. Oh. O sama mo itaon, igura mo dito mubalita nga, ang kanto mga wanted to anarkita sa Pampanga. O niya, igukod ninyo. Sunod, magigala, kisa pa nagipangita sa DILG sa kaling wantis gobyerno ba? Wa, yun, lakton pagkasulti, wa, dito magigala, accomplishment pa ni John Beck. mauna nga, kining giingon ng wiso, naglibog po kuno siyang John Beck kay si Bato, tungkol sa Davao. O sa pag-usaha sa Davao nga di araman magigala, kalit nagboto si Nado, gihangat pa mga ni, naghalhal. Ginoo ko magigala ni kalakiha o niya. Kinini ang John Beck sir may si Danilo Baring John Beck sir may lang sigig pagwapo katawan lang Harry Roque. Guwapo din John Beck. Mutana ko natang amay kanono.
2: Exciting!
0: Guwapuhan ba mga piskiras angels ani? O ba? Wako ka. Di ba po ko kaila magigala, gwapo ba pong lalaki kay babae man itong tanahan?
2: Exciting!
0: Ano ito sa mga reports, magigala sa itong mga katropa? Headlines o natadari sa itong mga reporters? Alas 4, Imelda na. Diya mga kaigsunay taong eksperto sa Arnes, gidonggab samtang napuspusan ang midonggab sa wapabidagan. The reports, Benji Talisik.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Daghang salamat sa itong mga baitang nahipos dito sa lungsod sa Argao. Diya o sa kasinyo sitasin, nga bansay sa doang Arnes ang nilandig sa tabla ng kiniman, mag-angkon o sa madinunggaman. Humandong ka ba sa alas 8:30 tagna sa Martes sa gabi Mayo 2026 dito sa sityo Labangon, sakop sa barangay Tulik sa lungsod sa Argao. Ang biktima gila nga si Raul Sabio Hermosa, 71 anyos, o bulabyo sa resikotong lugar. Samtang suspect na ilan nga si John J. Bahinting Largo. Sa tino sa anyos, o niya silingara sa mong biktima. Naseran nga nagkarawat ang Argo Police Station o kinintawag kalabotasab sa usag kaisidente sa pagpanunggab. Daling meresponde ang mga polis sa dapit apan ang biktima didalanosab sa tabalalan sa gihapon imbisigasyon sa kabulusan sa resikotong lungsod na suto kagkididi ang biktima naglakaw sa limit. Matod pa nga gingong kalit nga miduol kinimang suspek ginunggap ang biktima si Hermosa nagangkon og sima dinunggaban sayang nga wang gabahin sayang abaga og tuo gabahin sayang naong ang biktima dunay dala nga Arnes maong iyagining nga gihapak ang suspek tungod sa hitamo o tungod sa hitamo midagat ang suspek sa gihimong hot pursuit operation dinagpan ra ang suspek og karon balhog na sa silda samtang magkatubag ini og kaso nga proceeded homicide. Report sa Argao Police, katropay magkilimot gihapon sa pagkabas ganulay sa Santone Herbal Oil. Magkatabag kini, labi na katundulay mga panakit sa mga kasukasuan o kani panakit sa hawak. Ihabag pagkabas sa Santone Herbal Oil. Hinimo sa Yasto Hall Incorporated, babalit sa Parmasag Botika sa iyong lugar. Alaw sa Argao sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Banjo Talisik, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, 25 anyos, miliki ang ulo human giposel sa iyang gipaninglan dito sa Karkar City. Suko manig paninglan. I-reports John Cator.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Yes, misi akang uuningo sa ka-25 anyos ka ulit ako. Human giigo, giposil ni siya haga gipaninglan nga kwarta. Giposil ni, ang alas 6:12 gabi dito sa may sityo Kamansihan. Barangay Guadalupe, nakbayan sa Karkar, kining biktima. Nailalang sa alias nga Suni, 25 anyos ulit ako, residente ni sa lugar. Nalandig ni sa ospital, human misi ak ang iyang ulo. Samtang kining suspect, giilaw sab nga si Gilbert Espina alias Nigel, 38 anyos ulit ako, construction worker, residente usab sa maong lugar daling misibat human sa maog pagpamusil. Sa investigasyon sa City of Karkar Police Station, nahitabo ang kining insidente samtang nagpalit og sigarilyo matud pa kining biktima og nagkonektar kini sa piso wifi sa sukatindahan dool sa ilang lugar. Kanit lang gabi tungha kining suspitsado nga gituhoag hubog na sa ilimnong magkahubog na itong higayuna o gipaningil sa biktima sa utang niining 3,000 pesos sa panimbis kwarta nga gikuot. Mibunot ni noon matud pa kining suspect og armas dayong pusil ngadto sa biktima. Giingon na tapi pa sa biktima ang pusil ining suspect apan napingsan gihapon sa bala ang iyahang nga ulo hinungdan sa pagkasiak nini. Oman sa pagpamusil milaya sa iyo ng suspect padung sa wapang mailhig direksyon samtang gidaling gidala ang gining biktima ngadto sa ospital aron matambalan palayrosap ang ipahigayon karon ng hot force to prison sa kapulisan sa Dakbayan sa Karkar aron madakpan gining suspitsado. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa kay Usang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM.
1: XFM Report.
0: Palaw kong download na boss. At oras magigal, alas 4:34 na. Sa pikas kabahin, ang NBI, misikop sa bugaw nga na maligyag unod sa upat ka mga babae, din usan ini mabdos. Sabiha. Isa magigalag montes na, ibaligyag yapon rin ito. Bihan eh. Report magigalas, John Limin Chavez, by King.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Sikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office kun NBI Sevro ang usa ka gingong bugaw atul sa Operation Lipstick sa Barangay Kamputaw, Cebu City kagabi. Ang suspect giila nga si Julie Jacenar Fundador alias Joel, residente sa M. Vela Street ning Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpan gipasanginlan nga mibugaw og upat ka mga babae og midawat sa Mark Money gikan sa poster buyer nga sakop sa NBI. Matud ni Greg Algoso, ang Executive Officer for Admin sa maong buhatan, nga taod-taod na ang ilang gipahigayon nga surveillance batok sa maong individual og sa mga kalihukan niini ngadto sa nahisgotang lugar. Dugang niya nga dihang iyang nahinabi ang maong mga babae, sagad kanila mipadayaga nga ang kawad-on og personal nga problema mo hinungdan kon nganong misuod sila sa maong illegal nga kalihukan.
5: Actually, it boils down to economics. If we will give sufficient income for the people, I think they will keep the distance from them.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Greg Algoso. Atol sa maong operasyon na rescue sa pagkasakop sa NBI, ang upat ka mga babae diin usa niini tulo ka buwan nga mabdos. Ang operasyon gihimo base sa report gikan sa Interagency Council Against Trafficking 7 kon ICAP. Temporaryong gitanggong karon sa NBI Sevro ang suspetsado samtang giturnover na sa DSWD 7 ang mga giluwas gabaga biktima. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumar og Santone Vitamin C, ang non-acidic alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
1: XFM Report.
0: Atay, nagdako gining away magigal ang Kiko Pangilinan o ni Kuanda, Rubin Padilla. Kay si Rubin Padilla, dismaya man kay wa kuno nangayog pasaylo magigal as Kiko Pangilinan. Dahil video akong i-play karong taon-taon, ay sa mo pamahawa, kay ako ni ipakita na ninyo. Kay nagbagulbol na bagay galas Rubin Padilla dito sa Senado. Karon taon-taon lang, tapos sa ito mga report. Sa bigas gabayan kontratas paglabig basura sa Cebu City ngadto sa Luginsan, nahuman na mga basura nga nakolekta anao na gitapog sa SRP. Maho kitang ag ipiot ani ni Reports Crystal Joy Filler ka.
1: Live report.
6: Gisusi ni Cebu City Councilor June Alcover ang temporaryong gihimong transfer station sa syudad nga himutang sa South Road Properties na tung Lunes, Mayo 11, subay sa nadawat ng mga reklamo sa kabaho sa basura sa naasuing lugar. Sa iyang pagsusi na kumpirmar niya nga nagtapunog ang mga basura. Sa interview nga to ni Mayor Nestor Archival kaganihang buntag, gibutyag niya nga nahumanan ni adtong Lunes ang kontrata tali sa syudad ug sa pribadong landfill sa Aluginsan kung asa gilabay sa syudad ang mga nakolektang basura human sa trash slide incident sa Binaliw landfill ni adtong Enero ning tuiga. Kinitungod kinakalabay na ang syudad sa gikasabutan nga gidaganon sa basura ngadto sa naasuing lungsod. Subay ni ini ang mga nakolekta nga basura gipundok una sa SRP sa pagkakaron. Sigon pa ni Archival nga iyang susihon karong adlawa ang sitwasyon sa SRP. Karong nahuman na ang kontrata sa Aluginsan, giplanuhan sa mayor nga adto na maglabay og basura sa Binaliw landfill, ilabi na nga aduna na may gihatag nga pagtugot ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Apan sa di pa makalabay dito, kinahanglan unang matubag ang mga concerns sa City Council.
7: Then again, na ay mga concerns sa council na wala sila pa ibawa. Actually, nakalimot siguro ang council na sila mo ay naghatag og notice sa DNR na tabangan ang Binaliw aron unsay mahimo aron mapadali ang pag-ayo aron magamit na sa landfill. That was the time na lipay ko. I think everybody is very happy about it. Pero karon maghatag na considering na nananay busig na sa DNR, the regulator, yan ay may concern. So, una, naghimo ko o pusaka team na nag-convene na sila karon, and we will have to check now until the next few days kung naunsa ilang report so that we can already find a way na maghatag na ta sa Binaliw.
6: Gitataw ni Archival nga lahi nga sel ang labayan karon sa mga basura ug dili dito sa kung asa nahitabo ang trash slide. Dugang usab niya nga isip long-term plan gawas sa Binaliw landfill, mangita usab ang syudad ug lain pang lugar nga kalabayan sa mga basura. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa pikas gabahin, duha ka mga high-value individual drug suspect dakpan gini at los pagparuda. Kagipahiga yung speedy ya. Reports Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
8: Dato pa ka Eric, mga kagilaan, gipon si Rasa ng Oga Posa. Sigman, ipaslak na ni Sarehas. Kaya duha ka mga high-value individual HBI drug personality. Kinsa na posasan nito sa Bybans Operations sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Business Pampinas 7. Ninga kabutagod sab sa may barangay Tisa, syudad sa Subo. Ang mga dinakpan, kining subject, morning 20 anyos, no? Nga si Assertin Charlotte. Wa ni trabaho ko tumag Eric pero adunay kinipong iPhone 17 Pro Max fully paid, no? Yeah, samtang agya pong kining cohort matud pa morning si Assertin Nilo 31.
0: Sa ngay wa ni trabaho pero naka iPhone 17 Pro Max.
8: Sakto na fully paid katropang Eric mga kaigalan po na. So morning kay kining si
0: tani trabaho diri ka po ro mga ta.
8: Andre ko nang tao taning ay. Kaning wait na po 20 anyos. Giyano ra matod pa. Fully paid ba gini ha? Iya pag ningi cash kita.
0: Palagi sakto na sakto ra kay sakit dog gana mo jepin. Dayon na lang. Kaning amo ko po dress fully paid mga ni pero grabe ha po nang ihaway trabaho niya naka iPhone 17.
8: Maling ay kay dako mo gini sig duwa mga 500 gramos per week no.
0: Ilan mo nang 500 gramos?
8: Kwan, dungas kilo, matag semana. Yung ma-
0: million ba? Pila mo na kwarta? Sa halin?
8: Mga 3.4 million pesos. Kaya ang usa ka kilo, katumang Eric, 6.8 million man. So, mauni siya. Pero kana, iya pa ning i-remit. Pero dako ka po siya porsyanto, anak, katumang Eric, mga kinglan, sa iyang ma-dispose. Ato sa operasyon kang inaspedia, nakuha niya siya 105 gramos sa ito ang Cebu. Mabalor po ni og city 114 mil ka pesos. Kanya ingo man, kinsi mil ka nga baybas money. Og kato, usa ka unit sa iPhone 17 Pro Max fully paid. no? Sa ina matud pa mga usa ka buwan pong hupo-hupos PDS 7 aning maong kining HBI drug personality o kining kauban og kagaya nila naging gipagayad kay grabe ha porti tanga suna katubang ila kunya ilahan lang balay naa sa ngilit bukoy bungtod mao na nga kuan gyud na kana bang nagi murag hide out nga sakto man dugay na kuha katubang ngadto so bisan pa man naguha na kina kay nagkaso ang duha kaso nga napasan section 511 article 2 RE 9165 o comprehensive dangerous drug act of 2002 so par ngayon mo kasi kasigyan sa PDS 7 mga katropa ni nga kapon basig doon na po may mga lakaw pangapi mo mga kigilaan kaping magkabusog kaping healthy mga kailan kaping good for the heart so kapi nga santong Plasco Max mo na imnah mga higala ginama po sa kasaligan ni Aswalt Incorporated alang sa Ligusong Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Camargo XFM
1: XFM report
0: pasan na lang kadali lang atong ipakita na ninyong video karong taon-taon magigala kininga pag chabaw ni Senador Ruben Padilla no nga paita Kiko Pangilinan di man mga ipasaylo nako standby was video karong taon-taon di pa magigala report ni Greggy Magdadaro Gobernador Pambari 4 way kasayuran nga nung permis ang iduhig sa impeachment proceeding Gikas Kapitolyo Greggy Magdadaro
1: live report
9: Yes, gibutya garon ni Governor Pamela Pambariquatro nga wa siya'y kasayuran nga nung kanunay siya o pirmi nga iduhig ang iyang pangalan ni garong impeachment proceedings dito sa kauluhan. Partikular na sa Ubos Bay Baloranan, gipalayag ni Pambariquatro nga wa siya'y kalabutan kalabot ni ini. Gumikan kay siya isip gobernador sa probinsya Sugbo ang iyargyong mandato o trabaho mao ang pagpalambo, pagugmad o pagpanerbisyo diri mismo sa mga Sugboanon o way labot sa mga lakang legislatura dito mismo sa kauluhan. Gipalayag ni Pambariquatro ang kinimong pamahayag human nga kanunay manggawas diha sa social media nga siya giingong matod pa nanawag ngadto sa mga congressman mi-congratulate ngadto sa mga congressman nga mibutar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte apan gilagway kini sa gobernador nga usak kadako nga fake news gumikan kay siya sa milabay mga semana na busy sa ASEAN meetings diri mismo sa Sugbo gani matod pa niya mapasalamaton siya sa malampuson nga resulta sa milabay nga ASEAN meetings diri mismo sa Sugbo og mapasalamaton sa kooperasyon sa mga Sugboanon nga mi Tanong sa hangyo nga unta way magpapadlong o gingon man ipakita ang kamaayo sa mga Sugboanon ngadto sa ato ang mga bisitang mga delegado gipadayag ni Pambariquatro nga ang kini karong mga trolls o mga nagkadayag mga bashers diha mismo social media nga padayong niduhig sa iyang pangalan ngadto sa impeachment wa na siya ilabot kalabot ni ini gumikan kay siya nini mga tura focus siya pagpanarbaho o focus sa pagpanindot sa Sugbo sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytotrients nga mapagtar sa itong mga mata ano na kinilutin beta-carotene vitamin E o zeaxanthin alang sa ko sa Pilipino para sa Pilipinas kinong katropa Greggy Magdaro XFM
1: XFM Report
0: Diyan na diyan tanawa ninyo bagigala ng video mga kaigsunan nga ito ipakita ron diyan ninyo kay nag-privilege speech bagigala si Senador Ruben Padilla after nga nagmagahi yod si Kiko Pangilinan nga mangayog dispensa ngadto niya ato i-play double si tanawa ninyo bagigala si Ruben Padilla
10: mga katropa nakita po natin ang pangbubulyaw ng ating kasama
0: kuha pala yung boss headlines
10: ang sabi po nila tayo daw po ay balat sibuyas hindi po yan pagiging balat sibuyas
0: Lito lapid, no?
10: Ito po ay nasa rules of the Senate.
0: Okay.
10: At ang sabi din po ng ating dating Senate President, na ito daw po ay nangyayari talaga. Nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yun. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Sige noong Kiko Pangilinan ng ating senador ay ilang beses na pong senador. Ako po ay neophyte kung tawagin. Napakainam po sana kung pakitaan niya ako ng magandang asal at ipakita sa akin na ganito iho
0: okay.
10: ang pagsasabi ng I'm not finished.
0: I'm not
10: Hindi yung I have the floor with the burning eyes,
0: burning eyes
10: and the very high voice.
6: Santon Plasco, mabalik sa mga
0: okay. gusto siya, si Little Lapid, believe ba gina ko ng Little Lapid? Well, I guess Little Lapid, no? makita ni Modrick karon Rosriker Albreco nga murag da ang iyang pagtutok ni Robin Padilla daw ga pangyamiin. Astro. Wa gyud digit kadawat si Robin Padilla mga kaigsunan sa kininga sulti ni Kiko kagahapon nga I still have the floor. Spoko mo na. Patay kong oras atong pagpanagoban ng itong tulamanon. Huwag ba po hon, atong ipadayon mag-iigala ng mga kasikas dito, Senado. Egi, junk raba ko nung mag-iigalang TRO nga request sa Kampong Senador Batos, Korte Suprema. Sige kay dangatan ini mga katropa. Kabara ko Dress Master Controls Jubin Jimenez sa Newsroom sa Almimata. Manager John Levin Chavez Mikey. Alang sa nag-chaos ang Pilipino para sa Pilipinas. Agos katropang Eric Siras Manait. Marami nito magpasalamat sa makanunayo ninyong pagsuportang pagpaminaw katropa mo. Exciting! Asintado!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo, gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5.3, tas kapunon mga tropa. Itong time check, kinato ni sa Santhon plus Coffee Mix. Itong mga tropa din, ganahan nung itong magkape, pero sensitibo kailang tiyan sa gatas. Ang Santhon plus Coffee Mix, mga tropa, mo itong pag yan. Alternatibo ni, sa mga tropa natin din, luuron yung gatas. Santhon plus Coffee Mix lang mga higala. Walay caffeine, kung ano siya, natural mga katropa, no? Doon na ni soya beans, natural creamier, mga katropa. Mas gaan ang ato ang tiyan, huwag puno sa sustansya, tungod kaya doon na po ni malunggay, o mangustin, lamina, diet friendly pa. Kapina, kamot pa. Pasingot na, sad-sad na.

0: Get que aquí que sin otra caballo.
1: Hola, 6FM, Cebu, Philippine Standard Time. It is now 5:33 in the afternoon, mga katropa. Alas 5:33 na. Ganyan itong time check na. Atit ka natin sa Premium D3 Soft Gel. So, mga katropa na ito, ganahan na itong kaayong mo sa'yo. Pero, ganahan mo sad-sad, pero luya kayo. Why kusog, why inuriya? Premium D3, na bahala ninyo, mga katropa. Basta inyo nung masawayan, no? Mabon niya akong ginainom, ha? Magka Premium D3 para usahay. Kinikapoy kita. Ang mga sideline, magabi, mga katropa. Muna ka permanente tangkuskan. Premium D3, ang instant energy. Ang limdot pagkid ani kay mapalabitong bloated ka or maglisod kag pagawas sa imong hugaw. Hapsay kay imong diyan mga tropa kay magkatuan kagit ka niyang ipagawas niya itong mga hugaw sa itong lawas. Premium D3, appetite control sa niya. Pada usahay nga lamid yung kaya kaon pero usahay ako mag-diet ko. Pero magkapabalik gini sayang hindi ang gana sa itong kaon mga tropa ha. Sa mga nawad ang naganas pagkaon niya, pag Premium D3 mo din na, ha? Gama sa Yes to Help! Alright, on the mix right now, we got DJ Chris Scorpion. Oh, long time, no see, but now see now. Parang pa rin nagkalunggar mga tropa kay busy, kinigbantay ito sa bata, ha? Ganap ito ang ni-inter. Pero nyo't yung baby mga katropa kay gawas ang iyang baby. Guwap, malaki mo talo, no? Lalaki, guwapo, niya makalingaw na. Kay kamao namang mukamang. Problema na si DJ Chris Scorpion magabiig. Ganap itong magbukot sa habol, DJ Turbo. Kung kahit nagsuod, oy. Oy, kamataa ka, ha? Katog na, katog na. Ay, karelate sila aning uban. Wala, paghuhat gin mo dol, ka na ang matugyo ng bata. Usahay ka ng... Talagi nga, doon kayo kayong matug. So, yung bataan yung ginimatug, gabihinom na kayo. Bunalikit, on that, ha? Kaya lagi ng bata, makalingaw, no? Masapot, makasapot. Makalingaw, gano'n siya. Nagwapo yung bata. Tikinig anak si Kwan, bata, baby si DJ Chris Kwan. Kaya ito ni Greet Yai, ha? Si katropag Jesse Arnoza. Mayig hapon din, ha? Shout out DJ Butch, hello! Oh, asa mo ni siya, Karol? Nagkaniin magkakatropang Jesse. Kumusta man sa inyo, ha? Ronnie Ponsica Hiniralaw. Oh, dili di ay. Hiniralaw lagi. Paghapon ninyo din ha, mga DJs. Watching here in City of Puso, Buisan, Cebu. Salingan din ni Kwan ni Reparing Bird to be DJ Jovi in Sao. Paghapon ninyo din ha, sa mga taga City of Puso. Alit ang DJ Chris Scorpion. Ampre, Dol, kung ba't ilo, kay Lugay, kay Kanibale, kay Dere.
2: Ay, Dol, mayong hapon, mayong gabi ina. Sa itong mga soaking ting kuminaw sa XFM.
1: Basta ka nga kaso ha.
2: Greedy ang ka. Ay, lamina din nun. Speaking of Kwan, Dol, City of Liberty, Barikit, mina sila. I-greet me din sa City of Liberty Lab ga si Mama Lita, Manang Arlene, DJ Ray, si Jane, si Mabi, si Marga, and si Boss Anthony Alerta sa Pardillo family and Amang Pang family. Ayan. Mayong pagpaminyo niya. Niya, sad-sad, Dol.
1: Gana.
2: Ako'y sad-sad sa katra para May 22, Friday 2026, diya sa may Barangay Tinago, Tomas Opo Southern Leyte. Niya, ko yung nakon, of course, niya, DJ Chris Scorpion.
1: Iyay, marang galunggar niyo gani.
2: DJ Bert, DJ Pachi, ayaw na doon. DJ Nalds, of course, na, ang kuhan, ang RMD Electro Sounds. Yeah, May 29, ako diyan sa may Mika Baha, Dolo Fatima, Cebu City. Kaya ko si kuhan, DJ Rims Tadola, powered by Jaytan Pro Audio. Kaya na sa Dol, kay taas kayo.
1: Yan, abing-abing mo. Ako niya catch, DJ Butch, karong Saturday, na ako din sa may City of Bunturan, Barangay Alpaco, Naga. Kita-kista din na, salamat kayo sa pag-invite ako. Pinasta celebration na. Kita-kista na, powered by AMP Disco Mobile. Commercial sa tema, katropa. Oras, XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5:37 na. Itong time check. Ganina, Premium D3 man itong soft gel capsule kini kape na po niya. Premium D3 coffee mix. Ado ni Mangustin. Ado na vitamin D3. Sunzone. Tungod kayo ni Mangustin. O niya ni kanindot ani mga higala kagipatami sa stevia. Walay asukar. Mao na nga mas.
3: Exciting.
1: Na, ano? Tapdika ni bata. Ay, para, sa tata, para mas.
3: Exciting.
1: Kana, yun ba? Exciting nga kape mga higala alang niya itong mga gibawala na din mga tamis ng mga pagkaon. Hindi ka ukapin, ha? Magdalikyat mong kita na, magkawat-kawat mong kita, bisag bawalan ta. Premium D3, mo'y imna, mo'y kutawa, no? Ayaw, pagkutawa ng daghan kay kasukar ng mga kape. Kanila, Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may Sunthone at Vitamin D3 ka ba?
4: X-FM.
1: Taxi driver, bilan ay patag sa metro bay? Bila ba'y kumplitihan di ay?
5: Astang buwang nga ba'y nakalimot mo ni kukun sa metro?
1: Mo ba? Parehas di ito ba'y? Nalimot si kukda sa kupitaka?
5: Ay!
3: Exciting!
6: Sunthone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santol Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagbatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Bayon sa nung oras, sabay.
7: Ah, wag kong ibaw, bay. Nagpag-assume lang kung gudin, eh.
6: Ay, ay, ay.
8: Ay, ay.
9: Exciting!
10: XFM.
11: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.42 ng mga katropa. Atong time check, hatod ka na to sa Vision X Plus Soft Gel.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.

0: oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Untok ng alas 6 sa kagabi on mga katropa. Ito itong time check. Hatid ka natin sa Sun Zone Plus Gold, no? Ganahan takin mo musayaw din na pero sakit kayo inyo mga tuhot. Sakit inyo mga lutahan. Sakit ang arthritis mga higala. Ang gininga to ang Sun Zone Plus Gold ay mo ni giniang ito na ni Sun Zones nga magkukuha gikan sa mangustin nga doon ay anti-inflammatory properties nga magatabang mga katropa sa pagpaubos sa hubag o kasakit sa inyong mga lutahan.
1: Exciting!
0: Para makasadsad ang itang tarong, guys! Nag-iuban nila mga katropa, kaliwat at tradisyon. Kanya, kuhaan po, na magdipindi po na sa imuhang gina-intake ang mga pagkaon. Nasagas pag ka nag-kuhaan, sabagay kang uric acid karon o sa hinong Daniana, ha? Basta kay ang Sun Zone Plus Gold na kung tabang, alang sa mga aduna karon din high arthritis. Sakit ang mga lutahan, ilang lulo o lula, siyempre, nagtaas sa punugidad. Ito na po yung mga dili pa kayo tagkasugidad, pero wala, nagbuo na sa tuhod. Nagbuo na sa pagkalutahan. Wala pag Sun Zone Plus Gold mo din, ha, mga katrapa, ha? 1 hour after meal, ikaw ang firming una support health. Ayan, daghana naman nag-greet ni Kuan Rio, nag-comment mga katropa. Pero naon na ito ni si Kuan, ang microphone dol, ipaliog tag dol dol. Ya si, sani, Jan Jan Ali, good evening. A shout out ko no sa may Balwang Alegria, Cebu. And hello sa mga taga-Alegria. Unya si, sani, si M. Fernandez. A shout out ko sa muang baby nga si Caleb o baby Casimiera. Alright. Matay na niyo mga bata din na, ha? Matayin na niyo mga bata, labi na gugang. Katunag ka ng kabat-kabat, o dalit mo piang. Pero hindi ka na kunako na, pwede na niyo mong pasagdan. Bo, pero ka ng bata pa ka ng kukusunod, yung kayo makatagam. Makatagam yun mga tropa. Anya si Eugenio Boy Tagsip, may gabi din ha. Singot na kunog kaayo. Hawa ko ang beat ko rin ang request. Karong ako tataon ha. Katropang Dash Jason. Hello Joyce Ligas Pinsim din sa may Dalaget. Josephine Pakulaba din sa may Talisay. Banyo Krios Jesse Arnosa. O niya sa mga nag-comment po sa kong page ng DJ Butch. Hello, tumbayo-bay na po din rin si Benji Bisanyes, no? Sa mga katropa niya ko sa may Barangay Panas, kuan, Sitio Panas, Barangay Balerong, Aldrin, Aldrin Royles, sa mga Royles family, dito sa may Kogon Pardo, DJ Bombay, Daniel Fruta, Roel Gomez, Campania, Rhodes, Gino Cor, naminaw ko dito sa may Mandawi, lamat kayo. Eric Colonia, shout out din ang katropang Eric, siya ko sa may Sandikan, Katmon, Ryan Perdilio Rizani, shout out din ang pusing. Rita ni Colby, DJ Tommy. Ubati tam tam, mga greetings.
2: Met mga, ako na tingog na eh.
0: Tingog na siya.
2: May hapon day, boss. Og sa XFM nga naminaw da. Alright, shout out day ko sa Pluta Family, des Luer Kawayan sa Bagdos.
0: Yes, kisa pa.
2: Mama Loring na ko. Ako ang mga igsoon da, Ronilo Pruta, Ilmer Pruta, Albic Pruta, kana lang boss.
0: Ay, ikuwaw ko lang sa mga guys. Uwaw ko, ikuwaw ko sa mga guys.
2: Let's see, Elden Release Day.
0: Isa pa. Akalansa. Commercial tayo mga katropa, mabalik pa atong programa kay magpasingot pa ta. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:03 na itong time check. Atin ka natin sa Sun Zone Plus Herbal Oil, ang pamahin na all-in-one, gama sa Yes to Health.
1: Mga katropa, exciting!
3: Sun Zone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay!
4: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sun Zone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sun Zone Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po diyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Zone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sun Zone Plus Gold o Sun Zone Vitamin C.
5: Sun Zone Plus Coffee Mix.
6: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sun Zone Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sun Zone Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bayon sa tanong oras, sabay.
3: Oh, ako gibaw ba? Nagbagasyon lang ako din, eh.
2: Ay, ay, ay.
4: Ay,
5: exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit.

0: Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes. Ablina. Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
3: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:09 na itong time check. Mga katropa, gihatod ka na to sa Windsor. Win from within.

ora sa XFM sa po Philippine Standard Time alas 6:34 na mga katropa. Itong time check, no? Pagigina, aplas mo din na mga katropa. Parihan ako, karabagohong mag-ilot po ni DJ.

0: Turbo. Haplasog Senthon Plus Herbal Oil. Kalimutan mga katropa. Haplasog ang dumuhan at bukubukan. Masahin lang yung Turbo. Kalimutan. Sigli atong mga ka-DJ na kung so may to speakers na wag magro. Ay, no, sa... Kanag po masahin, yung ganiya. Herbal Oil, Senthon Plus Herbal Oil, mga katropa. Paano siya? Mosquito repellent po ni. Ikaduol yung lamo ganit. Nabay tayo, panuhot sa likod. Ito ang ganyan panuhot. Ito. Sabihay mo ko tagpirmik at laon. Bugnaw kayong hangin. Mabigas kayo po ng suot yung hangin. Sakit yung buko-buko. Sakit mong hawak. Haplasong Senthon Plus Herbal Oil. Kapalit sa tanang butika nationwide. DJ Chris Scorpion, Dol, batis mong greetings, go.
1: Ay, Dol, once again, may gabi sa mga katropa to niya. Namino ron ka, gusto kayong sound system ni Kuan. Boss DJ Ray sa may Liberty Cute Cebu City. Namino na ron, sipa kayong sound system niya sa may Liberty. Si Mama Lita, Manang Arlene, si Boss DJ Ray, si JN, si Baby Mabi, si Ati Marga, and si Boss Anthony Alerta, Dol, namino og ang Pardillo family. Og ang Amang Pang family sa sound system ni Boss DJ Ray Mayang Papamina.
0: Yan, yan. Sa mga nag-comment itong mga katropa dito. Ano, salamat kay DJ Popoy Gawas. Manimog hilot mga katropa. Namin kini mga panuhot ng Gawas. Diba? Sa kanya itong mga kaya ito sa ring pagungkot sa iring. Kaya sa mga katropa, alas 6:36 na.
2: X-FM.
3: Ma, mabdos ko, ma.
4: Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh.
3: Ma, dahil sa kanyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ipa-check up ti ka.
4: Ayaw!

0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka lang umang. Ibag-adlaw dyan kong kapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate po na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3.
4: Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan.
1: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Oy, unsa man itong?
7: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa niyo ibot na katas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
6: Ito ang kagilog. Ano?
7: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
6: dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong. Nas ubus dong. Naichiki niya. Ayaw!
8: Exciting!
9: XFM.
10: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It is now 6:39. Mga higala, galing atong time check. Galing kita to sa Seize the Pain. Huh? Sumang ano na karoon din ay sakit ang ulo tungkol po sa ubag nilang ngipon. Pwede magkatropa plus para si Tamon kamaayo po. Alang, sumang ano na bunghat pasmo, pingot ang ilong, ano na ubo o gilanat. Huh? Ginamaanin sa Yes to Health, mga katropa, ikalimut sa pangan, Seize the Pain, tanggal ang pain, fast and safe.

0: Ora, 6FM, Cebu Philippines, Standard Time, alas 5:50 na mga trabat. Time check, ito kina Tony sa Sunfold Plus Gold, no? Alam mo mga doon na karoon din na ibukol-bukol. Ibukol ang gilahag lawas, no? Ang mga sis, binibukol ang inyong mga suso. Karoon din mga guiter, no? Kamalatang sa mga bukol-bukol. Tropa ko sa Anton Transport. Ito kaya, kasi huwag ba awahin na niya ang tanan, no? Check sa doktor, si Bako, check si Rosna, or anong Zaba. Tapos sa Anton Plus Gold, hinihinay ka mahilis ang tanang bukol. At the same time, iyang ibalansi ang mga hormones. Sa dili na punta mataptan pag bukol pag-usap. Gama, say yes to health. Ito sa final greetings mga katropa, kay Bupatikog at ha. Kaya musunod na ito ang programa karong taon ang katrop ang kwan headshot, oh. Arita ni kwan DJ Chris Scorpion Dol, kumpati Dol.
1: Okay Dol, once again kumbalik ko na sad sa katropa karong May 22 to Friday 2026 dahil sa may barangay Tinago Tomas Opos Southern Leyte. First ako niya DJ Chris Scorpion with DJ Bird, DJ Apache, also ni Cap Nalds. O niya, naminaw rin sila sa kuan, Southern Lady, si Cap Nalds, DJ Nalds, niya sa kuan, powered by RMD Electro Sounds. Once again, kinikit sa dyan sa kayo kuan sa Barangay Tinago, Tomas Opos, Southern Lady.
0: Ayan, DJ. Ito, di mo ha. DJ Tams. Ha? Ah, okay na ito kaya ako. Yeah, si Kwan Jan Erin Gaspar Alferez. Shout out. Jansel, nga naas ka daoan na. Naginihara ng hinilak ka, Brad, kay wagi sa kwa ako nun ni Kuya Johan. Pwerte hila ka, buntag po ng hinilak. Panamigong panahon, salamat kayo sa pagpaminaw. Ugma na po na sa magtag ng istasyon. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, sa kunyong katropa.
1: DJ Chris Scorpion.
0: Katropa mo, exciting!
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake, tungod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko alam akong paminaw sa akong lawas. Kanya dito ko og dili dayon ko kapuyin. Kay daghan lang yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kaya ang kalimut ka kay Santon Plus Coffee Mix, buo kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa dud ko.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Chef.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili pa ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nang buwa ko, babumog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: No smoking. Pwede na siguro mo na ba akong dinig? No smoking man.
13: Oy, polisya, dakop ni. Ganun na ni Grillo mga dini?
12: Patawag ka, malangga sir. Katanawag ko na ikaw si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang o pasaho. No smoking. Masa mo di bisaya sa nose, di ba ilong?
13: Okay. Ayaw!
14: Sakit ng katawan?
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sistepain.
19: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
20: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: XFM.
23: XFM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:04 na sa kagabion. Ato ga time check mga tropa, gihatod ka nato sa atong Santon Plus Gold. Sa di pata mula ko sa atong binakbakay karong kagabion.
3: Kana.
2: Ari sa tas mga mahinungdanon nga pahinomdom
3: sa atong lawas. Ay joke, ano ha? Bisag sa mga
2: yes.
3: Kining imbutata sitwasyon, mga pangitabo sa palibot.
2: Yes.
3: Di lang sa lokal, kunili sa nasudnon ng mga senaryo o sitwasyon.
2: Mm-mm.
3: Importante, di ta magpalipat mga katropa. Ato ang panglawas. Magpabilin, yapon, nga himsog.
2: Importante kay it all goes back to our selves, our bodies, katropa, Greggy. Sa imong makabuot diyan ang kalampusan, arim gaya po na sa imong lawas.
3: Tinod.
2: O niya, kung palitan magkuyaig na imong lawas, unsao ni mo pag-enjoy sa katas ng iyong tagumpay.
3: Importante ang kinayang Santon Plus Gold. Kompletos ni Carlos ni Katropator ni Paul.
2: Of course.
3: Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, garlic, o espirulina. Kining maong sangkap, mga katropa, mo ni mag... limpyo sa ito ang lawas.
2: Kanaan
3: sa mga toxins.
2: Yes.
3: Nga mo'y maghatag po na
2: sweep.
3: Mag-sweep.
2: Pero di, parehas Lakers. Gagi sa'yo.
3: Ay, mahilak na.
2: Nakalimut ko gisgat kagabi eh. Silig.
3: Mas-sweep ang kwan. Kining ato ang...
2: mga toxins.
3: Toxins sa kalawasan. Nga mo'y numero unong rason. Nga nung kita, doon ay mga balatian, sakit. Huwag tango na. Nining mo ang Santon Plus Gold, mga katropa.
2: Kana mga katropa, Santona Plus Gold, usa ka breakthrough gikan sa kalikupan, nutritional powerhouse mga katropa, suwayin nyo, kaya wapay nakasuway ani nga nagmahay. Santona Plus Gold, it supports your health.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Grabe atong sauhan karo kagabiod ng mga lag-ordang isyo kisgutanan. May labot atong lungsod, ingon man nato ng mga lungsuranon. Of course, mga katropa, hosted by no less than the Dos Dimples. May adraw na karon nga midweek karon katropa Greggy. Merkules, May 13. Karong kagabion, daghan kayo ang panawagan sa pag-pangaliupo sa labawang magkagagahom. Karong kagabion, mga katropa, May 13, 2026. Kami ang inyong mga ubos ng lagas kanginan. Ako na si katropang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpariyag, maoy pundasyon alang sa kamaturan. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: All right.
0: Matay. How are you, sir?
2: Okay ra kung bati ra.
0: Murag nakirin away ko ganina. Ko ako man sa intro
2: kay. Kay murag ganahan na kay kang murag nagpanikad sa tuang mga hisgutanan. Nga nag-init-init nini mga tungura.
0: Grabe.
2: Orang Lunes mo kuning akuan. Kaning drama circus. Sabi tawag ni dai. Drama circus ato ang mga kining leaders dinhi sa atong nasod. Ato mga gitudlo nga mga magbabalaon.
0: Kana at kaya sigasar rin ni. Ato ang gitawag ninyo og kanang mga crocs usahay inyong tawag.
2: Ato gibang tudlo pod nga mga opisyalis sa gobyerno.
0: Usahay inyong tawag sa trapusan.
2: Trapo ha. Kay ka aligri kayo. Muna ato mga tagang pagtagad karo ka trapator ni Paul gumikan kay murag grabe murag aligri Lunes. Wah mga reporters Manila as kulon murag way tulog-tulog.
0: Way
2: tulog-tulog kay murag kana minuto na ay senaryo.
0: Na. As we speak, katropa Greg, ito ana ang chief of police sa NCR.
2: Ito ana dito?
0: Ito ana sa compound sa Senado.
2: Si Buso na?
0: Ito ana kaya na ay panawagan na ang DOJ na may official na communication. At tulyon katropa Greg, nagsibiyata. Nakalungog ito sa ato ang komentaryo na rin. May labot ading protective custody.
2: Maulagi.
0: Kung atong pasultiyo na itong constitution.
2: Human sa usa ka gabi, kagahapon, amo man yung presentar ninyo diha. Gisgutan nga wa gyoy gitawag og there's no such thing as protective custody. Murag nisunod ang atuang hisas gobyerno, Department of Justice, ang Supreme Court wa ni issue PRO.
0: Wala.
2: Kalabot sa pagbabag sa pag-serve sa International Criminal Court kung ICC warrant. Batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa may katropa. So muna ang karon as we speak og naglingkod ta rin ng mga itong programa. Tuwa dito. Pwerteng naghanang ng mga pulis o mga ahentes in BI gawa sa Senado. I don't know kung nagaling magani huwaton bas bato ang makagawas or pugso nilag sulod dito.
0: Damputon.
2: Considering nga ang DOJ na ingon nga pwede makunodakpon yun.
0: Ay!
2: Ha? Pwede man dakpon kaya wala makunod protective custody. Saan na naroon?
0: Nakadungo lagi sa itong komentaryo.
2: Mao lagi. O niya pagkaman. O paitag magbabag-babag. O na mo babag ane. Kisa may babag. Sige, tano.
0: Katropang Greggy na ane.
2: Kaya nakita aneg ko an.
0: Inane katropang Greggy. Karong kagabi on hapit ko di kasibya.
2: Oh, nga naman.
0: Kaya may panawagan dito sa prayer
2: video. Largang
0: taka? Ihimpuon ba yata?
2: Largang taka. Basta malarga ka.
0: Nanawagan si Senator Bato mga katropa nga mga katauhan at ito dito mag-ampo.
2: Oh, mag-prayer vigil.
0: At tubangan sa
2: alang
0: compound.
2: Sa iyang kaluwasan o kagawasan mga katropa nga dili siya mahigot. Mahigot mo gini.
0: Ano man po nung katropa Greggy?
2: Kining ibutang ta dakop. Awa na. Og madala ni siya dito. Sa kikain na ako ang iyahang buhok karon. Dito na siya matubuag buhok yun. Ngayon buhok mo rin si Bon Jovi, si Axl Rose. Ano ba? Kidra ako. Ana, ginapadulog. Kung kaling madala man siya dito. Kay, pangusgan mo gini. Dila sa pangusgan. Pangusgan gini. Although na ay maingon nga pamulitika, posible po na ay bahit politika yun. Kay political color magsining ato ang hisgutan katong patrimonial pero
0: na may papel.
2: Wala po islay papel po din nga kuan tamod. Kay kun atong kanhi presidente nadala dito, I doubt di man lang usa ka senador katong patrimonial. Mo na usa sa to mga
0: bugat kay nang imong punto ha.
2: Balik ka
0: go to.
2: Og atong kanhi presidente ilang napugos og pasakay dito sa eroplano mga katropa. Paingos daheg. I don't think di nila mapugos og pasakay ang usa ka senador. Sa akong tanaw lang.
0: Sa may president katropang Greggy.
2: Mao gani, sa ako lang tanaw. Unya pagkahuman, dapo istorya nga gumikan ni kay politika ni gawas ni Bato. Naapog yung musunod ko na, duha ka buong mga personal.
0: Ay.

0: kasih dador okan hipo chip a polis kuno may uso diha. Ah, usab ni mahurot ni sila padalas dahig.
1: Ayo lang pod kaya katro pag nag remember nga ning pasilong bayan si Senator Bato mo nang ibalik niya siya in the guise of going back to service.
0: Maon rason gyud nga
1: long days
0: pero,
1: of absences.
0: Og na akoy makit-an nga kining ibutang ta gibarugan ni Bato gawa sa mga nasud o atong mga kaigsoonang Pilipino. Kaya gibarugan na katro pa ni Paul. Maone ang iyang pagkaloyal ngadto sa mga Duterte. Gumikan kay nitunga siya, iyang gisugal ang iyang pagtago sud sa urong kabuan aron mubutar ni Senador Alan Peter Cayetano nga maoy mas Senate President aron masiguro ang impeachment ni Vice President Sara Duterte hanap nga mapasar dito sa Senado. So ipakita siya ni Patimo para mubutar ni Cayetano aron mabutar si Cayetano isip Senate President. Ha? So ugaling madala ba siya sa dahig or unsa? Muna ay giingon nga iyan ang gibuhat gumikan sa iyang loyalty nga sa mga Duterte.
1: Pero mahimo sa katropa Greggy, ngayon giisip nga muna ay pinakaligon nga kapasilunganan.
0: So posible ni ato siya dito, dito sa impeachment ni Sarah.
1: Pasilong eh, pasilong ka kay karon.
0: Ay, na-appeal po nang pagpasilong, pero...
1: Himang ka na ang Senado, institution mo, gamiton ni mong platforma aron nga nakadiyan.
0: Pero kung nabuhan ba siya nagtago, nga wadyo na kay Baog, asa siya dapit unta? Ya, ola basarin, napakita siya, gumika kay Nida iyang boto, aron masiguro nga makalingkod nga bagong Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Although, mudinay sila nga, may kalabutan sa impeachment. Ikaw, doon ka nga, may kalabutan sa impeachment.
1: May kalabutan, oi.
0: Ang kinayang pagkuhan, ha? Kay, ato basihan si Senator Ruben Padilla, may ngomigyan siya nga, kami, umuupos, gumay, kay opposition, oi.
1: So, mga tawahan na, di mabutan nila, mabugo, atropag-gagi.
0: So, muna, gisugal ni Bato, o Senator Bato, ang iyahang kaugalingon nga, kining og asa siya
1: ayang safety
0: para makabutar ni Cayetano og masiguro nga si Cayetano mamuning ko na Senate President at the same time magamay ang tsansa nga makalusot sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Pero ay ko ina katropang Greggy
0: sa iyahang nadangatan karon.
1: Pero di po siguro tugutan ni Senate President bag-o karon Alan Peter Cayetano
0: nga madakpan
1: nga malutsan dito ma-extract ang iyang kauban
0: kaning
1: butar pud para niya. Kay usas mga tuyo katropa Greggy mo pasilong man siya under the leadership of the Senate President.
0: Oh, kabaw ta na. Pero ang problema ron katropa Tor ni Paul, kisa may mubabag anang pulis pwede naghana diha.
1: Uy.
0: O usa man
1: usgan gamhanan man ang Senado. Na may sa dit at arms siya.
0: Money, bilara sa dira kato sa dira kikulata mi India to biya kig Lunes.
1: Remember katropa Greggy ani ka bagga og ka espiso atong sigutanan karon kay ning padangat og anunsyo. Ang Senate President nga only Philippine warrant.
0: Ang ilang tahuron?
1: Yes. Only Philippine warrant will be honored by the institution of the Senate Katropa Greggy. Sa ato pakini kay ICC mo ni.
0: O niya, pagkamausaon taman lagi na nga ang ato mga otoridad dito karon. Gibaduan mo na sa Department of Justice o sa ugwa po'y TRO Supreme Court. Nga pwede dakpo nito sa usa man aron.
1: Ng ano man ganga, mura man jug imo ang ipa.
0: Wala ko maingon nga ngano.
1: Anong imo man jug ipa?
0: Wala ko maingon nga ako ipadakpo pero
1: imong gusto i-alaon si Senador
0: Bato. Dili na ma. Oo, ako ang punto rin.
1: Imbis nga mula, banta kay...
0: Oo mo, lagi.
1: Aron nga na, ay gamay kahayag.
0: Oo mo, kahayag. Kabaot, ana.
1: Imong i-alaon.
0: Pero ang atong basihan ba? Ang kining manpower. Kisa may mo... In fact, ang atong basihan itong Lunes, ang NBI, nisunod dito sa Senado. Ikulata itong... Kwan, usap may nitabo ito. Luoy kitong kwanin taon. Office of the Sergeant at Arms, sa Senado. Nakulatas mga NBI kay... Kwaon na itong walo ka mga... wala unsa ba to ka mga NBI agent?
1: Pero na ay bag-o ka tropa Greggy. Nani ha? Aware si Senator Bato ana nga sa armadong kusog wa sila.
0: Wala.
1: Palitan og magbangi ka tropa Greggy. Pilitaganahan ana ha, ditaganahan ana.
0: Wala ni kay lisod kay magagubot ina na. Pero kabawan magunta nga otoridad nato tuag gid sa loyal sila kinsay na adyas babaw.
1: Ka tropa Greggy nani. Ang atong lawas. Aduna tay ba nga silyula nga makigbatok sa susamang silyula nga nastong lawas. Kada mga autoimmune disease cancer na. Ang netabo sa tong naso dugay na tangi cancer ka tropa Greggy.
0: Dugay
1: na giunay naman ta.
0: Dugay na.
1: Pero kung mahitabo ni ka tropa Greggy institution executive versus legislative. Grabe na ning matang sa kanser.
0: Bintaw na, murag wa na. Baka uulaw na ka itong nasod, huwag mo mga ni.
1: Hagbay, Roy. Napay grabe. Napay grabe. Kaya akong basa ni Katropa Greggy, di bayan ni basta-basta mukanta si Senator Bato.
0: Mo gani.
1: Kay mukanta ni, kana ramang yung bijuki mukanta ni.
0: Bijuki. Kung
1: makainom-inom.
0: Kanang makakuanta, maka ibutanta, beer paday.
1: Pero karon ka tropa gregin ing kanta niya. Kay pa kasi ang ikanta.
0: O sa may bot ipa kuan ani? Ipasabot o sa bot niya
1: ang him.
0: Ipanawagan o rekausa.
1: Ang him nga grabe tabunok gayud og meaning sa institution sa PMA. Sa ato pa nanawagan siya sa iyahang mga
0: mista.
1: Mista.
0: Mista pa ito ka na.
1: Mga kakusa. Oh, sa prisuhan din kayo. Kaya, kakusa. Sorry, katropa. Katropa.
0: Katropa.
1: Wapo mo na siya ng priso.
0: Wapo, priso. Mista.
1: Nanawagan siya. Nga, tabangan protektaran siya. So, panalitan, ugnay mo sa nung katropa Greggy, i-play na karoon ng katropa Jubin, ang katong iyahang pag nga, sangyaw, pagkanta niya.
0: Batch niya, natin siya sa reclassmate.
1: Remember, katropa Greggy nga, kanang PMA, mura ba yan na siya o paternity?
0: Paternity, tinod. Mabitaw na
1: usay.
0: Mabitaw usay na hising niya, bot. Grabe po na hising niya.
1: Kapantay kayo ng atong, sa una, uso man to katong mag... Grabe kay ni ilahang bugno-bugno dito. Magrambol kay maglaban na yung maginan sila susok usa.
0: Tinod.
1: Ang nakasa ni mo palito na ko gumikan kay murat ang igsuon.
0: Ay, pila ko na sa katuig din na kuyog.
1: Mabito ng inigsuod ni mo. Wait, ika basta-basta mo agi juga ang initiation.
0: Mag-initiation.
1: Lagom, bitay mo lubot at pasuod ni mo at ito nga kuhalin mo sa una. Gang.
0: Katukuan, alpa kapa.
1: Alpa bista. Sumura na siya og paternity.
0: Kana mo lagi.
1: Ang kuyaw og patalinghugan sa iyang mga kaubanan, kabaro.
0: Unya mo ato ra mo mato dito mo.
1: Uy, delikado ang tropang Greggy.
0: Pwedeng kubuta ni og mo mga nervous.
1: Tilan mo na ilison.
0: Mo na ilison.
1: So, kasi man mo ripen into sedition na. Kudita.
0: Mo na usa sa mga tan-aw no ron. Saom na ron.
1: Pero paminawon sa nato.
0: Pero mo ba jay purpose ato nga og mukanta ka to murag ni
1: nanawagan siya nang ayo sig sentimento
0: ni pahiwatig ka nga mag-alsa ta hinana.
1: Nangayo siya tabang sa usama imong armadong kusog og ingon man espirituhanon nga intervention. Kay pre-rally po lagi. Pero natay, bersikulo ba katropa ni katropang Sentro Bato, karong taon-taon. Standby mo mga katropa kay magsaita og bersikulo arang niya. Kaya parada ko katropa Greggy, may pilo ni mong gino, mga buo ni mga tao, mag-prayer vigil at tos tubangan. Ganun, at to mag-ito mag-prayer vigil, malaot ang mga tao. Mahig, may himo ng sandwich ng mga tao na, himo ni mong human, sa man, human shield.
0: Kana, para dili madakpan, audit ka madala, or sa mga imuhang
1: sa gaya na, oy.
0: Pero, ito ipakuan sa itong kanta. Kay, kanta ni Senador Bato.
1: Kanta o panawagan.
0: Panawagan nga to sa iyahang mga mista, mga katropa. Pero wala mo sa mga ingonog kuan, kining bayolinte nga...
1: Wala.
0: Peaceful nga pagpaluyo niya.
1: Pero panalitan, ugna ay... Kuan, baya na. Kung unsa ay action na, baya ay reaction.
0: Mao lagi.
1: Ano, magyun na.
0: Kung yung pagkahuman, considering karon, hindi man sa pag-unsa, pag naman naghanin yung prinsa itong otoridad. Pag-una, NBI ra to. Karon, tuwa na po na yung NCR.
1: Tuwa na.
0: NCR PL chief. Tuwa
1: na. As we speak.
0: So wala na. Murag gubot-gubot yun siguro dito. Okay, moment na. Sige, kaingon ako. Kaya ug musulod yun, ug pugos ang atong mga otoridad. Nagbuhat sa trabaho. Kaya katong si Digong, kanyang Presidente Rodrigo Rua Duterte, Digong, pwede ba nakaraman polis na to? Bisag usawang pa, asaway nga kamo, usaman na iwa, wak mo irespetar ako. Pero wag, no comment kay kami, kasi wala namin spando. Sige.
1: Following orders.
0: Litsi-litsi, patog maayo nilang sa pamilya Duterte, ana. Awa mo respetar pero wag yun, no comment. Sige rin yung kwan. Inala ba? So kung inala, mahitabok ka rin yung sud. Bisa pa kung saon nagbabag ni Kaitanan, saon na rin. Magagubot kasi nagbayad niya. Maog na mag-rumble na yan. Katupag mi agin, nakulatang taga-office sub ni Sarge. Kuya, na yung makulatang sila doon
1: niya. Pero pag Greggy, akong tanaw mo ra, huwag na yun yung marching order ka rin. Kaya kung dili ni mahitabok ka rin, murag magpalaban sila sa MMDA ani. Ito naman dito si General Torre.
0: Nagal kayo, bukas traffic kay basi dagal kay tao po dito. Basi ang traffic po, mapiktuhan, kaya pwede naghanap po mato dito si Nado. Kinanawagan naman si Nado Bato nga mag-pre-rally tas gawa si Nado karong gabi.
1: Pastilan.
0: Sa autom na ron.
1: Ang palabat na si MMA yan eh. Kaya itong General.
0: Traffic dito, alakaw dito kay pwede trafika tas may Senate building. Ha?
1: Pero hindi ka-execute ng bagong PNP karo daw. Ubo sa kanag-liderato ni Rigulya.
0: Mo na yung nag-aligre, anak. Pero ato sa paminaw ng katong kwan. Ang katong pagkanta ni Senador Bato.
1: Kana.
0: Aulo ng hinautang unta, dili mo asangpot sa maduguon nga kining proseso. O paagi ang kining maong stand-off. May matawang stand-off niya. Ang kining stand-off niya mismo sa Senado ni mga tungura, mga katropa. Ito ko ng paminaw.
2: Well, bells for
0: us. Ha? Beliau mikro, beliau mikro.
2: Our last stops is silent. Generation C.

0: dapat juga mereka mahu membuatkan ketahan, no? Bila ketua yang gadit tuang agak, mana nak?
1: Virtues to display, Academy, oh hail to thee.
0: Oh hail to thee.
2: Uman og awit na yung mga pamutaan ng mga katropa.
1: Well, may kanya-kanya yung opinion niya. Kung ako ay inaristo nila, bayad yung statyo. Yung room statyo na yan, yung nagsasabi naman, mayroon kong hindi naman ako na warrant nila kung kanina dapat dadaan pa sa local court.
0: Depende sa kanila.
1: Let's
0: cross the bridge when you get there.
3: Sir, sir,
0: sir, sir, sir, sir, sir, sir,
3: nitong pag-serve ng warrant. Ano po yung critical
1: dun
3: sa messaging?
1: The issue there is not about political, is not about kung ano-ano man. Ang issue dyan is yung pag-maintain ng soberenya ng Pilipinas na hindi pakialaman ng dalawan. Dahil yan, marami sa amin nagpapakamatay dyan sa soberenya.
0: Soberenya.
1: Kahit sinong Pilipino pwede magpakamatay pag tayo pinapakialaman ng mga banyaga. Kaya ang apila ko sa aking mga kabaro, aking
0: Gabaro,
1: mga kabalyer sa PNP. Remember our song, yung PNP namin. When bells for us are rung and our last stops is sung, let generation see our country free. Yan, yan yung parang hinihiwa yung puso namin pag kinakanta
0: ng yun.
1: Reminder ko yan sa kanila. Reminder ko sa kanila na sana I am not appealing for violent support. I am appealing for a peaceful support.
0: Peaceful
1: para
0: support
1: naman makita ng mga ng gobyerno natin kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo, na dapat sana ay huwag nyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apila sa aking mga kabaro, mga sundalo, mga kapulisan who are placed in the same boat. Kasi sa akin, I've been very faithful in bringing out, carrying out my service to the Filipino people, to this country.
0: Which did a question.
1: My whole life. Tapos ngayon, itong sasabitin sa akin, posible mangyari rin sa kanila.
0: Muna yung nakapait kay Imbutanta lang.
1: Sentiments.
0: Hangtod karon. Kung galing madali siya, sige lang, papakan siya siya hang dapigan.
1: Ayaw nilang pakialaman din ng mga dayuhan.
0: Pamilya.
1: Ayaw Pilipino.
0: Kay pag presidente ni Juan, loyal siya, natutro loyal. Gapon siya. Yang isukal siya hang kagawasan.
1: Dito, sa ating Philippine courts, huwag doon sa mga dayuhan. Si Jose Rizal ay nagpakamatay.
0: Oh, si Rizal, tiyaw ka na.
1: Ang ating mga hero ay nagpakamatay dahil ayaw nilang masasakop sa pagdayo.
3: Pero
0: sige na, han siya mahimong hero sa
1: doon. No. We belong to one country. We serve under one constitution. Ganun lang naman. Nakasabi sa konstitusyon, napangalagaan mo ng gobyerno yung serve and protect the Filipino citizens.
3: Sino naman ang sinasabi? Sir, sir, sir, sir, sir,
1: yung nga, kasi nga, hindi ka tayo membro ng ICC.
0: Oh.
1: Why are we insisting to carry out this to implement this warrant of arrest issued by ICC? We are not under no obligation to carry out such a Wala to parang hindi tayo membro.
0: Unta. Pero ang problema, yung amo, ginaguna na malagigi. Kaya yung tanang ipagraso ng
1: lima. Ito
0: kasi ang amo, pero makatabang. Wala mo
2: din. Ano alam mo sa lagi?
4: Career as a enforcer, no?
1: Yes.
4: Specifically, during the time of President Duterte, if you have any regret, pero ito, superior to kay President Duterte, any regrets on anything you did enforced when you were PNP chief?
0: Pero Juan, maklaro ito, nabalakang isa. Tinawag itong pangutanas mga reporter, natatakot ko isa.
1: Siyempre,
0: kisa may di ba handlock lagi nga, ato ka matubuhag buhok na nito.
1: Silip. Magpaka-loyal sa aking servisyo.
2: Oh, loyal ba?
1: Marami naman dyan.
0: Oh, loyal. Pakita yan loyal karon.
1: Hindi siniseryoso ang trabaho. Ngayon, enjoying sila after retirement. Ako na nagtrabaho ng gusto since day one of my career. Nung aking first day na aking Philippine Constabulary years, pag-graduate ko ng PMA, pagdating ko doon sa Davao area, gira ka agad yung naharap ko. All throughout, hanggang na wala pa kong opisina ang assignment, puro akong field assignment doon pa.
4: Do you regret
2: enforcing
4: the drug war?
2: Do you regret enforcing the drug war?
1: Makita mo yung masaya yung kababayan natin na nag-enjoy sila, na peaceful ang ating paligid. Mga kababayan natin, nagpapasalamat. Sir, salamat sa ginagawa ninyong war on drugs dahil libre-libre na kami maglakad sa aming mga
0: kasada
1: ngayon. Wala na mga adik, wala na mga pusin na pulo sa amin. Salamat talaga siya. Hindi kayo masaya dyan.
0: Pero kana may ko lang adik din natin.
4: So enforcing that led you to this.
1: Meron na sis. Nakumbikto kayo mga pulis na pumatay kay Kian Dilo Santos, di ba?
4: Do you regret those lapses, sir? Do you regret those lapses?
1: Sayang, sana. No one is perfect. Hindi mo ma-perfect yung one. Kaya, pero mangyayari, hindi na alam ganda.
4: But enforcing the drug war led you to this, na posibli kayong ma-arrest.
1: Yes.
0: At least huwag siya magbahay. Which is tinood saan?
1: Wala yung andyan na tayo. Hindi naman ako
0: luwabado. Luwis at siya siya tinood. Kamigkan kayo mahog. Masya nga phone na naik tupator ni Paul. O sa dua pang chess phone na siya.
2: Following orders.
0: Oh, following orders. Ha? Atong time ni kani presidente Duterte. Ha? Pero mo lagi, gumikan sa kaluya sa mga Duterte, ipatimaw siya, bisan mabutang sa risko yung kaugalingon. Ha? Ay, kaya naway nakatambag niya nga, di kina magsilbi na yung mga pasilog-pasilog. Ya, kay, atong presidente gani, wak pasilog.
4: Mo na.
0: Ikaw sinadura ka. Ano ba? Pero yung girisgo, arong kabutar siyang kaita, no? Kaya nag-uong po nila impeachment po ni Sara.
1: Ang pagbibigay ba ng servisyo sa kanyang citizen ay nangangailangan ng deal? Kailangan mo din kung ako isang Pilipino, kumingi ng tulong sa ating presidente na huwag niyo akong dalhin dyan dahil buhay ang ating mga korte. Kung gusto niyo akong litisin, litisin niyo mo dito. Ito ang mga pag-iusap ko eh. Kailangan ko bang deal yan?
4: But how do you suppose the president will grant you
0: that? Ama, baso lang na ang lain po niya PMA katumbator ni Paul. Iyan kantahan. Basing mo din mo sanong sa iyang kanta.
2: Kung wala, eh, sumarin niya ba yan mo iyang panawagan?
0: Oo, oh, yung PMA here mo itong nagkihanti niya dito sa ISIS eh.
2: Oy.
1: Sabi ko nga, win or loss, pag Supreme Court na nagsabi, wala kang magawa. Sundin natin yan. Sinabi ng Supreme Court.
4: Sir, after your appeal kahapon kay Pangulo, did you put out ng Malacanang in any way?
1: Wala.
4: Si audience
1: with you? Wala, kung kaibigan ko ng Malacanang,
0: Muna kayo na siya at the mercy sa ito ang nasun. Hindi man pabor sa ilahang nagdas rinda. Oo na, nakaingon ron niya.
1: At makiusap, kaya nasa sitwasyon ka na ganito, nasa santa ka sa ganito sitwasyon. So it doesn't make you a lesser person kung makiusap ka sa buong autoridad.
4: But are you making that appeal now, sir, to see audience?
2: Listen, bro, add to dito ang kaso ka trong pagbigay. Hindi mo manumuman.
1: Sa media?
0: Di na.
2: Hindi mo makuot dito.
0: Di na lagi. Hiwa na lagi. Hiwa na din makuot. Bisa na ang kanang yahang sitwasyon dito. Kumpara og imo tayo sa Pilipin, may ngayon, pwede siya naghanap fans nito. Okay, Rakay. Pwede mo siya mag-IP sa Pilipin dito. Huwag mo yan. Huwag yan. Kanan lagi, ato siya matubuag buhok dito. Kurang halim, mabit-bit siya. Ato siya matubuag buhok dito.
2: Isun yun.
1: Parang pulis, sabi ko nga. Wala ko, matino ako ng pulis.
0: Oh, di na question ka na. Ang ato rin yung kwan, ani, na ini-file nila kaso sa ISIS. Isa pa ko itong nag-file-file.
1: Willing to be hung. Dito sa ating bansa, basta sa ating bansa lang. Sir, sa day one.
4: Sir, sabi ko ni Jose Clear,
0: kaya iyahang mga ipangbutya kito pa Atty. Paul sa tanaw. I don't know kung mo maminaw ba ito ang mga otoridad o nagdasrin dani. Kaya wala sila maminaw ka itong the same argument nga gipalutaw sa itong kanil presidente. Pero nadalagi siya sa dahil. I don't know kung galing maminaw ba sa iyahang. Ay dito kuno galing maminaw basta musunod pud niya kay napa makuno duhar ba kuno musunod ani ha kay pamulitikam kini adi ato ikadinay parte mi ni politika are sa pikas are sa pikas so morning dipindi pud ang asa kadapit na sakop it's happen
2: perspective
0: oh it's happen siya nasa mga Duterte karon mga Duterte about ta nga lain diha ang mga pamaagi nga giatubang diha sa atong
2: Lain ug taktika pero naagya po ni katrong pag-reggae.
1: Salamat.
2: Ito itong ganahan takong nag-oban sa Tidex dito.
0: Alam mo rin mo, siya mo pinaingon na ito. March na. Iyang uyuubanan dito.
2: Lagi.
0: Si Ruben. Si Ruben pa rin yan. Magana nga. Kung at ugdanos pa to, ako, suporta mo ko ang war drugs, uban lang po ko. Basi mo uban si Ruben ron. Uban mo ka.
2: Uban mo tong noon niya diya karon.
0: O bakto kay pero kanang mo uban ba sa dahig ba? Mingo mo sakay lang pugo.
1: Salamat.
0: Ako kanyang biyahe niya
2: sa bisita lang sa siya bisita.
0: Mo gani.
2: Sa dakpo ni mo say warrant.
0: Ani mo si gana jud siya mo volunteer ba? Nga isulod ko dito. Koy kong bato ila na ba? Oh. Kung kuno si Harry Rocky baron, uban barong uban baron niya. Ah, uuno ka nila ba? Inana.
2: Sa pag-uuno nga, tago-tago, masagali.
0: Gani na niya. Ang pagkahuman ang mga tao, mo ilahanggi, auhag nga, mo kuan, mo paluyo. Ah, mo pahigayog rally dito niya. Si Harry Rocky, nga mo nanamagan. Ito, atos gawas na son. Tago-tago.
2: Uy, nakalisod. Imo o lagi human shield din mga tao.
0: Oh, inana ba? Kani, ako, nagtuod ko, nga, kining impeachment ni Vice President Sara, good as dead na gini. Og mahita good as dead, mangita sa laglaing pagi, which is si Batog yun. Dak para sa Batog yun.
2: Mura og...
0: Mahog siya mo, mapahimungtan ba? Sa ako tangaw. Okay, good as dead, pero I don't know about. Okay, may mga istorya nga gilangay-langay kung ito ang pag-transmit sa maong article sa impeachment sa Senado katulad pa Atty. Paul. I don't know, unsay hinungdan ani, kung galing maabot tong article sa impeachment sa Senado, nya makuangan sila usawa na si Senator Bato. I don't know sa ikuan na.
2: Oh, na maghapon ko ro mura maghapon ka tropa.
0: Ako ro lagi. Pero
2: ayon maghapon.
0: Mo lagi.
2: He will proceed forthwith. Matod pa sa tubag o ga secretary sa Senado.
0: Kana po tinuod.
2: Forthwith man. Lahi man sila interpretation ni
0: Ona.
2: Escudero. Pero ila man kunong atubangon dayon.
0: Pero
2: kanay mong giingon, politically speaking, good as dead, I agree ka tropa Greggy. Because in the first place, ganong namay lahugay, ganong nahitabo nga mo, reorganization.
0: Maaw, may tao nga girisgo niya iyahang kwan, iyahang kagawasan. Perting na uya, Senator Bato. Okay, kagsabot ko siyang habig nga.
2: Kita ba yun ako katropang Gregis mata ni Senator Bato?
0: Oh, nag-olgi siya.
2: Angas kini Senator Bato eh.
0: Oh,
2: ana, ana. Ngigay, ani. Mo mo ito ni nga Bato ang ni iyahang kwan, pangan.
0: Oh, pero nag-olgi siya.
2: Katropang Gregis kini iyahang pangan, iyahang nickname. Gahi. Bato.
0: Murag si Dwayne. Oh, sa kwan pa na English, murag si Dwayne Johnson.
2: Kana, kaya kung palitan ka itong pagrigi o bunga pa ka o prutas ka, kung pug-on ka na may mugawas nga kuan yun, na may mugawas yun nga fluid. O palitan ka itong pagrigi kahoy ka, pug-on ka na yun. Posible mugawas nga fluid pero kung bato imong pug-on
0: wa kay ma wa kay
2: mugawas wa mugawas nga fluid oi pero si Senator Bato karon makita gyud ako kana gyud say silbi apektado gyud siya
0: apektado tinud gumika kay siya sayo niya hangkuan tinud mo to yung ipangbutyag nga nahimo siya.
2: What do you think Katropa Greggy would be the reaction of our former president kung inani karon nag kisi-kisi si Senator Bato gamadto didto? Notwithstanding yung previous nga iyahang declaration nga ganahan siya mga ito dito yung kuyugan sa Tidigs.
0: Kabaw ba po kung sigong ka na yung mga pakitaburo nito? Nabani siya yung monitor dito sa
2: iyahang sila. Namay, makabisita yun dito. Di mo na pwede.
0: O, lagi. Pero kung bisita, basit sa sunod ba? Pero karon ba? Karon, live ba ron?
2: International ning ito ha? Karon kahintang sa Pilipinas ha?
0: Nabay TV ka dito ron dito sa kwan?
2: Mga po na dito kasuto. Pero kung hospital ha, may TV. Pero basin lang po.
0: Nabakay TV dito sa iyahang.
2: Kung may communication sila.
0: Ah,
2: open kay... line naman sila. Naman sila makabisita ba asal dito?
0: Oh, sa... lagi makabisita pero wa may bisita dito ron. May
2: unsa kay iyang?
0: May natong sa tuwa kay pwede man ta maka text dito sa tuang kuan nga to as presuan.
2: Di ba kani iyang isipon nga disloyalty niya palitan og mo kuan ni mo react ni katro pag mo resist ni.
0: Di po siguro gumikan kay hang ayan pagpatimaw. Iya nang gipakita og gibarugan ang iyang pagkaluyas mga Duterte. Ah, limang kag iyang gisugal ang iyang kagawasan para makabutar ni Cayetano para masiguro nga ang impeachment ni Vice President Sara Duterte mahanap o mahalap diha sa Senado.
2: Mahanap
0: pa. Kay og ilas kay Tano si Agon as din nalagi na. Kunya pagkauman butar man siya. So ang iyang purpose nga pagbutar alang ratus kaayuhan usab ni Vice President Sara Duterte. Alang ra gyapon sa banay ni Duterte.
2: Pero in the same manner katropa Greggy with the change of leadership gisiguro man gyud pud iyang seguridad. That's why naay protective custody.
0: Gisiguro lagi. Ang problema hangtod kanus-a. Makapasilong ana mo protective custody.
2: Nakigisulti nga
0: mo na gingon nga it's only a matter of time. It's only a matter of time before ma
2: kuyawan ni kuyawan mo katropa Greggy. Dili baka matter of minutes na lang
0: minutes?
2: Sa no.
0: Kanay delikado yan. Karon.
2: Okay.
0: Ani friend pa magsisir ron?
2: Katropa Greggy ni ingon ang iyang kampuhan ni Senator Bato. Nga naa silay intelligence.
0: Nga inig kahuman lagi.
2: Nga inig adjourn karon.
0: Karon.
2: Karong adlaw.
0: Nini mga tuwa.
2: May 13, 2026. Muhamag dito para
0: Muhammad.
2: I-execute.
0: Muhamag. Which is?
2: Ang warrant.
0: O ato ang basihan, pwede na daghan ng mga sakop sa NBI sa gawas gabay Senado. Topo yung mga sakop sa kapulisan.
2: Tuan na.
0: So, basic tinood. So, muna akong giingon, nga kinsa may mo babag anak kuno galing magdepende man eh kay sila maingon nga oy di pwede kay under protective custody na man eh dili pwede nga mapa tuman ang arrest warrant international address mo ang nataran sayo na pagstorya ana pero ang problema kuno galing ang mga otoridad nga perting daghana og dunay kusog maingon nga gibakiran Miss Department of Justice. Ngayon nga pwede dakpon.
2: Just like you, Senator Bato, when you were a PNP, di tuman ra kag sugo, kami mo tuman ra pud mig sugo.
0: So, ang tabo ala, magkakibot. Sa kikain nyo na lang, kisama mo babag-babag dito, maglamok-lamok na. Kato pag may agin, ay nakalotohan nga taga Office of the Sergeant. Kuya, na imakulot ang senador niya.
2: Kuya, huwag may pinusilay, no?
0: Oo, kana.
2: Kabi na may tabo ka tro pag reggae.
0: Delikado. Basig mo pinusilay. Gani, ang kinauban, mga bugal-bugalon ba? Kini mga haters ni Bato, katropator ni Paul. Sana manlaban. Inalaban ba?
2: Sa sana?
0: Sana manlaban ko, no?
2: Si manlaban?
0: Manlaban ba si Bato inig-dakop kay para kung mga kuan? Wala man
2: ay.
0: Ay, wala man inanas ICC ko ni Taon?
2: Kaya musukol, ala?
0: Oo, musukol. Para kung ano mapusila, inanaba?
2: May, ginamay. Pareha silang paagi sa una.
0: Inanaba? Moy lang.
2: Ano yung paagi sa una? Ning sukol. Moy lang gipusil.
0: Inanaba? Moy akong gipangutan na sa'yo. Kinsa may mubabag? Although na, yung mga senador, pila na sila kabok niya na. 24 kabok. 23. Magkapit-bisig ng mga 23 kasi Senado niya. Ang amas ang mga staff sa Senado mo yung mababawag ganit pwede. Sa om na ro, pwede nagbuhamag yun. Gumikan kay, nagtumar sa order, gikan sa Department of Justice.
2: Mone nakalisod.
0: Mone nakalisod, ha?
2: Nya tanan ba yung PNP under sa Department of Justice?
0: Oh, ari ang PNP under sa Department of Interior Local
2: Government. Interior Local Government.
0: Pero NBI under sa Department of Justice. Nya
2: NBI under Department of Justice. Nya katropa Greggy naagya pun sila enforcement nga trabaho.
0: Oh, naagya pun enforcement nga trabaho. Oh. Inana ba nya pagkaman di man awa dalaw istorya nga oy. Kabaw ba mo nga mo na kuy wala gimi kuan na kay ang order pun mo gikan respikas. Nga gikas DOJ.
2: Gawas pa katropa Greggy ang militar pun under pun sa executive.
0: Oh, mo gani. Oh, ya pagkaman umay ni. Maabita man ni
2: Hangyo. Madong kusog.
0: Maabita man ni Hangyo siya nya. Ningom siya wala mo siya kapit sa Malacañang pro. Which is sabotable pod kuno galing wala ka to battery pole. Gumikan kay naam siya sabi sa mga Duterte. Nya kabaw ra bata nga ang mga Marcos ug Duterte. Got in good terms yun ni mga tuhura.
2: Pero ang okay ba to yung gibuhat ka tropa Greggy nga ni Hangyo in town sa to presidente?
0: Hmm? Ah, nga di siya ipadas dahig.
2: Oo.
0: Okay to.
2: Okay to, okay to.
0: Ang problema kuno galing maminaw ba tong presidente? Kay kabaw mo siya.
2: Oh.
0: Sa atong isgutan kagabi.
2: Inspirado gyud si Senator
0: Batolo. Ang presidente mo'y dunay katungod nga mo operar kuno galing adunay aris warrant diri gikan sa International Court.
2: Mm. Diplomatic functions.
0: Oh, diplomatic functions. So muna nga siya. Ni kuang gyud nga Mr. President, kana kuno galing tumanon ni PBBM. Oh, pero kabaw na ta kon mag-isgot ang pamulitika, less gina ang chance nga pero, matuman ang kining hangyo ni Bato.
2: Pero katro pag regidi mo siya patyon dito dito, italal pa man siya kukmanan, pwede man siya nga mo rason po. Dalipin siya siya dito.
0: Mao lagi.
2: Italal. Wala man justice system gyapon dito.
0: Ano, sakto lagi na. Ang problema lang, ayang giglikayan nga maadto dito kay sure magyud gani ko siya kabalik dire. Manay klaro pag
2: Ano man?
0: Ha, gina. Ambot.
2: San ano siya nga?
0: Sumala. Ato ang presidente si Digong.
2: Oh.
0: Nakauli man dire. Kapila naman ni undang naman itong council gani kay Muragwa na. Oh, ina na ba?
2: Mm.
0: Although, may ng uban nga, dili na, kay may noon, ay bago nga, nipuli nga, mas maayo ko.
2: Mas maayo?
0: Mas maayo. Ambot lang, kaha. Kung mauban na yung sitwasyon. Pero pila naman tagka, ahigayon nga ni Suway nga, ipawalang bisa, kining ibutata, ibasura ang kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Wala, man yun.
2: It took some time to have that formal charge katro pag Greggy, nga gi-trial, nga gi-paminaw, nga gi-hearing. Unsa pa ka ang regular nga hearing ani sa kaso?
0: Kana, mo na.
2: So, kung inala ang formal charge lang gani nakalusot, unsa pagka katropa Greggy nga nanay probable cause ilang nakitaan?
0: Kana, mo na usas mga kuan gyud, usas mga kining ibutang ta basihanan ni ining maong panghitabo.
2: Pero ang girason ni katropa Senator Bato, soberenya man. Ang rason nga di siya ganahan dito nga i-trial nga soberenya kay nganong adto man ta didto nga namatay Pilipinas.
0: Moya pasabot.
2: Moya pasabot.
0: Pero mo man po na ang gikuan. Wa kisa mo ginaingon nga o kisa may nagsulti nga wa na gi
2: dipinsa.
0: Sa gi dipinsa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang kalabot yan pero nadala mo just dahig. Ina na ba?
2: Unya so, kanang dita member. Gi-raise man po na.
0: Gi-raise na po na pero nadala mo siya. So mo na ang kanhi ang inani ba? Di ni magsilbi lang diha katropa ka Attorney Paul. Hisgot-hisgot lang diha nga kalabot anang inana nga mga papel o dokumento. Kay kabaw ta nga ang pulis, ang otoridad nga gitahasan ini pa nakop. Budakop gina.
2: Ang DOJ nagdeklarar na.
0: Oh, nagdeklarar nga pwede ra.
2: Pwede ra gyud siya nga enforce ang maong warat o
0: balay. Oh, so mo na roy naka aligre ani. Mo ni atangan karong atibok gabi.
2: Pero mga katropa ni hangyo na siya sa to presidente pero napoy panawagan nga mo hangyo sa labaw magagagahom. Oh. Nga katropa ka Jubin Jimenez ang dama. Kaya mga supporters giauhag na pod nga mapaygayon dito og prayer vigil at ubagan sa ilahang venue. Sa Senado aron nga suportahan. Nga to ang taon na pagkitabang nga senador. Kay matod pa niya, I'm just doing my job. Nagtrabaho rin taon siya katropa Greggy since day one. Sukad pagsugod niya, anong nainani, bakit ako ginaganito? Oh? Ano po kahatod no, katropa Greggy, no? Nga ginana man siya.
0: Bawar, tinood lagi. Ang usan niyo sa masulti na ko, kalabot din eh. Siya mo'y naigos cross par sa politika. Igos siya cross par yun. Kay may yung katong loyal siya nga ni Servicio Nacional, tinuod loyal siya. Ubos sa kanhi administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Karon nga giukod siya, gumikan kay loyal gyapon siya sa administrasyon sa mga Duterte. Mo na klaro pa kastorya. Bisan lain na ang gadas din sa atong nasod karon. Mo na ako
2: mag- Dima lang yun kay ang katubitong ato ang EJK sa una.
0: Anan?
2: Katong bloody war on drugs. Pinned down man gyud as against human rights.
0: Mo na
2: ang na may lagda gyud nga gisunod ang ato ang ICC. Obviously we were signatory at the time of the commission of the offense allegedly katropa Greggy. Kanya kon man ta signatory man ta anang dahig mga katropa. Mo na nga mo na
0: gamit. Atong time.
2: Kay dugay na ko nag-ingon ana. Nga wa man gigitawag og there's no such thing as extrajudicial killing.
0: Wala gina.
2: Wa may extrajudicial killing gitro pagrigi. Kay ngano man wala may judicial killing.
0: Ona.
2: Kay wa pa man resurrected ang death penalty nga na ay decree order sa hurado nga capital punishment nga patyon death. Wala man.
0: Wala na.
2: Wala pa man na na restore.
0: Sambot nga wala di na ma-restore kay i-restore na appeal mo ng corruption nga daghan po mabitay og mo gani.
2: Pero tinuod jud po noon atong panahon sa war on drugs daghan jung na napagan sad.
0: Oh,
2: mo mananga na gyud mga reklamante. So,
0: oh, na reklamante.
2: Bisag asa kang habig karon ay malipay na gool. Ari po kapika sabig na apoy malipay na apoy magool. So, tanaw lang yun nato karon ang gitawag og power play ka tropa Greggy on the validity nga matud pa valid man kaha og unya ang propriety ha umba sakto ba proper ba nga itugyan si senador Bato ngadto sa ICC. Pero ang question, kung dili proper ang kunon ba di ay sa Malacañang nga dili sad proper ang ilang pagtugyan sa atong kanhi presidente.
0: Maon, tinod. Ha? Tinod na. Sakto ra nga president kay dili man na si Bato. So pasabot sayop ilang pagpadala ni Digong dito sa Daheg. Maon ay ang ayan naon. Ah, mo na ang naon. Ah, mo nang apiki gyud. Ha? Mo bitaw na iyon kong main kanilaban ko. Wa ko mo laban na ipadas Senador Bato dito. Pero atong basihan lang ba? Atong banabanaon re ang gitago. Low up average. Dako yung chance nga dadon gid siya dito og pugson gid siya by hook or by crook nga madalagis daheg kumikan kay mo bitaw ko sa pasilong diya kisa lagi mo babag ana pitag lusubo na ros mga awtoridad nga naa ni sa DOJ na nakasandig nga ang ilang order nga i-serve ang mong warrant. Kada ba
2: Dilan. Sige ka tropa nga Jubed atong i-play to atong panawagan kay at least nga sang pitas labaw magkagagahom kay magyulain nitong sang piton
0: mao na.
2: Pero sa di patamo human sa ato ang discussion atong komentary ka tropa Greggy. Isigot man tagino o atag tagbersikulo kay aron ga ma-enlighten atong mga katawhan kay igsuonan usahay man gud kining gamiton bitaw ni usahay gining Ginoo nya na kay imuhang personal nga interest on any matter. Nga gamiton mga nang prayer vigil. Anong prayer vigil pa man gyud? Di pwede mag-rally lang ta political rally put a stance on our advocacy. Kung unsay atong legal stance atong hingusgan mo balog ta diha political rally kanong iagi pa man nagprebidyal itaw. Nga kanang Ginoo ka tropa Greggy na magyuna siya ay paagi sad nga iya. Nagingos ka sulatan nga you cannot fool God. Di na mo mabuang magago ang Ginoo. You cannot mock God. Whatever you sow shall you reap. Kung unsay imuhang ipugas,
0: mao na imong anihon.
2: Mao na imong anihon, na ay consequence. Nanas Biblia, so, di na pwedeng mastilan. Isa, sabi apil pa ng Ginoo. Si Katropag Jubin, atong ipakita karon ang iyahang panawagan, niya, I doubt Katropag Regig na inisanong naani karon.
5: Mga kababayan, meron po tayo natanggap na informasyon. Na pagkatapos sa aming session itong araw na ito.
0: In fact, kumahapon yun niya. Karo. Tinod. Tinsulado na sa Senate, hindi mga tura.
5: Pupunta dito para ako yung aristohan. Ako po yung nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag ng another Filipino ay dadalhin sa Daheg. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa.
0: Ating bansa?
5: Sana pumunta kayo dito. Ako na nanawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa.
0: Sa ating bansa?
5: Sa pinagkasan ng ating bansa. Pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa Daheg. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, pinanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at
0: Pilipino ba ka? Mga tuta dito?
2: Tuwag punta.
5: Hindi tayong kapayag na another Filipino.
0: Ako ay trabaho. So, hindi ko trabaho sa Hawaii government.
5: Just because of politics. Ako po isang tapat na pulis.
2: Tinungan sa yun.
5: Tapat sa servisyo.
0: Hindi na ika-question yun. In fact, na dagang bilib sa iyahang pagpatuman sa Kwan. Gingkas mandaw po sa Kwan. Pamiyagin mo sa siya.
5: Sa panahon, pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa Daheg, sana hindi na ito masusundan pa.
2: Oh.
5: Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po'y nanawagan ng isang peaceful na pre-rally.
2: Pre-rally.
5: Ito sa harapan ng Senado.
2: Pre-rally.
5: Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga.
2: Mas so, silang tatlo pag Reggie, wak magaling nagka-pre-rally in tao.
0: Karon, yun yung mga tungura nagtaas. Scroll ko rin na gana na yung gamay intensyon, Senado.
2: Labay nag-pre-rally dito, Ron?
0: Siguro, nas gawas. Pero sa sud.
2: Sa sud na.
0: Na yung mga nanood dito, ng mga security personnel nga naingon nga lagi arestuhon ito son. So muna itong atangan karong taon-taon mga katropa. Muna giingon nga
2: pwede kong extra aroma updated ito.
0: Laasan
2: extra kung naay mga
0: putin gestia. Luoy si Kwan kining Senador Bato.
2: Ngayon, kung kayo may puso sa ating
0: tinood man
2: sa ating bansa
0: nagservisyo
2: o may puso may puso sa akin hindi man may puso sa ating bansa stilan mga katropa, no? Gani nakapanawagan si Tatay Diggs, ana. Nga, wak man hinuon to na bantayan.
0: Kalit pa
2: itong paghamag ni General Turi at itong Higayuda, katropa Greggy. Si Pastor Kibs po nga, Son of God. Wak po nakahimo, ane.
0: Muna, tinood.
2: Nga prayer vigil. Pero nato yung gamay. Pero I don't know kung makapugong bagid ni.
0: Kani. I-play ko na yung mga video katropang Boss Juven.
2: Kana.
0: Itinsyon dito sa Senado na yung mga tungura.
2: Parang nga updated lang ta.
0: Ato na ipakita gamay. Mone ang kasamtangan na gumikan kay Wana lagi. By hook or by crook. Ilaging enforce ang kining warrant.
2: Lugway lang tagamay sa tuntulman nun. Kay di po ta gusto katropa Greggy mawahita. Kay at this very moment mga katropa as we speak na na dito'y kaguliyang.
0: Kana katropa Boss Juven. Ako ipura ni mo. I-play na. Ato na tanaw.
2: Sige kana.
0: Kay doon ay gamay dito kay mo lagi. Kwaon yun si Kwan. Senador Bato. Gumikan kay ang mga otoridad sige kayo na mo dili gasandig sa kamanduan o opinion sa Department of Justice. DOJ. O gingon man ang Korte Suprema wapun kapagawas o temporary restraining order diyan o batok sa maong warrant so mo lusob ko sa dito. Kanya ang kinipong Senado considering nagsisyon po sila mamabaldang sisyon ni mga tungura. Nagsalik po sila sa ilahang kinigitawag o protective custody. Amo lang, isa mo po muna yung mga senador mo yung mababag dito. I don't know mo lang autoridad. Pwedeng gubutang yun sa itong nasun. Gubot kayo. I don't know. Unya, pagkauman, ang uban po, makapangutan na nga, matay, grabihan eh. Katong kagdigong sa unawa, wa musangpot sa inaani. Katong, sakto yung mungingon. Wa musangpot sa inaani yung tensyon. Hinoon, dali rin po kayo ito. Wa mga kaabtik, pila ka minuto, pila ka oras, gisakay man sa aeroplano. Wa man ito ka pugong hinoon.
2: Grabe itong pag-strategy ka tro, pag-grady. Pero, taliwala, alintan, ha, na yung umansad ng nalipay.
0: Oh, na,
2: tinong. Itong na-appeal sa flood control, magdawa naman sa picture.
0: Oh, nawala, oy. Nawala, mga itong kuan, kining pagpangilkil sa kuan, peanut group, peanut digital media.
2: Nalimtan, niya, I don't think katropa Greggy nga ma...
0: Nagto ko nalimtan itong pagka-slip sneakers mo kapil.
2: Ay! Katropa Greggy, si Senators Escudero, Villanueva, si imong amigo si Estrada.
0: Medyo
2: absulto siguro ni matod plus gigong Marcolita.
0: Pero ako pong naka...
2: You are safe na kayo.
0: Ako pong si Escudero. Wala gi mo butar pabor ni Cayetano, no? Nga apit naman siya atubang sa flood control.
2: Butaroy!
0: Butaroy!
2: Butaroy!
0: So in short, ang ito, Trice.
2: Oo na.
0: Nakapunti personal agenda. Kani po sila wala bigit din yung mga flood control. Si Estrada, kapag ako ni Butar, si Villanueva.
2: Pia Cayetano, Rona de la Rosa, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, samot na. Jinggoy Estrada.
0: Momen mga nanugdungog. So,
2: okay.
0: Tuwas na pasilong dito.
2: Okay.
0: So, at least limtan po na kabalas.
2: Limtan ang ilang ang flood control report.
0: Okay, tuwa naman dito sa impeachment po.
2: Bongo, Lori Legarda, Marcolita, Marcos Aime, Robin Padilla, Joel Villanueva, okay. Carmel Villar, Carmel Villar, Mark Villar. So muna.
0: Sige, sige, katropa, sige, sige, pakita, pakita. Mm. Muna yung kwan, kasamtang ang kagubot dito na, no? Tanawa. Mm. Samay. Oh. Wala bulyong?
2: Samay. Okay, taga ako amna. Sige, sige, sige, sige, sige,
6: sige, sige,
2: sige,
0: sige, sige,
2: sige, sige, sige, sige,
0: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,
2: di man to, kung ano to?
0: Ah, NBI na yun?
2: Oh, NBI man siguro to. Ah? Kining naka-ID, katropa Greg eh.
0: Kaning nga, kaning
2: naka-blue.
0: Naka-lucid.
6: Our operation, may coordination ako. Anong operation?
7: We're here to arrest somebody.
2: We're here to arrest somebody.
0: Naagin lang isa, dakpon!
7: Sino, sir? Ay, ay! Open me to with you. Please clear the area.
2: Clear the area.
0: Tiblan. Area kayo, matay. Tay, binuang.
2: Kuyaw na ni. Clear the area. We're here to arrest somebody.
0: Usap na, karong sisyon pa or niya, kung mag-sisyon na lang. Ako yung ang sisyon na ni Hato Pagpas Buntan, ipa-extinct bahay na sinado po.
6: Ang sinasabi ni
2: Senate Social discussion ring nga. Not more than 6 years man to.
6: Somebody. But hindi niya nilinaw kung sino yung aarestohin na yun, ano?
2: Klaro na, ana.
0: Mag-isa ba na yung dakpon, sabihin pa nila nga. Wa pa sila, kuwan na sila gamay problema ni Kiko Pangilinan, pero wa maabos punto nga, magdinakpanay.
2: Oo, gana.
0: Okay, lahir mo to, personal mo to, kay masing nagkwado sila, kalabot ni Sharon.
2: We're here to arrest somebody. Wala po tagamid dyan dito.
0: Isa po ni babae?
2: Si Cynthia Villar na. Dile.
0: Nagkarakanay na ni.
2: Clear the area.
6: Sorry.
0: Sa sud eh. Wa taka bawo sa sud gawas po din ni mga tura. Simple ramani katupator ni Paul. Kung ako bright ko nga reporter, kabao ko ba? Di ko mo kuha niya. Di ko magsigit apong niya. Atos bilhin mo ng airbase. Bunili ko nitong damay ng plano na kandam. Oo, yan ba?
2: Masa no?
0: Bunili ko nitong damay ng plano na kandam. Ah, di ba?
2: Ma-educate kita. Mag-una.
0: Mag-una ako dito. I confirm na aeroplano rin nag-anda mo. Huwag susunti kasa ni Padung Applied. Mauna na. Ito na. O, di ko hapos mga reporter na ko. Pwede mo magtapog niya. I-check si Bilimor Airbase. Naabay aeroplano nito naka-standby. O, baka naabay helicopter dito.
2: Unusual dito nga mag-parking.
0: Unusual nga mag-parking ba? Masang helicopter dahil di nakaabot dito. Aeroplano mo yung sakyan na na.
6: Pag kailangan nila
0: ako mag-break
2: sa newscast. Ano ba ito yung plano nito?
0: Ano ba ito yung
2: eksena karundere?
0: Ano ba ito yung eksena pa? Ako ay mag-exit.
6: Okay, ano na ang mga natin ngayon? Ito nga.
0: Basta airport. Ano ba ito yung plano nag-standby dito?
6: Galing sa Office of Senate Social Council, sinabi nga nila, they're going to arrest somebody.
0: So Monay karon, Monay atanganan kay Katropa Ator ni Paul. Ako nagduda murag magbubot ini.
2: Okay, sige kayo na ko karon ni ha, karon ni. So nagyo intay mga panghitabo karon ko nga gabi mga katropa.
0: Ako, mo bitoy ko, kisa mi bubaba kana. Natural kana mga senador dia.
2: Sila oh, na dupa-dupa ko si Manang.
0: Ay, nasa tangkuan. Ay, nasa magkagubot. Agad siya mo itong mga supporter. Di makasunod niya. Para mas gate. Sagala, mga media na niya. Nasunod. Aka na si GM na. Si Juan na. Si... Katulog. Si Brina na. Ian Cross.
8: Kasi kung hindi kayo umalis dito, walang lalap.
9: So, atras.
0: Batas na. Pag-clear na kay...
6: Legacy ang daan.
0: Oh, kanay, mga security, kanay. Office of the Sergeant at Arms Security. Mo lagi.
6: Sabi sila, I need to break.
0: Upoy tag maglamok-lamok na gid ba?
6: Number ko.
0: Kay kato pa biyagi na, kulatahan man ni usa sila mga sako.
6: Yes, yes, sir.
0: Pretty hila kitaw.
6: Okay. Jimmy, okay. Pwede mo
9: mag-upoy.
6: Atras.
9: Kahit
2: 5
6: steps ko, go lang po.
0: Okay,
2: mga nagasasulok
0: dito na. Nakalagay dito,
2: no?
0: Ito ang pag-regi. So, mga ito, atangan rin mga tropa. Dito tayo, pero naman din. Okay. Nining maong...
2: Kasi may manang.
6: Okay, okay.
0: Stop niya sa kwan. Sinit siguro.
6: Hello.
0: Ah, sinit. Kinig. Oh, sinit, sinit.
6: Okay, okay. Game, go.
0: Oh.
6: Okay.
1: Yung mga nandiyo sa sulok dito na tayo.
0: Matay na isang nyo. Ang kuya, wala yung katumpator ni Paul. Huwag si Bato, hindi yung pagpapumuhin.
6: Guys, mapapabayin tayo.
0: Hindi, vamos punto na. Sa akin, ako ba? Sa akong punto, at taidi nyo ko. Kaya, gudas din po kong idala akong
6: stahin. Okay,
0: okay. Gudas din.
6: Sabay-sabay.
0: Gudas din po. Hindi ka ba, Nick? Life imprisonment naman. Ang palalitan. Okay, pero to ako rito niya. May, tato.
6: Walang kudas na biglang sa elevator.
2: Hindi ka talipinsa nga. Mukha magkakabugalo dito.
0: May, tato. Naabas ko.
2: Liso Lutsan.
0: Liso Lutsan dito. You will be in prison. Maroon niya. Pwede siya kabisita. Pumisita siya mga pamilya. Di ba kaya pamilya? Kasi larga rito niya. Di ba naingon? Abot. Ako na. Di ko. Ingon milenaryo ni si Juan. Makumiyan ko sa puning karanahan si Senor Bato.
2: Okay. Okay. Yawa naman lang.
6: Okay, okay.
0: Medyo kuwan siya. Istrikta yun. Istrikta sa personal. Huwag sa kuwan magali.
2: Okay. Atras daw. Atras
6: yes,
2: ba?
6: Yes. Okay.
2: Mga reporters. Eh.
0: Mga reporters.
2: Clear the area. Basta mga katropa mo ni. Nanay declaration that they are present in the venue.
0: They are arresting someone.
2: Oh, will arrest somebody.
0: Pero wala mo yung... Oh, nagutan. Ang masag. Kasi aristoho niya. Ang aman sag si Tito Soto. Aristoho. O si Kaitano. Kapano mo na kasi ilang tuyog. Tumong niya. Pero katong record ni Bato. Ganina pa to.
2: Ganina to. Ganina to.
0: Okay.
2: Nakadungog sila nga karon. Karong nga higayon na. Ikahuman. Ini gabi-gabi eh. Nanay mo anha. Diha.
0: Nanay mo anha.
2: So sakto yun.
0: Nanay
2: yun.
0: So, Moni, karong isang tangang sitwasyon nito mga katropa. At wala na yung nuntan karong taon-taon.
2: Alright. So muna mga katropa. Muna yung kasamtangan nga sitwasyon. Pahitabo karong dos kauluhan.
0: Lunes pa mga busy kita itong mga report dos kauluhan. Lunes.
2: Ug mga adlaw katropa Greg, eh. Mo try ta o coordinate sa atong XFM Mega Manila.
0: Kana.
2: Kay... Namatay dito.
0: Pero naabas na dito si Nado yan.
2: Hindi man sila mo adto nga. Mo adto mo ganit daog napatay. Igong oras.
0: Oo, mo lagi.
2: Kaya di man problema ni mong pamplite ang oras.
0: Mo lagi, no? Nga dito takabo.
2: Ay, si FM Mega Manila. Mo coordinate dito. Aron nga, kuan yun. Kining naagyun tayo direct. Ang katinawan, pakisayon.
0: Live and direct kita dito.
2: Pero pahitabo dito.
0: Ugma pa? Madala na rin gabi eh.
2: Unsa man ka nang mo extend ta. Unsa man?
0: Madala na rin gabi ba? Ha? Basig madala na rin gabi eh.
2: At least nga, naagyapon. Naagyapon na itensyon.
0: Hinoon.
2: Ganaan sugay mong dadun si Senator Bato karong gabi eh.
0: Wala lagi kung mayingo lagi nga kuhan. Pero
2: magsigikong.
0: Low of average ato ang isgutan rin. Di na itong puro guryo rin. Nga, at talawa ko nung, naanamas gawas. Dako yung chance, by hook or by crook, ilagi na ipadala. Mm-hmm. Mabitang ako yung laing reporter ron. Hindi ko, sabo ka na sa manan, masiging atas. Mutawa ko sa kong news desk. Ato ko sa
2: binabot. Pawira ni man nang.
0: Mga rin, ako mutawa ko. Pata ako, man ako dito. Tawag kong manager, samo kayo sa Manang Dre. Ato ko sa Bilimon Airbase, liliyon ako itong naabay helikopter o aeroplanong nakaandam dito. Basig na ito yung aeroplanong color blue o puti dito.
2: Na?
0: No. Na ba?
2: Muna ni. Ingon si Coach Gary, muna ni. Muna ni Coach. So, kini ato di palayo ron katropag Gregis atong pagbalik.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:07 na may katropa. Ito ang time check katod ko na ito sa mong labing bagong produkto na may katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adonay glutathione, adonay collagen may katropa. Makapanindot sa itong panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa ito ang atay may katropa. Ang kining Santon Gold Coffee Mix. Monigingon may katropa, nga nangapi na ka. Busamot pagkagwapog kagwapa katropa.
9: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Sandown Plus Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inasyurgan na ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Porman, abot na ko, Porman.
3: Karon pa ka na abot, late na ka?
2: Ay, Porman, dili, oy, gariyar, kiko na abot, Porman. Sa'yo kiko na abot, Porman, oy, sa'yo kiko na abot. Dito ko sa 10th floor, natangka ko.
3: Pagkabot-bot ni mo, natangka ka nga doon ka oras sa mga late, asa ko to, oh.
2: Ayaw!
0: Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka call center agent, tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time og extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag hatag sa amo ang magpartner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Handumo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera.

0: XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:14 na kagabi. O, natong time check, mga katropa, gyud ko na ito sa itong Turbo Dietary Food Supplement for Men. Importante kayo nga ato yung barugan, ato yung sigurohon nga sa Tagalog pa ating magampanan ang ating tungkulin.
2: Sana.
1: Bisan og usahay medyo puy-puy na itong lawas, ulit na to sa ato. Remember, nga na pa yung mga sagrado nga mga

0: Kolo manon nga mo mo orang kada katro pag reggae maningil inig panahon sa kagabi on laom na og ingon man sa kadlawon ha. Pamitang na gingon nila sa mo, kaniga singos kadlawon. So, baka tropa, turbo dietary food supplement for men, gigamani, pinagis pagkumbinar aning mga ugat. Nga number one, kining maka o flabuasca. Iugat gani dito sa River Amazon, katropa Greggy. Aron yun nga, walay side effect.
1: Walay side effect. Natural ang ato ang pagpabarog sa ato ang dungog.
0: Kana. Pagpabarog sa dungog.
1: Kana.
2: Sana, o.
0: Importante ka na magkatropa kung ikaw ay gusto malakas, maligaya at kapakipakinabang. Kanang why side effect katropa Greggy? Hindi nakakasira ng ating katawan. Ha? Turbo dietary food supplement for men. Ato nga resulta katropa Greggy sa ato ang 7 PM draw.
1: King Dragon day.
0: King Dragon STL Swell 3 result 778 mga katropa. So congratulations sa mga nakahagpat aning sequence sa numero. Huwag inuman ang Rumble 778.
1: Ano pagkaman, may pagpaminaw ni katropa ang Carl Omega. Dahil may barangay sa
0: Carl, may nga gabi dia, Carl.
1: Katropa.
0: Kumusta na ka, Carl?
1: Diapod si Silya Mabalatan.
0: Oy, mami Silya.
1: Matod pa, matubo ang buhok ni Bato kung mapriso sa dahil. Matod pa niya.
0: Malipay di siya na.
1: Ambot, basi matubo kayo. Diyan matupi niya dito.
0: Ha?
1: Napo tigtupi siya.
0: Dito sa ganun. Butubo to no, kaya tigtupi.
1: Oo, tigtupi dito.
0: Bilibas. May sa name analysis
1: da. O silang duwang digong, magtupihana eh. Pwede na siguro.
0: Susaka nang iya, dahil karoon na, tigtupi na niya. Sinaw kayo.
1: Amot na punta. O yan, pagkawa si Chang Sipo, dato dimpulis of all time. Matod pa niya.
0: Kana.
1: Sige gabi niya, attorney Paul Oxel Greggy, solid amino address my no one else.
0: Kana. Thank you.
1: So, it's bulsa ko no. Dahil may nakwes na pula po ngayon katropa. Katropang Lorna Margarita.
0: Mami Lorns!
1: Pero to aris Australia na mga tungura. Minerva Baisak. Natanaw niya sa may liluan Cebu mga katropa. Shout out na ko sir. Ako husband on duty karon sa Mr. DIY.
0: Kana?
1: Kapulay tayod liluan. May pagpaminaw.
0: May pagpaminaw.
1: Jesus Cañete Celestial. Dahil sa may basak na pula po. May pagpaminaw.
0: Reggie
1: Roy Tolido, nagpinusilay na sa Senate. O, tinood.
0: O, tinood.
1: Ganiha, samta na itong kakumusyon, doon ay mga gunshots fired dito mismo sa Senado. Kaya murag naasiguro ni Babag dito ako ito ni Paul. Pagsulod sa itong mga otoridad, muna di heron. Aya si Merlin Hirin, bright joining ICC, gipagsabong ang mga Pinoy. Plano siguro nila nga matik-over sa Pinas, matik, maiyo member na daytani. Mato. Kaya po na yung palutaw ito ito ni Paul. Arli nombre man nato, dias may lapu-lapu, barangay paho ni Dakbayan Sugbo, iyang kauban iyang gwapong washer nga si Ruben Bunghanoy.
0: Ben!
1: Ay pagpaminaw. O niya diapon si Federico Suarez, Likiram Baricuatro San Sadnia. Ay pagpaminaw, wa na dyan ni maotong pag-gobyerno karun ay nagkawalay ayo.
0: Ayo, hangbayra yun.
1: Hangbayra ng sirkos ato ang pag-gobyerno, katropang Likiram.
0: O niya
1: si Belkan Abasulo, nga naminaw, mga katropa na mga tungura, hey lumapas. Nila Carbon Tanupan, Joel Binuya Uwano.
0: Oy, living legend. Sir Joel Uwano.
1: Josep Impok Anyana, Jiron Dila Sirna, Ami Gargar, Minerva Baisak, si kisa pa ni Ubanre, Jovet Arisgado, kisa pa man ni
0: Adri Katropa Greggy, Mami Lorna Margarita, Russell Lowell Ala, kuning gitarista Katropa Greggy, may laki, architect pa yun, may gabi na.
1: Diapod si Jomer Hinaya si Rasol, may pagpaminaw, nene mga tungura. Okay.
0: Joseph Impok Anyana, naminaw po si Richard Lariosa, Jomer Ginayas si Rasol, El Ancas Mansalay, kalinte gayud nyo ayaw mga katropa nga kinhanglan gyud nga atong unahon what is important ang mahalaga ang malaga mo importante
1: mo na importante ang mahalaga mga katropa
0: okay ang og magunahon na atas kaguliyang didto nya dai ang ato adring mga tagkaugalingon din nato tagaag pagtagad
1: ana
0: gina
1: onya sa Elena Natulya dias may Sunrise Village barangay Pardo nakbayin Sugbo tan-aw diri sa ato ang YouTube channel onya si Andre Andres Junior Acaso nagtan-aw sa Dumaguete City mga katropa si S Trash. May pagpaminaw, Dos Dimpoles, breaking news, daming putok sa lubusan na, kaganihan eh. Jude Christoph Silioterio. Good evening, watching this my Iloilo, mga katropa.
0: Thank you. Ito maglangay, katropa, Greggy, kay ato ipasupot ko na patay kong oras ang kasamtangan ng panghitabo dito sa kauluhan. Ato sa i-check si katropang Eric Amaro, katropang Juben.
1: Vegetalisik.
0: Katropag Vegetalisik naka-standby. Hmm. Gikan sa kauluhan, mga katropa. Dirini sa ato ang BOC. BOC, itako rin balita. 80 milyones.
1: Wa kasakay.
0: So, diri sa ato ang BOC. 80 milyones nga balor sa smuggled cigarettes na intercept sa PCG o BOC. At i-check agadugag detalye katropang Benji Talisik. Live report.
3: Tiyagang sila magkakataon katropang galing-galing mabot sa 80 milyon pesos. Ang kanilang sa kanilang mga ngayong na smuggled na cigarettes ang intercept sa mga kanilang sakop sa Philippine Coast Guard 7, ayun man, ang mga sakop sa Bureau of Customs kaginang hapon o kaginang buntag, kinigyab maoga 40-footer na kanilang kontinerman na nasulod kini o gituhan niya mabot sa usagalibo kapin kawang kanilang sa mga kanilang cigarettes. Gituhan na kanilang maoga sa grillo, gikan kini sa nasud China. Apal, mato pa ni Captain Jerome commander sa Philippine Coast Guard nga hindi nila masuntag kung kining maong mga sigarilyo kinigikan ba sa kanang ihagbong ba sa sugbo or ikon man kanini ang ibiyahe gikan sa
0: sugbo
3: o sila import nga kanang dapit na dugan din nga human nga magkaroon sa informasyon ito May 11 sa gabi nga matapag doon ni mga kontinilo man ang nag ang maabot sa sugbo nga gingon doon ni mga karga ng mga smuggled cigarettes mo ito nga ipamunod ini sa mga operatiba. Sa Gadlaon, neto ka Mayo 12 katulad ni Paul, then una na kuha ang kanyang maong 20-footer nga ang kanyang sigarilyo o pagkagaginag buntag laing 40-footer nga ang kanyang kontrolaban ang na-intercept sa ito mga operatiba sa Philippine Coast Guard sa pag-abli ni uban ang BOC then dito ni Bulaga ang kanyang mga akin ito sa mga sigarilyo dugang ni akinig Captain Jerome Lasada ako Lasada nga ilapag manuturo ko na ito ba posibleng lain nga maabot ng mga kontinerman ay dinibis mo sa akinig ato gasulada iyang gidugang nga kaning subsubag ilang pagmanuturo sa ngalit nga ang kaning maong mga smuggled cigarettes ag dirig na abot sa subukan ng Patrick Paul Bana nga ay ilakin ng Governor ay kapag kundula pabailain. Now, ang kanyang maog mga sigarilyo ang gito na bergaron diya sa kanyang buhatan sa BOC o kanyang subject for ipresenta nga na sa korte ang mga segment ng mga smuggled cigarettes. Katropang Paul, katropang
0: Thank you, katropang Benji.
3: Go.
0: Go ahead, katropang Benji.
3: At may mga pamahayag, o tibig po sa pamahayag ni Captain Jerome Lusada, ang station commander sa Coast Guard Cebu.
4: Yes, nag-start, you know, May 11, natin na-receive na report that na-ay shipment sa, allegedly na-ay shipment o kaming mga cargoes na insulong si Marilio, no? Then, ang atong ibuhat, since gabi sa December 11, nag-start na tayo natong mga operatives of monitoring kay the identified area was sa Pier 7 o kaming tapit sa Maykotong Pier, no? And then, eventually, it turned out mga alas 3 sa Kadlaon, naanay na bantayan ang atong mga operatives na continuous
0: kadlaon. Ang pamahayag ni Captain Jerome Lusada, ang station commander sa Coast Guard Cebu. Mga katropa ay magkalimod niya po sa Bagaplas Kanunay sa Santone Herbal Oil sa katundan ng mga panagit sa kanyang tiyan. Kaya magbutulit niyo tiyan mga katropa iabag paghaplas ang Santone Herbal Oil aron mga wa ang pangapanhod sa iyong lawas. Hindi mo kinisaya sa Tuhol Incorporated mabalit sa Pamasag Butika sa iyong lugar. Alas sa QSM Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik XFM News. XFM Pero salamat katropang Benji Talisik. Samtang sa kasabtangan katropang Greggy, naka-view si Senator Bato sa live ongoing karon nga
1: sa mga live dito sa mga media
0: Pahitabo.
1: News media station. Sa Pahitabo karon. Samtang nagkagubot dito, nagbinuto-buto, murag asam siya ron, asing opisina.
0: Hinoon ang arestohon si Sambadi man po hinoon.
1: Sambadi. Basing naglingkod siya ito sa decision. Asam siya gibuhat rin. Samtang nag-report ng mga kaubanan. Nasigog scroll rin. Nasigog scroll sa mga updates sa kauluhan.
0: Taga DOJ nga, we're here to arrest somebody. Tanawon pa kung kinsay somebody dito.
1: Kinsay somebody. So mutong relax siya dito nga. Ay, di man. Kaya ako pangalan, Ronald man. Muna, di siguro ni ako. Nasisiyang tanawon dito sa live sa mga news media outlet may katropa dito sa gawas ng bahin. Sa Senado may katropa.
0: Sa Pigas Bahin!
1: Top 2 most wanted person sa kasong murder, si Cop sa Cebu City Police Office, may katropa. At ang siren, pinigil sa report ni katropang Eric Amaro.
5: Live report.
6: Yes, Mayroon, Eric. Katropag Attorney Paul, katropag Greg Key, no? Subay sa ipagkasugan sa mga kampanya batok sa mga wanted person o sa presensya sa mga pasanding sa Cebu City Police Office, CCPO, sa pag-mintinar sa kalinaw, kahapsay, mga personay sa CCPO, Investigation and Detective Management Unit, malapusun sa mga nag-silpi o warrant of arrest batok sa top 2 most wanted person sa kasong sa level sa kining provincial level ni tungkol sa krimen sa mga pagpatay alauna tag-isipo ni sa hapon May 13, 2020 ang warrant of arrest issue ni sa presiding judge sa RTC Branch 7 Talisay City, Cebu ni napinsahan ni Mayo 11, 2020 tungkol sa krimen na murder o sa i-recommendar ng piyansa ang akusado kinipog kasamtangan ng tanggong sa kinipog Cebu City Jail Mel Dormitory alang sa tukmang disposisyon o pagpasaka o kaso pag siguro na aga baga pugante madalagin sa mana na ang malampusod kapag sa business warrant of arrest nagapakita usab sa pas pagsalig pagbinantayan o dedikasyon sa CCPO sa ipuas nga pagtinguha sa justisya o nga iwan papatunay sa lagda sa balaod kininga kalampusada dugang pagpakita sa padayon sa mga suporta sa buhatan usab sa PNP batok sa kriminalidad nga na kampanya o ang ligon nga misyon ini alam sa masiguro ag kaluwasan o seguridad sa komunidad. So far katropag Attorney Paul Katropag mga kilama nito kasi kasigansan sa CCPO mga katropa kamong doon na pa yung mga trabaho ha pang night shift at di ay kape mga kigilan ha nga mawa inyong lugar at the same time baskog pa ang inyong sab nga kalawasan umot lami sustain sa lumang kape inyong ibangita Santo Blas Kope mga kasaling sa Ligosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
0: Hello, salamat katropang Eric Amaro. Samtang upat angol human nagbangga ang duha ka mga motor dito sa Carmen. Katropang June 14 usay dugang detalye.
5: XFM Police Report. Police Report.
7: Yes, angol kining duha ka mga driver sa motorsiklo, ikaw may kining ilhaga mga angkas lakip na nindos anyos ka bata human nagkapagkaay kining duha ka mga motorsiklo sa National Highway sa barangay Poblacion, lungsod sa Carmen, Cebu. Gila kining driver sa unang motorsiklo nga nagdaaning Yamaha Inmax nga si alias Johnny, 27 anyos, residente ni sa Dawis sa Norte Carmen. Kining niya ang mga angkas po nga nag-angol mauni niya nga dos anyos nga anak nga si alias June og kining niya ang live-in partner nga si alias Gina. Samtang ang kining ikaduhang motorsiklo sa mga nalabikit kining Yamaha Mio 125 gimani usab ni alias Jade 31 anyos residente sa Ginsay Dakmayens Danau. Sa investigasyon sa Carmen Municipal Police Station nga parehas nga padung sa pagkataan kining duha ka mga motorsiklo o nagsunod kining Yamaha Mio sa Yamaha Inmax sa pagkabut sa mga napit mihina yung kining miliko napit sa wala liliko ni sa wala kining Inmax apan na wanim kabantay kining kasunod hinungdan nga ni bangga kining sa likod kabahin nga may resulta kasi silang pagkalimbuan tungod sa impact na katumbag yun ka mga motorsiklo kung nag-aangol itaw niyong mga sakay lagip na niyong dos anyos niya bata. Kining mga nag-aangol daling kita lang ato sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao samtang padayon pa ang investigasyon sa Carmen Municipal Police Station sa Bunghita po. Mga katropayo kalimot pagdumarang Santon Vitamin C ang alkaline ka Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14 XFM News.
5: XFM Report.
0: Thank you, katropang June 14.
1: Samtang sa pikas bahin, inflation rate sa Rio 7 mo'y pinakataas sa Timog Nasod ni atong buwas Abril, mga katropa.
0: Uy!
1: Ito na siren, binagay sa report ni katropang Almi Mata.
5: XFM Report.
8: Yes, misa ka nga ito sa 10.8% ang inflation rate sa Central Visayas ni atong Abril, nga mo'y pinakataas sa Tibok Pilipinas. Sumala sa Philippine Statistics Authority, ug halos dubli sa national average nga 5.5%. Matod sa PSA, ang kusog nga pagsaka sa presyo gidusod sa pagtaas sa gasto sa transportasyon o logistics, ilabi na sa epekto sa mas taas nga presyo sa gasolina o diesel. Ang inflation sa pagkaon, mikabat sa 14.5%, ug ilimnon, miabot og 10.1%. Samtang ang transport sector, nakarecord o 22.5% ga annual increase gikan sa 8.2% sa miaging buwan. Apil usab ang pagsaka sa presyo sa tubig, kuryente, gas ug uban pang utilities nga misaka ngadto sa 6% gikan sa 4.2%. Sa mga lugar, Cebu Province mao adunay pinakataas nga inflation sa rehiyon sa 12.9%, gisundan sa Lapu-Lapu City sa 11.4% ug Mandawi City sa 10.7%. Ang Cebu City nga Regional Economic Hub nakarehistro og 9.4% inflation. Matod sa PSA, ang inflation sa rehiyon padayon nga mi-accelerate sulod sa miaging unong kabulan nga nagpasabot sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton sama sa pagkaon, gasolina ug serbisyo sa panglawas. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panglawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
5: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Almi Mata. Samtag Konsel Joel Garganeras. O Panday, supak sa pag-abli sa Binaliw, Lanville. Sa po kay Ling Option katropa Greggy, no?
1: Muna, asaman ng labay. Hindi ni ablihan po.
0: Sa alisod man po masuol sa itong bulsa, tanan. Wala ko masuol naman.
1: Abtantag mga kasi mahal sa itong balay, wala na. Malubog ka sa basura.
0: So, at anong paminaon, kung unsay ilang plano, katropa Greggy, katropa Cristel Joy Filler ka.
5: XFM Report.
9: Ni pagawas ug pamahayag si Konsehal Joel Garganera, ang chairman sa Committee on Environment, Natural Resources and Energy, nga supak siya nga ablihan pagbalik ang Binaliw landfill aron nga aduna nay kalabayan sa mga basura sa syudad sa Sugbo. Karong adlaw gipahibaw ni Mayor Nestor Archival nga gitinguhan niyang makalabay na og basura sa Binaliw tungod kay nahuman na ang kontrata sa syudad tali sa landfill sa Aloginsani adtong Lunes, Mayo 11, ug sa pagkakaron napundok pa ang mga basura sa South Road Properties. Mato ni Garganera nga nasabtan niya ang kasamtangang sitwasyon nga kinahanglan nga aduna nay kalabayan ang syudad. Apan para kaniya, dili kiniigong rason aron nga ablihan na pagbalik ang Binaliw landfill. Sigun pa sa konsehal nga kinahanglan unang huwaton ang report gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR composite team aron nga masuta gyud ang findings sa nahitabong trash slide ni adtong Enero 8 ning tuiga. Dugang pa ni Garganera nga kung dili masuta ang tinuod nga hitabo unya ablihan na usab kini pagbalik, posible nga subling mahitabo ang maong insidente. Nibutyag usab siya nga ang krisis sa basura magpadayon hangtod nga dili masolusyonan ang kakuwang sa solid waste management infrastructure. Para kaniya, dili igo ang pagsegregate o ang bisan unsa nga SWM policy kung way tarong nga infrastructure nga nagsuporta niini. Kinahanglan nga adunay ipakita si Archival nga solid waste management roadmap sa kung saon nga mahawas ang syudad sige atubang nga krisis sa basura tungod kay sa pagkakaron matud pa niya nga mga band-aid solutions pa lang ang iyang nakita. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilalat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
5: XFM Report.
0: Dagang salamat katropa Crystal Joy Felerka.
1: Samtang sa Bicas Bahin, DOH 7, may dugang o 15 ka mga health personnel alang sa mga barangay sa Dakbayas, Lapu-Lapu. Atong siron, pinagi sa report ni katropa ang John Lemin Chavez by King.
5: XFM Report.
10: Sa Department of Health Central Visayas kun DOH 7 nga mudugang sila og 15 ka mga nurses sa mga barangay og health centers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron masulbad ang kakuwang sa mga health personnel og mas mapalapad pa ang serbisyos panglawas sa komunidad. Sumala sa Lapu-Lapu City Information Office nga mipadaosab ang DOH 7 og usa ka pharmacist, usa ka health administrator og duha ka mga encoders aron mutabang sa mga serbisyos panglawas sa nagkalain-laing barangay lukup Dakbayan. Ang dugang mga health workers sa pahimutang sa nagkadaiyang barangay health centers ubos sa purok kalusugan program o sa ka-community-based initiative nga gipatuman pinaagi sa City Health Office. Subay ni ini gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang deployment human sa courtesy visit sa buhatan ni DOH 7 Director Joshua Brillantes. Dungan sa pagpahibaw nga ang bagong mga nurses mag-focus sa community-based healthcare programs sama sa health education, pag-atiman sa mga inahan o kabataan, immunization o pag-monitor sa sa non-communicable diseases aron mapaayo ang nurse-to-patient ratio ngadto sa grassroots level. Ang puro kalusugan o sa kainisyatiba sa DOH nga maghatod sa primary healthcare services ngadto sa mga purok lokop Pilipinas aron mas mapasayon og mas mapadali ang access sa serbisyong medikal hilabi na ngadto sa baga kabus. Mga katropa, aron mas mulig-on ang atong panglawas, malikayan ang high blood o diabetes. Pagtumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Biking, XFM News.
5: XFM Report.
0: Saka salamat katropang manager John Lay Biking sa imong report. Sa pikas bahid katropag Greggy, nagpadayon ang atensyon.
1: Atensyon, dito sinado na yung mga tura. I don't know. Muna gingon nga maaresto ba o dili si kani si senador Ronald Bato de la Rosa karong gabi una.
0: Sige lang, importante nga sambali lagi mo nakpon.
1: Ako sayo na kina kuno galing plano gyud nga arestohon karon na anay eroplano naka standby sa Bilemol Airbase ni mga tura.
0: Ipadaan
1: na
0: yun.
1: Ipadaan na dito. Tanawa, liliyon nito. Katong aeroplano ang kolor puti o blue. Ano ba?
0: Kaloy sa dintao, no?
1: Ako ba? Naagin na dito. So, di kasi katropang hilumapas. Ingon man, nga na ako ng helicopter, na ako ng JSIS building. Ako na. Sa Senate nga giandam. So, ikaw man, transport lupa dito sa Bilemol Airbase. So, pero makonfirm po na dito sa Bilemol Airbase kung galing doon na mga aeroplano naka-standby dito.
0: Kaya mo tablas yun, international yun na flight?
1: International nga flight. Dili po itong gamay, rapo kaya nga.
0: Ayaw po doy.
1: Murang galing charter plane. Dili nakaabot ay. Basig ma, sinsilyo na iniglabang dito. So muna itong atangan, mga katropa.
0: Manmanan ni mo ha. Ato ning manmanan, mga katropa.
1: Atangin lang sa mga Facebook page ning mga update kalabot nyo.
0: Piki na tas oras ning lapas sa tagamay. Dagan salamat sa inyong mapadayonon, makanunayon, malahot tayon nga pagsudong. Pagpakiguban ning atong tulumanong headshot. Atong recognition sa atong master control, atong manager sa atong ang master control, katropag Juben Jimenez. Katropag John Lee Biking, atong station manager. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos nga lagas kahinan. Ako rin si katropag Attorney Paul Gino Lopez, manamilit gyapon sa pag-ingon. Kalimti gayod ayaw gayod kalimot nga ang kaluwasan. Bugtong makaplagan lamang di kang Ginoong Hesus Kristo kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan alang sa atong kaluwasan.
1: Og ako si katropang Greggy Magdadaro, namilit sa pag-ingon, pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya dalaygon ng Dios, mga katropa.
0: May gabi ka natong tanan. God bless us all. Katropa mo,
11: exciting.

0: Inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Taxi driver, bila di ay patag sa metro ba? Bila may akumplitihan di ay?
7: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kukun sa metro?
6: Mo ba? Parehas di ito ba'y? Nalimot si kukda sa kupitaka?
7: Ngayon!

0: Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky.
5: And I'm proud Sis the Pain user.
4: May one time, a sore throat ko. Kung wala gyo line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga buti ka.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
10: XFM.
11: XFM.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Mga katropa, exciting dito!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kining mga programa, hatod kanto may katropa sa Santon Gold Coffee Mix, may katropa. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen, may katropa. Makapanindot sa tuang panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa tuang atay, may katropa. O niya nga tuang gitawag o kita. Kani kumutag mga pigyod, kita mga Pinoy, may katropa. Anytime of day, mga pimang kita. Kanlaon, buntag, udto, gabi, di ay kape nga healthy. Ano po tas kape nga healthy, may katropa? Ano na'y glutathione o ano na'y collagen nga makapanindot sa ato ang panit? Makapaputi, may katropa, at the same time, makalimpyo sa atong atay. E ganyan, glutathione, may katropa, ang main purpose gano'y ini, mo ang paglimpyo sa ato ang mga atay. O ato ang atay, may katropa. Ang ganyan, pagkaputi, ang pagkahamis, side effect lang ni may katropa, ninyan mo ang ato ang kape. O ganyan, ato ang glutathione. So, kinsa may diganahan mo gwapo o mugwapa. Siyempre kita, ang uban niya, mapagluta drip, ang uban mo tumarg vitamins, gano'n ay collagen, may katropa. Kaong mga pagkaon, gano'n ay collagen. Okay ni, dari sa Santon Gold Coffee Mix, di ananis kape, may katropa. Muna'y giingon nga, nangapin na ka, musamot pagkagwapo, kagwapa, katropa.
2: Buot ka bang matabangan ug mutabang sa ubang nanginahanglan? Ang imong pakiglambigit sa isig kataw, butang nga ikahimuot sa kahitasan. Ang XFM Cebu 88.3 mapasigarbuhong mupahibaw nga kini ang konsepto sa katropang listeners and solid supporters o class. Gumikan niini, namugna, kining tulumanon. XFM Cebu, class on air.

uban ninyo. Ah, mag-uban-uban ta, mga katropa, sud sa usa ka oras. Ah, ako, ang inyong ubos nga lagad sa kanginan. Og inyong anchorman, mga katropa. Katropang Greggy Magdadero. Ah, ubay-ubay tayo sa sa itong panagkuyog. Kumusta inyo ang kabuntagon? Ah, imang kabuntagon naman noon. Ah, lipat naman noon tayo, mga katropa. Ah, kumusta inyo ang ibutang ta adlong Domingo? Ah, naghinaot ko namos kabiskay, kadasig, ug kamaya ni mga tuhura. O naghinaot ko nga bisan paman sa mga gisagubang nga mga problema na tutagstag sa mga katropa. Ah, mo nagingon nga importante, laban lang yun ta, mga katropa. Nagingon nga importante buhi katropang Greggy tinoda sumay nga adlaw may adlaw may adlaw kanito na hinaot ko na mos kabiskay kadasig sa kabaya sa itong mga katropa diha ato ang mga kaklas huwag kinikitawag o katropang listener and solid supporter mga katropa ato aning timbayaon ato ang mga kaklas mga katropa sa kanyang bahin rin mismo sa Metro Cebu. Ah, Dakbayas Sugbo, Dakbayas Mandawi, Dakbayas Lapu-Lapu. Ah, Longsons, Cordoba, mga katropa, uban pang bahin rin sa Sugbo. Ato ang mga kaklas, mga katropa, ato ang mahimong mudangop na ito din. Ah, mudangop na ito, pinaagi ni katropang Chito Aragon. Gawa lang siya karon. Ako lang puli lang sa, muna ako lang sa iguantaha din, ha? Hindi na kayo iba-iba, tagisikutanan po sa itong panagkoy, kung panag-uban karon. Kung na magisikutag mga problema, suliran sa itong mga kaklas, ha? Ay mo argin mong mo dangop. Dato ang katropang listener and solid supporter. Pero karong taon-taon, mag-isguta o mga isyo nga may labot ang Haring Longson. Bikan kay musama ni nga to ang politikad re. Murag sayo kayo nga nagsugod ang kining natans politikad re sa to ang probinsya Sugbo. I don't know. O kisay nagpaluyo na yun eh. Pero murag doon ay usa di ha. O... na ay imutang ta nagpalikod. O nagpaluyo, nga mura gusto yun dauton si Governor Pamela Pambariquatro. Anong na idea? Akin sa mga yung nagpasiugdan eh. Akin sa mga yung nagpaluyo ni mga katropang dauton ang gobernador. O sa man, ganahan na gin mo muling ko niya. Again, wako mulaban rin mga katropa o baka mo lingkod. Ano yung mga programa sa ito ang katropang listener and solid supporter kong class. Aron i-dipinsa pagka ato adring ipa latag ang ato ang baruganan ining isyu nga kanunay giatubang ni Governor Pamela Pambariquatro sukad siya milingkod mga katropas katungdanan ni atong tuig 2026 tuig 2025 naman nun pagkatari ito Hunyo o Hulyo 1 Hunyo 30 sa hapon tuig 2025 mga katropa. Sukad milingkod ang ato ang gobernador. Murag wa may puas ang pagpangdaot ngayang madawat mga katropa. Abot ng nganong ingon ana ang sitwasyon diha. Naiskot ko anay gumikan kay nagkagrabe samtang nagkaduol pod. Ang umabot tuig 2028 nga pinili ay ha nagkaduol pod ba? Ha? Nga murag nagkaduol nagkagrabe po ng pagpangdaot katong Governor Pamela Pambariquatro. Asa mo yung tinood ane? Nene mga tura. Naiskot ko anay mga katropa gumikan kay ako lang i-appel. Ilakbit mga katropa. Gumikan kay usamanggod sa mga rason. Nga sa milabaing mga kining ako makabantay ko gumikan kay ako usamang ko diha ka reporter. Nga nag-cover diha mismo sa may Kapitolyo. So nasayod ko og nakita na ko diha mga katropa ang dagan sa pamulitika pod sa ato ang mga naadiasod sa ato ang Kapitolyo. Executive Building mga katropa gipangulohan ni Governor Pamela Pambariquatro. O yun man ang Legislative Building ang ipangluha ni Vice Governor Glenn Anthony Soko. Pero nga rin hisgot mga katropang Greg. Kana gumikan kay sa milabay nga mga adlaw o milabay mga simana. Buwan mga katropa, murag nagkagrabe man yung mga gipakatap nga mga fake news. Ako kung ano na eh, doon na ba'y nagpaluyo na ini para ma-lipat o baga mayabo ang administrasyon ni Governor Pamela Pambariquatro nga na ini mga tura. Sa akong tanaw murag nag-function man so far isip gobernador sa probinsya Sugbo ang ato ang gobernadora. Ako kung ano po nang upan isa ay nagpalutaw na ining mga isyo kalabot upato kaniya kung saan ito masulti basi ganahan na mo puli di ha gumikan kay adi ba daw sa klarong upranga pagkasturya o pag-isunod ang isyo base ni Governor Pamela Pambariquatro may katropa. Wa man tayo ma-isyo so far niya. Gawas lang ni Inigarong gipalutaw sa mga gitawag o DDS. DDS may katropa,

0: mo na lang butang. Kung sa'y meaning ng mong DDS, ha? Again, wa ko mulaban gihapon ni Governor Pamina Pambarikwat mo mo nang ako ang isgutan. Kung ato ang pag-asawaan karong hapon sa atong panagoy o panag-uban. Ako, nangutan na lang ko o natingala na nung isyuhan magyod ang iyahang loyalty kanto sa banayng Duterte. Pare ane ko na ipasupot mo niya ya ipakita mo na sa tour screen niya ani mga tungura ang ipalutaw gyud ang istorya nga matud pa si Go Pambarikwat do na kunoy nanawag kunoy sa mga kongresista mga katropa nga mo-vote og yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya pagkauman na apoy pagkauman po kuno sa impeachment diin kasagaran og pito sa mga kongresista diri mismo sa probinsya Sugbo ang niputar og yes pabor sa impeachment may katropa. Na pala katap na pong istorya nga kaning ni-congratulate ko sa Go Pambarikwat ng atos mga congressman. O mga congresswomen, mga katropa. Saan mo lang katingoon ina ng mga istorya? Nakatawa ko, gumikan kay ang punot dulo mo grani sa akong pagdukidoki at akong pagsubay may katropa. Siyempre, may kalabutan nga pos politika. Kay lagi, nakitaan ko na sa Go Pambarikwat nga ni Atong Milabay nga ASEAN meetings may katropa nga diyan ipahigayon diri mismo sa probinsya Sugbo. O diri mismo sa Sugbo may katropa, diyan diri mismo may dakbay sa Lapu-Lapu ni. Although, di nasakop ang dakbay sa Lapu-Lapu sa probinsya Sugbo. Pero si Governor Pamela Pambarikwat isip gobernador sa atong probinsya. Ano na siya'y papel sa pagpahigayon nining maong kalihukan. Kaya pagkaw ba, nakitaan dito nga nagmalipayon kung huwag mapahiyumon si Gub Pambarikwat ni sugat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. PBBM ay katropa, sama nining ato ang nakita sa ato ang hulang guay dire. Na murag medyo naghuldingas po sila tinuod mga katropa. Naghuldingas po tinuod si Gub Pambarikwat o si PBBM. Pero patay para nako, murag taphaw radyo kayo ang maong rason. Og mo ang paminsar mga ni mga katropa na ining gitawag og mga DDS. Og kining mga taga-suporta baron sa Banayng Duterte. Kaila sa pag-unsang pag-astorya ang kining mga itong politika karon duhar ka buok na ining maong nasod. Ang kabadas politika na direy duhar ka buok na ining mga tungura mga katropa. Una, ang habig og laban sa mga Duterte. Og yung man ang habig og laban rin sa itong mga Marcoses, ha? So, monigingon nga, which is which mo dili. Pero ako wala pong kakuanan, gisaway og sawayon mangani. Si Governor Pamela Pambarikwat, gumikan kini sugat nitong PBBM, murag taphawa ra po ning tawo na nang rason, oy. Wa ko'y makita ang rason, gawas na ana, kung nagalim ganing taphaw ra. Kaya pagkaw man, nila po sa pag-unsa, kung nagalim ang ganing, ipalutaw na iya social media. Pwede naghana po mo kuminto yun na nga mga DDS mga katropa. Sabi nga dawa na kami na budol minimo. Di na may magpailan gumikan kay tuwa na kanito PBBM nakapusta in town mga katropa. Anong makaingon mo ni anak? Gumikan ba kay nagoldingan sila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Nisugat siya dito. Gumikan kay siya mo'y gobernador sa ito ang probinsya Sugbo. Alam mo sa kisa yung sugat na? Ang sa yung sugat na dito ang katong kanhi gobernador. May kanakong binuang. Inala ba? Alam mo sa muna'y musugat niya ang kanhi gobernador. Gumikan kay ipalutaw mga guning-unanay ng mga istorya. Sa mga DDA supporter o supporter sa mga Duterte, gumikan kay ni Balimbing na kuno si Go Pambarikwat. Kay wa na ko na napakita o patimaw. Og simpatiya nga atos mga Duterte amot wa ba wa mo ko kabantay po rinoon nga ni daot si Gumpam sa mga Duterte gumikan kay lain po kayo kuno galing siya moy na muno sa to probinsya Sugbo magsige na po Duterte nga di man mga Duterte moy naas rin na sa mga bahanan ini mga tungura. Correct me if I'm wrong mga katropa. Again wa ko mo take as akuan ang kining akuan ang komentaryo ni mga tungura at tanaw ninyo as nastunga. Ato ang pag-ayag dire nakahisgot lang ko ani gumikan kay unfair po kayo. Unfair kayo nga ato ang gobernador tinuod. Do na man ganit ni di man ni perfecto ba ang kunta ni. Daghanig mga angayan pa nga ipatuman. O angayan pa usab nga himuon. Isip paglingkod nga gobernadora sa probinsya Sugbo ni mga tungura. Pero nagkabaha man punta, nga kabaha punta kung galing ikaw may mamunuan diha. Masang asa ka mo kalawat o baka mo dagkot ato yung sa ato ang presidente. So kamo para nako murag unfair po kayo kung nagalim ganyang basihan mga katropa nga siya ni Balimbing ni traidor sa mga Duterte nga matod pa mo kung ini-endorso niya o po'y nagtuboy niya sa kadaugan ni atong Milabayng Piniliay Gumikan kay iyang napildi si kanhi gobernador Gwendolyn Gwen Garcia. Gumikan sa mga Duterte. Kanya karon kuno muna ibaos ni Gopang Baricuatro nga magigbiso-biso dito. Magig-holding hands ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga karon gikonsiderar na nga kalabang mortal sa mga Duterte supporter. Kana ba? So, kire lain-lain ang mga demolition job. Fake news, mga katropa, ang ipakatap. Aron lang yun nga mutuo. Musamot kainit, mga katropa. Sugduran ang kaligot-got o ingon man kahingawa ang kining ibutang ta kagool. O mga pagduda sa mga Duterte supporter nga siya ni baliktad na ang ato ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagkara kayo, numero uno, gignan siya mga katropa nga kanay mo na nagpasiog na yun. Sige, nagtawag-tawag sa mga kongresman, kongresista. Sawa pa ang butasyon ni atong Milabayng Lunes, mga katropa. Ni atong Milabayng Lunes ba? Mayo, unsa ba to? Mayo 10 ba to? Mayo 11. Nga ang kining mao nga kuan ni tawag ni nga dapat mo butar jug yes ngadtong sa botasyon og ingon man may piskyon si Vice President Sara Duterte ba tinuod gyud na asa mang resibo kalabot niya nang mao nga tawo asa ko pangutana ba asa mang resibo ana ubag ka gipalutaw lan eh sa pipila mga katropa diha nga mga Duterte supporter nga ganahan pud mo puli og ingon man mulingkod siguro isip gobernador sa probinsya. Kaya na una nila mga katropa matay si Gupa Baricuatro na president anap gobernador man na kita po ka ha? Ina na ba? Kita po ka pwede po siguro tani pinagis pagsuporta o pagpanali kaning ibutang ka pag butar sa mga kinabag-an ng mga DDS supporter nga mo'y nakapadaog ni Gopang Baricuatro kaniyatong tuig 2025. Noon na nga nagsigis nagpakatap din yung mga impormasyon. Nagsigis din ang panguan nga kana, tuwa na ginang BBM kay kana, ninawag na dito sa mga kursista nga butar mo yes batok ni Vice President Sara Duterte. Pero mo lagi ang nagpakalat o nagpalutaw na ini, puro way hangin mga katropa o puro ra kining buot-buot. Kanya pagkuman, pagkuman, huwag kang matagbaw. Di pagkatap pag yun lahi na pong fake news, mga katropa. Kamatod pa si Gumpang Baricuatro ni congratulate nga to sa atong mga kongresista. Ang gininay ni Gumpang Baricuatro. Ang kalabot din eh. Gumikan kay ang kining mo nga kuhan mo pa sa ako. Tapaw rin taon po kayo namong rasuna. Tapaw rin yung kayo na. Huwag magbasi tadri. Ang amas na tinsay atong pasugaton niya. Isa ba itong pasugaton? Inyong hangamahan? Ako ba kayo musugat itong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Ano ba? Muna akong buhaton dito. Kay, huwag mayroon ito bang aawa na ang klasikong pa. Huwag yun. Kining nagpalabi nyo siyang ibate. At huwag na dito. Huwag na kayo mo apakitag suportas mga Duterte. Ano ba? Hindi po siguro na maayo. Muna yung mga rason nga si Gopang Baricuatro. Yan na-interview sa mga reporter. Usap po sa mga nangutana. Unsay posibleng nagpaluyo na ini karong nagsigig daot ni Muna Gopang. Ano ba? Unsa may rason ni ini? Anong pirin makagidawit ni ini? Siya wa masayod og unsay rason unsay nagpaluyo pero ako nasayod nga murag ako naduda nga duna gay mga supporter sa mga Duterte nga ganahan mo ipuling Gopang Baricuatro isip gobernador sa probinsya sa Sugbo. Di lang ko mo mention pero para nako murag ubay-ubay kay gibi naman na ang kini mga Duterte nga mga grupo ron Duterte mga supporter nag-away-away kay murag nag-away-away sa mga bukog mga katropa. Nag-ilog sa bukog o nag-ilog sa tinubuan ini mga tungura. Kung naiklaro pa kastorya, gani katong diri si Baste Duterte. Dabao City Mayor Sebastian Baste Duterte di atong Milabayng Domingo po. Mayo 10 may katropa alang sa paglusan. Atong paong Reform Alliance Government and Ethics. Kung rage may katropa, may acknowledge man siya nga kabaw siya nag-away-away pero alam pag-away-away niya. Pagkag itong tuyog tumong, mawang protektahan, ugbutaran, suportaan, paluyuhan ang ako iksuon na si Vice President Sara Duterte. Pero kanil ko ba, di magpapire o di magpapugong siguro? Kaya perting lamihan ang ipuli ng itong Gopang Baricuatro. Kumikag kasi lang tanaw kung si Gopang Baricuatro ni daog, pinagis putos mga dinis, how come? Ako di kumudaog sa umabot tuwing 2028. Nagdamgo ba ka mo? Arun sa bagha? May ato paminaw ng pamahayag ni Gopang Baricuatro kalabot ni katropang Boss Jumen. Ito ang tanawan ng iyang pamahayag kalabot ni aron makatagaan ni katinawan kung patagaan ni og katuldukan may katropa. Gano magyod nga pirmi siya idoon dining mga supporter sa DDS may katropa o sa mga habis Duterte nga maoy matod pa ni padaog niya sa miyaging pinili ay ngawa man niya ni kinigiaway kung ugaling na open sila may katropa. Kana gumikan kay siya nagiguyhoy dito Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ka normal ra sa Osaka. Kining gobernador kuno galing mi ako'y pasultion. Unsa may problema og nakaapa ni anak? Kaya to kuno paminaw aron maklaro ning mao issue may katropa.
1: Na-appeal naman ko aning impeachment nga mo ko nag-focus on that. It's not part of my agenda. My agenda was to make sure nga ato ang ASEAN successful.
0: You know,
1: kaya maawawan dito dito sa Cebu kung mapalpak ta. So, but glad, happy to say na the National Organizing Committee was very happy of the results here in Cebu and especially the Cebuano people, no? So, ilagid in town, ituman akong hangyo, no? Be kind. So, you can see kindness and smile everywhere you go in Mactan. I'm sure kamo sa media kita mo dito sa Mactan. Diba na yung kumawa ko'y labot. I was very busy with ASEAN.
0: Katong usang video, katong pang pasyupin. Napa siya ikikuan ani? Napa siya ikikuan pasumbingay ngato siya mga haters mga katropa? Napa siya pasumbingay sa mga haters ngato usang video? I-play to katropa ko siya. Kaya gipangutan naman ako ni. Nga usang gitan ani mo. Nga gipalutaw ani mo nga issue ganing gob ha? Kaya nga lang magyot kayo. Ako lang sa akong opinion. Ako huling opinion. Pero ganahan ko maminaw sa opinion ni gob pambari 4. Unsay posibleng rason nga siya pirmi ginutuot nining mga supporter ha sa mga Duterte. Okay ni kita og DDS mga katropa Duterte die hard supporter. Oh ila na ba? Okay mo si wa may lain ani sila ramay nagpakuan ani. Sila ramay jud nagpalutaw ani nga kanas go pam mo ni mo na. Oh ila. May lain re. Ipag-i-play to kalaing video nga og isend ya katropa ko sibet. Galing na send na nini mga tura. Okay tulon ni ka video ang kining ako ang gisend. Oh da.
1: So, I was so busy. Already posted in my Facebook page, no? My responsibility is to lead the development of Cebu and not to interfere with middle in mga kuan legislative processes, no? It's none of my business actually.
2: So unsa man despite nga na matulon na sa Senado ano na lang kanang batayan na lang gid nimo na gob dinagid ka mangilabot ana
1: or my really my goal really and my responsibility tutok lagi ta sa Cebu no especially after the ASEAN no we have to continue the momentum we have to make sure nga mapadayo na ni ang ato ang pagka stage sa Cebu so mo gina ako ang goal
0: tama ta na ko Heron
2: unsa kay rason nila gob nga murag iduot kanila ning impeachment
1: but lang ka unsa ilahang kuan bangutan ako na sila
0: di ba Ay, pagkawa na po ito yung lain kong video niya katulang mabusubin, ha? So, kung nangutan na siya, abot, pangutan na, nganong inuduod yung gala nila, abot, kasi ako nabuhat niya. Na po ito yung lain video niya katulang mabusubin, ha? Kanang gamay nga video, marag 4 seconds. Marag magsilpi niya nga palagot sa kontra.
1: Basta, para na ako, hawak ko ang beat. Wala ko yung pakinilabin. Basta, para na ako, hawak ko ang beat.
0: Usap.
1: Wala ko yung pakinila, oy. Basta, para na ako, hawak ko ang beat.
0: Which is, tinuon ba sa gyan? Hawak ko ang beat. Kumikan ka siya, may gobernador sa probinsya. Sugmo na yung mga tura. So, katong uban niya, nga murag, nagplano ba ron, nga mupuli. Nagplano ba ron, buhulip, may katropa. Kaling, ang buhulip, ano yun? Arap na yung within the circle niya sa DDS, may katropa. Kaya ba ako kagisan yung mga tawahan, ha? Ka mo may nagpalutaw na kumikan kay kanang mong senaryo nga inyong gipalutaw niya na nibali na ni siya nibalimbing gumikan kay tuan ay sige apong nitong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patay in town ay taong siraduin inyong utok kalabot yan oy kumikan kay normal na sa usa ka gobernador normal na sa usa ka opisyalis atong gobyerno sa probinsya sugbo ang amas ang isa naging musugat nito sugaton niyo be ang amas ang karang leader niyo sa inyong kausa niya sa karang leader niya sa inyong grupo nga DDS may pasugaton dito ni PBBM. Baka gusto mo nga si Gob Pambari 4 mahimong gobernador sa mga grupo ninyo. Kamu mo yung priority mga katropa which is di na mga Sugbuanon. Kaya may sigot ang mga Sugbuanon mga katropa mo nang makikuyoy ko siya dito Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aram mo slikag kayuhan ang probinsya Sugbu. Kaya pagkaw man, hindi inyo pa huyhuyon dito ang PBBM. Gumikan kay Kamora mo siya atubangon diha mga DDS. Samo, tatangway kalambuan ani. Sumahog na nga ang sugbo mo ay maalaot. Ang sugbo mo ay mabutang sa kalanganin, mga katropa. Kunya pagkahuman, kamo di ang mga supporter. Inyo ang personal kausa o personal agenda mo ipatigbabaw. Kailala ba? Muna prangka pag-astorya. O posibleng may tabo. O pagka posibleng pag-analisar na ko nining mga isyo, mga katropa. Ang kalabot nining hisgutanan. Kaya ako, sa akong tanaw, yung doon naging someone o grupo niya sa mga DDS Dito to, masuko pa muna ako roon sa. Pero muna ikaw maturan nga kamo, ganahan pumupuli. Pero huwat lang mo sa tuig 2028. So, pwede nyo kontrahon mo si Gumpa Barikwatro without spreading fake news and spreading false narrative mga katropa. Kanto sa kinabag-an ng mga tao. Kinabag ang mga Subuanon. Pwede humuingon nga, tinuod ka gupam, wadyo may kaoyon ni mo, gumikan ka ikaw, tuhaan naman yung ganito speakers. So, ibig kung saan ang modre o kinik-analisar o baka hilot din yung mga tungura, tuhaan mo yung ganito laban na ni PBBM. Minana ba? Pwede rin humuingon na na. Pero ang problema lang, kung basihan na to, ang ganayang paghuyhoy nga to PBBM, murang sobra po katapaw mga katropa. Sobra na katapaw, yun mo mga gani. Nga nung makaingon mo tayo sobra katapaw? Kamo sa inyong habig, di ba mo makaingon nga tapaw ang maong kineng pamaagi? Gumikan kay bisag kamo. Isip og bisag kamo sa iyang habi kamo'y gobernador diha. Pero it's so happen nga di man kamo'y na gobernador mo nang karon ganahan mo puli. Mura bisag unsan na inyong pakulo nga gi hatag ngadto ni Gumpa Barikwatro. Pero tinuod ha. Busy siya sa ASEAN meetings, gani pasalamaton siya sa kapagkamalapuson sa milabay nga ASEAN may katropa nga gipahigayon diri mismo sa Sugbo. Ha? Munya pagkaman pasalamaton siya sa mga Sugbuanon nga ni Unong ni Sanong sa iyang panawagan nga kining malinawon. Huwag yung man magsigitag smile mga katropa, smiling ta sa itong mga bisita. Ato ang mga kining bisita nga mga delegado gikan sa ubang bahin sa rehiyon ni Southeast Asia mga katropa. Nya pagkauman, ang musunod niya, ipasupot nga siya mo'y nagpasiugda ng impeachment. Ha? Asa pa napita ang itaon nga, tinuod magyod nga, way kalabutan sa agenda ang kining maong trabaho sa gobernador. Ang kining pagpanghinlabot, kalabot sa impeachment mga katropa. Kamo sa inyong habig, inana ba yun ka-impluensyado? Inana ka-simple kapag-analisar na inyong issue mga katropa? Inana ba ka-impluensyado si Gumpa Barikwatro nga to sa mga kongresista? Nga siya mo'y muingon na ay magbutar na ay magbutar ito. Nga di mo ginaiyaha niya kasagaran ang mga kongresista? Kabaan naman tag-asa na dapit affiliated? O kabaan naman tag-kinsay o asa sila dapit? O nidagan, ubos nga partido sa milabay nga pinili ay may katropa niya. Karon, mingong mga si Gumpa, maawa na, kuwana, muna'y nanawag, huwag nangunay. Muna'y gingon may katropa nga, kung galing magganing maghatag kong isyo po siguro. Kala po siguro medyo katuha kamay. Ako alam po na yung gisgutan, ining ako ang paglingkod karon. Gumikan kay may labot yun, ang haring lungsod kalabot ini. Kay di na ganahan nga maapike ang pagpanerbisyos mga Sugbuanon. Maapike ang kinikarong ibutang takayuhan sa mga Sugbuanon. Gumikan lang sa personal nga interes usab og personal agenda sa pipila nga mga tao og nagpaluyo nga nang usa ka grupo mga katropa. Anya pagaman mangutan na sila wa lagi kita na dito ni Gumpam ni atong kini karong rage dito ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Normal gyud nga di na maadto dito og normal nga wa kay makit-an dito nga kasamtangan nga mga kining opisyales. Gumikan kay Kamodya nga sitting mo nga maopisyal lain sa kay maapiki mo dito sa tuang kagamhanan sa nasod. Lain sa kay maapiki ta. So mahimo talag. Okay na tag maapiki ani nya pagkahuman. Bahalag maapiki basta ipatigbabaw ni ato ang loyalty ni ning mga partido mo na padaog na to. Kinana mo ipasabot ba ni ning maong nga pagbash kada dawat? Ni ning si Gumpa Barikwatro gumikan sa iyahang matud pa pakig huy-huy. Pakig atiman mga katropa. O baka ang kiniihang pakigsandurot nga to sa ato ang presidente sa nasod. Kakabata nga kontra gitinuod sa mga Duterte na inyong mga tura. Gumikan kay ang kining atong nasod. Duhar may kwanan ni. Di ay Marcos, di apoy Duterte. Posibleng matulong mga katropa. Gumikan kay di apoy kwan. Kining sama na ako nga maingong kog. Bisag asa ng doon kahabig, huwag mapili. Tinuod mo na. Kaya huwag patigbabaw, kanunay ang kining loyalty. O baka unsa na di ang katropa matay tanawa o kung sa'y nadangatan ni kineng ibutang ta Senador Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Kagipairal ang iyang pagka loyal. Huwag ba siya maapike din yung mga tura. So pipilan lang sa mga kineng pagtulunan na muntay i-silsil sa alipetakan. Ha? Muntay i-butang sa ato ang mga kaigsunan mga katropa. Hilabi na ning ibutang tatap. Hawang ginig pangutok ning inaani nga mapalutaw ning mga istorya. Kaya kabaw mo tayo sa itinuod yun. Nga nagtrabaho na mga tao ning ato ang mga opisyalis sa gobyerno. Ato ang mga lideres ni mga katropa niya. Pagkauman karon gi bati-bati man eh. Gipalutawag daghang kay fake news. Aron usab nga kining masamot kadaot ang iyang pagka tao. Ang iyang pagka gobernador baron, mga katropa for that matter. Ina na ba? Isa kabaot ang wagay ka matuuran unta ang maong mga pasangil na kuwan kay mungkusot pretty the power din tao. O magbasi lang taan ang pagtagad, ana, tanan mga opisyalis dito na to, nagtagad bitaw sila, kakamsa din ka matagad dito. Ita juga mapagngan ka niya o kuwan, kining suporta sa nasundong kagamhanan. Ina na ba? Which is, muna hindi masabtan sa uban. Tumikan kayo ni Patigbabaw lagi ang itawag nila ni Michael Tropa. O loyalty nga to sa Usaka Grupo, Usaka Partido, which is di po maayo. Gumikan kay kabaw na taog, doon na tayo sample, kalabot ka ng loyalty sa Usaka Grupo. Panaminin ninyo na itabok ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Michael Tropa. Oras, ato ang time check. O ingo ma, ato ang kining programa, Michael Tropa. Hatod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang kape nga healthy. Kape, mga katropa, nga di makapahilab sa tiyan. Di kutkuto naman tiyan, mga katropa, gumikan kay safe ning inumon. Kay gine, mga katropa, ginama sa mangustin, soya powder o malunggay o walay caffeine, mga katropa. Ang gine maong Santon Plus Coffee Mix. O di gingon, mga katropa, nga makatambal sa ato ang gibati. Makapaalibyo sa ato ang gibati. Kung ingon man kapuy-puy sa atong lawas, gumikan kay kini may katropa, makapalikon sa atong immune system, makapa-energize na to ang kining maong kape na Santon Plus Coffee Mix. At the same time, gumikan kay white caffeine, muna ang di maghilab imong tiyan na ining maong kape, may katropa. Muna gitawag nga nangape na ka, nanambal ka pa, katropa.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dexter by 33 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Di ay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
9: Oh, thanks.
8: Grabe ka sa ni mo Joe, tihik ka sa ni mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo mang utagon?
9: I said, oh, thanks, dili utang!
8: Ayaw!
10: Exciting!
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
11: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sama panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM. Balik din sa ito parkoy, mga katropa. Ito ang programa. Hatod ka na ito sa Santone Vitamin C, mga katropa. Ang alkaline base sa vitamin C. Vitamin C nga ng acidic, di maghilab imuntian. Di kutkuto ni imuntian, mga katropa. Safe ning inumon ang kining maunga kape. Kining maunga vitamin C bisag way sodium tiyan. Kining maunga vitamin C may katropa ginama ni sa mangosteen. Pasabot niya ng ginamas mangosteen may katropa. Safe nga inumon. Kung dili magkutkut sa tuntiyan. Kumpara na o ba mga vitamin C diha? Dali na kay kutkut tuntiyan may katropa. Labi na guwatay kaon. Ang kining maunga vitamin C o ubang vitamin C diha sa kamerkaduhan. Wa na. Imuhang tiyan may katropa, maghilab na dayon. Maghilab na. So, ang kining maong amuan ng vitamin C, bisag way sodium tiyan, safe na inumon, makapaligon sa itong immune system, maka-protektar na to sa mga sakit uban pang balatian. Ang kining maong Santone Vitamin C, the alkaline base vitamin C, mga katropa.

0: Balik dari satu Padang Kuih untuk Padang Uban Mereka Teropa. Again, main Adlaw kanina tanan. Main Adlaw Domingo. Hinaut ko na mo sa kadasig o kamaya ni mga tungora. Bisan sa mga problema o suliran nga to ang giatubang. Anya pagkawaman ang hinaut ko nga unta magpadayon mo nga dasig o magpadayong mulaban mga katropa sa mga hagit sa kinabuhi. Sa Japon, giniubos nga lagad sa kanina ng inyong angkor man mga katropa. Katropang Greggy Magdadaro. Pag-uban ta, hangtod ta sa usa ka oras nga itong panagkuyog o panaguban garong adlawa. Anya ko kagani, hargis gota, dres may kapitulyo. Ari putas kapitulyo. Mika ko nga, sige magkapitulyo ka tropang Greg. Kaya kaya kumikan kayo, wak mabutay at imanonon ron yung mga tungura. Yung mga isyo o baka may kalabutan sa tuang katropang listener at solid supporter ko ng mga classmate katropa. Ako wala po ning gabito na higayon. Aron mapakita po doon sa mga lakang diyas kapitulyo na ikalampo sa itong mga iksuunan Riz Metro Cebu mga katropa. Gumikan kaya ka tuang gobernador. Remismos probinsya Sugbo mga katropa, di ay gibuhat, di ay gipatuman nga track ban nga uniform. Gumikan kay tinuon magyud lain-lain kwan ibutang ta lain-lain og oras ang mga track ban ris sa tuang Metro Cebu, which is murag magkalandrakas ang agi ba usahay ari sa Dakbayan Sugbo lahi ang track ban po ris Dakbayan sa Talisay napoy laing track ban ris Dakbayan sa Lapu-Lapu napoy laing track ban ris Dakbayan inana ba ang uban nga mulaho sa Talisay dila sa mulaho sa Dakbayan sa Sugbo inana ba ang uban nga makalapos sa Sugbo dila sa Mulabang sa Mandaway gumikan kay laing oras inana so karon doon na ay uniform na kining imutang ta kamanduan pinagi sa executive order ni Governor Pamela Pambariquatro na i-uniform ang kining maong oras sa trakban. Which is makaayo o maghisgota dire o traffic dire mismo sa tuas probinsya Sugbo mga katropa. O sa Metro Cebu, probinsya dire kaya na mahilabtan nito kay usara man na atua dito. Labi na sinatilan mga katropa o sa may trapiko nito ka pwede man tayo dito maglingkod-lingkod ganito sa karsada. Prangka pangasturya ba? May huwag tayo ang balakan nito kay pwede man tayo maglingkod-lingkod sa probinsya ang ato alan rin sa probinsya Sugbo at rin sa Metro Cebu. Ang kini mga lugar sa probinsya Sugbo nga dool sa Dakbayan Sugbo o Dakbayan sa Lapu-Lapu mga katropa Dakbayan sa Mandaway. Kining lungsod sa Consolacion, di kayo matabang ang traffic na bisa kung saon. Kining lungsod sa Liluan, aris sa amhenang bahin sa probinsya Sugbo. Mag-iskot po tayo sa South, aris Dakbayan sa Talisay. Lungsod sa Miganilya, Dakbayan sa Naga, di mabangbang ang mga traffic. Di ako nangitong mga traffic capital of the North and South mga katropa. Ako na itong traffic capital puwerte yung tanggong yung ganiha mas ginawa. Kaya ako makahimdong ko sa una katong kuhan pa ko. Estudyante pa ko mga katropa. Di ko malimot samtang pauli ko sa mga lungsod sinatilan. Di ko malimot mga katropa nga mo pauli ko dito. Ang kanang biyahe gikan ris Dakbayan Sugbo. Paingon dito sa Dakbayan Karkar o sa kauras na gina. 45 minutos kung galing magkalitis o magkalison. Pero unsa pagkaunsa karon wa na duha ka oras na Dakbayan Karkar gumikan sa grabbing traffic. So karon angay og matarong ra usab mga katropa. Kani ay gipatuman ang atuang gobernador nga i-uniform na ang track ban mga katropa nga moy nakahatag. Kaya kini mo mahigsgot ang track ban. Ang naghisgot mga tag track ban mga katropa gumikan kay dili sa pagunsa pod. Ang kini mo mga track mga katropa kini mga nagsigig karga ng mga kargahunon. Punta, di po may tabo, nga wala ni sila. Gumikan kay logistics man eh. Ang masag, kung saan ito pagdawat ng supply mga katropa, ano ito ang mga nagkaday ang supply. Kung galing to anis lain nga mga lugar, di man ni maabot sa tuwa, kung galing din ipaaging truck. Ang masag, kanyang mga stock maroon sa mga ibutang ta. Mga manok. Mga stock maroon sa mga pits. Asa man eh, nga naman po na yung mga inaning ang mga ikinalang ni karga mga katropa. Lain rin mga buhatanan, lain mga manufacturer. Ano ba? Po na nga, ikarga gini, ipaagi gini, wing van, ipaagi gini yung mga truck, mga katropa, na kinanglan yun nga, muagi yung mga LGO. Kaya nga man sa, napatay aeroplano rin, kamahay malang, bisag ka na aeroplano gini, mga katropa. Kung gali man ganing, ang kining ato ang supply, ipaagi aeroplano, o tinuod na, anak. Kaya ang problema niya, o kigabos airport, ang hangman sa butog pa na ito si Muhang Kaugaling Balay. So kinamuagi, isa kay ginag-truck, isa kay gina, o dagko nga mga wing van. Dagko nga mga truck, mga trailer, mga katropa. dila sa mga supply, mga logistics, uban nga mga butang kinahanglan ginagdagkong truck. O na nga, whether we like it or not, kung galing ang usa ka lugar, malabuon may katrupa na agin ang mga truck diha, nagkadaiya o nagsaos kinag mga maayo diha. May mga truck dito sa mga kalungsuran nga perting kamaya. Sabot, na 3 metro Cebu nga na ari tanan halos tanang nagtipun og mga katrupa kay naapon ng oportunidad. So mo na nga, lain-lain ang truck ban ini mga tura. So karon daan na uniform nga truck ban ang atong probinsya Sugbo kalabot nini. Which is, tanaw na to kung galing epektibo ba? Gumikan kay Momo ni Niguwa. Og mo ni resulta sa ilahang mga panagsabot meeting sa mga stakeholders may katropa nga ang kining truck ban ihiusa og iusa na in town kay para masulbad ning nagkagrabing traffic may kisa man kunoy dili makakuha na ning traffic ni mga tura kinsa man kunoy busupak sa ako ang ipamatupak diri nga kitang tanan kanunay taga-adlaw mag-antos kita sa traffic ako antos ko sa traffic ikas sa mga des may konsulasyon may katropa pwerteng antos agos traffic ni mga tura des may konsulasyon niya pagkahuman na maghisgot lang tagkuhan. Pwerteng antusa, kanaadlaw tayo mag-antos. Niya karon, na yung mga alibyo o mga lakang kinahanglan nga ato ang ibutang ta ipatuman. Mas may nga ipatuman ang inyong mga tura. Kaya hindi ito ipatuman, huwag kita ni. Tapos kita ni ka kineng problemado matag-adlaw sa itong pagbiyahe. Kung galing, di man ito suwayan ba? Ang upan ni sa una, kanya ito, suway yung no left turn policy. Kaya pagkaman, ipon magsilbi po, no lift turn lang po pirme kay limang kagbutuyo ka tos usang kilometro pag usang maka lift turn. So kaya yung pag-track ban, mo po yung usas mga nunaunaan sa itong probinsya Sugbo. Kaya ito ko ng paminaon, si Governor Pamela Pabarikwatro, kalabot din yung maong pagpaubos o pag-uniform na sa track ban Remismos Metro Cebu. Kasi ang tanaw mga katropa mo'y makahatag o mo'y makaibutang ta-alibyo man lang sa dagat sa traffic code Remismos atuas probinsya Sugbo mga katropa or in fact sa Metro Cebu.
1: Na ang mga stakeholders ani no it's already agreed na ang time uniform na kay in the past lain-lain ang sa north mo ni sila no 5 to 7 ang sa south 6 to 8 so karon uniform na tanan 6 to 8 na 5 to 7 na uniform tanang LGUs from Talisay, Cebu City, Mandaue, Consolacion, Liloan and Compostela wala na Cordova. So, uniform na tanan.
2: So, the whole Cebu nag-id ni kay Kuanin na, province of Cebu naman
1: yes,
2: Cebu?
1: Yes, all of Cebu. Yeah, ang uban mga Chamber of Commerce, they were requesting na kung pwede, one month na wala yung sakban. Pero this would mas nagkaayon, yun ang Cebu City. So, uniform time na lang.
2: Ang pagsita o
1: for the ASEAN Summit, nag-meeting na ang mga stakeholders. Anino. So, it was already agreed na ang time uniform na. No. Kaya in the past, lain-lain. Ang sa north,
0: Dinoon.
1: Ano sila, no? 5 to 7. Ang sa south, 6 to 8. So, ano, uniform na tanan. 6 to 8 na, 5 to 7 na, uniform. Tanang LGUs from Talisay, Cebu City, Mandaue, Consolacion, Liloan, and Compostela, wala na. Cordova. So, uniform na tanan.
2: So, the whole Cebu nag-id ni kay Kuan Nguyen na
0: papit sa Cebu na. So, mo to'y giklaro ni Gov. Pambarikwatro. 6 to 8, may katropa. Kuman mo tayo dihirit pag inigsuway na ito ang mga stakeholders ngayon ta, uskabuan, may truck ban, ha? Ay, liban ka na yung uskabuan ta nga, may truck ban, may katropa. Hindi ka tama, siya ko yan, Andre. Pwede naging gubuta niya, na yung uskabuan, na trabaho sa kuan, kining taytayan. Pwede naging gubuta, may katropa, may trabaho sa taytayan. Ay, makagdi-suway pa yung singit, which is dipon. Kung sakto ang ibuhat sa nakbayan Sugbo, nga diigin mahimo in town. Ay nga, na yung uskabuan nga mag-track ban ta. Kanyang uskabuan nga white track ban, pasabot. Uskabuan nga magpasagdan na ito ng mga dagong track na makasoy-asoy na sa itong kadalanan. At ay, di hangin ta makaingog, masyakoy kita na. Kung sa kwan pa, matsukulitin ta, masikwati ba? Ina na. So, again, mas makayon eh. At least ka ng 6 to 8 may katropa mo man ay oras. Mo man ay imutang ta atong oras may katropa nga kining rush hour. Mo na kasagaran iguwa sa ato ang mga estudyante, iguwa sa ato mga trabahante paingos trabaho. Ano ba? 6 to 8 o 5 kanang 5 to 7 kuana kining gabi ina. Kay mo po na itig pauli sa itong mga estudyante at itong mga trabahante. So, mauna at least na i-track ban. Kay kuwa po i-track ban yun matay. Samot kita kamuriching may katropa. Kay wa naman, di naman kita maura na yung mga alipyo nga pipila na mahimo na ito ng mapatuman. Samtang wa patay lain paagi kay gawas. Ito nang ingon nga there's no way but up. There's no way but up ko no. Na yung mga panutin nila na which is sakto na. Kumikan kay umugimo mo ng karsada din eh. Kuha na din na kita makahimog karsada. Sa pamaya itong ibang karsada din ang napuro na balay ang isig ka kilid sa sidewalk. Kuha na tayo kung maghimo mga ita, maghimo tas babaw. Ha? Maghimo tang skyway, maghimo tang skywalk. Ha? Maghimo ba ta dire o kineng imutang tabor sa kuan ba? Manila, kung nga nakaanto mo. Tinanam mo eh, isakto nga buhaton din sa sugbo. Ha? Pero mo lagi, gasto niya pagkahuman, abot o nga budget ana, inanak ba kadali? Ganit, pasalamat kita dress by Cordoba kining Cebu Link Expressway. Si Silex may katropa. Okay, wa pa na diha i-private public partnership. Wa pa muso diha ang kanang grupo ni Pangilinan Maambot. Matigayon ba ng maong proyekto? Pasalamat ang ana-ana. Pasalamat po tang murag malugwaya na. O ma-extend ang may katropa. Gumikan kay Kabao, mantain na yun ka grabe ang suliran sa trapiko ni mismo sa atos probinsya Sugboy Town. Nagkamuriching mga agi ani. Sumone ang usas mga alibyo. At least malang atong masuwayan. Atong matultulan mga katropa kung ogali manganing tinuod o epektibo ang kining mong plano. Gikan mismo, dire mismo sa ato ang kagamanan. So kanina, coordinate mo na, series of meeting mo na. Huwag mo na yung maingon na SGO PAM nga gumikan kay ganahan ko ano yung muna ko ipatuman. Ano ba? Kaya agay mo na meeting sa mga stakeholders. Kani, kaganiyang, ibutyag niya. Nga naapay ni Suway o Gangyo. Nga maingon nga kining ibutang ta o mahimo. Walay track bag sa kabuan. Hindi po na magsilbi, oy. Hindi ba kagawa yung track bag niya pagawaman o magsiskot na sa pandawi? Kanang itrabaho niya ang bridge sa may barangay Paknaan, may katropa. O sa may barangay Umapad nga boundary. Himo na diya, pila kabuhan. Mga pila kabuhan po nag-antos o nagkamuriching in town ang traffic niya sa Minasugbo. Kaya pagkawan, maingon tag, white truck ban sud sa Uskabuan. Ay, napunin taon mong palabi niya po. Ay, hangyo. Pwede rin na hangyo. Pero ay, napunin palabi in town sa itong mga stakeholders. Ha? Sobra po, kung galing mo na inyuhang basihan. Orang sobra po in town. Ay, punta mo kag palabi kay maluoy po ta sa mga tao. Mga behavior in town, maluoy ta. Galing kita ay magpalabi o magpa sulabi sa itong gibati. Kalabot yan ang maong mga track pan. Gumikan kay kani, malipayon ta. Nga at least doon na ay kapasikaran. Doon na po'y lakang. Kung ingon man, maka-expect ang ato ang mga sugbuanon. Maka-expect ang ato mga behavior. At least doon ay gamay nga kining alibyo man lang. Kung galing, wani alibyo. Doon ay masuta sa musunod mga simana. Baka sa musunod nga mga buwan may katropa, undangon na ito rin. Anong maglangay-langay man ta? Anong undangon kung galing din mga epektibo na? Kay Kuan man, mumuni ang usas mga rason. Okay, sa unami ito, magpatuman tag no-lip turn. Pagkauman, mag-isigot tag no-lip turn may katropa. Magsige tag no-lip turn niya pagkauman. Limang kag imong balay na aras tungod niya no-lip turn. Mutuyo kag usas ka kilometro. O mag-isigot tag bayan sa Talisay. No-lip turn, sugo niya sa may linaw. Sama ni mo nga mo ato kasdak bay sugbo nga no lip turn man sumo right turn kag ikas yung balay yung pagkahuman ato kasdak bay snaga mo lip turn na so unfair pod mo nang daghan pong ni Alma mo nang suwayan aray na punta mo suway nene karong mga truck man at least maminusan ang mga dagko ng mga kining truck dagko ng mga trailer dagko ng masakyanan mga katropa nga mo kining ibutang ta tadhas o tadlas kaya mismo sa itong kadlanan sa Metro Cebu. Kining yung konsolasyon, liluan, kining kalisay may katropa, Mandawi, nakbay sugbo mo, kini ang grabe ka traffic. Ang lapu-lapo usahay, traffic pero murag nabuwag mo sila gamay dito. Kining lapu-lapo o Cordoba, nabuwag gamay. So, although, epektibo yung track ban dito. Kaya naam nga po yung maabot dito, musantop dito. Kaya pwede man naghanan mga logistics po niya. Nagbihian, di abis mo sa may nakbay sa lapu-lapo. Pwede po noon dito, pero di kayo naingunan na grabe ang suliran. Although, nagyapon, pero kung para gano'n diba, aning amenan o pahingon sa habagatang sugbo. Nga marang maghilak yung adlaw diha kung galing di ta magpahigayo o di ta magpatumag track ban gano'n taon. Hilak ang adlaw diha mga katropa. Gumikan kayo nga, di ba maghilak? Nagkabaw man tang unsa na kakamuriching ang mong agi diha. So kani, kuha na ni siya. Kani butag o first aid. Og sa samad pa, band-aid solution. Ito na ba? At least, madapatal itong samad, kalabotin. Ang kineng maong pagpahigayon o pagpatuman. Kineng maong mga track band ya. Kay, og may ngontag long-term solution. Maghibog proyekto niya. Sama mo na mga proyekto niya. Kaya pagkaman, natay budget. Yung nana kadali. Ano ba? Kay, mag-isigutan kuhan. Kinalam, yaka mo bayad. Yan ang mga maligsan niya. Maka-expand pabaghang ato ang karsada na yung mga tura. Kapag na yung marihanang nagpuyo niya sa isang kakilid sa mga sidewalk, pwede na yung mga kumpanya. Kaya pagkaman, kung galing doon ay musukol, buruka niya. Doon ay musukol ang naghihana eskorte. Di, samot, tataka siya ko ay samot, kalangay. Alam ba? O na yung mga pipila lang sa mga kining atuang punto. Nga kita mapasalamaton na unta mo ipikto. Pagingon man, matuman ang kining maong track band. Nga ipatuman re at least uniform. Kay sa una, manggod, kung galing may hindi mag-uniform, magkalandrakas ang agi. Kaingon na ni Gopang Barikwatro, ang uban na usay na mo mula po sa nakmay sugbo, mo pahuway sa, mo tambay niya sa karsada. Kaya hindi kalusot dito speakers, local government unit ng NGO. Kaya ang resulta, ana, normal nga samot ka, kuan, kining tanggong traffic. Hindi magkakwerti ka na gana. Ako, kapila ko kasuway na ini. Grace, may amin ang sugbo, magkatong makabagat ang sugbo. Ano rin kasi amin ang sugbo, kaning kupustina, liluan. Kasagaran, tabayan ngayon sa mga truck. Oh, panahos kagabiyon. Mikan kay di man parihang oras. Ha? Sa van niya, ilan po mabarabanaon nga basin o sa oras na tamaabot ito sa itong biyahe. Ano ba? So, at least karon na nang hinaot ang unta, masulbat o at least malibiyuhan man lang ang kinigdagan sa ito ang trapiko. Dere mismo sa probinsya sa Sugbo, kalabot ni mong lakang mga katropa nga ikaayo po sa tanan. O ikaayo po sa ato ang bagang mga biyahidor. Bigyan kay kita hilig mga nagbiyahe dre. Ato ang mga kuan dre. Grabe mga ginimo biyahe ato ang mga kiksunan. Gari ako, sa ko sumabiyahe kada weekend mga katropa. Alam mo pa ulit ito sa buwa. Kaya nga masa di ko apel sisyon. Pangitaan mo ko sa mga kasi 20. Ha? So yun ana ni ang kining mong mahitabo. So at least doon ay lakang ato ang panggobyerno kalabot ni ini. Kung ako nakauyon ko, kung saludo ko usap nining maong pamaagi mga katropa. Nga gihimo sa probinsya Sugbo nining mga tungura mga katropa.

0: Ato ang programa may katropa hatod kanato sa amuang gitawag diri may katropa o King of All Food Supplements, ang Santone Plus Gold may katropa. Ang kompletos rekados ni sa mga sangkap. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay garlic, adunay espirulina may katropa, o adunay kining ampalaya. Ani na kining mo mga sangkap may katropa, mo ni maghatag na itong igong kabaskog sa itong lawas, magtunaw sa mga toksin sa itong kalawasan may katropa, aron malikay ta sa mga sakit kung parang balatian. Kumingkan kay kini mga toxins o ingon man mga toxins sa itong panglawas. Sa itong kalawasan, mo gini maghatag na to o mga sakit-sakit sa ito ang panglawas, mga katropa. Which is matunaw. Pinagi sa pag-inom o pagtumar o Santone Plus Gold, mga katropa. Usa lang, matag-usa ka kaon. Usa sa pamahaw, humagkaon, mo tumar ka. Paniunto, tumar ka. Panihapon, tumar ka. Aro masiguro gin, mga katropa, ang imong toxins tunawon ining maong kapsula na mo dire. Sus ka buwan, tanawa ang resulta, mga katropa. Ikaw makos ka buwan, pwede na mo hinahinay. Maintenance lang, usas ka adlaw. Pero suway lang, mga katropa. Gini maong Santone Plus Gold, mga katropa. Iya gini sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Magbuwag na tagin sika ka. Tihikay kang dako. Mamoy ka.
6: Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin.
5: Ayaw!
7: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: X. X.
1: F. M.
2: X. F. M.
0: Balik din sa ito ang panagkuhig o panaguban, mga katropa. Maying adlaw gihapong Domingo kaninyo diha sa ito mga nagsunod o nagsubay na ito ang programa, mga katropa, ng mga tungura. Anya abagawman, maragwa ang taigong panahon gyud. Ah, gumikan kay pikitas oras na yung mga tungura, mga katropa. Sakalan sa kawang station manager, katropang John Lemin Chavez by King. Amuha ring news director, katropang Philip Sirojano. Ato ang kauban sa lawak balitanan, katropang Almi Mata o katropang MJ Roylan. Ato ang sparring partner is may pikas lawak sa may master's control, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, may katropa. Sa alasab sa inyong regular anchor, kasi katropang Chito Argon. Ako, ang inyong ubos kalagad sa kanginan, o inyong anchorman, katropang Greggy Magdadaro, manamilit sa pagingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diya kaniya, dalaygo ng Diyos, may katropa. Katropa mo! Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:34. Datong oras sa tunay kaninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy makapalig-on sa atong immune system, mga katrupa, gaman na lipod sa atong lawas batok sa mga bakterya, mga virus, nga dili maka-atake, aron makahatag og kaluya ingon man sakit sa atong lawas. Premium Death-Free Instant Energy makapalig-on usab kini sa gabok ninyong bukog, mga katrupa. Ha? Premium Death-Free Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon ninyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store, yan ang may mutang sa bus gabayan na itong simianan, diri sa BG Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya sa gihapon, kada Domingo, alas 9 sa muntag, nga ito sa alas 5 sa hapon, doon ay libreng check-up, libreng konsultasyon, nga himuon nga tuag la Yes to Health Clinic, mga katropa. So pahimudsin ninyo kini mo kagayunan kay libre kini katropa. Napo niya aga tuag store. Ngayon mapalit aga Premium Death-Free Instant Energy o guban pa gabagay Yes to Health product, mga katropa.

0: mamukaw kaninyo.
1: Pinaagi sa mga preskong balita,
0: direkta
1: sa mga presinto sa kapulisan,
0: sa mga merkado publiko,
1: o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters.
0: Exciting Pilipinas!
2: Kapag ang patay sa barangay pagpundog ng patay, sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw,
1: o kauban sa inyong pamahaw,
0: o adiana
1: ang inyong magsisibya.
0: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas.
4: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
5: Exciting
6: Good Morning.

0: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa tulumanunang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigab niyo ang Angkorman katropa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Nakigubanagin ninyo hangtun kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Dining adlaw mga katropa nga Huwebes. Bitsa 14 sa buwan sa Mayo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Now tanahan ka mo sa kapis kay sa malawang sa inyong pagpanikay sikay. Samtang nanay kay CK, kamuriya itong yato na kaninyo mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sun kagahapon o karoon.
2: Exciting!
0: Dili sa ato mga kaigsunan. Inomdomo, doon ay balor o 80 milyones kapisos nga giismagol ga si Garilio. Paagbi o gipaagi. Diri sa atuang pantalan mga kaigsunan. Ang Coast Guard mga katropa. Atong siren gikan kanila. Giunsa nila pagsignit kini maong ismagol nga sigarilyo mga katropa. Smuggled mga igala but ipasabot nini. Dili mubayad og buhis ngadto sa gobyerno ang tag-iya niining maong mga sigarilyo. O nang ilang gipalusot mga katropa, nagtuo silang makalusot. Pero atong Coast Guard murag si Jaworski. Wa kalusot ang ilang gismagol gipalusot nga sigarilyo mga katropa.
3: Ha?
0: Ato pabation mga igala si Captain Jerome Lusada, Station Commander sa Coast Guard Cebu, mga katropa.
4: Yes, nag-start nyo know, last May 11, natin na-receive na report that na-shipment sa, allegedly na-shipment o kanyang mga cargoes na sa loob si Garilio, no? Then, natong itukat, since gabi sa December 11, nag-start na tayo natong mga operatives o monitoring kay the identified area was sa Pier Center, kapit sa Metro ng Pier. No? And then, eventually, it turned out mga alas 3 sa kadlaon, naanay na bantayan ang atong mga operatives na continuous nag-monitor sa area, na ay duha ka track na nigawas kani-kaning doon ang container and then eventually isundan sa atong mga tao and then pagkakuan siguro mga meters away from the area nihunong niya ang doon ka track and then ni tangtang ang kani container van so very unusual. So, nihawa ang duha ka truck, gidiling ang duha ka container van. I don't know if nakabantay sila nga naay nag-surveillance sila o naigasunod. And then, ang ato mga tropa, na-stay put lang ilang gibantayan ang container van. Gihuwat nga mubalik ang katong truck. We're expecting ilang balikon ba? Kay unusual lagi, nagbili nimo sa gilid sa dala ng van. Unfortunately, after hours of waiting, wala na nibalik ang mga kwan, ang mga trucks. And then, it has been kwan, parang suspicious. And then, we check sa ating mga tropa, based on sa reports ng ating nagawat, positively, ang kaning duha ka ban were included on the list nga, sa atong nagawat nga kwan, nga information. No? So, we have coordinated with the customs. Atong gidala diri ang kuan ang kaning container vans and we have coordinated with the customs. Kay sila may authorized na kuan no mag-apply kaning sa officially nga mag-apply sa vans and to check kung sa gyud content and then they turned up your passport na naay sulod ng mga sigarilyo.
5: Asa ni gikan daw ni sigarilyo sir? Asa siya probably dapat
4: oh. As of now, we are still conducting investigation, no? And there might be speculations na pwedeng arini sa dator sa Cebu, arini distribute, or pwede siya nga ibiyahe siya, but eventually na-intercept na to. So we are still conducting an investigation right now.
1: Sir, mga pilot, worth na sir?
4: As of now, manggod, ang atong na ihap isang katong sa sulod pa sa kagamay nga container na asya sa 466. So this is much bigger, no? 466 boxes. So this one, siguro, maabot niya siya 1,000 katwin. So it will multiply that by 50,000, siguro mga 70, 80 million.
3: 80 million?
4: Yeah,
3: 80 million. So ang galing bags natin kita nga China, gikan ang mga sigarilyo, possible ka?
4: I don't know. It's the custom investigators ang nag-check ni whether asa gidikan ang kwan, ang kaning mga
3: sigarilyo.
2: Sir, ang sabi mo? Exciting! Good morning!

0: Inyo na bati, inyo na kitag, inyo na dunggan mga kaigsunan. Si Captain Jerome Lusada, Station Commander sa Coast Guard Cebu. Tubag sa pangutana, may tubag sa pangutana sa mga sakop sa media. Sa pagkahitabuang, anong ilan na sakmit. Kining duha ka container van mga katropang sigarilyong gipalusot. Ayan nila di Resper City, paggawas pa ni ini mga kaigsunan. Pila lang kamitros gikan Resper City, nigawas sila mga katrupa. Ibilin man ang duha ka container van sa naguyo din yung truck. Nakabantay mga katrupa, doon ay nagsunod. Wanag yun, balik ka mga igala. Guard na kikoordinate nga to sa Bureau of Customs. Isa doon na jurisdiction o doon ay otoridad pag-ablis mga container van. O dito ilan na siren mga kaigsunan. Pinalusot ang sigarilyo. Ubalors nga to si Tinta. Gatos 80 milyones kapisos mga igala. Nadaghan ng baga na ni mapiligro mga igala. 45 minutos na mga katropang nagkalabay sa Las 4. Padayon gapon ka mo nagapamati sa Dugtol Manon ng Exciting Pilipinas.
1: Good morning!
0: Ito sa kauluhan, sinadog gapon kita mga kaigsunan. Padayon ang kaguliyang human sa kuditas liderato ni Senate President Tito Soto. Atupit sa 11 Lunes mga igsuan. Padayon kagahapon, tunay buto-buto. Nahitabo dito mga katropa sa Senado. Nga diin mga senador, nakuyawan kung ngano, tunay buto-buto mga katropa sa armas mga igala. Ida mga kaigsunan, ang mga senador nagtigom. Mga katropa, niabot dito sa DILG Secretary John Vic Remolia. Isuta nila mga kaigsunan. Matod pa sa mga senador, okay na sila. Matod sila dito sila ka-launch mga igsuan. Atong pamatiyon si Senador Bunggo sa iyahang update kagabi sa nitabo. Alas 7 pasado, doon ay buto-buto dito Senado. Mga kaigsunan, anong pabatiyon katropang rap-rap, Senador Bunggo.
2: Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na po si Secretary John Vic Remulla para maimbestigahan kagad kung ano yung totoong nangyari. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari sa mga kababayan natin nakikinig. Huwag muna kayong masyadong mabahala. Tayo natin yung lumabas yung katotohanan. Pero may nagkaputukan po rito kanina sa Senado. Nasa lockdown pa po kayo ng Senado.
3: Phantom Gold Government XFM Flash Report Flash Report
0: Anxiety. O si Senador Bunggo to mga katropa. Ga-update na to kagabi eh. Aras 7 pasado ni mga kaigsunan. Nagumikan kay ipahibalo mga katropa ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang Senado is under attack mga igsoon.
4: Exciting!
0: Atong pabatiyon si Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa.
5: Si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, huh? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-best na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
1: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
5: So, I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Okay, so si Senator Lauren at si Senator Pia.
4: Exciting!
6: Good morning!
0: Ano'y nahita mo kagabi eh, mga alas 7 pasado mga kaigsunan. Ang mga si Danor, mga kapur, ang mga katropa. Kapaabot sila mga igala, gumikan kay i-transmit na ang article of impeachment kagabi eh. Batok kagabi si Presidente Sara Duterte. So nag-meeting sila mga kaigsunan. Nagpaabot po sila, buabot aga article of impeachment. Pero ang nahita mo mga katropa sa report ni Senate President Alan Peter Cayetano, 30 minutes before mga igala, nahita mo ang buto-buto. Inan sila nga pamauli na mo, gumikan kay dunay mahita mo. Ikan mismo sila kaubang senador mga kaigsunan. Ano pa papahawaon man kuno sila, papauliyon man sila, paabot man sila sa article of impeachment. Wala to mga kaigsunan, doon na naibuto-buto. Ay nako, naunsa na ni mga kaigsunan. Pagkita mo mga katropa dito senado mga igala. Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan, ipagawas ang pamahayag mga igala na nagmonitor daw kuno siya na itabo dito senado mga katropa. Wa daw kuno ilabot ni ining gobyerno mga igala. Pagkadali ba nagkapanghunaw sa itong presidente mga katropa? Mura bang si Mr. Clean nag-washing machine? Matiyo na ito nga itong Presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. mga igsoon.
7: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At basta sabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nakaputukan. Alamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
4: Exciting!
6: Good morning!
0: So asahan namin, Mr. President.
8: Wow!
0: Gobyerno ay hindi gumawa. Sino kaya ang gumawa?
8: Wow!

0: ayo gozai mas. Selamat pagi.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
2: Exciting.
3: Rosa, good morning.
0: Ay, selamat pagi sa mga suki, mga tigpaminawan. Mayong orto gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada, dia sa California's America. Sir, mayong orto di ba Sir? Sir Mike Sigi, Canada mga katropa. Tuhan dito sa California sa Amerika. Di Homintino Boy Danila dari sa may Gabi Cordoba. Di Sir Mariolino Daso. Sir, mayong good morning. Ingon man na to ni Benjamin Pugdol. Mayong good morning. Di Arnold po sa isong naglantaw na to des Barangay Lingigon, Argao. Good morning, exciting Pilipinas. Ug kanimo katropag Jerry. Naglantaw diris alumnos basag sa Nicolas Rito Piho Biring Sibyal. Uy, may good morning day nga to sa Miss College of Arts and Sciences SWU. Si Bambi Ronda Abe Vivares Bums. May good morning da Bums. Kagubot ba kaayos Pilipinas ang Presidente Week? Atun pa ni Bambi Ronda Abi Vivares. Ay, good morning ni Budabam. Paglantaw sa tubagasuking tigpaminawan mga katropa ni Urasa sa Kabuntagon. Atun pangumustaon for the meantime natay merkado katropang rap-rap. Pag-ustaon ag ato ag merkado mga katropa unsay dagan ning orasa sa Kabuntagon. Salamat do natay 103 kabug naglantaw ning buntaga katropa graprap. Ay good morning ato ni Ma'am Elena Anatolia ni Boy Alidan. Man ito ni Ma'am Lilibeth Labra. Ay good morning ni Noy Binoy. Kinsa jud ka ha ang nagsulti sa tinuod nga bot-bot kay puros bot-boton. Oo na niror gikang Noy Binoy mga iksoon. Ano sa i-check ato merkado ganong naghigda manis ka tropang Eric. Adi ana. Ode na. Okay, di bangon na. Ato sang kuhaon mga kaiksunan kalabuan gikan sa itong birkado. Ilabot ng kabirkaduhan. Ang linya gibali ng kalo mga katrupa. Katrupang Eric Panunot Amaro.
1: Live, live report.
4: Mayo ka butang katropa kay mga katropa. Medyo kayag na gid aga gawas nga bahin ko mga tagna katropa Jer no. Ilog gid aga kayag kaya singko kape naman pud sa Kabuntagon ha. Unya naturon dai sa may tapad mabalik no. Kini pug satellite market katropa Jer mga kay kalaan pod ay kuno lang mala tabo laos dito sa kining Pasel Fish Market ha. Nyala ta diri wala ta katropa Jer gapon mga kuno to. Kining sunan no kini pong karne so karon katubang sir arita dire mag pangutana ta sa presyo sa mga utanon lang katubang cherry mga kikilaan po da pag sabog-sabog ta dire katubang sir tanaw tog na bay mga pagsaka ma'am sabog ko balik ni uwi pero dugay na mo kasamok na kan ko sa mga utanon ron ay pagsaka wala ra uy di mahal pag ayo mga utanon katubang sir ko ang bugas usus na ang mga utano na po doon katubang dire posible sa kainit niya may na lang kagabi porting bundaks uwan katubang dire dire nagpain subo no? Naka kuhan kilintaw naka sleepier when wet kilintaw sa itong kadalanan katubang dire mga kagalan arita sa mga presyo katubang Jerry kuhan ma'am okra pila 200 okra
5: tamahal ba?
4: Pila ka pagsaka ma'am dapod ako pagsaka mga pila ka
5: 200 ang kilos okra katropa gire.
4: Ikan sa 120 karon 200 per kilo sa okra. Oh. Kan nihit kay supply ma'am. Nihit kay supply katropa gire mga kaigalan ko. Ang ipat eh. 120. Oh.
6: Mayo.
4: Ikan sa 80. Oh, ni mahal ka tuman sini 120, no? Unya, kuan mo kalbasan? Barato lang kalbasa. Pilang kilo? 50 ang kilo katubang Jerry, mga kigilan po. Pichay? 100 ang kilo. Wala mo saka kayo? Sakto, sakto. Mahal na ang 100 katubang Jerry. Usual, kasagaran nga, ano? 60 to 80 ra kita ni katubang Jerry. Pero karoon mo lang. Mahal na po siya kayo. 100 naman ang iyang kilo. Kuan mo? Kining tanggong? Guy? Guy, sa kamuti nga green pila. Ang kaning mauragapon sila. Ah, color na kalahi katulong siri. Ang tangkong pila. Mahal ron tangkong? Iki, mahal sa gihapon ng tangkong.
5: Uh-huh.
4: Ika sa piling 80, niya karon 120 katulong siri, mga kaigalaan po na. Batong, ni sa kawala. Ni mahal. 140 ang kilos batong katulong siri.

0: katrabahante, mahal gid, no? Sayuti. Uy, 35 ang buhok na sa CUT, katulang Jerry. Mga kaigilan, ni mahal gapon, no? Cabbage. Mahal gapon, 120. So, nang mahal ron ang kwanyol, katulang Jerry, ha? Kini mga utanon, no? Kaya mga lagot mo, katulang Jerry, gani, mais, no?
1: Utanon o lamas.
0: Murag lisod yun. Pag pananom ron sa putas kabukiran, porti mong inita, bita na lang kay paingon na musod ang kinipong June. Kumbaga, katulang Jerry. Malaga di... tinuotong matod pa El Nino kay Kanyon, daghan yun. Ang ato mga kaigsunan nito ang mga kining, naman tayo mga kailapod sa kining dalagit, katubaga Jerry, nga kining mananumay nito ang mga lago, kwan ito, kanang utanon, sa ito, nagpaabot sa tinguan, katubaga Jerry, mga kaigalan, muna nga kwan po, sa mga nakakontribute, ganong gamay ragin ang supply, katubang Jerry, kay grabe man, lisod man ang uwan, o kay uwan-uwan katubang Jerry, niya lisod pong tubig, katubang Jerry, muna nga, kwan lang sa, kanabang, lain lang sa, ang ilang alternatibos panginabuyan ron, kaysa mananom dito sa bukit, katubang Jerry. Ang lamas, mama, orgapon, ang lamas, binta-binta, katubang Jerry, mga kahigalaan po, na, kay itlog, ni Sakaw, na, ni minus rong itlog so binta katubang Jerry kay nine ups and down na ini saka na po ini ubos katubang Jerry kahigala na so salamat kay mama Stella no Ma'am Stella there is my kini Anthony Suki katubang Jerry magsugot taga market price no there is my Tabada Mambaling Cebu City ha so far katubang Jerry no ning kisdong man atong kabuntago no sumrag patanggap po kumbiyansa sa mga motorista kay posibleng mubundag ka pa nga uwan karong buntag mga katropa kay ang sinag sa ring adlaw no mga alas 5 kita makita na balag banag na pero papam gyapon na to ma feel murag bugnaw katong kabut karong buntaga katong Jerry mga katropa so gikan lang Chris may dubada mamaling kini satellite market mga katropa basta buntag sa iyo ha to mga hiligya mga pi gusto ba mo kape nga healthy mga kaiglan di ay kape nga Santong Plus Complex Pharmacia 12 Incorporated ha sangkap ani mangustin, kamunggay o soya powder. Nangapin na mo, nanambal pagin mo, mga kaigalaan. Alang sa Rikosan Pilipino, para sa Pilipinas sa Katropa, sa Merkado ng Kamaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
1: Salamat Katropa, Eric Panono, Tamaro, sa mong Market Report. Nagato sa tugtak na 18 minutos na nagkalabay sa las 5. Ay, good morning, ato ni Sir Ramon Habonero, de sa Bukado, Mambaling. Ni Julio Sayanmuta Baugbog mga katropa lantaw nato dia sa Ridgestone, Cebu City o dia may good morning po gato ni Sir Rudy Salas taon sana atong nasod gubot naman kayo muragihimo na taog Secret Marcelo gikan diristi sa Always Watching XFM Rudy Salas wala si Rudy may good morning. O niya, may good morning po nga ito ni Sir Andres Acaso Jr. Diyan sa may Dumaguete. Ni Phil John Padelia, mayong good morning. Nga ito ni Imot E-Icon. Duda na ko ba, dili man madala nila si Batos ICC. Ilan na lang ipapatay pa ita. Ahay, disidido kayo. Ikang Imot E-Icons, mga kaigsonan. Okay, may good morning ni Angie Rimo. Nasa may mantalungon sa Bayan Buhon. Si Belka da Basulo, iguman nga to ni Flor Deleca. Ni Jesus Caniete Celestial, ni Eraline da Cabuera. Iguman nga to ni Ma'am Arlene Placivi o ni Chris Sulugo o Bamin. Out sa ako mag-exodia sa Kugon Dumanhog, ikan ni sa Kantangkas Dumanhog, Cebu. Chris Sulugo o Bamin. My good morning, sir. Ganto ni Sir Artemio Reyes Jr. Political timing, Jodtanan. Sibat daan ang minority, minority black. Samtang gabuhat ang pag, samtang gahulat ang paghatod sa article of impeachment kay Lisod. Kung wala sila dito, walay mudawat issue na sad. Wala mag duda. Wala magdugay, nag-caucus ang majority for choosing committee chair. Unya, nagputuka na at the same floor after the siege, everybody portraying the role of Pontius Pilate ng hunaw daan. Atun pag Artemio Reyes Jr. mga kaigsunan.

0: Ako pa Jerry, isip siya. Maoy presidente, unsa na itabos Pilipinas kuman responsibility ka na niya. Ayaw sunda si Punso Pilato, Mr. President. Wow! Roberto Tabulong, mga kaigsunan. Kagubot sa Senado, si BBM Gyoy, hinungdan aning tanan. Wow! Nagtuo ko, kudita nilang hunasan sa una. Mauray magbuto-buto, hasta sa DI ang Senado. Wow! Ikan mga katropang bill card abasulo. Wow! Ayaw ng pinusilay kay daghan ang manamay ug magsumbagay lang aron Alegre parihas ba atong nagpanran sa Senado ni atong Lunes sa palis. Abot lang gikang Philjon Padilla. Dili yaga gobyerno unsa man di ayto sila mga ilin, mga alien to sila gikan sa ilang planeta. Dili doktor no tang taga-gobyerno. Roberto Abasulo, mga ka Roberto Tabulong, mga kaigsunan. 22 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 5. Standby sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Umalang ni pipila ka importante ng mga mensahe. Standby! XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulugod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Digital mo ni Dota, gini mong buhok ba? Oy, wig na ba?
6: Sa may wig, original yun yung buhok. Ang akong naong may wig.
5: Nge! Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Assist the pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Assist the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Assist the Pain.
3: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhol Plus Gold Coffee Mix.
6: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na
10: magpakonsulta sa doktor
9: dinhi mismo
10: sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi
10: ang mga produkto sa Yes to Health.
9: Yes to Health Clinic.
10: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
9: Hilid sa Barangay Hall.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM Simón, Felipe Standard Time, a las 5:28, natugura sa to ni kinillo sa Premium Death Free Coffee Max. Mga katropa, Premium Death Free Coffee Max, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping mga katropa, makareduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity, kaping makaregulate mong blood sugar o makapaligon sa gabog ni mong bukog. Ang Premium Death Free Coffee Max, ang kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death Free Coffee Max, mga katropa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
0: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Anxiety.
4: Good morning.
2: 29 minutos na karamay sa las 5. Doon na pa ba katay mapaabot niya kaayuhan sa atong nasod ni patigbabaw man ang politika? Super katropang Consel Jer, gikan ni Boy Tagsip. Naida ko pagutana. Nagapun tayo madawat, makuhas gapun siguro kaayuhan na Boy, no? Kuan lang, kinini paabot lang ta, basinagyo na imo abo. Ang Tabada Market, wala na'y barato diha. At sa pagrito piho, biring sibyal, mga kaigsunan. Ay nako mga katropa, good morning! Pag sir, Consel Jerry, ayaw nang pinusilay. Kundili ikaw diin mangikan ang mando. Basin gihimo lang kang clown, lain ang nagmando o nagduma ning nasura. Ikaw Roberto Tabulong, reaksyos pabahayag Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Katropag sir, Consel Jerry, ang moderno nga Ponso Pilato tuan na nang hunaw na. Sa di ay nag-instruction sa ato pa. Ug dili ang gobyerno mga engkanto. Ambotlo! Kapil John Padilla mga igala. Ay good morning Richard Lumaan. Igumahan nga ito ni Boni Gakayan Gumapak. Yeah, sa USA, Apersuran Association. Good morning itong Michael Chu. Ingon man itong Alvin Punghanoy. Uyaw ning Senado magkagubot ato ning tabangan sa mga pag-ampo. Patong pag Alvin Punghanoy, mga katropa. Ay good morning ito ni Bibi Fred Batistil Pusa. Ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Ingon man ni Evelyn Gadyani. Ay good morning ato ni Rohelmina Anagakusan Incorporado. Mga katropa da sa my Clippers Drive Cute Cebu City. Good morning, ma'am. Ingman nga to ni Adeline Mangyaw Langgahin. Naglantaw dato mga katropa. May good morning. Nga to sab di Boniga Kayan Gumapak mga higala.
0: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubad gikan sa itong mga silingang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talise, ug sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita gikan sa itong provincial capital, ug City Hall, sa regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingman sa mga component cities sa lalawigan sa Subo, sa itong mga silingang lalawigan. Mga balita gikan sa itong kapulisan o mga tambalanan. Kining tanan inyong masayran, inyong madunggan, inyong makit-an dinhi lamang sa
0: Exciting Pilipinas Balita.
2: Uraho na ito mga katropa, mga balita, pagsikop sa usa ka senior citizen na nang limo sa Colon Street. Ipaimbestigahan ni Mayor Nestor Archival. May purpose sa pag-imbestiga. Imbestigahon kay ngano mga katropa nga gidakop kining senior citizen nga nagpakilimos. O maumanggali na, dili na na mag-imbestigar. Nga nagumikan kay doon na tayo ordinansa nga nagdili sa mga makililimos. Ay nako. Italia sa report, sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felarca.
0: Live report.
2: Christelle.
3: Gipaimbestigahan na karon ni Mayor Nestor Archival ang pagdakop sa usa ka 68 anyos nga si Ireneo Vidal. Si Vidal gidakop sa anti-mendicancy office tungod sa pagpanglimos ni ini sa Colon Street nga usa ka kalapasan sa ordinansa sa syudad. Matod sa senior citizen, nagidagmalan siya sa mga nidakop kaniya. Butang kini nga gustong ipasusi ni Archival.
4: So that, nga ako nang i-investigar karon, nga ako giingnan ang Atlantic anti-mendicancy team nga silang dyan, na we should be very careful. Kay anti-mendicancy manggod, mauning mga tao nga naasadan na nangayo. Kunya, naasay daghang mga tao nga naasdan na kunuhaywa mangayo, pero naana ng sagot-sagot na naghigda.
3: Samtang sa laing bahin, nipasalig si Konsehal June Alcover, ang chairman sa Committee on Senior Citizen, nga tabangan niya ang 68 anyos nga makapiansa. Iyang nasayran gikan sa piskalya, nga kagahapong adlawa, lima na kinikaadlaw nga natanggong sa prisuhan. Lakip usab nga magpahigayon og imbestigasyon si Alcover kabahin sa nahitabo sa senior citizen. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
0: XFM Report.
5: Exciting.
6: Good morning.
2: Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa Bulgar Report. Dagaton sa itong tag na 35 minutos o 54 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
0: XFM Police Report. Police Report.
2: Tulog ka minor di edad na riskyo atol sa anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Mabulo Police Station. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Panono Tamaro.
0: Live Report. Live Report.
7: Mayo ka buntaga, katupang ka Jerry, mga kaigalaan sunod-sunod no, nga na-rescue sa Mabulo Police Station. Kinigatulog ka mga minor de edad, 15 nagpangidaron eh. O 15 nga to sa 16 anyos din nadapan eh sila. O na-rescue ni katupang ka Jerry, mga kaigalaan, dinidapit sa may Barangay Luz, syudad sa Sugbo. Diin aga po mga matanon, pulos na kwaan o mga pipila ka mga pakete sa gituan, usab nga shabu. Diin gituan nga magkailaran ni aga tulo, mag-akinitag barkada ni sila. Kadro pag Jerry, mga kaigalaan. No? Pipila sa mga matanon, may hulagway nga, nadamay lang po sila sa ilang akin mga barkada nga, walang gina, nagtiner o ginadili nga drogas. Kadro pag Jerry, mga kahigalaan. Gani, kining mga matanon, minudidad, naghilak-hilak pa ni kay humano sa badakpan sa buta, mga first-timer sila, katropa nga Jerry, mga katropa. Ang kining tulo, di no ni Tanggong sa Cebu City Jail, kundi adto ni sila sa Operation Second Chance. Kay considered mo sila, katropa nga Jerry, mga kilan, na CICL, no? Kining Children in Conflict with the Law. Ang kaso, giandam na sa ato usab nga mabupulis, mato kaning tulo, depende ni sa kini pog kuan nito paghuhukom kung makita nga doon na nay discernment o kabuot ang tulog ka mga minor de edad atol sa paghimo sa mauga krimen. So far katubang Jerry mo nito kasigasgikan sa Mabulo Police Station mga katropa basta puntag sayo ha. So di ay kape mo painit suntian mo pabaskog sa inyong kalawasan. Bisag ka na po kabainte pa mo minom og kape mga kaigalaan mas magka-healthy mo kay kining ato sab nga kape ginama sa Yaswelt Incorporated soya powder kinipoga kamunggay o mangustin ang sambog ni ini. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas sa Katropa, Eric Amaro, XFM News.
0: XFM Report.
5: Exciting!
6: Good morning!
2: Salamat Katropa, Eric Panono Tamaro sa Mugga Report. Nagatong sa itong tag na 38 minutos o 26 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
0: XFM Police Report. Police Report.
2: Ay pulitor kani adto nang iingon mga katropang nakadispalko nadakpan sa dakbayan sa Naga. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropag June 14.
0: Live report. Live report.
6: Yes, nasikop sa kapulisan sa Dakmayan Sunaga kining 33 anyos nga lalaki nga wanted din si kasong qualified theft gibikan kay kaniadto sa rika kolektor apan giingong nakadispalko ni og kwarta. Nasikop ni sa kapulisan mga alas 11:15 kagapon sa buntag dito ni sa barangay S Poblacion na Naga. Ang kining nadakpan giilang si Rodel Mansalay alias Rodel Castaneda Mansalay Minyo, college graduate og residente ni sa Purok Sheta, barangay Kandagit, lungsod sa Cebu. Ang kapulisan bitbit ni Juan of Arrest nga gi-issue ni Honorable Judge Dennis Larubis Regional Trial Court Branch 76 sa Dakmayan Sunaga kay pinitsa ni adtong April 27, 2026 sa kaso nga qualified theft nga aduna ni gitakda nga piyansa nga 40,000 pesos alang siya nga temporaryong gagawasan. Matod pa sa investigasyon nga kining akusado kaniadto empleyado ni isip branch collector nining usa ka korporasyon nining motor og giakusahan ni nga mikawat matod pa sa kantidad nga 118,000 pesos nga kwarta niadtong nga buwan sa Agosto 2024 sa Dakmayan sa idugdan nga gipaludsan ni og warrant of arrest gitanggong na ni karon nga ginakpan sa selda sa Dakmayan sa Naga. Mga katropa, yung kalimot pagdumarog sa tone na vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June 14 XFM News.
0: XFM report.
5: Exciting.
2: Good morning. Salamat ka tropa John 14 Vulgar Report. Dito sa tugtag na 40 minutos o 25 segundos ang nagkalabay sa lasingko.
0: XFM Police Report. Police Report.
2: Ipi sa konsolasyon bago na pod mga igsuon. Asa ka ha agi ulipa ni ini nga hipi. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
0: Live report. Live report.
8: Dagan sila ba't ka ng pag-anjiri ka ng pag-rapay lumansan niya mong kontrobersyal niya ganyan makita mo dito sa konsulasyon na katulong niya palagpot niya ang kanag-hempe sa konsulasyon niya si Police Lieutenant Colonel Colonel Yunil Abelgosado kumaginig huli pa niya agung huli pa siya ni Police Lieutenant Colonel Attorney Colonel Bernie Nusirale ang ganoon sa katangan kipahibaw sa mayor sa ang ganyan mo galusin ka ng pag-anjiri sa konsulasyon nga bago na ang hempe ang nipulikin niya mao si Police Lieutenant Colonel agring John Karen Escobar. Si Escobar aga kanihepe sa tibaran nga nahimong isusunod ba ba kini nga itong gaingong kidnapping dito sa agarong baragit o si Escobar ang mihuli magkamodawa sa agarong ni agra prosesyon isipepe sa konsulasyon ang maoga ang inimaoga ang Escobar kinsa kaya sa kini nga kabisado na sa agarong Cebu City kanyang mga nahimong station commander sa Station 3 or from Police Station o inuman sa Akinega Pardo PNP. Si Scott McCrone ang mahimulang OIC sa konsulasyon ng Laom nga matrabaho kini sa iyang agakapas. Labi lang nga kini siya abansay sa katulog ayang gagapas sa isip sa Edil Operative nga hindi mo ganing Edil Operative sa aba dito sa Cebu City. Si Scott ang na pulihan dito sa Belan naman sa katong issue sa kidnapping sa Tagbilaran City, Bohol. Kato mo, magilimot niya po sa pagkatas gulunay sa Centro Urban Oil, makatabag kita, libre kong doon mga nagiging panahon sa lawas. Iyabang lang ang Centro Urban Oil. Hindi mo sa Yas to Recuperated mabalit sa pharmacy butika sa iyo lugar. Kaobre ka ito pag Jerry Rebado, alas sa Kisong Pilipina para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik. XFM News.
0: XFM Report.
5: Exciting.
2: Good morning. Salamat ka rin pag Benji Talisik sa mga report. Nagato sa tugtag na 42 minutos o 53 segundos na ang nagkalabay sa alas 5.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. May good morning na gato ni Adelinda Mangyaw Langgahin. Morning po, gato ni Alex Comendador. Ni Ma'am Brenda Cabunelas. Tantaw na sa may Kimba Talisay. My good morning. Pagbarabana sa kahimtang sa panahon, magkauba na ito weather forecaster sa magkasamagtan katropo mo. Weather forecaster Manny John Agbay. Sir Manny, good morning.
9: Yes, sir. Good morning sa Lugsin. Ang mga talking tigpuminaw, mga panitong latest with update para tarong buntaga. As of 3 a.m. ganiha, ang location sa itong bantayan ng Lower Sierra ay Anana 605-85 Kilometro east of Birak, Catanduanes. Kini nga Lower Sierra area, sa pagkakaroon na niya ay no chance or wala na siya chance para nga may mungsa ka bagyo. Silang bahin, ang tibok Metro Cebu, lakit na ang tibok Visayas sa sunod 24 oras. Bakas natin gapunta o generally for weather condition, maayo ang tip sa toong panahon. Bawasan lang kung yung mga isolated the morning showers with thunderstorms, gumikil aning mga localized thunderstorms. Sundang hinay, ito na sa kasarangan ng hangin, nga nagigitan sa Mianan, ito na sa Mianan Kasadpan, ang mukaslabi din sa Sugbo, sa tibok Visayas. Din ang balod sa toong karagatan, hinay, ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Ini sa Sugbo ang itong dagat mo taob ko rong last day binibig sa buntag muna sa kanyang alas 3:36 sa hapon. Temperatura sa Sugbo 27 to 33 degrees Celsius. Ato maximum heat index forecast sa Mandawa posibleng mabot sa 40 to 41 degrees Celsius. Sunrise na ito ganyang alas 5:23 sa buntag at ang sunset ganyang alas 5:28 sa hapon. Atong oras alas 5:45 na sa kabuntagan. Huwag mo alak na itong latest, kinisipan na ginagbay, may buntag sa tanan.
0: XFM Report.
5: Exciting.
10: Good morning.
2: Bagay higala, mayong gabuntag. The Senate is under attack. Matod pa mga kaigsona ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga katrupa. Kay kagabi, mga higala, mga quarter of seven, disipa ang buto sa armas dito mga katrupa sa Senado. Samtang sila gapaabot nga matransmit dito kanila ang Article of Impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan. Sa pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, 30 minutes before nahitabo ang buto, giingnan na sila mga kaigsunan papahawaon dito Senado. Kada gumikan kay dunay mahitabo mga kaigsunan. Umao di ito. Unya ganong pahawaon magkuro sila gapaabot man sila mga katrupa sa Article of Impeachment nga muabot dito. Si Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan ingon siya, dili daw kuno gobyerno naghimo niini mga higala. Kinsa man ay naghimo niini? Engkanto?
0: Jerry, Jerry, Oxio.
2: Ano ingon ani naman mga kaigsunan? Ingon ana gyud ka importante kuhao nila mga katrupas bato. Pero deklaro mga higala ni DILG Secretary John Vic Rimolya nga walay warrant of arrest aron aristohon or miadto siya dili aron dakpon si Bato, Senador Bato de la Rosa, kun dili aron i-secure nila ang Senado mga kaigsunan. Naunsa naman tao ning kalakiha mga higala eh? Ha? Naunsa naman ning ato ang gobyerno karon? Unsa bagyo'y ilang tuyo? Ganong ingaon man ang Senado mga katropa, kinsa may nagmando aron sa ingon ingadtuon. Amo ni dako karong pagutana, questions mga higala, kay si Presidente Bongbong Marcos, murag si Ponso Pilato nang hunauna.
0: Jerry, Jerry, Oxilio.
2: Wadaw kuno siya magmando, wadaw kuno siya labot niini o gatong sumadahon, minuldihon pagsabot ang iyang statement ato gipabati ninyo kaganiha mga igsoon. Gusto yun nila gubuto ng Senado, gumikan kay dunay bagong liderato mga katrupa.
0: Jerry, Jerry, Oxilio.
2: Sa pagkita ay gusto nila mga higala, amo to ilang gusto. Guboto ng Senado, gumikan kay dunay bagong liderato. Pero unsa isulti ni Senate President Alan Peter Cayetano, di mo na ko atrasan.
0: Jerry, Jerry, Oxilio.
2: Ito mga kaigsunan, Doon ay gipagawas kagahapon nga ang Korte Suprema maitugod sa petition di Bato de la Rosa gipakomment sila mga katropa. Ato nalang nabiyaan siguro kang bato. Hinoon ato lang imonitor mga igsoon. Pero dili siguro sa tanang higayon nga ato lang taba katutog na iyang kaso mga kaigsona. Kapag hindi na naghanap problema sa nasod sa Pilipinas, maulang yun ay atong tutukan. Di ato mga Senador Uban ba? Ha? Ngano dili man mo maka-move on? O sa ba yung gusto ninyo, inyo mang gustong tas-on?
0: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: Move on na mo eh. Humana, nailisa ng liderato Senado. Katong dili makadawat, hala, move on. Undangin na ninyong inyong gusto nga inyong tas-on. Gumikan kay dili na makahatag o kayuhan sa itong nasod, daghang problema sa nasod sa Pilipinas. Nga nangahianglan o dinali ang pagtagad mga katropa. Di kay atong ipasulabi, inyo dihang ipasulabi ang politika.
0: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: At ang imusunod karudayon ang kasikas. Kauban ni Attorney Ray Malikay Gialon. Partner na ko diri sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Bari. Kauban sa nato ni Buntaga. Patra ni buok sila mga katropa. Ikalima nga to weather forecaster maigalas pag-asa. Sila si Katropang Crystal Joy Filarga. Si Katropang June Cator, Katropang Eric Panuno Tamaro, si Katropang Benji Talento. Weather forecaster sa pag-asa Magtan, Manager Agbay. Atong News Director, Katropang Philip Siruhano. Station Manager, Katropang Jarlibin Chavez Baiki. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa, katropa mo, Jerry Kemsor Auxilio Jr. Manamilin sa magigon. Pumalik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag ka ninyong tanan, katropa mo. Exciting Pilipinas!

0: Iyong dinugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pasimilisa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero isang naay nakasulti na ako mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipektibo.
5: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikaybisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix.
11: A few moments later.
3: Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo palig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:02. Oras atud kanato Santhon Plus Gold. Siguro ah ang inyong panglawas mga katropa, ilayo ka na sa mga balatian, pinaagis pag-inom sa Santhon Plus Gold. Epektibo, garantisado ang mga sangkap organic nini. Paliya, malunggay, garlic, esmeralina o ang superfood ng mangosteen. Kompleto ricados mga katropa, mao kini ag gimaintain sa atong kaigsuunag na sugamak sa stroke, hypertensive o taas og blood pressure, diabetic o taas og blood sugar level o gadugdugay siso bugon-bugon sa lawas mga katropa. Nagmintinar sila ang mga tambal hangtod nga ilang nasugatan ang Secret of Health mga katropa. Dito nakita nila ang dako kayong diferensya sa Kapiskay, sa Kadasig, sa Kaabtik sa ilang paglawas nga maoy ilang natagamtaman humans pag-inom sa Santhon Plus Gold. Busa kamo mga katropa, sa inyong gipabot daghan ng nagtestimonya nga naayo o naalibyuhan ang ilang mga gipamati sa lawas mga katropa. Santhon Plus Gold sa kantong wa pa magkasuway, musuod ta sa 30-day test mga katropa. Pasabot sa 30-day test kanag subsuba nga pagtumar sa Santhon Plus Gold, way palta, way putol mga katropa, sud sa 30 days. Sa di pa magsugod sa day 1, paubos-bus medical examination aron makita niya sa lab test result kung unsay mga tag-as nga ngay paubson mga katropa, creatinine, cholesterol, high blood, sugar, maunay mga angay usbon diha o paubsan mga katropa, kay delikado kay na ilabi na sa atong pangidaron karon, di na pwede mga katropa mga tag-as pa ni. Kaya mauni ang magdaog sakit sa atong kalawasan. Ug mao kung naanam kita sakitan, maunay nagpalala mga katropa. Duhas buntag, duhas unto, duhas gabi, usa ka oras human mukaon mga katropa, mao kana ang pagtumar sa Santhon Plus Gold. Wag yun na'y putol hangtod 30 kaadlaw. Sa ika 30 kaadlaw mga katropa, nga inyong nga timan-an o gihimong tulumanon ang pag-inom sa Secret of Health, ang Santhon Plus Gold, paubos na sad mo og medical examination. Aron diha sa resulta sa lab test mga katropa, makita ninyo ang dakong diferensya mga katropa. Mao kana ang nakanindot sa Santhon Plus Gold kay mga organic ni, epektibo, garantisado, dili sobra, dili kuwang ang gidaghanon mga katropa, igo ra gyud nga makahatag og pagpaubos sa mga tag-as kayo nga mga cholesterol, creatinine, uban pa diha, unya mga katropa makapapiskay, makapa-abdik, makapalagsik sa inyong panglawas. Ay, katong di gusto magpalab, kaya naman yung mahadlok o injection. Ay, kay kining injection, itanaw nila mga katropa, mura magyo nga mamatay na sila. Ay, kay hait kayo o niya itusok na sa ilang kamot. Ay, di na lang. Ayaw sa pugsa. Kay lisod na, basi makuyapan na hinoon mo mga katropa, delikado na hinoon. Pero sunod gyapon mo 30-day test. Ang inyong tibailhan, ana, kay kung kaniadto punga kayo, bisag gikas kwarto paigosala ngadto sa kananan mga katropa, o kutas kayo bisag musaka sa hagda ninyo, o niya pilming galuya, o niya naay kanang SSB ba? Kung tawag niya, sakits baboy. Kanang humagkaon mga katropa, o niya tuog na yun? O baka di matuog, mulingkod, butan og TV, o niya taon-taon, hagok na yun? Delikado na. Ha? Arburta sa diskwido, anak mga katropa. Maunay mga timailhan, kay mawa na ninyo. Humagkaon, magbarog-barog mo, lakaw-lakaw mo, o niya, di mo katugon. Kana bang abti kayo ang inyong panghuna-huna hasta ang inyong panglawas. Of course, mga katropas, 30-day test, sun sa 30 days, ay yung galimti, diet o exercise. Muna, ilabing importante, kay lisog kayo, kung kada kaon o sa kalitrong coke, mga katropa, sulbong din ang inyong sugar, di ha? Kung nagsugod mo 150-200, pre-diabetic level, unta, mga katropa, maabot ng tag-kinintos. Kung inyo nagtaga usa ka litrohon ag og inom ang soft drinks mga katropa, kinanglan na diet o exercise pero may yun na di yun na ito na makalimtan mga katawan di saan pwede nga ang atong sundaan pero may humba o nga atong tingin ka ng tambok yun sa baboy. Ha? Kay suspurbita astang delikaduha mga katropa na diet o exercise uban na sa Santhon Plus Gold mga katropa ang mga nauyon ha? Kay wak magiwak mauyon kay mangumpraman din sa atong mga butikang tindahan mga katropa magmintinar na sila ana hangtod mahinahinay nagbiya ang mga maintenance medicine o ang gimintinar na lang ang Santhon Plus Gold pwedeng usa sa kadaadlaw duha tulo ang uban mga katropa, naanan ninyo, basta ginagmay na lang ang pag-maintain. Basta siguro nga makatumargin mo kusa, susukad na human sa 30-day test, mga katropa. Mao ka na ang Santhon Plus Gold nga gipahilo na diya kaninyo aron nga maalibyuhan ang inyong mga balatian, mga katropa. Usapay inyong gipaabot, kumprahan na Santhon Plus Gold diha sa mga butika dool sa inyong lugar. Kung naunhan mong pangumpra mga katropa kay maumang yun eh, ang iregalo dito sa probinsyas, mga pamilya, pariente, higala, mga silingan, mga katropa magtugon, ay kabalaka. Kaya ang kinarton nga Santhon Plus Gold na din is ubos atong sibianan sa Yes to Health Clinic, Tapads Barangay Hall, Zapatera, mga katropa, Z Plaza Building, Dan, Hakosalem. Kinarton nga Santhon Plus Gold, ang anaadi, ang nakanindot mga katropa, kay kumaatlan ninyong Domingo, libre ang medical examination. Pasabot ang mga doktor nga muhiling ninyo, murisita ninyo, mo check up ninyo, why bayad? So katong naanda ninyo mga katropa nga bayad tag 500 gawas ng mga doktor kay magparisita, magpatambal, magcheck up, mo dadaan lang ng 500. I-appeal na as pagpalit mga katropa skinarton nga Santhon Plus Gold. Ang libre nga medical examination, pasalamat ka na mga katropa sa Yes to Health for making Santhon products number one.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kahigaw ka ko, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita Sikas.

0: Illus Populi est suprema lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, mga katropa, kumustag maing buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Ning kabuntagon karon sa Webes, Pizza 14 buwan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon mga katropa tong nuntan, ang mga pinakawahing kalambuan may labot ang lungsod. Ug ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon. Kumusta dihag panikay-sikay sa mga driver? Mga naminaw karon sa ilang mga sakyanang gidriban mga katropag di pasayruan, taxi, bus, jeep. Ang pigs kanunay ha, bisan sa kagubot sa itong nasod karon nala. Di gyuta bundang, di gyuta ka ng kawagtang ang paglao mga katropa. Kay maura ni gisaligan sa itong pamilya. Pasagdi lang na sila dihang, atong mahimo, pagampo na lang yun. Kay perting gubuta dito kagabi sa Senado mga katropa. First time in history. Dunay kagubot dito sa Senado. Di lang kagubot mga katropa nga binirahay o mga pulong sa sesyon. Binirahay armas de fuego mga katropa.
1: Kasikas!
0: Buto-buto dito eh. Lisang mga tao. Abi na to mga katropa. Mauna to'y katapusan na to sa atong demokrasya. Kaya mauna to'y basihanan mga katropa pagdeklarar og martial law.
1: Kasikas!
0: Sus in town, pertikul baas. Daghanggang monitor mga katropa to ng nuntan. Dinhi sa atong tulumanon.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Daptag ka mo niya kung bati lang, das pantalan, lanog-lanog ta mga katropa, mga sidewalk vendors, mga nangabri karon sa ilang tindahan mga katropa, sari-sari store, ha, mga karinderya niya. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa mga programa. Dinhi sa XFM Cebu. Diyas mga terminal, mga katropa. Diyas highway sa Enbacalson. Stop ganyan. Naglanog-lanog. Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong makanunayong suporta. Makadasig sa Bitawra. Kaya bang magprograma tao niya, di lang kita mo naminaw sa itong kagalingong programa. Naasay uban, mga katropa. In fact, na idaghan din ni Gani Karol, mga katropa. Salamat kayo sa itong mga avid listeners. Nga inig sa kayo sakyanan mga katropa, automatic na XFM dayon. Inig bukas na sa ilang radyo mga katropa, automatic ang ato dayon nga mga programa dinhi sa XFM ang paminawon mga katropa. Salamat kayo kaninyo tanan kamoy nakapadasig na mo. Nga magpadayon ini nga mong kausa mga katropa alang sa katawhang Pilipinon. Abti kayo mga katropas, pagsugod pa lang sa itong mga programa din sa XFM. Naada yun sila, mga katropas. Salamat kayo kaninyong tanan. Nag-una ini si Ronnie Karen Tude. Pero may maning mag-una mga katropas, kaya Alcincos Kadlaon. Daga naman eh si Sir Ronnie. Amoni ang champion marathoner mga katropa. Gikan is London Marathon. Usa ni ka-finisher dito mga katropa sa iyang panginaron ha. Grabe, makahuman pa og taga 42 kilometros aga pagdagan mga katropa. Pag nindot kayo, hatod lang pangandoy mga katropa nga saan naga idara. Di manitiguang si Ronnie, idaran raman eh. Mauni, nindot kayo nga sudungon mga katropa ang atong health and well-being. Mao'y pinaka-importante. Uban sila dito ni Brother Radnico sa Storm Studio mga katropa. Silang sis dito, itong mga kauban, mga katropa diha sa pagdagandagan sa El Curso, pagbike-bike. Diha, mga katropa sa City de Marie. Itong mga runners karon aminaw sa dati mga katropa, ganda silang mga radyo, padong pagkanto sa ilang kinigadaganana ng uban, aminaw sa ilang sakyanan. Good morning kaninyo diha. Maayog buntag Reggie Sultan, nanukad sa Barangay Tinago, mga katropa. Kumbati mo niya, sir. Salamat kayo sa inyong paghapit, Sir Jordan Lepasana. Diri sa Bakayan. bisag asa tumabot mga katropa gumikan kay online ang ato usag presence sa daghang tag mga viewers sa YouTube. Salamat kay kaninyong tanan ang uban na sa Facebook official page sa XFM Cebu. Adeline Mangyaw Langgahin. Good morning diha. Always watching from Cebu City. Ubang Langga Kian, Analiza, gikan sa Gihulgan City, Negros. Lanog-lanog ta dito. Salamat kayo kaninyong tanan. Senate under attack, sumapag sa Ronnie mga katropa. Kuya Ugid, Martial Law, history repeats itself. Inumdum tas Miranda bombing yun, Sir Ronnie. Yan mo ito yung gibasihan in town. Naas Mandani Bay, si Sir Ronnie karon. Mga katropa, lakad itong gabangan na nagan sa Mandani Bay. Nagpahangin mga katropa, relax-relax, kapi-kapi. Kitaan yun Sir Ronnie niya. Wala yung kusgang nagdagan niya karon. Good morning, kaninyog tanan, Arcuriza Marikit Maximo. Ah, lanog-lanog lagi ta mga katropa. Unit 2 Carbon Public Market. Kumpati mo diha. Ah, itong mga market vendors mga katropa. Veronica Dischoso, naminaw sa Sitio Kalubihan. Barangay Kiyot. Ang mga silingan mga katropa. Good morning mga silingan. Naminaw sa nato karong number 1 councilor diha sa Barangay Kiyot mga katropa. Si Konsihal Brother Nognog Conde. Diha sa Barangay Greenbelt, igaliko mga katropa, saka kay ilan ang bahay diha, paingon nga dos Talavera. Diha sa Ubka. Diha sa Santo Niño. Kasituan diha sa Barangay Kiyot, mga katropa. Good morning, kaninyong tanan. Naghantag mga sumusunod diha, mga katropa. Kevin Roa! Kamusta diha, my friend? Mayog pagpaminaw, Ayan Gufer Villacorta diha sa Tabada, Mambaling. Sila ga Dax Dumides Dakwa, mga katropa. Silaga Roy David, Flynn Dolino,

project sa DPWH, project dere sa local government sa Sugbo. Makaon dahil na si Consuelito, kaya ng mga karne diha mga katropa, manggawas na. Parisag munggos mga katropa, ng lamia. O nang ganahan kayo patumag project na si Nayawan. Samot na aktibo kayo. Ag kapitan sa diha mga katropa, si Attorney Kirk Brian Repulio. Congratulations sa mga kayong pagpadagan sa barangay Inayawan, mga katropa. Good morning, Mac White Sweater. Kini dunay kinalamian nga honey. Eh, nag-order gyud ko balik duha mga katropa para sa mga bata. Pure honey gyud, pareha nang uban sa tindahan magpamaligya mga katropa kag gisagulan. Kini kag Mac White Sweater pertiga lamian mga katropa, Nature's Raw. Ang lechon samot na. Nature's Raw honey mga katropa. Let's sudenos. Naminaw sab nato gikan sa Dakbayan, Lapu-Lapu. Good morning ninyo diha, Jeremiah Manugbaw. Watching from Kiyot, Pardo, gihapon ako silingan. Gihap mga silingan, lawa, kamo taga Kiyot, sound off mo diha. Kung asa mo na himutang, asa mo si Chuas Kiyot, karon na nato nga masibya mga katropa. Mapalanong na to kung unsay atong gikusgon, atong pwersa sa barangay Kiyot, karong mga urasa. Deva Balulota Lerin. Ikaw ba di Katot Lerin, mga katropa? Good morning kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsunod ng atong programa karon. Kevin Abare Caballero. Kamusta niya ang kinakusgang kapitan sa Barangay San Nicolas, mga katropa? Pahina sa Nicolas, Cap Arnold, Kambunga. Tuwa dito side by side, Kevin. Regards sa Kev, sa itong suod ng higala, Cap Arnold. Ira Villaneso, Olindang. Sitio Crossing, Dakbayan sa Talisay. May pagpaminaw ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong pagsunod ng itong programa. Marvin Morales, good morning. Desperado na kunong pikas mga katropa. Maitang politika bitaw sa ato, Marv. Di yun madasas, di yun makaon. Ryan Ross Gamalio, saman, nag-bike na ni. Nag-bike na ni siyang sayo, Kev. Ingilingig na ba kayo sa mga friend Ryan Ross. Kaubang architect ka Liertes LL Tabo-Tabo. May pagpaminaw ninyo diha, mga higala. Angilingig, ayan, goofer. Maricres Kauba Pontilio. Good morning diha ninyo, madam. Salamat kayo sa inyong pagsunod din ng atong programa. Archel De Rosas Dagok, sir. Bati tayo ni Jezreel Hersana. Keith Adrian Go Similia. Nanukads, Barangay Guadalupe. Kinsang amahan, mga katropa. Maoy kinapalanggaan sa Mdes Guadalupe. Konsihal Similia. Kumusta taga daddy ni mo diha? Manuel Luzano. Yaning kinakusgan sa DSWD Regional Office 7 mga katropa, side by side ni Arda Director Tony Son Lee. Manuel Luzano, why cut-cut ron din na, Brad? Cut-cut niya sa bukid mga katropa, sige, sabi niya siyang pagwapo. Eh, ba't sa'yo sa'yo rasong siyang pagwapo, sabi niya siya? Unang pirmi kang kaibgan, may ganing makalikay gigat sa tentasyon pirmi. Sherwin Roche Ferolino, ang mga batchmates Don Bosco, mga katropa, batch 97. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsunod din ng atong programa. Romel V. Paz, buntag KB Joseph Suscano. Ubay-ubay tagad, karag buntag mga katropa. Bim Cyrus Gakayan. Good morning, Guadalupe. Mga Gakayan, Gakasan, silang Cap Apple diha. Cap Consa Michael. Mga parinte din sila diha. Richard Ugario, good morning. Susan Yalot, mga igagaw sa Naminaw na ito karon mga katropa. Congratulations sa kung pag-umangko niya mo graduate tayo mga katropa. Silang Diderf Freddy. Akong idol is mambaling, Joseph Jojo Ilaya, side by side ni Cap Seller Salvador. Banggitan is mambaling mga katropa nga giyakan yun na diha, ronda maalagaran pagmayo atong kaigsuunan diha sa barangay
mampu.

0: Morning. Tadayo siyang, Jules, kumusta diha mga bata? Kumpate na diha kay malipay ta makakita ba nga mga bata successful kayo. Sa eskwela mga katropa, honor-honor. O niya sa sports, grabe sa, mag-champion-champion sa. Triathlete ni mag-anak ni Jules, mga katropa. Itong mga kaubang traffic enforcers niya sa Bus City Transportation Office. Hapa-hapa lang sa tanero. Sabi na sa itong mga kauban sa SRP Patrol Group, bagay katropa. Yasit, Yalo. Erica Abanggan, good morning, Hebrad. Salamat, nakapit ka din, Brad, ha? Murag, tanaw-tanaw ka sa mga gabayik niya, ha? JR Atome, ayog buntag niya. Salamat sa Ginoo, laing adlaw. O lagi, ganahong taga buhay katapusan sa itong demokrasya gabi. Jocelyn Palomares. Sa iyo kay Naminaw sa XFM. Salamat kayo, Madam. Josephine Pakulaba, nanukad Tangki Talisay. Ang gipangamanan mga katropang attorney Jared Cabilte. Kenny Norwes Tosil. Naminaw sa dato karon mga katropa. Pasugdo na kunota kay excited na sila sa itong diskusyon. Wow! Tanbay sa sir, kaya nanukad ba ta? Ato ning hunatan, Roger, ha? Ikan sitso, puso, buhisan, Cebu. Lami kayong kabugnaw dahil buhisan. Kay perting inita sa ato, mga katropa, sus panahon, sus katuhon mo abot, naman tagdag 42, 43 degrees Celsius. Delikado man, mga katropa, kanang hilaan natin ganit, 40 degrees Celsius sa kumbulso ng mga tao. Kaya ito grabe ha, o niya sa temperature reading lang na. Ang heat index, masabot ang tinuray yun ito na tagamtamang kainit mga katropa. Mulapas pa na, naanas mga plus 3, plus 4, plus 5 kayo man. So mga 45, 47 degrees yung sabing inita kayo na mga katropa. Ay, taon mo kumpiyansa kay heat stroke, pwede naghanag yung nasugamakron. O niya daghang kayo sa mga emergency room sa mga ospital. Sus in town, mga katropa, delikado kayo. Viner Fox, good morning. Salamat kaninyong tanan diha nga nagsunod ining atong tulong. Og karon mga katropa, nag-unang balita, nagpungasi nga mga isgutanan, nagbaga nga mga isyu. Atong tutukan dinhi sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
0: Di ay makalilisang kayo mga katropa. Kinig pagbuto-buto sood sa Senado porbida. Daghang yung nakaingon mga katropa nga ba binato ga drawing na to. Motoy sinugdanan's drawing mga katropa ang mudeklarar og martial law. Gubot man dito sa Senado. Dito na kadaghanan. Adili parehatong kaniadto sa Papa Pagbumbong Marcos mga katropa Miranda bombing nga maoy gibasihan nga gideklarang martial law kay wa na gyud. Grabe na gyud kagubot mga katropa. Kadto contained ra dito sa Senado. Sud sa building ang pinusilay mga katropa. Sud sa second floor sa building kung di ina dito ang mga opisina sa mga senador. Gadahom tagiransak mga katropa atong gikuyawan ba? Ang mga nabilin baya kantong mga sakop sa mayuriya. Mga kauban, mga katropa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Unya kay ba baya tanga baguhay lang gailis ang Senate President. Giingon nila nga pagandam ko nun nga maimpas ng impeachment batok ni Sara Duterte. Kay di gusto ning mga senadora mga katropa nga ma-disappoint, mahiubos ang katawhang Pilipinon. Nga nag-singgit nga dili na ipa-impeach si Sara Duterte. Pero wa mangyud kapugngi mga katropa, 257 ka mga kongresista ang wa gyud makaagwantag bidawat sumapa ni kongresista Leandro Leviste og malita. Bahala mong mga tawhan na mo diha. Total paliton ramang ko mo di aning malita ha, napakunoy sobrang katunga. Sus porpida, lingo-lingo mga katropa, mga senador. Senador Franklin Drilon nga nagtanaw mga katropa sa mga panghitabo over national television. International pagaling uban mga katropa, kaya ni break naman sa dayon ang uban nga mga international news agencies nga gayaka dito Senado. Kaya lang media good mga katropa, labi na kung bugat kay ang ahensya sama Senado na anay beat. Ang media mga katropa, Senate beat na ang mga mag-cover sa mga balita diha sa Senado. Naasay kamara nga beat mga katropa diha sa House of Representatives. Mausa ko din hi mga katropa, naamantay mga kauban ng mga reporter na City Hall beat, na sa Capitol, Capitol beat. Kaya magbalita na ito mga krimen mga katropa. PNP beat na. Mao nang di tama outscope mga katropa, kipiliting abdika si katropang Benji Talisik. Naana dito, hastas katropang Eric Amaro. On board ka na as patrol, mga katropa. Muna ito'y tuyok sa 12 ka mga police stations. Lakip na sa campus kapulisan. O kining militar, mga katropa. Muna nga di tama wanis sa mga balita. Muna, naibit. Diha sa Senado, naasay mga international news agencies, mga katropa. Sus por vida. Nakuyawan ang mga tao. Akong duha ka igsuong Canadian citizen na karon mga katropa dito sa Canada, yung mga kaubang mga Pilipino na silang GC nagtinawagay na gadahom sila gadi na sila kabalik nagbakasyon na maunta sila mga katropa nagplanong magbakasyon ang uban nakabakasyon na naana din eh nabalaka sila kay basin i-lockdown ang Pilipinas mga katropa kay magdeklarar ng martial law
1: kasikas
0: mamatigi kuyawan kayo mautoy pangamba mga katropa sa Tagalog pa paita sa ito kaya sitwasyon, no? Ngayon na na lang. Kanito mo, ilang yung ipamugos, ngayon lang isurrender mga katropa. Si Bato de la Rosa. Mauman eh. Kung hasta sa tingali mga katropa, nga wa sila mauyon. Kung kinsa kay nga plano, ane, pero nabaliban ba Presidente Bongbong Marcos? Nga kalma lang kuno ta, kay wa kuno siya gisugo. In fact, mga katropa, gipaadto niya si Secretary of the Interior and Local Government, John Vicrimulya, pagkighinabi ng itong Senate President, kay Tano o sa mga senador dito mga katropa nga na-trap. Kumbaga na napundo dito. Isang takaingong na-hostage kay wa may stand-off mga katropa. Wa pa mga nihibawi karon kung kinsay nagpabuto. Iingon nila nga ang Office of the Senate Sergeant at Arms mga katropa. Kaya nanggawas na ba itong mga high-powered firearms dito. Kaya protektahan nilang Senado mga katropa. Kaya ang mga armado sa grupo sa NBI ang mupugos ang sud, mga katropa, pinanguluhang attorney Matibag ang director, kay ilag yun laging ipatuman ang warrant of arrest nga gi-issue mga katropa sa ICC. Kay tuwa man sab dito si Antonio Trillanes nga kahinam-hinam na mga katropa ang mubaos gud siya. Iyag yung ipatuman. Amot laging ahinte ni Trillanes sa ICC. Oh, na baka ni item dito, na baka ni posisyon mga katropa. Diya mo na pirtiga lagutang John Vicrimulya nga MBC ang sekretary sa DILG na aniya ubos ang kapulisan mga katropa pinaagis Interpol ang tuunta niya mapaingon ang warrant of arrest nilahos naman hinoon ni Trillanes. Sakto yung tingal itong gipamahayag o gipanumpaan mga katropa sa 18 ka mga Marines o sa ubang pang mga saksi nga Trillanes maoy ga host mga katropa ining mga huwis ining mga personalidad na nagpaluyo ining ICC.
1: Kasikas!
0: Kaya nakanawat pa siya. Ay niya sumapag Trillanes, gaaligin ko no sa Philippine Transnational Crimes Office, mga katropa. Tangilgigaw sa mga kanya, director? Pagkakatawanan inig sitwasyon na ito karoon, mga katropa, mura mag-out of control ang gobyerno. O saan man eh, naatay Bongbong Marcos, presidente. Naatay Alan Peter Cayetano, Senate President, kabago karon. Naatay Chief Justice sa Supreme Court. O niya, unsa man, naatay laing Trillanes, naatay laing branch of government kang Trillanes nga government, mga katropa. Pero mauna sa diga nagadag labas, oo. Huwag mauna sa diga embolden sa NBI, mga katropa. Bida ba yung taon? Ginaghanda ba na itong migo sa NBI? Nga mga abogado diha, mga katropa, susit taon, paipipi lang sila. O saon man, gidama sila ay nga berdugo, mga katropa. Di tapada. Sumapas presidente, kalma lang. Pero mo lagi ganudan magunta mga katropa kay dito heightened alert status understandable na kay gigukod sa bato dito. Imagine sitting senator mga katropa yung gigukod di ba dito asya ka na nahimot ang katawanan sa tibo kalibutan mga katropa
1: kasikas
0: tungod lang sa ilang kahinam sa ilang pagkaatat ng ilang dakmos bato de la Rosa mga katropa nawa man ay problema kung gato bang nagkaso pero ako pangutan na ba nganong ato man ang isurrender dito sa The Hague Netherlands sama ni Tatay Digong nga naamantay judiciary din eh. Nagbarog man ang atong judiciary, pinasikan sa atong batakang balaon. O sa manawa na dito balaon, ano eh? Rule of law, mga kata. Anong di man din i-file ang kaso, mga katropa, o din i-patubangon sa ilang mga kaso. Kaya na tayong ipirmahan ng agreement itong 2003 pa mga katropa uban sa Amerika nga watay isurrender ng mga opisyales paingon nga to sa ICC. Labi pa kung gamarong pa niya ang atong hudikatura mga katropa. Gawas kung isurrender, gawas kung ikonsinti mga katropa sa sending state. O mo nang nabutang dito sa treaty mga katropa, sending state. Na umaulig ini problema karon kaya kontra mas politika, naabutos Tatay Digong dito, kaya aga administrasyong Bongbong Marcos, kontra mas politika ni Tatay Digong. Mao na iya problema diha mga katropa, mao sa nilon kag Bato de la Rosa kay kontras politika. Pero unta ba delikadesa, unta kortesiya ba, unta kiniga para mawa ang pagdudas mga tao nga political persecution eh.
1: Kasikas.
0: Pagpanggukod ni sa mga tao nga kaatbang sa politika. At tanawag ito si Saldi ko, pag ingon niya ngayon kung political asylum kay gikugudgut gumikan sa kunibawan. Sa mga dagko nga mga politiko nga gadas, rindas pangagamanan diha sa Pilipinas. Ha? Magpasilong ko, ari ko sa France. Tanawa. Ha? Gikuha sa France mga katropa.
1: Kasikas.
0: Kay listen kayo, kung politika manggod aga paluyo, mablur na ba? Hanap na ba? Di na ito magkaingon mga katropa nga legal yun ang isyo ini. Political ang isyo ini, labing klaro mga katropa. O ang pinakasaludo na itong mabuhat niya sa gobyerno, mao ang pag-stand down. Nga naman, di ba ni kriminal? Mga katropa, matawag na ito nga kanaga. Ha? Nagpatay diha nga daghang kayo. Ay, napatay ba't na? Of course, ang ato mga katropa, itawag o regularity in the performance of official function. Kay sila magpasangin ng official eh. Ay, gumikan kay sila, may gada mga katropa. Itong higayon na, si Tatay Digong, siya mang PNP chief. So mo nang crimes against humanity to adito. Pero pila man ka mga presidente ang ipangpailag crimes against humanity sa ICC mga katropa o gipagawsag warrant, wa man gipatuman nila. Bisan pa nga lahi ng mulingkod sa administrasyon sa ilang gobyerno mga katropa. Vladimir Putin, suwayin ninyo kuha niya. Kanang sa Israel mga katropa, Benjamin Netanyahu, hala suwayin. Donald Trump mga katropa sa Amerika, suwayin niya. Standing man ang warrant Donald Trump, panahon ni Barack Obama, gipatuman bago na. Gumikan kay di sila makaako mga katropa nga ang ilang kaugalingong dugo ilang tahan dito sa banyaga mga katropa. Ana argyu na kasayon. Lan dito sa Tatay Digong ari din ito pa ilang kaso mga katropa ari sa mga tubang din sa iyang kaso. Pagkatiguwang na ba itaon 81 mga katropa probida. Unya may magway na himo uslason. May mag ang isyu pangurakot mga katropa. May magdasugamak ta, ha? Sa iyang administrasyon sa lapok, sa kahugaw, sa pagduma sa atong nasod, mga katropa. Kunya, grabe na bang pagtanaw na ito niya ang Bill program? Mga taytayan na tuko niya, mga katropa. Taytayan nga tinuray yun, nga mulabang ang tubig. Ang kantong ang tubig, labngan, di prayerong taytayan niya, way tubig. Plant control project, kunya, way baha. Mao man eh, asa ka plant control project, way baha. Kung naa mga ni project na tukon mga katropa, gikamilyahan kawayan. Oh. O diya, tarong kayo ga uban. Di man na perfecto mga katropa, kaya wak may perfecto. Pero asa man ka, dili lantaran, dili dayag. Dili ladlad, diha ang pagpangurakot mga katropa. Nga naman, sampulan mga inga, tererindo daan. Kanag gahinam-hinam dias Committee on Justice. Naon itong lambok na inig abot sa impeachment mga katropa kay mo appeal mong kundusin sa prosecution. At naon na itong pangutana na di ba shotgun nga mga pangutana. Sama sa iya. Ayaw na lang ta. Shotgun mga katropa. Kanabang way klaro ba? Kanabang panaghap. Muna, kaya ganda sa Urban Poor nga departamento. Kapila ni biyahe, kapito, kawalo, susukutuin. Anas Digong mga katropa porbida karon pa kog Urban Poor nga perting laag na mga commissioner halatang-tang ka rin doon ikaw gada niya hashtag imong mga kauban asa ka anak mga katropa mo nang lagot kay ni sila o ni gusto ni sila lain pang lagot kay gitingal magiging maayong Martin Romualdez mga katropa ang kanhi speaker daghan kay ni gipang insert ang mga insertion ini ang mga allocables ni ang mga gipangayo mga katropa aron lang maka bunal sila diha sa kaban sa katawhan.
1: Kasikas.
0: Tando sila mga katropa, way paghuna-huna, way kasing-kasing, tando sila sa unsay gusto diha ni Romualdez. Mo to sa iyang speakership mga katropa. Resulta nga, gustong gukdon sa Rano Terte kay delikado kayo nga 2028 ma-presidente mga katropa. Hala, kumbati! Ipaspasan yung mayo! I-impeach nilang una mga katropa. I-strike down Supreme Court. Ingon si ingon Supreme Court, takalang muna. Sa yun, anang one-year barul. May gamit mga abogado mga katropa. Committee on Justice pa naman sa Kamara. Gisigundahan karon ron. Agisiguro na yun nila. Articles of impeachment, mga katropa. Mauto. Ha, nga atong gitan, tanawa ko niyo sa kagubot. Ha, tanawa ng video niya, rap ka. Kuhan mo na, ato nang i-attribute sa mga nag-cover. Ha, nga mga kauban itos media, mga katropa. Oh, ingon ana kagubot. Regular pa ni. Wapan ni nadunggal, buto-buto, mga katropa. Oh. Lisang mga tao, kadungog mo, pila, tulo, upat, lima, kabunto na to. Sunod-sunod ng bunto, mga katropa. Mauni ang atong gikuyawan, gamit tanan ng mga media entities, media outfits, outlets, agencies, mga katropa. Tuwa dito, nag-cover sa Senado. Nalisang, kaysa kadugay na nila, 20-25 katuig na sila nag-cover, wa pa sila ka sunod. O ka sagap ang balita nga sud sa Senado mismo magpinusilay mga katropa. Tanawa unsa kagubot pagka gabi ini ha, taon-taon mga katropa mapaong ng mga suga, watag kay baw kinsa pa kay karon kay imbestigahan pa man kinsay nagpabuto ang office of the Senate Sergeant at Arms. Tuanin to mga katropa, Armando, kay musecure sa Senate premises. O, tagnaan ninyong kinsa mga katropa. Kung sa kinsa ba inyong tagnain eh. Your guess is as good as mine. Kaya wapay pagawas, klarong pamahayag, kinsa ni pamuto ini mga katropa. Ni paarak nito. O sabay, na ini-attempt magi ka sa NBI, kaya ang uban ko no, sumapa, nanood mga katropa, nang pagkaroning nun nga media, nag-ID-ID media nito mga katropa. Kay ilag yung ipapugos ang pagpatumas warat sa Banyaga, sa Langyaw, nga ahensya, nga mao ang ICC. Ah. Maunay laing armado diha mga katropa ang atong gikuyawan yun. Kaya ba mo gisa atong gikuyawan rap? Pagkita na ito sa militar. Misun, manguna, sobrang niya naman itong isgutan na basta Armed Forces of the Philippines. Lain na siya rap. Sus, may gani na arang-arangan na ito paminaw kasi dihang gipasabot nga kana di ay ang Philippine Marines na i-detachment ni rap. Ang tuyo ana nga ready forward deployment ba in kasong kinahanglan og security diha sa Senado. Amaw to sila. Di rin sila habig sa mga senador. Ganahong tagbaon na ito yung Marcelo. Ang atong ikuyawan mga katropa pag Soons Marines kay taon-taon buto-buto man. Nga gipaarakan dito ang mga senador Soons Kwarto. Kay gamiting man sila mga katropa kay naamang impormasyon si Caetano nga i-transmit na ang articles of impeachment. O lang iba kay ilamang yung gipressure kay kining kamara na dali-dali magboto yun. Articles of impeachment, impeach yun. Diba kang synthesize sa taang corresponding vote nga makaabot sila, mga katropa, sa ilang ginaganon. Bali o one-third votes of the House of Representatives, mga members, mga katropa. Naabot silang 257. Giapas ko nila, kaya ang uban, mugos ko mapirma sila. Kaya ang wa ko na makita ang pirma nito, why malita? Sumapang Senador Amy Marcos, mga katropa, o ni Kongresista Leandro Leviste. So ba, ginukuray yun? Ang kahibol nga Senado, nga doon kayo magkikitransmit? Naibos kayo tayo, unsa pa may gipang-usap nila niya? Unsa pa may gipang-puno nila niya? Ay, basin, way klaro dito mga katropa, ang mga pirma. Mo na gina, basta dali-dalion mga katropa. Basta di mao ang tumong o tinguha. Gaba-gabaan yun tayo. So mauni nang hitabo dito pagkagabi mga katropa. Sa atong pagbalik ang video mga katropa kung diin naratol ang mga empleyado dito og ni pagawas og pamahayag mga katropa. At the height at the peak sa kalisang sa mga senador. Brown out mga katropa pero wa na may laing means of communication. Ang Senate President kining live siya mga katropa sa iyang Facebook account. Ato nag-ipasood karon at kag Senate President Alan Peter Caetano. Kay ang makalilisang kay mga katropa ang nabilin dito sa Senate premises, walay minoriya. Puro mayoriya mga katropa. So ganahong tag-hotdog patay dito. Kasikas! Ang mga senador. Pero di man pagawas ba siya Bongbong Marcos ay pamahayag mga katropa on live television. Ingon siya, wa ko'y sugo, labot ana. Gipastan down ako ang PNP, pinaagi ni Secretary John Vic Remulla. Unya, mi barong san si Remulla, mga katropa nga, na ang PNP niya pag-secure sa mga senador. O sa Senate premises, unya, why bando ngay patuman ang warrant of arrest? Pero si Atty. Matibag, ang direktor, mga katropa, iya sa gingon nga, wa may tao diri, sumapas presidente. Human sa pagtawag ganito mga katropa ni Remulla, gitawgan sa niya si Cayetano. Aron pag-assure nga wagin siya gisugo, bahin anang pinusilay niya suod sa Senado. So naglibog siya, natawag siya Matibag. Ayaw ipatuman ang warrant of arrest. Sumapang Matibag mga katropa, wala man Mr. President. Wala man yun ko. In fact, mag-ingon mo ni pull out na ko. Kanya lain man lang kinigibin siya, pwede magdaghana si NBI nitong mga armado mga katropa. Pasabot mo mga abat ni nga mga NBI. Mga ungo ni nga mga nag-uniforme niya NBI sud sa Senado. May ko nung pasabta kung may klaro niya.
1: Kasikas!
0: So maon ni problema karon mga katropa. Ang delikado kayo, naman tayo mga experts at iniga rules of engagement mga katropa. At huwag mga igsuos masunarya nga mga opisyalis pulis. Hindi lang sila pa hisgot kay kapabayan ka karon mga katropa. Papa, mga tao in taon karon. Kabinaan na as gobyerno mga katropa. Lisod kayo ni kay wala man command center. So walay command and control mga katropa. Lain-lain nga mga law enforcement agencies. Pananglitan, ang Office of the Senate Sergeant at Arms, armado man na mga katropa. Naaman na yung mga permito kare. Ha? Kaya ang mandato na mga katropa, isecure ang mga senador, isecure ang Senado as an institution mga katropa. So kung naay mohulga na, sama ining nang hitabo karon. Ha? Kaya paggukod-gukod ni Bato de la Rosa, usa ka incumbent sitting senator mga katropa, pagpangharas sa senador, huwag sa iyang kawanan, ang Office of the Senate Sergeant at Arms na. In fact, kasagarang muling ko diha mga katropa, mga retired general. Karon, kay ni resign man, ang kantong nga, sa higayon nga, gigukod dito, gipasun ang NBI mga katropa, o niya gigukod sa bato, may resign. PMAR to mga katropa, o niya kinikaroon, lain sa PMAR. Puro ni mga opisyal. In fact, Major General ang ranggong giretiran ining atong Office of the Senate Sergeant at Arms mga katropa. Nani mga tao siya dito? Kaya, kuan man eh, item man eh, mga katropa. Posisyon man gini, nga naa sa Senado, nga kining human resource mga katropa, HR department, naa na dito sila. Di mga house show kami empleyado sa Amas Customs. Nagyo na sila dito, armasan gina sila. On one hand, sa pikas bahin, tuam si NBI. Nga gusto magimusul dito mga katropa kay ilag yung ipatuman ang warrant of arrest. Armado masabto. Napay armado susun. Napay armado gawas. Kay tuam ay ilang magkauban. Kay ang uban nga mga NBI agents mga katropa gilagiya sight man in contempt. Gumikan silang gibuhat ni Bato. So resulta na ay mga naadito sa kwarto ng mga NBI agents na posible mga katropa ilang riskyohon. O niya, ang problema karon, ang kapulisan, naasa dito sa gawas, mga katropa, kaya manuan sa isecure ang premises sa Senado. Kaya delikado mauto yung mahimong ground zero, mga katropa, inatakihay, binumbahay o niya dito. Karon pagka hinangat kagabi o, alas 7, mga katropa, alas 8, abot man yung mga Philippine Marines, mga katropa. Dito na ang kakuyaw. Kay wa na to masabti. Wa na yung tapahibaw ang mga katropa nga mauto ang forward detachment nga base niya sa Senado nga engkasog tawgon sa Senate Sergeant at Arms mga katropa. Murispon dito, apil tong tabang nila. Kung kinsa mangani, dunay planong agresyon diha sa suod sa Senado. So mo ni mga panghitabo gabi eh. Ato sa gitanaw niya, wapas nga grupong Trillanes mga katropa naaman siya iyang magdalo. Nga maoy ni sunganga diha sa Senado sa so grabe na hinong lawlessness wa man hinoon mga katropa nalipay ta ato nang nuntad karon kay managlahi ang bahayag sa mga personalidad mga katropa ingos Bongbong Marcos kalma lang ingos sa si Amy Marcos mga katropa ang igsuog senador nga kritiko po niya ay may kalma nga di ana mga imong matao diri na may mga NBI diri pero sumapang Trillanes mga katropa relax lang kuno ta kaya naara sila gibuhat pabida. Unya ang kini mangud mga katropa makalilisan kayo kaya naay impormasyon si Cayetano. Nga ang mga minorya mi arya na mga katropa ug uban nga mga personnel sa Senado. Gumikan kay naay nagpahibaw nila. pila ka higayon o pila ka mga tao mihunghong mga katropa nga naay kagubot mahitabo sa Senado. Huwag nahitabo yan. Kung sa may pasabot, anak, giplanuhan na mga katropa, kinsa may gaplano ni anak. Dako ning hitabo ha. Di ni basta-basta nga atong isalikway mga katropa kay purbida. Kung ingunan ni naman lang ang atong paggobyerno mga katropa, wa tay mapupo nga kayuhan ni ning gobyerno ha. Kung ingunan ni kagubot Senado na ganina, imagine nag mo na mahitabo dito Supreme Court mga katropa. Imagine nag mo na mahitabo dito sa Kamara. Imagine nag mo na mahitabo dito sa Malacanang mga katropa. Di ganin sila kakorte, wa gyud sila nabawuan. Amang mga CCTV anaron, unsa na may resulta sa investigasyon kay kung naimbestigar ani gabi pa lang naanag yun na impormasyon ha, nga atong mapopo niya na klarong mugawas bisag inis siya lang mga katropa kay karon anaapata sa kangit-ngit mga dagko na kayo ng mga institusyon ha? Mauna ni ang mga institusyon nga nagpahimo na itong nasod mga katropa. Legislative Department, 2 chambers, Senado Upper House, Kamara Lower House, House of Representatives. Judiciary, Supreme Court, pinakalabaw. Executive, nas Malacanang, presidente, vice-presidente, mga katropa. Kung under attack ni, ingunana lang kaya no i-siege, mga katropa. Ha? I-runda. Ha? O gubuton. Sus, imagine ang atong mga panimahay in town, ng mga gagmay kayo. Wa man in town tayo ikasukol ini nila mga katropa. Kung hamagunta niya, bisag wa tayo sa, imagine na ninyo, maabot ni sa atong mga balay. Maabot ni sa atong bayag-payag diha mga katropa. Maabot ni sa atong komunidad. Ha? Lawgawo ng barangay diha. Lawgawo ng atong mga munisipyo. Lawgawo ng atong mga city hall mga katropa. Asa ka na ingunana ang ato nga ma-imagine mga katropa. Perting kulbaa in town sa mga bata. Perting kulbaa sa atong pamilya kagabi mga katropa. Nga ganda ho, maunay katapusan sa atong demokrasya.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Atong takna alas 6:48 na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Textel by 23 years, taga Marco din. Kaya akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damap ko sa Sundown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o doon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako na yun yung sulayan ni Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: Di ay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
7: Oh, thanks.
6: Grabe ka sa nimo Joe, tihika sa nimo. Iwan yung kay kwarta, kay mo mangutagon?
7: I said, oh, thanks, dili utang!
6: Ayaw!
8: Exciting! Generation Next. Daghan ang natabangan.
9: Permigyod gamot mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Visionex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
8: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Santan Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagami kang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
16: Santan Plus Herbal Soap.
7: Manamigin.
16: Santan Plus Herbal Soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, las 6:54, oras sa Turganato, Santhon Gold Coffee Mix. Labihan kalamian ang timpla mga katropa ining kape nga Santhon Gold Coffee Mix og agida pagyud nini nga makapahamis, makapaputi sa atong pamanit mga katropa og sa atong panagway. Gumikan kay gada kini og glutathione og collagen, skin protection og skin glow ang gitanyag nining kapihang lamian kayo mga katropa nga Santhon Gold Coffee Mix. Makababata pagyud. So mangapi naman lang ta. Nganong adto man tas pait? Nganong adto man tas maghilab atong tiyan? Nganong adto man tas maglabad atong uo mga katupa? Di ah, lami kayong timpla, di maglabad atong uo, di maghilab atong tiyan, di sakit atong kutukuto mga katropa. Unya, makapagwapo, makapagwapa pag yun ninyo. Kay maura ni nabinugtong kape mga katropa nga dunay glutathione o collagen plus. Kay Santhon man, ang superfood nga mangosteen. Santhon Gold Coffee Mix. O sa pinyo kipaabot mga katropa, kumprahan na sa mga tindahan diha sa inyong lugar. Now karon, naunhan mo pangumpra mga katropa kay halinon man kayo ng Santhon Gold Coffee Mix ay kabalaka. Kay din sa Yes to Health Clinic, ubos sa itong Sibianan sa Z Plaza Building. Daan ako sa Lem, tapos Barangay Hall Zapatera, naa ang kinarton ng Santhon Gold Coffee Mix mga katropa. Di mo mabalaka na, hala kumprahan na diha. Ang nakalindot kay Domingo ngayon ninyo mapalit, ay na ay mga doktor libre ang medical examination. Why bayad mga katropa kung antumos gawas ng 500 man pa-check up mo, pa-healing mo, pa-examine mo mga katropa. Ang 500 ninyo dadaan na lang igdomingo atos pagpangumpra ninyo sa Santhon Gold Coffee Mix nga kinarton. I-appeal nagpalit mga katropa kay ang libre nga medical examination programa kana si Yes to Health for making Santhon products number one diha sa inyong kasing-kasing.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Now, anhita mga katropa sa ato nga pag-analisag dugang o pagpalaom sa mga nang hitabo kagabi sa Senado mga katropa. Grabe yun, talawag ko nag-like video. Rap, kisa hindi malisang. Daghan kayong mga naka-video mga katropa kay tuwa man dito. Nagyampungad ang mga media. Media men. Magkakaroon. Oh, mga pulis na ha. Naka-uniforme yung mga pulis. Pila kabuto mga katropa. Supra 30 kabuto. Yung mudrungan ha. Gipaong na sa Senado mga katropa. Gipaong nilang Senate President Cayetano ang suga. Kaya nakuyawan silang sila na target ato. Pamatyo na sila dito sa suod mga katropa. Ang mga senador. Ang mga mayuriya ng mga senador. Kaya maura may nagpapilin. Nanggawas man silang Tito Soto. Nanggawas man silang Ping Lacson, mga katropa. Kung anong nanggawas, wata kibaw. Ha? Oh, pila kabuto na, oh. Usan, oh, tulo, upat, lima. Onom, pito, ano, siyam. Na po, ah, di na tamo ihaps, lapas na po. Kay Pertin ang pagkadagana. Kuyaw na kayo. Untol-untol na nga itong kasing-kasing rap. Sus, gabi igatan ako, karap. Ha? Nag-monitor kayo ni Purbida. Ang mga bata nakakita, mga katropa, nalisang sila, ilabi na. Nga nakaibaw sila sa ilang eskwila nga unsa to ang mga ha? Nang hitabo sa martial law in town, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Gadahom sila, mauna ni, ang unang kabanata sa pagdeklarar og martial law in town. Paita. Ha? Gubot sa Senado. Gubos gawas po hindi na, kaya di na ito makontain. Pero si Nando, mga katropa, pasabot, naay nakasod o naay gipasod.
1: Kasikas!
0: Maunay labing klaro niya. Now, karon, ang mga nanggawas ng balita, mga katropa, ang nagpabuto ko no, ang naa ko no involvement, NBI volunteer. Ang pangutan na, ano nga may volunteer-volunteer ng NBI? Ha? Abin ako nga contained ni tanan ni Atty. Matiwag, ang mga katropa, kay gimanduan siya ang direktor sa NBI ni Bongbong Marcos, presidente, nga ayaw hilabti si Bato de la Rosa diha.
1: Kasikas!
0: Kay magkagubot, yun mo. Naana sa Senate premises na ay Senate Sergeant at Arms nga mga armado o mga kauban diha. Nga mga armado, mga katropa. Nga nung ipugos bang yun na diha? Ang pagpatuman sa warrant ngadto kang Bato de la Rosa.
1: Kasikas!
0: Unya di bang kundi basta-basta mga katropa, si Bato de la Rosa, pila mga kamilyon ang nibutar anak pagkasinador, pasabot imong i-disenfranchise. Ha? Aga tingog sa katawhan ngay butang na siya diyan sa Senado. Mao mong gunay diferensya kay politika mang guning tanan. Ha? Legal toon mga katropa, to ay kasong niya to mga crimes against humanity dito sa ICC, pero naarma na to. Pwede taga-surrender mga katropa basta dili na ganda sa mandato sa katawhan.
1: Kasikas!
0: Probably ito na rin, tanawag ko siya nahitabo dito Senado rap. Kanang video niya nga nanggawas ang mga sakyanan, gipanglabay ang mga sakyanan, di na ito kabugong ana. Ha? Unya, muingon pa nga, ah, gipangsuhulan man eh, kay way mga panihapon.
1: Kasikas!
0: Kabastos ang ingon ana o ni mga tao eh. Ang sentimento na sa mga tao tanawa, nagdaong mga battle looter mga katropa, paminawan ninyo niya. Gipanglabay mga butilya mga katropa, gipanghapak ang mga sakyanan, gipanguyon kay wa na mauyon ang mga tao. Sa gibuhat nila diha sa Senado, labi na karon nga mayuriya mga katropa ang leaning naa sa mga Duterte.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Mao na labing klaro diha. Na mao gid ato gitan-aw nga nganong mahadlok maning kamera. Nga mo transmit dayon sa articles of impeachment nga dali-dali man ni sila. Ha? Sa kung si Soto pa'y Senate President, di ni maabtag usa ka oras matransmit niya mga katropa. Ha? Kay di man masilip kung unsay mga irregularities nga naa anang articles of impeachment. Dami nang matanaw niya, inform pa lang na, tanaw ng mga pirma niya. Ha? In substance mga katropa, on the merits, oh, sa anto naman na sa impeachment na proceedings. Pero sa purma palangdaan, kinahanglan, perpekto yun na, mga katropa. Ano yung mga technicalities niya? Nga masusi nilang Alan Peter Cayetano. Di naman sila basta-basta ka atik-atik ka din nga naman. Abogado man si Cayetano, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Di man ni basta-basta ang abogado. Ang Senate President, graduado sa Ateneo de Manila University, mga katropa. Ang iyang igsoon spiya, nga for the longest time, pareha ining iyang manghod, kay 55 anyos man si Alan Peters, kispiya, senior citizen naman eh. For the longest time, mga katropa, senador. So kay baon nas mga gawi niya sa Senado. Kagi nag mga proceedings niya mga katropa sa Senado nga magamit aning impeachment trial nga padong mga katropa batok sa vice presidente. Unya di masana basbasta. Di maniit bulaga lang mga katropa nga gisingisi lang kadiha. Ha? Mga abogado na ningada mga katropa. Si Pia Cayetano, graduado sa UP Diliman. Ha? UP Diliman School of Law, mga katropa, dito sa Quezon City. O niya, School of Economics had ang iyang pre-law. Kini si Alan Peter, mga katropa, political science ang pre-law nini. So di ni sila basta-basta. Di ni sila pwede nga maangising-isihan ng mga katropa. Ha, nga iwa-wa lang sa passing. Di, hindi li pwede. Ha, maunag ni karon ang nanghitabo. Nga nakulbaan na dugay kay gitransmit padong dito sa Senado mga katropa ang Articles of Impeachment.
1: Kasikas!
0: Muti ginudahan sa uban. Ang mga political pundits mga katropa nagtumbog ayay basindi sa isa ka ang Articles of Impeachment base na ay mahitabo sa mga senador.
1: Kasikas!
0: Muti gikuyawan. Nga nisod tong mga armadong grupo wa takay ba ang Marines Forward Detachment ito Senado nisod dito. Tuan ay mga NBI dito. Tuan ay musukol nga mga sergeant at arms nga buhatan, nga buholder ground. Mga military mo sana. Eh, limang kagada, major general, retired mga katropa. Ha? Maugi na ang mga magdadi ha, sa mga Senado o sa House of Representatives nga mga sergeant at arms. Ang mga tao sa dani armado. O dili lang armado mga katropa. Trained. Battle tested mga katropa. So di ni mahadlong gubat. Samang bato nila sa so, di ni basta-basta mga katropa nga amo kitiw ang ikog. Ma-emotional tingali gumikan kay ang pamilya gihuna-huna mga katropa pero panahos gubat pero sila yung nagani di ginimutago mga katropa. Pila nagkagubat ang mga nasaksihan ani maunay ang atong gikuyawan. Listen sa kayo ang sergeant at arms dito magpatara lang mga katropa o niya gipangrakraka na ang mga senador.
1: Kasikas!
0: Ha? Gipangpabutan na niya ang mga senador mga katropa. Musukol yun sila. A resulta, patay yun dito sa suod, sa Senado. Maotoy atong gikuyawan. Ano, karon di ang mga katropa, NBI volunteer ko, no? Maoy nakigharong, maoy nakigpinusilay, mga katropa. Di ang may asawa ining NBI volunteer, gusto yun musuod. Kaya iyang bana ko nutuwa, dito wapapasudla, mga katropa. So, gusto na to, mahibawaan unsay development ini. Tanawa dito sa gawas, nagrally ng mga tao. Ha? Malinaw nga pagrally, mga katropa, nagprotesta lang yun sila. Ining pipila nga nangikyas. Nangikyas kay nakaibaw nas planong daang kagubot pinusilay sa sud. O sa pamandiay. Ganong sila may nangikyas mga katropa kung gipaabos mayuriya nga mga senador ang Articles of Impeachment. Pareha man sila senador. Ganong wak man sila kapaabot dito. Di na sila mutuon sa Articles of Impeachment. Kaya abidi na sila kakuha sa numerong 16 nga maoy kinahanglan nga makakonbikto ni Sara Duterte representing 2/3 votes mga katropa. Wa na sila'y gana sa impeachment. Di ariya lang sila. Di sa kumutuog apil sila sabot ini mga katropa. Ha? Ganong kibaw man sila? Ganong naabot man kay Tano nga daghan ang hungi yung paghapon palang guboton ang Senado? Ha? O niya, mo ito hinungdan ang mga minoriya ng mga senador nanguli. May tanawag ko ng mga hulagway niyang ng gawas mga katropa. Naaba kay nakita niya sa grupo ni Soto, sa grupo ni Ping Lacson? Ha? Kisa may katapok dito ang mayuriya mga katropa. Nato'y nabilin ang mga, kisa ba ito, Tulpo Brothers to dito mga katropa. Pero mo lang eh. Wa nakigugpong, wa nakiguban kung magisgot kay tagtuon mga katropa sa Articles of Impeachment. Mauna diha. Pero tanawang mga tao sa gawasrap, kanto nga naghatag og tubig. Ang mga pulis kasambot sila nga ang trabaho pag secure ang huge premises. Ang mga tao nagkasambutan ang atuog mga halipitig pagka kapuya ay taos lawas overnight mga katropa naghatag tubig rap. Tanawa ni Arap ang video, ipakita Arap. Kanto imong ipakita ganiya. Ha? Nanghatag og tubig, kalinaw ang gusto ini nila. Ah. Nanghatag og tubig, kay kasambot sila. Ang mga tao na adiha, kay gusto lang nila proteksyonan ang soberanya sa nasod, mga katropa. Gusto lang nila nga tanaon, nga way paglapas, pagpangabuso, paglapas balaon, pagpangabuso sa gahom, mga katropa. Sa mga mupatuman o buot mupatuman. Mga alipuris ni Trillanes. mga katropa, nga ipugos gada nga si Bato dat on dito sa dahig Netherlands ICC. Mao na ipakita po. Tanawang mapamahayag rap. Ipagawas kang Bongbong Marcos. Aimee Marcos o kang Trillanes. Di ba mahibong tag... Kisa may atong tuhoan ini? Naunsa naman eh.
1: Kasikas!
0: Ni as Bongbong Marcos sa National TV mo na giingon mga katropa. Kalma lang po. Hindi gobyerno may gawa sa gulo sa Senado.
1: Kasikas!
0: So mao to yung assurance mga katropa nga dili gikas Malacañang amando. In fact, gi... Ha? Pahimugatan lagi ni Secretary John V. Crimulyas, DILG, nga nitawag niya presidente, gustos presidente, isecure ang mga senador. Isipte ang mga senador. O niya, ang premises sa Senado, isiguro, makabati sa tingalis Bongbong Marcos, mga katropa, kay senador guni siya kaniyan to.
1: Kasikas!
0: Siya guni mga kauban, mga katropa, ang mga senador. O niya, nalisang sa di siya kay naanak manig politika. Diktador mga amahan ni sa unas, Marcelo, pinakanugay sila ng Malacañang. Nalisang sa din siya kay karon pa nga dunay pinosilay. So makaingon sa tag bilib sa kong bungbong ha.
1: Kasika.
0: Kung hindi siya gasugukin sa mandaiga sa muksamok ini. Pero tanawang pamahayag mga katropa ni Aimee Marcos ang iyang manghug kritiko niya. Ha? May nahuling taga NBI.
1: Kasika.
0: Ah. Taga NBI ang niharong naay volunteer nito. Di masakumutuo mga katropa nga kining lisensya sa mga NBI nga mga ahente nga mga abogado ilang ibutang sa alanganin ang ilang kaugalingon.
1: Kasikas!
0: Delikado silang mag-disbar na detanan sa administratibo lang nga sumite sa ilang pagkaabogado. Kasagaran niya, abogado man, mga special agent man na mga katropa. Daghantang mga exuos masunarya niya. Daghantang magkailang mga suod niya mga katropa. Bisa din sa regional office. Luoy in town kayo, nabutang sa alanganin mga katropa. Pero di ay igingo nga Aimee Marcos. So, usama, di ingon si Presidente Bongbong, nagiing na niya si Atty. Matibag, ang director sa NBI, ayaw mong suod niya, ayaw kipatuman sa diha karon kay gubot kayo, ang warrant of arrest. Wah! Unya karon may nahuling taga NBI. So, pasabot, namutbot si Atty. Matibag, ganito si Presidente. Nga si Presidente man mismo ingon nga, I had assurance of the NBI director nga di sila musod sa Senado.
1: Kasikas!
0: Unya niya si Aimee Marcos, may nahuling taga-NBI. Unya sa investigasyon karon tinuon, giingon NBI volunteer.
1: Kasikas!
0: May tanawa na sa payroll niya, volunteer bagay. Basin, ahinti na si NBI niya, giingon lang, volunteer kay nabutang na sa langanin mga katropa.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Dakong tulubagon NBI, ani ha? Kay peteng sukuasab kay tano mga katropa, kay gitawag nila sa Matibag. O niya, tuwa dito spiya kay Tano, tuwa dito si Senador Loren Legarda. Nagpakitabang sila, buto-buto na mas gawas. Bumito itong gipawang mga katropa. Nagpakitabang sila. Attorney Matibag, Director Sir, buto-buto na mas gawas. Tabangin may unsay imong mabuhat. Unsay giingon mga katropa? Wa na tayo mahimo, ano eh. Kalma rakuno kayo. Nga imis mo antos gawas, susihon mga katropa. Aw, kalma rakun kayo. Mauna ang nadismayahan ni Caetano mga katropa. O si Ingong Trillanes, rap. Tanawa niya. O si Ingong Trillanes. Ha? Relax. Labaw Pascal mas Trillanes mga katropa. Sa iyang estilo, pamaagi. Ha? Naadi harap. Tanawag o si Ingong sa Trillanes. Ingong sa Bongbong Marcos. Kalma lang. Dili gobyerno gabuhat na. Pag-abot niya may Marcos. Sabi, hindi gobyerno. Sabi, hindi NBI. Hindi gobyerno. Nadagpan mo lang yung NBI. Yung ipagawas ka ron, NBI volunteer. Ha? NBI volunteer. Biko no. O si Claro ini. O si Ingong Trillanes, rap, kay maumanigadada sa warrant of arrest gika sa ICC. Abi ganin na kung sinador na sa Blis Trillanes, pero siya-siya ray gabuto sa iyong kaugalingon. Kaya mo ragi 8-5 naman niya diha sa Senado, kisa may gaswildo anan niya. Nawa man na siya labot aning gobyerno ha karon. Wa man na siya posisyon diha may pas mabilog kay gi-appoint pang DILG undersecretary. Asa ka na? Malipay ka na mga katropas panahong tatay digo nga ni Iskirda man ni resign man ni pagkamayor dito sa Iloilo kay naapil man ni mga katropas pagbanggit nga naa sa kining matrix ha, sa mga nagpayuhot o ginadiling drugas mga katropa karon undersecretary na. Ang sakana? Pagkalawgaw. Ah. Pero, kinis nila nis din ni undersecretary, ha? Pero gamit-mit suwarang. Ha? Gabit-bit suara si Ingon. Putukan sa Senado. Stage lamang at gimmick ni ng SP Cayetano at Senator Bato de la Rosa.
1: Kasika!
0: So na wag hiling giniga chismis ning tawhana. Sa una pa man, awkward mutiny eh. Apil-apil ka na bang ha? Mura ganig, gusto gini siya nga nasa spotlight ba? Pirming magpatagan. Kumanay mong panahon siya, eh. Huwag ganig kakadaog mayor dito sa inyo. Namaligyang tempura dito sa inyo o katong quick-quick. Huwag ganig kalamanuha. Nalimot ka na, Trilalis? Pumita ba yan, Imoy? Ha? Grabe na masagpabaga na to. Ano, wala yung taylaing. Pag-negosyo, eh. No, sa pangangkat magandariskal mo na, eh. Ano may daghang baligyan ng skarbong barato, di imong ibaligyan dito sa inyo. Kung pinawanan yung kailahin, yan ka na lang yung ICC. Wala gusto yung kanas balita, pero may ingon na lang. Pag negosyo ka, malit kang mga utanon, prutas, lagot mo ni skarbon, imong ibaligya, o niya pasunod ang media. Kaya ang imong tuyo kamay mo pasikat raman, media raman. Anindot kayo? Nga, oy, grabe, katrilyanis nga kining kamunggay, mas barato kumpara sa skarbon. Mabalik niya sa kagalkansi, kaya na, napautot mga mutilada niya. Tanawa na mga katropa. Pero sa ilay na to, ha? Ha? Minakmakay na to dito. Posibleng naghang nangamatay na to. In fact, nakuyawan ganita kaya may post mga katropa si Congressman Miao Miao. Congressman Kiko Barsaga ng shots fired. Multiple dead. Porbida. So, ang iyan na nitong anticipation, iyan itong mga report na dinawat, wasay confirmation, mga katropa, iyan sa gingon nga, i-verify pang report. Pero sa ginaghanon sa mga, ha? Amo nga nabuhian, mga katropa, porbida, watay ka na hum. Labi na, gatapok ang mga senador, ang ganda, gatuog itang mo target, mga katropa.
1: Kasika! Kasika!
0: Marcelo na ginihurot sinado. Ha? Kahinumdum man sa kining designated survivor, o sa ka, ha? Huntadaan niya sa mga kongresistang senador, gibamuto niya na designated survivor, mga katropa.
1: Kasika!
0: Ang kagalami lang ini, kay ang mga matirahan, kung naamaglibumba nito, panayunan to, ang binakbakay nito, mga katropa, ang nangamuhi, ang nas minoriya. Entonces, politika na gagihapon tanan.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Huwag kong kasabuton sa utok, kinig Cayetano, kinig Trillanes, mga katropa. Gimmick ra kuno. Pinusilay sa Sonsinado, gimmick ra. I-gimmick pa na niya dito? Ha? Declare organis bato dito sa Facebook page, mga katropa. Senate under attack. Please help.
1: Kasikas! Kasikas!
0: Silang Cayetano, silang Amy Marcos, mga katropa. Pero tingog man si Mark Villar, tanawa niya rap. Ako itong i-forward mo, tingog Mark Villar. Ano nga biliban kung Mark Villar mo, tingog mga katropa? Kay tahimik lang na smart. Tahimik lang kayo na. Sikrito kayo nagdating, mga katropa. Sama sa Jengig Zones, Camille. Pa-kunkuan, model-model man yung tiranda nila. Pero si Mark, nitingog na yun, mga katropa. Patang lipayan ako, eh. Niyan ako masus, wag yun masipyat. Wag yun mausik. Ang nibutar ini niya. Ha? Kay nitingog na yun in town, mga katropa, gawa sa present. Nitingog dito. Nga... Kuyawang kung sila dito, mga katropa mo, nga hindi na tahimik smart. Karong mga panahon na, mga katropa, may nalang naigitampo. Ha? May nalang naiatingog nga itong na dunggan. Kaya akong tanaw, maraga, mutingog naman yung matumbang tiil. Pero mga malagi, bilyar man mga katropa, huwag yung tayo mahimo. Ha? Doha pa kabok, ang gibutang dito, mga katropa. Ha? Nga ni Apil, nilang Lito Lapid, nga mga sakop sa silent committee. Tingog, nani mga ingon-ani, mga katropa, kayo mutingog na yung mga tawana, pero ingon ani ang sitwasyon. Now karon ang pinakalitas mo na akong ingon dihan ninyo kaya gisundan man yun ni manager John Lee Viking, ha, blue by blue coverage man yun nahimo, mga katropa, diha sa itong Facebook account, ha, mga katropa, nga official sa XFM Cebu 88.3, adi NBI volunteer lagi anabot ng asawa sa pagkonfirmar anak na atong klarohon nga basin gi-volunteer-volunteer na lang ni ninyo sa NBI, kaya nasakpa naman. Di, kani ahinti nyo sa NBI, o niya, usap na itong mando ni Presidente, nga di mo pang gilabuton di ha? Kaya mo samot, kagubot, o niya, may pasalig sa ang direktor, gawa na, wala tayo tao sa sun. Pull out ng mga tao.
1: Kasikas!
0: Pasabot ni Matibag, ha? Ang direktor sa NBI, nga, katong mga NBI dito nga, gayon uniforme, katong niingon nga, mga katropa nga, nag-media-media, ang mga abat tingali itong NBI. Ha? Mga ungo tingali itong nag-NBI. Espiritu tingali itong sa Senado, mga katropa. ato ning nuntan kay probida ang atong nasod perting pagkagubuta mga katropa unya dili in town makatarunganon alang sumatag Pilipino nga naning kamot mga katropa nga palanggaon

0: anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Magbuwag at sika ka. Tihikik kang dako. Baboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
4: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: System pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugi na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu Philippine Standard Time la 7:22.
0: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express Balita.
2: Standby mga katropa, tuga nuntan ang mga pinakaway nga mga balita. May labot ang lungsod ug ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinhon. Lekip na ang mga balita sa gawas sa nasod mga katropa, kay delikado kayo ang Amerika. May dili na sa mga counter proposal sa Iran. Unta nga matakop ng gubat dito sa Middle East. Mga katropa, kaya wa mauyon si US President Donald Trump. Kana, uguman pang mga balita itong nuntan sa atong Kasikas Express Balita. Og karon sa mga balita sa adlaw Webes, sa 13 buwas Mayo tuig 2025. Dinhi sa ato pipila ka lugar sa Sugbo, kalit nga ni brownout tungod sa kakuwang sa supplies kuryente.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa kauluhan sa Pina, bato kang senator Bato de la Rosa gibawi sa CIDG.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa gawa sa nasod, gastos Amerikas gubat. Kontra Iran, misa ka na halos 29 bilyones dolyares.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa business news, pinakataas ng inflation sa nasod natala sa Central Visayas sa buwan sa Abril.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa health news, mga doktor nagpahimangnos sa kababayenan bahin sa PICOS.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa XFM trending, sa 68 anyos nga gingong nang limos aron makakaon, gidakop sa anti-mendicancy office sa Dakbayan, Sugbo, o gipapriso pa.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa sports news, San Antonio Spurs, usa ka daog na lang padung sa Western Conference Finals sa NBA. Human gipukan ang Minnesota Timberwolves.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa showbiz news, Rian Ramos, Michelle D, ug Samantha Panlilio ipasaka ang kaso sa kanhi driver sa aktres.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa balitang ekspesyal, Indiano gidalang patayng lawas sa iyang igsuon sa bangko aron mo withdraw.
0: Kasikas Express Balita.
3: XFM Headline.

0: O karon sa detalye sa atong mga balita. Nagpadayon ang red ug yellow alert status sa Visayas Grid hangtod Miyerkules tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente ug taas nga konsumo sa elektrisidad. Suma sa advisory sa National Grid Corporation of the Philippines. Alas 9 kamagabi, nagpabiling ubos sa red alert ang Visayas Grid. Gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. Samtang gipadayon usab ang yellow alert gikan sa alas 10 sa gabi hangtod tungang kagabion. Base sa datos sa Grid, 2,568 megawatts ang available capacity samtang nisaka sa 2,413 megawatts ang peak demand. Nga nagpasabot og NIP pa na lang nga reserve power sa sistema. Ipasabot sa NGCP nga ang red alert gipahibaw kung dili na igo ang supplies kuryente aron matubag ang panginhanglanon sa mga konsumidor og sa transmission grid. Tungod nini, posibleng adunay manual load dropping o rotational brownout aron malikayan ang total systems failure. Samtang ang yellow alert gipatuman kung ubos na ang reserve power, mahimong gamiton kung adunay kalit nga nagkapalong og dagkong plantas kuryente. Matud pa sa NGCP, daghang plantas kuryente sa Kabisayan ang padayong adunay outed o limitado lamang ang operasyon hinungdan na sa kahuot sa supply sa rehiyon. Nakadugang usab sa problema ang taas nga konsumo sa kuryente ilabi na sa oras sa kagabhion. Sa Metro Cebu, pipila na ka mga lugar ang naagiag rotational brownout. Sud sa kapino sa kaoras, human sa gipahibaw nga alerts sa NGCP.
1: Balitang dukan.
0: Tungod nini nanawagan ng Visayas Electric Company sa publiko na magtipid sa paggamit sa kuryente aron magpabiling ligon ang supply o malikayan ang dugang brownout.
1: Kasikas Express Balita. Balitang dukan. Balita sa dukan.
0: Sa laing balita, gisalikway ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga aligasyon nga naglambigit siya sa giingong pagpang-impluensya sa mga kongresista sa Sugbo. May kalabutan sa impeachment complaint batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa gobernadora, wa siya nagatutok sa mong isyo ug mas giuna niya ang pagduma sa mga kalihukan sa kalawigan. Lakip na ang pagpangandam sa Cebu alang sa mga international events. Hingon usab niya nga ang iyang giisip ng katawhan o katawanan ang mga online post nga naglakip sa iyangan sa kontrobersiya o giingon nga wa siya'y kalabutan sa bisan unsang lobbying sa mga kongresista. Ang issue mitumaw human sa usa ka Facebook post gikan sa usa ka Netherlands-based Filipino content creator nga nagsuporta sa pamilyang Duterte nga nag-akusar kang Baricuatro nga nakig-contact sa mga kongresista human sa gingong instruction gikan sa Malacañang. Ibasura usab kini sa iyang anak nga si Dr. Elise Nicole Catalan nga miingon nga way kamaturan ang maong mga aligasyon. O giingon nga gobernador nagpabilin nga nakatutok sa serbisyo publiko. Una na usab nga gipanghimakak ni Baricuatro ang bisan unsang partisipasyon o impluensya sa impeachment process. O gihagit niya ang bisan kinsa sa mga Cebu lawmakers nga mupadayag kontinuod man gani ang maong mga aligasyon pinaagi sa hustong proseso.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gibawi sa Philippine National Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ang sapina batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa isip usa ka act of institutional courtesy matod pang Brigadier General Randolph Tuanyo. Si de la Rosa subject sa usa ka warrant of arrest nga gipagawa sa International Criminal Court may kalabutan sa gingong crimes against humanity nga konektado sa war on drugs sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bisan pas pag-withdraw sa supina, giingon sa CIDG nga magpanayon gihapon ang investigasyon sa gingong extrajudicial killings dito sa Davao City o guban pang bahin sa Davao Region diin si de la Rosa kaniadto narerbisyo isip police director.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
2: Balitang sa nasyonal.
0: Sa susamang balita, gisalikway ni Senador Bato de la Rosa ang panawagang voluntaryo siyang musurrender human gikonfirmar sa International Criminal Court ang pag-issue warrant of arrest Bato kaniya. Matod sa senador, iakusahan niya ang pipila kakaubang mga magbabalaod nga naon nagdali o gusto kayo nga makitaan siya suod sa prisuan. Nahitabo kini human ang lima ka senador nga silang Francis Pangilinan, Tito Soto, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros ug Bam Aquino. Nagsanat og Senate Resolution 395 nga nag-awhag kaniya pagrespeto sa legal nga proseso ug pag-atubang sa mga otoridad. Gipasiugdas ba ang resolusyon? Ang Senado kasagarang nagrespeto sa judicial nga proseso base sa mga kaso kaniadto nilang kanhi Senador Juan Ponce Enrile, Laila De Lima ug Antonio Trillanes. Apan gisalikway ni De La Rosa ang maong apila, nag-iingon nga dili siya uyon na ang iyang kaso ay patuman pinaagi sa usa ka langyaw nga tribunal. Matod pa sa report, ila sa ICC prosecutor si De La Rosa isip usas gingong co-perpetrators sa kaso bato ka kanhi Presidente Rodrigo Duterte may kalabutan sa war on drugs operations. Tungod sa kahadlok sa posibleng pag-aresto, ipailaom sa Senado si De La Rosa sa protective custody human sa buson ni Senador Rodante Marcoleta atol sa plenary session.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Dito sa gawas sa nasod, mikabat na sa hapit 29 bilyones dolyares ang gastos gubat sa Amerika batok sa Iran, sumapa sa Pentagon. Ang bagong kantidad mas taas og 4 bilyones dolyares kumpara sa unang bana ang ipagawas ni Defense Secretary Pete Hegseth. Duha si man ang milabay, si Hegseth og General Don Kane, Chairman sa Joint Chiefs of Staff, mitubag sa budget hearing sa Capitol Hill kalabot sa proposed $1.5 trillion nga defense budget alang sa tuig 2027. Tungod din eh, gikastigo sa mga Democratic lawmakers ang administrasyon ni Trump tungod sa dako nga gasto sa gubat ug kakulang sa transparency sa tinuray nga tumong sa military operations. Si Democratic Representative Betty McCollum may akusar sa Pentagon nga kulang sa klarong impormasyon ug nanawagan nga ipadayag ang long-term strategy sa administrasyon sa di pa nila aprobahan ang dugang pondo. Samtang nagkadako sa magkabalakas kakulang sa armas ug missile stockpiles Amerika human sa dugay ng operasyon dito sa Middle East. Bisan pa nini, gisalikway ni Hegseth ang mga pahimangno nga delikado ang kahimtang sa reserve weapons sa Amerika. Apas Democratic Senator Mark Kelly mingon nga grabe na ang pagkahurot sa Tomahawk missiles, Patriot interceptors o guban pang advanced weapon systems nga posibleng makapaluyas kaandam sa Amerika patok sa posibleng umabot nga komprontasyon sa nasod China.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Sa laing bahin, may biyahe sa Beijing si US President Donald Trump alang sa iyang unang pagbisita sa China suod sa hapit usa ka dekada nga gitubong sa pagpalig-on sa trade relations tali sa duha ka superpowers. Matud ni Trump, gilauman niya ang long talks uban kang President Xi Jinping kalabos lain-laing issue lakip na ang Iran, Taiwan og trade tensions. Ang maong biyahe giisip nga high-stakes summit nga gilangkuban sa state banquet og official meetings nga magpadayon suod sa duha ka adlaw. Gingon usab ni Trump nga isgutan nilang Xi ang US arms sales sa Taiwan. Usa kay sensitibong issue sa relasyon sa Amerika og China. Apil usab sa diskusyon ang trade imbalance, rare earth exports og ang nagpadayong tensyon sa global economy. Samtang ang mga business leaders sa Amerika, sama nilang Elon Musk o Tim Cook, kauban sa maong delegasyon. sa bahin sa China. Giingon sa mga opisyal nga padayon silang musupak sa unilateral sanctions sa Amerika. Ilabi na may kalabutan sa Iran oil trade restrictions.
1: Kasikas Express Balita. XFM Business News.
3: Kwarta, kwarta, kwarta.
0: Sa kasikas sa patigayon, pinakataas nga inflation sa nasod na tala sa Central Visayas sa Abril. Si Katromag Cristel Joy Filarca sa report.
4: Misa ka nga to sa 10.8% ang inflation rate sa Central Visayas ni adtong Abril 2, 2026 nga mao'y pinakataas sa tibuok Pilipinas. Suma pa sa Philippine Statistics Authority og halos doble sa national average nga 5.5%. Matod sa PSA, ang kusog nga pagsaka sa presyo gidusog sa pagtaas sa gasto sa transportasyon og logistics, ilabi na sa epekto sa mas taas nga presyo sa gasolina og diesel. Ang inflation sa pagkaon mikabat sa 14.5% ug ilimnon miabot og 10.1% samtang ang transport sector naka-record og 22.5% nga annual increase gikan sa 8.2% sa miaging buwan. Apil usab ang pagsaka sa presyo sa tubig, kuryente, gas ug uban pang utilities nga misaka ngadto sa 6% gikan sa 4.2%. Sa mga lugar, Cebu Province mo'y adunay pinakataas nga inflation sa rehiyon sa 12.9%. Gisundan sa Lapu-Lapu City sa 11.4% ug sa Mandawi City sa 10.7%. Ang Cebu City nga regional economic hub nagrehistro og 9.4% inflation. Matod sa PSA, ang inflation sa rehiyon padayon nga mi-accelerate sulod sa miaging unom ka buwan nga nagpasabot sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton sama sa pagkaon, gasolina ug serbisyo sa panglawas. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filarca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
5: XFM Health News.
0: Sa kasikas sa panglawas, mga doktor nagpahimangnos kababayenan bahin sa PICOS. Si katropang Ana May Perez sa balita.
6: Dayon ang pagpahimangno sa mga doktor bahin sa polycystic ovary syndrome o PCOS, usa ka kondisyon nga kasagaran makaapekto sa mga kababayen-an nga anaa sa reproductive age. Matud sa mga health experts, ang PCOS mahimong hinungdan sa irregular nga regla, kalisod sa pagmabdos, pagsamot sa pimples, pagdaghan sa buhok sa lawas ug baspas nga pagtaas sa timbang. Giingon usab nga daghang babay ang posibleng adunay PCOS apan wala mahibalo tungod kay kasagaran ilang baliwalaon ang mga sintomas. Sumala sa mga doktor, ang hormonal imbalance mo ay usa sa nagunang hinungdan sa maong kondisyon ug mahimo usab gini makaapekto sa mental health sama sa anxiety ug depression. Giauhag sa mga espesyalista ang mga kababayen-an nga magpakonsulta dayon kung makasinati ug dili normal ang regla o uban pang sintomas aron malikayan ang komplikasyon sama sa diabetes, high blood pressure ug infertility. Tambag usab sa mga eksperto nga importante ang regular exercise, hustong tulog ug paglikay sa sobra nga tamis og processed food aron makatabang sa pagdumala sa kondisyon. Bisan walay permanenteng tamba sa PCOS, matod sa mga doktor nga posible kining makontrol pinaagi sa sakto nga lifestyle, maintenance medicine og regular nga check-up. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
5: XFM Trending Karon.
1: Trending Karon.
0: Sa 68 anyos nga giingong nang limos aron makakaon, gidakop sa anti-mendicancy office sa Cebu City o gipapriso si katropang Philip Sirojano sa Sugilano nini.
7: Mi baha og emosyon og kasubo gikan sa mga netizens. Human mi viral ang report bahin sa Osaka 68 anyos nga tiguwa nga gidakop sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office samtang nagtukar lamang dito sa Dalan Colon, Cebu City aron sa iyang pagkaon. Ang tiguwang gila nga si Tatay Ireneo Vidal nga nakita nga naglingkod sa daplin sa dalan samtang nagtukar sa iyang musical instrument og naghuwat kana dunay maluoy og muhatag kaniya og kwarta alang lamang sa iyang pagkaon. Daghang netizens ang nasubo og nasuko sa nahitabo uban kanila itawag nini og injustice og kakuwang sa konsiderasyon alang sa kahimtang sa tiguwang kinsa baguhay panggi operahan. Matud sa pipila ka komento sa online, inay tabangan og sabton ang sitwasyon ni Tatay Ireneo. Gidala ni noon siya sa estasyon sa kapulisan aron presuhon ang mga insidente na kaabot na usab kang Mayor Nisar Archibal nga misaada nga paimbestigahan ang nahitabo aron matanaw kung adunay nalapas nga proseso sa operasyon sa Anti-Mendicancy Office. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinaan, kinsa na problema na sa lalawas ng kalipay. Karang mga katropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisa yung mga suking butika. Yeah, usab, sa ground floor, sa C Plaza Building, Diego Salem Street, tapad sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera, nahimutang ato ang Yes to Health Store. Din available ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo certified turbo user na tropang Philip Serrano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
8: XFM Archives.
0: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan, pinaagi ni katropang Dakuy-kuy.
9: Nataon niya itong Mayo 14, 1915, si Isidro Quintanar sa Argao, Cebu. Usa siya ka self-made man o ganak sa usa ka mag-uuma. Nag-eskwela siya sa Visayan Institute o sa University of Manila. Diin, nakagraduar siya o abogasiya niya itong 1940. Sa iyang pag-eskwela, nagtrabaho siya as a librer o clerk aron masuportaan ang iyang pagtuon. Sa panahon sa World War II, may dumili siya sa pakigtabang sa mga Hapon o may apil hinoon sa guerrilla movement. Human sumong Cuba, nagserbisyo siya sa NBI, nahimong mayor sa Argao, o dayon napili isip kongresista sa Cebu sa 4th District. Nailhan siya sa iyang disiplina sa gobyerno, o pagpalambo sa legislative work, hangtod sa iyang kamatayon ni atong Abril 8, 1968, tungod sa atake sa kasing-kasing. Sa itong mga katropa, di apaliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag-usap-usap ang panahon, tumar kamog santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
8: Balitang Sports, Balita sa Sports.
0: Sa kasikas sa paugnat sa kusog, NBA updates, dalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bet sa windsor.ph. Spurs sa NBA, usang kadaog na lang padung sa Western Conference Finals. Humanggipukan ang Minnesota Timberwolves. Si katropang Gyro Viking sa detalye.
10: Sana lang kadaog ang kinahanglan sa San Antonio Spurs padulong sa NBA Western Conference Finals human nila pigipildi ang Minnesota Timberwolves sa score nga 126-97 ni adtong Miyerkules sa oras sa Pilipinas. Nanguna sa Spurs si Victor Wembanyama nga mihapak og 27 puntos uban sa 17 ka rebounds, 5 ka assists ug 3 ka blocks. Nibalik sa lineup si Wembanyama human makalikay sa suspension tungod sa iyang pagka-eject sa Game 4 di inasangit ang iyang siko sa tutunlan ni Nasri sa Timberwolves. Gawas kang Wembanyama, unum ka player sa Spurs ang naka-double figures. Si Keldon Johnson adunay 21 puntos, si De'Aaron Fox adunay 18 puntos, samtang si Stephen Castle nakadugang og 17 puntos. Sa bahin sa Minnesota, si Anthony Edwards mauyo nanguna sa puntos uban sa 20, samtang sila si Jaden McDaniels o Julius Randle adunay 17 puntos. Naguna karon ang Spurs sa 3-2 sa best of 7 series ug mahimong musulod sa Western Conference Finals kung mudaog sila sa Game 6 sa Minneapolis sa Biyernes. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan yung katropang Gyro by King X FM News.
1: Kasikas Express Balita.
0: Ang NBA updates gidalit kalinyo sa Windsor. Kuha ang inyong libreng bets sa windsor.ph.
1: Kasikas Traffic Situationer Report.
11: Isang araw nagmamaneho sa
0: atong i-check ang kasikas sa gawas sa unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Traffic ba or wa na? Katropang Eric Amaro sa report.
1: Live report. Live report.
0: Good morning, katropang Eric.
12: Katropang Attorney Ray, mga katropang sukir kayo sa XFM Cebu 8.3. Nataroon din sa may and pagkaso amin nyo, katropang Attorney Ray, ng kamuntagon, di natapon i-check, no? Aga, sa mga ilintas sa lagan sa trapiko ni mga orasaan niya. Lahat na din sa kiningato nakita karon yung traffic sa kumuloy ng bahin. So, money ang El Bacalso facing north bound area po. Diin, sa ato sabga, nakita ka ng mga oras sa katropang attorney, mga kaiglaan, kung ano siya, hindi bang mambaling flyover going north and kini pong going south. No? Makita na to, ang going north, kung naman kayo, flowing na kayo dagan usap sa traffic ko. Likewise po sa ato nga kining southbound lane. No? Gani, dripot sa musgabahin, tag two lanes man eh. Gikan dito sa may mambaling area o di ba ka, gikan dito sa Vistel Street nga mo right turn mo patigog dito sa N. Bacalso northbound. Kamay rin ka pong ginagdagan sa sakyanan. Ngayon man, dito po sa akining outermost lane nga two lanes sa katong mga turn aid. Kasi nga rin mo, liko pa ka dito sa may akining going to mambaling barangay or di ba ka mo tanlas sa Vistel Street. Mulaos pa ka dito nusap sa akin po ga and Bacalso blowing na po kay ang dagan sa trapiko base po ni sa to kapag subay-subay ka kanina kinis may SRP normal lang ang dagan sa trapiko light traffic dire sa akin po ga Osmeña Boulevard no nagiya na to kinagat pangadre normal lang aga dagan usab sa trapiko o ga ingon man downtown na area so bang light traffic lang ato bas nati kasagaran gani kana kana bag para kayo, flowing ra kayo katupag ano rin, magkakahigalaan ng adlaw ka Lunes. So, palay, Skyo Street, light to moderate, yung ba, this may going to Manila Talamban area, flowing ang dagan sa Gapon sa trapiko kay mag, wapamagay klase, katupag ano rin, so, simply, at pa ni mabalik ang traffic yun sa akin pong ting klase. Sa ato pong pag-check sa ato nga Cebu City Transportation Office nga akin pong site po o gagawin may control operation so far sa ilang natala po no nga traffic update as of 12:40 a.m. alas 12:40 kayo ng buntag road crash sa accident din on there is my kining Osaka Pajero doon ni sa Sibudok no Osmeña Boulevard katropag at re-ray kaya alas 2:91 kayo ng buntag road crash motorsiklo ni there is my Governor Cuenco Talamban across public market na ikatulog kining alas 5:35 nila nga na dawag sa nga kining disgrasya road crash and Bacalso mambalik flyover kuhaan po ni sa motorsiklo sa accident ni katropag at re-ray mga kaigalan na og aga lain pa road crash alas 7:29 kung buntag duha ka motorsiklo nagkabangga ni Dres May Gorondo Avenue Sudlon Junction ha og ang pinakalas nila kung buntag alas 7:30 kining motorsiklo batok SUV reported ni Dres May Kabagkalan ML Quezon Avenue doon sa may NGCP katropang katropang eh, mga kiglay noon may mga disgrasya nga may kutog kinabuhi di ba ka biangol og punta seryoso sa ato sa mga motorista. Sa kapos, sa mga motorista, amping kanon ay mga kaiglan sa blow baguettes, no? Di ginan talaga kalimtan, kining letter S mo, gini ang self, mga kaiglan. Kinlasa na kay kinanglan kondisyon ta, mga katropa po. Para kondisyon ta, uptake ta, lagsik, nindot itong responses, mga kaiglan, sa mga traffic situation niya. Nato masugatan sa kanlanan, pangapi mo, Santo Plus Complex, mga katropa. Good for Cognitive function, good for memory, mga kahigalaan. Good for immune system pa, oga, good for the heart. Di ta magkaratol-ratol diha, mga higala. Alex Sergio San Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropas, nagkans, traffic, matagpuntag sa katropang Eric Amaro, XFM News.
11: Live report.
0: Salamat katropang Eric Amaro sa iyong report. Naghatod sa itong oras, alas 7:50 na.
11: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Atong i-check karon ang report mga katropa sa showbiz.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Rian Ramos, Michelle Diog, Samantha Panlilio gipasaka ang kaso sa kanhi driver sa aktres. Sa kasika sa showbiz ito ga i-check si katropag DJ Reyna Chenita.
13: Exciting showbiz chismis sa adlang Webes, mga katropa. Maing buntag Cebuanan, maing buntag mga katropa. Maing buntag Kabisayan, og aniya na pod ang laing showbiz chika. Ni sangat og reklamo ang kaning driver sa aktres nga si Rian Ramos batok kaniya og batok usab sa beauty queens nga sila Michelle D og Samantha Panlilio sa Makati City Prosecutor's Office ni adtong Miyerkules. Ang complainant nga migamit og gigamit ang alias Totoy ni atubang usab sa National Bureau of Investigation Homicide Division alang sa preliminary briefing sa wala pa siya gipasaka ang mga kaso. Ang mga reklamo naglakip sa slight illegal detention, unlawful arrest o physical injuries nga may kalamigitan sa gingong insidente ni atong Enero diin giingon siya gikulata. Matod sa VACSI President nga si Arsenio Boy Evangelista, ang pagpasaka sa kaso resulta sa gingong ligon nga ebidensya nga nakapaduso sa kaso padulong sa conviction. Giingon usab sa kampo sa complainant nga ilang ipadayon ang kaso alang sa accountability o justisya. Samtang si Totoy Mingon nga emotional siya sa pag-uswag sa ang reklamo human sa upat kabulan nga investigasyon. Yes, katropo, mao ka na nga itong updated showbiz chismis sa adlang Webes. Ayaw kalimot nga dunay turbidietary supplement for men nga 100% natural, safe and effective para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo. Dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa showbiz balita sa XFM News.
11: Kasikas Express Balita.
14: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Indiano, may bit-bits patayang lawa sa Exxon's Bangko, aron makawithdraw. Si katubang Raybox sa sugilanon ni ini.
15: Usa ka lalaki sa India, gikan sa estado sa Odisha, gidala pa ang pateng lawas sa iyang namatay nga igsoon ngadto sa usa ka bangko aron mapamatud-an kini nga patay na. Human siya giingnan nga dili siya makakuha og kwarta sa account kung white death certificate. Matud pa sa bangko, makatropa gidumili ang withdrawal kay kinahanglan gyud og proper authorization og opisyal nga dokumento. Tungod sa kasuko, may balik ang lalaki og gida ang pateng lawas ngadto sa branch. Giingon sa bangko nga ang insidente tungod sa kakuwang sa kahibaw sa proseso og mga problema sa civil registration, ilabi na sa mga rural nga mga lugar dito sa India di inusahay kulang ang death records. Pastila na tugaw gining minatay. Sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo safe ni mga katrupa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag turbo. Buna kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
11: Kasikas Express Balita.
16: Pulong sa kaluwasan.
17: Pulong sa kaluwasan. Sa
0: kaluwasan. Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
18: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Roma 8:31 nag-ingon. Karun unsa may atong ikasulti mahitungod ni ini. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsay makigbatok ka nato. Ang maong mensahe sa kasulatan, mga katropa, nagdasig ka nato pinaagi sa pagpresentar o usa ka argumento. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsa pa may makigbatok ka nato. Wala na'y arang makapakigbatok pa ka nato. Kung dapig ka nato ang Diyos, gumikan kay wala na'y makalabaw sa gahom sa Diyos. Apan ang pangutana nga dili sigurado ang kadaghanan, mao nga kung dapig bagayod ang Diyos ka nato. Ang tubag sa maong pangutana, mga higala, anaa makaplagan sa krus. Si Jesus namatay dito sa krus, gumikan kay siya'y miangkon sa silot na angay, unta ka nato. Tungod sa atong mga sala, kung atong tuuhan ang gibuhat ni Jesus ka nato, ugdawato nato siya, isip Diyos ug manuluwa sa atong kinabuhi. Ang Diyos mubaro gayod sa atong habig, ug siya dapig ka nato, gumikan kay nabayra naman ang atong mga sala, tungod ni Kristo Jesus. Higala, hangpa ug dawata si Jesus, isip imong manuluwas, ug wala na gayoy makigbatok kanimo, gumikan kay ang Diyos, dapig man kanimo.
19: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtakop ining atong tulumanon.
19: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Mosunod karon dayon ang bull's eye. Sa nga nalang usab sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Cebu. Pinangaluhan sa itong station manager, Chanley Biking. Atong news director, Philip Serohano. Ito mga kawang news reporters o news writers. Akong partner, there is Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinigapon yung mas galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: iyong nanuhog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santo Basco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan.

0: Uy, doña Niolicia, te tenés en la lang.
1: Ay, ay, ay. Ay, ay.
2: Exciting! Soap and Plus Herbal Soap.
3: Yo no sé qué onda, señor CDC. Burn skin, go forearm. Dima, Kua, try Soap and Plus Herbal Soap. Nakua, burn skin.
2: Soap and Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Soap and Plus Herbal Soap.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na!
4: Abli na. Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga